0: nga-klaro pero, gid nga dapat may ara sa implementing rules and guidelines tapos i-implement kay mapati mo lang sila katro pang France daw mo muna na pa-incendigo. Okay,
1: ano lang rin sa katro Erwin eh. So lang gid ba lang nakasulundan kung tinan sa Bribis Bacolod na-comply lang man sila mo. Kaya yung punto din ni tatay na insindihan sa gid. Kaya ang doon punto din ni tatay doon garo-garohon sila ba lang.
0: Gulpihon?
1: Gulpihon sila ba lang. Kaya wala man siyang gusto nga kabangganan eh. O na nagid ang rason din ka pa rin nga sila mismo naglapas sa kasuguan. Eh wala man ang nakita mo, no? Nga tinagdamon sa salan, tapos wala din sila sang gusto bing mga proseso. Just like sa mga dibotor ng mga kaisang salakyan. Kaya tika itong firewing din, convert lang yung motor sa kuryente mo. Rechargeable lang yung kinalain sa ilay. Electronic is naya mo. Kaya like sa ibang mga motor, at just like sa motor, gasolina na niya. So, then di kuryente. So, doon ay makita ganit itong firewing na kabate ko na nung gini ang gusto nga pagproseso.
0: Ganit man?
1: Ilaman ba lang unit ba lang? Okay, so LTO, kung paano siya pagkabigol sa LTO, manbig ka ito pang Erwin?
0: Kaya mo ng specification, di ba? Ang gabiyahin ng mga motor, motorized vehicle. Arya, ano sila, electronic bike sila ya, kuno ya mo. Ingatiin mo ng specification niya, e-bike, why ka mo regulations e-bike na? Why ka mo may ginagin plaster ng mga pulisas na da? Kaya ang coverage ng atun or ano ya, ordinansa, ang mga muto o muto ang mga tricycle?
1: Correct na. E galingan mo naman yung pagtodo rin, no? Sila mismo nga mga e-bike, amuni ang ginaano sa bunga Tafarwin, masiling at wait, bigyan ako, tibaw naman. Pero tayo, anong pagyan? Tayo na nga, amun naman yung na doon ang kita. Sige, di ang panila ko, no? Kaya close kami traffic. Para na ka na, amun daw. Hindi siya ka double park daw mo, private na mga salakyan. Ngayon din na yun ako ituwing ako. Kaya na traffic din ha. Kami na nga nito pila, kaya na yung traffic na muna.
2: May mga tumigil na laksan ganit din.
1: Huwag mo kami sa una, kanina may balikin na Espanya one lane. Two lane sa una. Barangay Jusin, Barangay Jusin natin yung parking yan, sa Musa. Kaya nabit yung nakuha nila sa Amun. Pero siya masaling yan sila na, ordinary attorney sabig. Ano siya turun sa abig, aw? Abogado siya tali ang magtanaw mga kung ano. Upon, manaaw siya nga. Eh, kung gusto nyo, makamuli, Kaya pa-comply kami sa inyo, puntayan nyo lang kayo mag-improvise, ha? Hindi nga ruga-ruga ka lang. Hindi. Pero kung mag-inagamo ka ron ng e-bike, dahil ka mabato naman lang. Pa, ano ko kabuyan? Hindi inyo yung e-bike, pao nyo nga inyo na yung e-bike, aw? Kaya kapag hindi ka bulo ko nipang e-bike, yun, pasana niyo kung wipe, wow, may buya, magkaano pag-ipligin ang ulo siyang tao? Okay, sir, alin ba kami nila siyo ko? Ano mo, ano, sotso? Ah, mo, tita, kanoblaw? Kaya magkita mag-sin? Okay, ano problema nila sa amon? Kaya magkita sinabad, ah?
2: Sige tayo. O tayo, nagtayo mo liwat tayo, kaya turnin sabi.
1: Turnin, binag-binagal ang turnin, ang gina... plano mo ang inaibo mo para sa siyudad na kunan. Wa para ba sa kayo ang hindi ng lamigo pero ni si Mayor Gid naman niya ang ipan mo nga order sa babaw ko order kaya si Bunga Blanc Surya imo order. So hindi why kaya ka balo ko na basta ang napamangkutan ko imo ko no order
2: at ang kitang
1: ito bisa okay imo ator ni sabi pero hindi ka mabay kung sino nagambar sila kaya nga programa sa subong mo. Hindi why kaya matasan mga alis sa parehas ko. Pertil nanti pernah mga buhi sa yung takto blank. Kung sa doon na turne, ibutang ka man ka, ikaw sa akong, di ako si Musisyon da. Ano man ba sagun mo? Amo na na.
2: Okay, time.
1: Sige tayo. Diyos ka lang mo katawo ka lang. Kaya yung problema. Kaya wala mo kami yung kakonsa partido ko na, no?
2: Okay, ganyan. Kaya wala mo politika.
1: Wala na na, sir. Mga buhi na yun, amun. Kaya kami yung
0: katropang France?
1: Yan, katropang
0: France. Sige, kung ikaw bisa mo nga, bailuhan na ito posisyon, be? Pabiyay, on yan si attorney sabi.
1: Oo, eh. Ito para ma-NCDan, mga katropang province, wala nila sa pata nila. Ang ilang na mga ibubunot pala, ma-NCDan man. No? Kahit ito, mga katropang province, ako naman sa mag-abal, isang white and baka, ano sila yan, sabi, white and experience.
0: Oo.
1: Pero ito, ako sa mag-abal mo.
0: Oo.
1: Pero mas maigalitod nga, ibutang ka man din sa sapatos, be.
0: Oo, baylo ka mo, be.
1: So, nabilaan yung sapatos, be. Pero galing ko rin sapatos, pero sa isa to, be, malalon, be.
0: Malalon to yun.
1: Hindi ko lang lighter ka rin yung set, be. Pambala ko na yung pinalo, ito, mukuro niyo, malalon yung sapatos. Diba, ilo ko yung simbolo, kamulad na?
0: Oo. Pero dapat, may punto,

0: human sa kalibog mo sa biyahe, isang sining mga iba, ka ngayon sa buong sitwasyon eh. Oh. Sila para guro nila kadlaw makaisa kalibog na sila.
1: Oo. Si Attorney Sabig, abogado mo na yun, kainchindi mo na sa ginaobraan niya, kaga mga legal basis, bla, kung aagin pang dakop sila. Ang isa to, ginakabig niya, kulurom, gitsla, yeah. Pero anong kulurom, ginabalta? Is it applies for tricycle or motorized vehicles or e-bike? May specification kita sa guidelines na. Daw mo lang nga mga para makutanon sa implementasyon, kitigin pang pa, hamakon mo sa dumanan, pare-pare ito, katropang friends mo, damo mo. Yung pang dakop to, tigreklamo mo sa, na kung pamakuton mong kapitan, iyan na ni, BTTMD, no? Di pagkatapos, nga may ara mo kami local ordinance, pero di ba bangkot nga, wanyo gin pang dakop ni, wanyo gin regulate ni, nga may ara mo kami ganyan mga local ordinance, mga barangay ni.
0: Oo, oh, correct na. Kaya mo naman isubo ang masubo, diri katropang friends, okay? Eh, ang mga e-bike, principal kung gituro pa manis na sa muna man nga ordinance sa mapole, but sigurado yung sabay sa principal may aranan ni eh. Ang another question ka to pa Erwin, ang ordinance agad nga mabakod para sa bahin sa mga e-bike ni nga mga drivers sa loso sa mga units ng e-bike, no? Kasi makita sa daridaan ka to pa Erwin, yung pahag na niya daan din clarify man daan sa BTTMD nga ang mga nagabiyahe nga e-bike for personal na service or for personal use. Ito ay na nandiyan question dira, no?
2: Oo.
0: Pero tigaling makita sa gining ibang dere nga muna eh, nga nagabiyahe.
2: Oo.
0: No? So, may araman ibang guru ka performing nga nagapasaway, may araman ibang nga hindi, kasi magulang sa kaisa nga nagalusot naman dito sa dalan, no?
2: Oo.
0: O kayo dito bilang nga dalan.
2: Mm-hmm.
0: Eh, which is na ginabawalan, nanad din sila.
2: Mm-hmm.
0: No, mismo mga practical ka ni Goro, ginabawalan, nanad din mo.
2: Oo.
0: Oo. Eh, mga main roads din. Diba, buti dahil sa mga tofarwin, ano yan? Nang paradaan sa mga e-bike pala.
1: Gani?
0: Oo.
1: Doon halos ka na barangay, Goro ah. Oo, doon halos ka na barangay.
0: Halos barangay, Chaktoget. Mm-hmm. Kaya barangay din sa Pakulo. Doon nag-presensyagit sa mga e-bike pala.
2: Mhm.
0: Pero rin nga to, subukan tayo ng balansayan man kung ano no, ano decision sa siyudad.
2: Uh-huh.
0: Especially sa ilaning mga layiit o kung ordinansa.
2: Mhm.
0: Eh, patuban rin sa siyudad sa Bacolod.
1: Oho. Importante, klaro. Kahit nag-commit naman to, si... galing dito madakpan bla si attorney, hindi isa? Counselor bla? Nga head sa...
0: Dindo Ramos?
1: Oo, Counselor Dindo, hindi ito sa Maragot, ginag-texan ito sa?
0: Oo, legal, nagsawad na siya na nga isa sa, excuse sa atong kahit hindi sa kambal.
1: Oo.
0: Pero ba't ikaw ang tilaway lang?
1: Oo.
0: Kasi bang kasabat ka na kahit eh. So, nagligal. Katuloy ito siya, pero kung patong itawagan
1: mo. Oo. Kaya daw...
0: Pati ko na ayaw na eh.
1: Oo. Dason, ang importante may guidelines gidman mo. Kagang ordinansa mo, isang dapat may inbasihan. Kaya doon hindi pa kitklaro, Blackator pang France, confused kita. Amo na ginarabot naman ng LTO if ever makahatag sa commitment. Kaya may ara sang specification sa e-bike Blackator pang France. Ngayon din na kinanglan niya registration sa LTO mo. Kagkalabanan sa na balanta nga magwa ka sa mga permits dito sa sa city, sa syudad, dapat may mga LTO registration, may dokumento ka. So ano nga mga dokumento ang ginapangita naton sa mga e-bikes ni if ever ang ilang mga e-bikes hindi ya na kategorya nga gina-require sa LTO nga mag-angkon mga makakuha sa registration kag driver's license. Kaya kinanglan ni driver's license man mo.
0: So, di naman nag-trafairway ng sitwasyon dali sa Bacolod. Sa isang padaan, di ba, sa malas ang detong?
1: Oo.
0: Na-convert ng type of vehicles ang tao. So,
1: oo. Oo.
0: Di tama, may daganing mga e-cars na gani.
1: No? Oo, may e-cars na.
0: May mga e-cars na gani.
1: Mm-mm.
0: Oo. So, di naman isubong ka to, Farwin, ang, ang mag-iwat ang kind of transportation sa karon,
2: mm-hmm.
0: pangkataysa sa ato. No?
2: Mm-hmm.
0: Pero tingnan mo naman ito kung dapat ito na sa siyudad. Pero kung gusto nyo na nila, ni i-regulate ng sabiting nga mga tayo sa sinigong mga salak dyan, sa gamit rin tayo sa atensyon kita sa awit. Ang iba na rin sa hindi, nag-invest pa para sa rin mo.
1: Kaya
0: just for their livelihood pala, nakabuya.

0: ani ang tinutuyo nila, hindi ako rin nga nga pang kung ano lang. Kasi, pa-aklang ako yung ani kasi parang naging nagpareanda rin.
1: Oh, correct, correct. Ko. I hope that it ma-ano rin, ma-klaruhan, good bla. Kahit kung isa mga barangay, ta, panghinauman sila mo.
0: Sabi ako gina.
1: Oo. Tay, ready ka na bukas?
0: Bukas,
1: okay, ano?
0: Nalipat po.
1: Amali, Ariel, message sa'yo. Sige, Win and Andrew. Sa, ano ni, ba si bukas na ni Masugod?
0: Ah, karon.
1: Ha?
0: Karon na na.
1: Ah, karon na ni?
0: Oo. Kailan na na ni Mami G, kag ni Ekroman James King, dali, kag ni Uncle Bob, kag ni Sexy D.
1: Ah, bago na ni. May araw ka.
0: Oo, pwede ang oras na karon nila.
1: Oo.
0: Alas, ano na nakaroon ng instead of pang-upakit pala sa ano ka na parin, sa Roa.
1: Aha.
0: Oo, sa loon na nila ni Kabukal kag ni Sixiting sa ano nga time slot.
1: Dari na sa local ka dyan, dari ka
0: sa Kabukal. Ano na sa ganyan, na-extrated na nga sila.
1: Na, oo. Oo.
0: Alas dos at alas 4 na katapang Irwin.
1: Oo.
0: Tapos di, si Mami G, alas 4 sa Ponto Tobala sa East sa gabi.
1: Mm-hmm.
0: O, para sa iyang extra service na yan kung iyang Arpa Irwin.
1: Oo.
0: Oh. Okay, kito kang James King niya, 6 to 8 p.m. Karoon sa kasi.
1: Mm.
0: Extra drive na niya.
1: Extra drive. Oo. Mayun eh. Bago naman nga mga programming mga katropa, bantayan nyo sa XFM.
0: Oh. Entertainment programs natin.
1: Mm-hmm.
0: Oo, sa mga oras sa hapon, sa province, especially sa mga nagagyahe, dira.
1: Mm-hmm.
0: Tapos nilang amo ng oras sumali na last dos siyang hapon.
1: Mm.
0: Tapos pala so siyang gabi.
1: Mhm.
0: Ah, Trevor Wayne, no. Eh, alas 9 sa alas 11 naman kay ano na, kay Troy Tisoy.
1: Oo. Matian din.
0: Amo ng oras, no. Ito sa time sa dance si Trevor Wayne.
1: Oo.
0: Tapos amo ng hapon, dilog na hapon sang XFM sa Kulod, 1:30 ng mga program.
1: Katropa Irwin. Oo, Katropa Friends.
0: Yes, Katropa Irwin, no? Ibatagin mga pits, balikan na karon. Tag sa liwat, inis si Katropang Friends, Andrew Burgos, doon ang mga bukol-bukol sa lawas magtumar sa Santo Bagod. Para sa nag-augyong ng Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
2: XFM Live Reports.
1: Salamat kay Katropang Friends sa mga latest balita, mga impormasyon. Nga na, kuha natin sa pila ka mga sektor sa aton komunidad. Well, on the other hand, makita ta ang punto sa mga e-bike drivers, mga katropa, mga nagbiyahe sa e-bike. Una bes, nga ti kita ta nga sila mismo nagareklamo sang patakaran sa aton gobyerno kay ti gulpihon ko lang ibla dakop. Gulpihon ko na ito. Dalawang kato sa City Hall pagkatapos na dagdagan kato sa lagko-lagko ng mga ano, lagko-lagko ang mga pinalidad, no? Kulurom kamo kuno mo, no? Wala kamo sa lisensya, wala kamo sa papeles. So kulurom ang ining nagabiyahe nga mga e-bike. Gris pa kulod mga katropa, pero tanawon ta kay basi ma-confuse tabla, may gulpi nga mga patakaran nga ipatuman kag may ara sa mga makabig ta bag-o nga mga tulumanan, no? May ara na tugin pahayag si count though I think daw naka ano na to mo, naka-plaster na to ang ordinansa para mag-regulate sa mga e-bikes, no? This time, ordinance ang ginalantaw natin. Di, ang problema mo ni sinima ang katropa, karabanan sa aton pila ka mga kulturan, ang sitwasyon ta, medyo komplikado. Nga, nag-komplikado. Kundi may ang regulation, aragid man sa barangay mo. Aragid man sa mga council tamo nga magpasar sang ordinansa para mag-regulate sang sining mga e-bikes, no? Kung ano man sa specification da mga katropa, dapat aprobahan sang council, pero ang question, anong legal basis, no? Kaya dapat for example, may ara kita sa regulation sang ano sa mga e-bikes, it should be from city ordinance or national laws nga nagatuman sina, nagapatuman sina. Okay, nag-regulate na. Like for example, hindi pwedeng himuon passenger e-bike ang e-bike because of risk, kag delikado, no? Because mga ano ni sila, mga slow-moving vehicles or Ang ilang coverage sa biyahe. Hindi pwede ka kadto sa mga national highways, hindi pwede kadto sa mga major roads, dira ang gid sa mga barangay, dira lang gid biyang biyahe nila, and then matagaan sa some permit. But what if, mga katropa, ang aton nga mga barangay may ara na sang approval sang mga e-bikes gani? Okay? Kung may e-bike da, nakahimo sang regulation sang barangay naton, mga katropa, kay nagtagaan sa tsansa nga makabiyahe kag nakarikihira sila sa mga requirements nga ginahatag sa barangay, anong matabo? Dakpon pa sila sang BTTMD. Illegal pa sa Japon, kulorom pa sa Japon, no? So inabla, anong laying nga magapatunga sa nada? Ang layi sang kulorom or violation bilang kulorom or ang mga ordinansa sang aton barangay. That's why kinahanglan maklarohan ini mga katropa ang istorya sang mga e-bikes kay ti ang aton nga makadayi mga katropa dira sa Gihapon nakaangkla sa mga motorized vehicle dari sa sudan sa Bacolod nga ginahambal di motorcycle kag mga jeepneys daw medyo hindi pa kapuli hindi pa amo nakapulido ang mga regulasyon naton sa e-bikes mga katropa until subo nga nagdamo ni sila, no? Kay bisan din barangay tod madamo sa mga e-bikes mo kung kis ama ambal naman kita okay naman guro kay kung kis makita ta mga sikat bikers naton sikat drivers naton nga nagabiyahe sa mga barangay da makita ka sakay ka to do kabudlay man sila sa makon mo mapaspas na sila sikad nga sikad ti kon medyo layo-layo yung imo kalatuan mabayad ko to pero kita mo lang pagpangabudlay sa isang tao unlike kung may e-bike mga katropa nga ti hindi na kinanglan magpanaog pa hindi na magsikad pa matulog kabalo kita naton di mga nagabiyahe kung kisa may ara sang tag-60 anyos 50 anyos anong regulations na ka, mga katropa, no? Ang pinakamapanabukotan nun pa kay ti may ara sang mga specification ang LTO nga dapat may ara sang driver's license ang mga e-bikes ganit, no? Kasi nga karo mga katropa marabot naton ang ang LTO kung makahatag sila pila ka mga ano pila ka mga pagpatag kung anong specifications ang isa ka e-bike kaya kinanglan sang driver's license kag registration, no? Actually na istoryahan ta ni Ligad pa pero gusto na ato ma-refresh ang ato bago sara mga katropa. Ako gusto ko man ma-edukar sini gusto man ko makakuha sa mga impormasyon so that kainsindi kita mga katropa sang tulumanan, no? Nga kon amo ni dapat may driver's license sa because ang isa man sa kinalantaw nato na accountability once nga ma-accidente da makabunggo da kag may kabuhi nga madula ano ang mga patakaranta anong accountability abi responsibilidad sang isa ka e-bike drivers mga katropa but since sa mga barangay kalabanan di ambot lang kung ano ang specification gid kung kinahanglan ta magkuha sang mga driver's license kag iban pa tanaw ta no oras na ton 8:20 sa pagbangalagad ta mga katropa sa aton baratuntunan mahaboy ta sa mga obligasyon naton pagkatapos balikan ta ning e-bike mga katropa arigliho no arigliho dali lang gid bara kay para mabasahan ta ni para ma may mga categories abi nga ginahatag ang aton nga LTO no okay, so there's still proposal mga katropa para ang tanan no magsobra 50 km kay radio no ang ginahambal di sang LTO may ara sang okay sige istoryahan ta ni bla all right nami ni para maklaruhan man ta oras naton 8:21 mga katropa morning sa mga katropa naton sa kay Albert Norbing Loreno thank you so much salamat gid no sa kay Inday Dothea Ramir Rayame John Bon sa kay Cheryl Loreno sa kay Badid Sugar Sweet Mikoy and Tricia Violeta mayong aga sa inyo saka XFM sila Junior Alegria kumusta ang mga kauturan ta laintiya sir Junior no ang nabutangan da sang taytay sa Moises Padilla no laintiya no kay Teres mga kagahay amo manimo may tay-tay man din niya i-plastar. Kuno mo, watching live kami diri sa Kapihan, diri sa Overflow, sa Barangay Makagahay, sa Muesas, sa Padilla. Salamat, Git. Thank you, Git, sa pag-upod, kag-pagparabot sa inyong mga mensahe. Thank you, ha. Oo. Paki-like and share na mga katropa basta may mga time ka muna, no? Ang ato niya Facebook, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pwede ka mo ka dagdag o kung pwede ka mo ka share sa ating page mga katropa para may mapalabot man ta nga mga impormasyon sa pinaka mga kauturanta mga katropa. Alright? So, mag-commercial ko, anay. Apoy ang pinakamaobligasyon na ton pagkatapos turihan ta ang regulation, bra, sang e-bike diri sa Surans Bacolod. Kag ang mga national laws na ton nga nag-exister so far, mga katropa. And then, let's see kung makakuha kita sa pinakamaobligasyon sa itong gobyerno to talk about this. Importante mo na yung mga katropa sa normal na ton, resources na mo, pangabuyaan na siya man yung mga tao sa pumuruyo na ton, kay Tico Babayan, Tanis La Corona, ano pa? No? Subong kapiot sa pagpakabuhi natin, budlay. Ma'am Elivera Gulogo, good morning sa imo. Sa Fernville, paano ko? May ara sa Fernville? Paano ko? Mm. May aga sa inyo. Manville, Manville ni Guro? Fernville? Paano ko? Okay, sige, may aga. Salamat kita. 8:23 mga katropa, ma-commercial ko anay pagkatapos balik kita sa pagbalik ta istoryahan ta. Ang mga regulasyon angot sa mga e-bikes diri sa Sudan sa Bacolod mga katropa pagkatapos gid lamang sa mga panundog.
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
3: The Secret of Health.
4: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
5: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gadya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na isa nagastay sa aton sringa colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sa ni. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sa ni mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or dumay nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
4: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
5: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kun tani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
4: Amo na kalaba ha.
5: Ambot lang kung paano nila takso na.
2: Sunthon Plus Gold.
5: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gadi kita sang Sunthon Gold Capsule pinagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The Secret of Health.
4: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
5: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
4: Oo.
5: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
3: The secrets of health.
6: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sansaon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
3: The secret of health.
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: Sa mga kautoranta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sining to maintain sang manami, firm na ito sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapa-aktibo sang function sa ato sininga brain.
3: The secret of health.
2: Santon Gold Live Testimony.
7: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nakapan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
10: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo man kusina, ha?
13: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, galit. Diri yun.
13: Ah, dali na. Tila
14: na ba may hangin sa tiyan?
15: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabag yan!
15: Mag Santhon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
15: tanggal agad ang kabag.
14: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid
14: na all-in-one.
15: Sa presyong magaan.
14: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Dari mo, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Ba't dyan ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ibilis sa mga buti ka. Santhon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatean ko nga Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
16: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Live Testimony.
19: Antanet Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santhon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
9: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boosters

0: Zone Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
9: Ibili sa mga butika.
7: Santhon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santhong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhong Gold Coffee Mix.
7: Santhong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: XFM 103.9.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
11: XFM 103.9.
13: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.
14: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
15: XFM Cebu,
16: XFM Bacolod, sa XFM
14: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
17: Pwede
18: nga nag-atras ang public opinion.
14: Objective.
17: Prangka
14: kag diretso sa mga punto.
19: Nga medyo isog pasalayan.
14: Ini ang bullseye.

0: Mangyaga mga katropa, mangyaga sa mga katropa at ang nakaaga pa, nag-latay na sa mga mayor ka mga dalano na itong mga katropa, mangyaga sa inyo. I hope nga okay lang muna. May ara sa mga cookies at debatable na. Sino ang presidente, sino ang para pisel naman para sa 2048. Ang ginabal siyang korupsyon to, grabe itong korupsyon, no? Ang korupsyon mga katropa, grabe gid man. Ano yung sauna? Practice na ni sauna ta. Sa una pa, I hope nga makatandog na sang aton nga praminsaran angot sa sining ginakabig natin problema sa mga kinautianay sang kwartas gobyerno, no? Amo nang medyo makapoy-kapoy sa palaminsaran mga katropa. And still, today, nagpanawagan sa Japon sang mga sukot sang mga accountabilities para sa pinaka mga kauturan ta, no? Aryo, balikan ta rin e-bike mga katropa. Kaya muna yung isa man sa ginaistoryahan karon Dres Bakulot. Ano lang ginahambal ta, no? Aryo, ang hambal mga katropa sa LTO, mga categories ng aton nga e-bike, may ari di category nga ang max niya 50 km per hour, no? Ang mga low speed electric bikes, e-scooters or any e-bikes nga may speed, no? Nga hindi magsobra 50 km per hour. Wala na nag-require sang driver's license or LTO registration. Okay, gagmay ni sa 50 km per hour mga katropa. And mostly limited lang sila sa mga barangay roads, mga local subdivisions designated para sa mga e-bikes. Okay. Ang kategory naman mga katropa sang isa ka electronic bikes, high speed electronic bike ang capable ng maglagan 50 km to 80 km mga katropa per hour. Okay? Naglagan sa mga public roads, no? Nagkakinanglan gid sa mga driver's license. No, kinanglan sa mga driver's license. With ang iya classification, motorcycle classification ni siya. Okay? So that's 50 to 80 km per hour. Mga katropa. Okay, sige lang. Pagkatapos, ang requirement man is may ara sa driver's license, non-professional or professional driver's license, no? Ang iya motorcycle restriction ni, no? Kung anong ara restriction sa mga motorsiklo, amo man ang iya. Okay? Kinahanglan sang LTO registration man. Magapati dapat sang motorcycle laws natin, no? Nga nag-regulate sa mga motorsiklo, alright? May ara kita sa mga high speed nga electronic commuter model mga katropa, full size na sa may mga dagko ni nga mga e-bikes na, no? Nga hindi na kinanglan gasolina. So amo ni, no? Ang pila ka mga tulumanan sang aton nga LTO. Okay? Alright, so I hope kay nakita ko abi sa mga barangay do gagmay ni sila mo, no? Do 50 do 60 km per hour ning laga nila ti requirement nila. Pero why di na mention mga katropa ang passenger? Why ni mention di nga makapadlagan ka nga makabiyahe ka gamit ang e-bike? So daw ka lain eh. Oh, why to man may expectaran nga pagwa sa e-bike may biyahe din nila. Why naman ato na mabalaan nga pagkwa nila sa e-bike na ibiyahe nila sa mga barangay gli? No, pinsan nila service-service lang. Medyo diri kita mga katropa nga nakatutok because at the end of the day ginalantaw ta pangabuhian sa aton nga mga pumuruyo no sa aton pila ka barangay diri sa Tungsod Pilipinas no sa mga barangay ari ng mga e-bikes ta nag-existed na sila. So there's that need sa mga existing pa mga paghimo sa mga pulisa sa pag-regulate man sa ila ano ang mga kinahanglan ta nga mga requirement para sa mga e-bikes naton. Kinahanglan pa ba nga i-require nato sa mga driver's license no? Ang ining mga regulation naman niya na padalom niya sa LTO mo. Ang regulation naman sa pagdamo sa mga public e-bikes, public utility e-bikes, mga katropa, sa mga syudad naman niya, no? Nga magpahimo sa mga ordinansa sa pag-regulate sa niya. Kag, ang regulation naman niya sa permit para sa barangay, barangay naman niya mga katropa, kung gina-authorize nila ang kaysang una, ang ginahimo man niya, ano mo, pwede yan mga katropa ang ano ang e-bike mga ano ganito yan mga tricycle o kung naman tricycad amuray pwede mahatag permit sa atong barangay hindi na kinanglan pa sudad but since nga gamay niya mo no tima kumusikad mabiyahe to ang kinanglan pa nga ito na sila kay ti illegal na sila hindi man ma-cover sa ano ta sa kulurom abi no way man sa mga permit galing ti amo na bala komplikasyon kun kis ang mga katropa malita makita ta what if may ara sa barangay permit kay dapat naka ano nimo naka angot ni sa mo naka angot ni sa barangay nga level pagkadto sa syudad pagkadto sa mga requirements ng LTO naton ga tropa so dapat naka-plastar man siya like for example nagwa ka sang business permit nimo kung permit nimo sa syudad dapat may ara ka sang endorsement anay may mga natapos ka mga requirements sa barangay. Ang ini nga mga requirements sa mga barangay amo ni dalon mo to sa syudad no para magkuha ka sang permit no pero pagabot mo na sa syudad syempre importante kina to if naka-require ka sa mga regulations ng LTO dapat i-comply mo man sa so damo sa abi dapat anon siya ng related ni tanan ang mga permits nga kuluaon mo ti na taon ta mga sikat bikers ta ano mo lang kita nila man ah hindi ba na mo na kadako makapulit na sila 300 200 mga kato okay na ah hindi na why na sila sang anon pa butang ang pangitaon pa ah ti butakan mo na sa dagko ng mga ano dagko ang mga penalidad sang motorsiklo o ti ano balang igo sa pagbuyan sa tao ni kung gusto regulation mga katropa why na sa galumili ya sa pagbiyahe sang e-bike it should be regulated nga gina-regulate lang because nga pinagusto na sila kadto sila sa kiting ng baldery katropa sa mga national highways no mga major roads hindi na pwede sa no pwede ka magkadto sa mga major roads pero required ka mo mga katropa sa driver's license and LTO registration but most probably ang pila ka mga ginakabig ta e-bikes why ni sa driver's license why man ni sa registration no why sa regulation nga nag-exister para sa sini because ang ibang di nagabiyahe man lang mga katropa ang specifications ng ilang mga e-bikes why nagasobra 50 km/h so 50 km/h nga speed sa isa ka e-bike katropa hindi na kinahanglan sa LTO registration kag driver's license no amo na yan napakapagkit sa ano mo sa LTO guidelines naton no so kun ara considered sila daw e-bike adaw ano eh tricycle nga ang regulation dira lang sa mga barangay no ang regulation ara lang sa mga barangay. So whether or not mga katropa ang barangay magakomplain o kung mahatag sa reklamo sa aton nga lokal kapanguluhan and then ang aton bitaw maghimo sa pamaagi either dakpon sila no either i-charge sila sa mga violation no kag iban pa. Amo man ay tabo sa mga tricycle sa una. Diabla, ginapandakop sila, ginpang to sila, ginpang guyod to sila pagkadto sa syudad sa syudad. Pero ang penalty naman niya, dali nagkakatalo, no? Why to galapot yun sang ano? Why to nagalapot isa kalibo? Maybe naintindihan taman nga nagataas ang penalty para mabatsyagan gid ang regulation dira sa aton syudad sa mga e-bikes ngayon mga katorpa. Because whether we like it or not, ang e-bike galap na nagidman mo. Damo nagidman mo. Bisan diri sa lugar tao, damo sa mga e-bikes, mga katropa, sa mga barangay, sos, grabe, galap ta mga e-bikes. Pero, why kitayas ang bunggos na da? Because naintindihan ta, pangabuhian, inisang tao. So, ang ato naman, sang, ato naman role sa atong gobyerno, i-plastar, no? Ang patakaran para wala sang delikado nga resulta sa pagbiyahe sa mga e-bike sa mga lugar, mga katropa, sa mga barangay. No? Kaya ti, kung nagpinadak, mahambal ta, kulurom sila, TOE, way may problema, kaya ti kulurom sila, way mga papilis mo. Pero hindi man sila makakrequire sa papilis, kaya ti, way man gahambal ang LTOs na di, nga hindi sila, way man nga, ano, nga, ang ilang nakategorize ng e-bike, mga katropa, kinahanglan gid magkuha sa driver's license or LTO registration. Diba? Kung ang mga bikes gani, nagdalagan sobra 50 km per hour, mga katropa, tiyan mo na eh. Pero kalabanan sa nagabiyahe, hindi mo na high speed, low speed ini mga katropa. Yung mga e-bikes gani, no? Look at sining mga nakita mo sa Facebook na itong mga katropa. These are low speed e-bikes nga hindi na kinahanglan nga magkuha pa sang driver's license kag sang mga registration sa LTO. Luwas sa mga iban, no? May ara iban da abi mga katropa kada motorsiklo na gid. So dapat maka may ara man sa guidelines na da. Kung ang imo bike ya daw tulod-tulod lang ni katropa daw tricycle ang capacity, anong patakaran nato ni, no? Kay hindi pwede mapalahiro mo kay mismo regulation sa atong LTO lain-lain eh, may kategori eh, no? May low speed sa may high speed nga mga ano nga mga e-bikes, mga katropa, kay ang natabo subong daw parehon lang tanan, ha? Nga kon gabiyahe ka na way sapayan nga low speed or high speed ka, dakpon ka, kay kulorom ka, hindi ka otorisado nga nagbiyahe, mga katropa. But ang question is, ano klase nga permit ang kwaon sa mga e-bikes? Ha? Ano klase nga mga permits na permit to operate na lang? Ha? Or barangay permit? No? Din ang aton nga itagaan sang bugat, ha? Sa regulasyon sa aton nga syudad. No? Kaya hindi man pwede mga katropa, dakpon talin sila, kaya ti, way ground, dakpon to sila, kaya ti, ginutok to sila, kung ano pa. Sa mga barangay kapitan, dala mga katropa, sa mga barangay level ta, hindi ka mo magpanghinaw, kay may ara ka mo dapat nga kabahin man sini, nga dapat ginapatuman nyo sa mga barangay. Pwede ka mo kakwa sang pulis, pwede ka mo ka-required sang bitaw, nga magbantay pagkatapos mag-checkyar sa mga papeles. Kung may ara sang regulasyon ng aton gobyerno, no need sang aton barangay, no need naman ang aton nga syudad di kung mag-intervene, mga katorpa, mag-intrapa kay bismo dira sa barangay level na plansya na o galing ang politika sa barangay, amo na yung nagapatunga sila, nagapatunga sa ila, nadlukan sila kay base ang madakpan yun, mabuhin pa sa buto nila. Pero ti nagalantaw ta sang regulasyon, ta? Lantaw ta sang pagkontrol sa pagdamo sa mga e-bikes kini. Ang aton nga mga barangay kapitan, abi nyo kung kisa man balsla iti depende na sa ano bitaw ta. Depende naman sa BTTMD, no? Ang ginaboy nila is playing safe ba, no? Pero kung may klaro kamo na nga patakaran, I think siguro hindi man mag-indi ang aton syudad, mga katropa, nga mag-acknowledge na in case gid man nga may ara kamo sa ordinansa, no, may mga patakaran kamo, makahimo man kamo sa ordinansa mo, nga mag-regulate sa pila ka mga bagay dira sa inyo mga barangay. Galing mismo ang aton nga Committee on Transportation da, ang aton mga barangay kapitan nagapanghinaw. Abot lang kung nga anong gina kulbaan nila, ginakulbaan sila kaya hindi sa pagbutuhon sulihi, magpadlagan sila. Ti what for nga napadlagan ka na, kaya tigin butang ka na leader para magpatuman sa mga kagbutang sa mga patakarat sistema sa isa ka barangay, mga katropa. No? Ang aton punto mo ni sila, mga katropa, why man niya problema nga manakop kita, why man na problema nga mag-regulate kita, ba't naplastar si insakto? No, naintindihan sa insakto. May mga public consultation na wala na tabo, mga katorpa, informing sa mga e-vehicles ngani nga hinali nga makitaan kamo nga wala ka papilis, dakpon kamo, no? Mahambal sa Dio Cabertoldo man sa lang istorya man, no? Kita naton da nga sinobra, hindi ah. No, kay tingin istoryahan ta ang guidelines, no? Ang pulisa ngayon napatuman naton sa mga barangay, mga katropa. Ang aton liatiin, mga katropa, naglantaw kita sa regulasyon sa aton syudad, kag ang pangabuian sa tao. Hindi ba kadto, kunway sa tsakto to ang balichoy? Hindi sa makadto, kunway sa mga himuan, pangitanan? Hindi sa makadto, kunway sila sa income? No? Ano himuo nila? Mga awat lang sila? Mang hold up lang sila? Basi maningin naman ulo ta. Sa mga nagkakatabo sa mga katorpa, it should be balanced, no? Mabalance kinsa kagklaro ng mga patakaran ng patibukon sa aton niya BTTMD, sa aton bitaw, sa aton barangay. Nga wala sa tudloanay, bala? Gakatabo sa mong katudloanay kita iya, no? Kung sinong responsable, sinong ano? What if kung ang ining mga regulasyon, mga katorpa, na nakahimo, na-intindihanta, nga may ara sa mga barangay, nga nakahimo na sa mga regulasyon nila sa mga e-bikes. Tigra acknowledge na sa BTTMD, kag anong kapasidad sang aton nga mga barangay para mag-determine, mga katropa, kulurom na sa kunindi. Kay ti, makabasi mo lang sa ila, yung mga ordinansa mo. Kulurom ka, kunindi ka nakakwa sa permits sa barangay. Makul mo mga katropa, makwa ni sila permits sa barangay. Kung tuturon nga mga proseso sa, ano ha, sa mga permits naton, ang proseso, makwa clearance, makwa kamuda sang form permit, mga katropa, dire sa ano barangay level. May bayaran ka muna, no? Basin mga balta, 150, 100, no? Pero at the end of the day, bayaran na Japon. Kwa umunis sa mga requisitos para i-forward mo sa syudad, no? Para magkwa ka sa permit. Ang bot kumatagaan ka man sa permit ko, kaya why magtas ang regulasyon sa nata? E-bike niya mo. Hindi niya motorsiklo, hindi niya tricycle. Okay? So, kinanglan ta Japon layi, mga katropa, kaya now, nagkomiter na to si Councilor Dino Ramos nga manugtapos na ang ining ordinansa para sa mga e-bikes na to. Why patakabalo kung why? Timakon mo, katropa, ang ordinansa naglaot pa. Kakabalo kita nga ito nga tinutuyo is to regulate really, no? Sang sitwasyon sa pagdamo sa mga e-bikes na ito dris Bacolod, no? Pero yung tindihon taman, pangabuyaan man mo, no? Sa ang pilak mga kuturan ta, amon mong ginakwaan para sa pag-eskwela sa bata, pretty sa bata, amo man ang ginakwaan sa bugas ang pila ka mga kuturan ta, no? If may makahatag kita sang makahatag kita sang livelihood para sa mga e-bikes, hindi man mas mayo, no? Pero kinahanglan ta Japon sa masihan diri mga katropa para mahambal ta, okay, plastado na ni, may information drive na ta, may mga asosasyon na ni, mga e-bikes diri nakaplastar na sila kagkatapos na inform na nila, no? Until nga may tsindihan nila ang patakaran sa aton nga lokal na pangruhan, kaya nga possibly ang sanction na intindihan nila kay mga consultation, may aray pa rin mo, no? Dapat may mga consultation pa sa mga pumuruyo sa barangay nga may acceptance ining mga ordinansa ginapatuman ta. So mga proseso ining mga katropa. Now, tabuho, may nagkaladakpan na, no? May ipandakop na. Of course, kulurom, no? Kulurom. Damo pa naman ko tanon gani. Kompleto sa regulasyon sa barangay kasi sa aton syudad. Amo na bala? Oras naton 8:57 na mga katropa sa pagpangalagad naton. Pero ano ba ang pila ka mga bagay ng istoryahan ta basta may mga komento ko mo. Kay Kaginas ta tay to nagpagwa gito si Bubunot mo singe ba sobra man diman. Dak panay da yon ti anong ihatag nila sa amon? Anong suporta nila sa amon, no? Ano ang pwede nga maistoryahan ta? Way pa man kami kabalo sa mga patakaran sa syudad. Ang nabalaan namo niya, ginapangtabid kami. Tapos katuan kami, pakadto kami sa barangayo, sa syudad ho. Kaya kwao namon to. Ang mga e-bikes gani, no? Di ang patakaran to, penalty to, 2,000, 1,000. Kaya ni sa mga e-bikes ni? O maybe kaya kahit yung ibang operators mo ni. Ang iba nag-negosyo gitman sang e-bike mo para arkilahan. Pero ato ba lang gagmay, mga katropang nag-salig man lang sang adlaw-adlaw nila sa ilabiyahi sa mga e-bikes? Ano matabo sa ila? Basi pwede may istoryahan ni? Basi pwede may plastada kitas na di? Sa syudad, sa BTTMD? Basi may pwede kita himuon ng mga pamaagi para buligan ang aton nga mga kulturan nga ara sa laylayan, no? Hindi pwede nga kabalo kita ambal nila ti law is the law, no? Jure lex, no? But din mambal ka, tibala na sila, i-implement na rin law na to, ang layin na to mga katropa, without considering isang ilas sa sitwasyon sa pagpanggulit. Hindi ba na magbiyahe sa sang ano mo, sang e-bike mo kung may ara sa mga resources kay Iban? Nga may palakitaan ang isang Iban? Why not doon gina-tolerate mga katropa ang pagdamo sa mga e-bikes? But ang pila ka mga kauturan, nakita nila ininga oportunidad para makabulig sa adlaw-adlaw nila. No? Oras na ito mga katropa is 8:59 as pagpakalagyan natin sa atong platoon tunan dari sa Bullseye. I hope na para post na pinaka mensahe sa atong mga officials gobyerno. I hope man makahimo man ang Committee on Transportation pamagi para ma-solve ining mga sigahot sa tunga sa mga e-bike associations dari sa Bacolod sa barangay mismo. Maharmonize na ito ng atong nga mga pulisa para ipa-incenti na ito. No? Kami sa XFM, pwede kami maging tool, pwede kami malagyan para sa mga impormasyon para ipabalo na ito sa mga e-bikes. Amuni ang regulasyon ta. Amuni mga violations ta. Amuni ang mga penalties ta. Hindi ka mo magkanto sa mga mayor ka mga dalanon kay dakpon ka mo sang bitaw, sang aton BTTMD. Hindi ka mo magkanto sa mga national highways kay dakpon ka mo sang LTO. Hindi ka mo mag-overloading kay dakpon ka mo sa barangay. No? Pwede ka mo kakwa sa mga permits ninyo sa mga barangay kag magproseso sinis sa syudad. No? Hindi pwedeng kita lang kita sa dakpanay mga katropa. Hindi pwedeng may mga kota-kota man ta para sa mga dakpanay ta sa mga e-bikes. Because kung lang taon ta, in a bigger scope mga katropa, mo damo violation din. Kantong lang ta sa mga major streets na tundari mga katropa, ang parking wala to sa mga salakyan da. Tanaw abla sa Hilado, Nara. Ang pinagustuhay, tanaw abla, ginpadako na to mga dalan ta, tapos ginparkingan lang sa mga salakyan. Why then a regulation? No, nga may ara man ta sa mga legal basis nga pwede isitao na sila, pangdakpon na sila, because ang ginaparkingan sa mga salakyan, iyan ang propiedad sa syudad sa Bacolod. Pero anong ginhimo ta? Ginpabayaan ta, nakatutok kita sa mga major sa mga e-bikes, mga katropa, intindihan ta, balansi lang la, nga makita ta, uy, may mga salakyan tugli, nga ginpangto man to, dito sa Hilado, dito sa Nara, dira sa ipil-ipil, sang sa tutukan nato ng mga e-bikes ng mga katorpa nga pilang nahot mga kita nila. Di ba? Damo kita nakita nga problema sa traffic. Damo problema sa trapiko. Gina-intindi nato as much as possible, no? Pero fair, let's be fair, no? Sa BTTMD nato, let's be fair sa implementasyon ta. Dapat balance, kay ini wala man sa mahimo mo. No? Hindi ba na makuha sa abogado nila para dipensan ka o galingon nila? Pero tanabla, ang nagpinarking ng mga salakyan dira sa Hilado, dira sa shopping, huwag nyo pa ma-plastar da, huwag nyo pa na ma-lantaw da, nga damo sa mga bayulasyon, nga ara da. Kantuin nyo ba na? Testingin nyo ba na lantaw da? No? Kung ano mahimo sa syudad na mga katropa? Kay dira, damo mo na sa e-bikes na mo. No? Dakpon yung e-bikes, kailain ang ilang nagka-parking, nagka-biyahe na sila. Pero atong mga grabe nga mga parking dira sa shopping area, huwain nyo kipang dakop. Fair na lang. No? Tsakto ba lang na? Clearing man na yung istorya ta. Hindi nyo naman clear man lang kung mga salakyan. Hindi nyo naman clear ang mga salakyan nga pinagusto to sa parking sa mga lugar nila. Ang nakita tayo subong. Amo ni nga ito nga mga e-bikes, direkta nakatutok. Tungod nga jeep sila, tungod nga auto sila, tungod nga lagko sa mga sasakyan, no? Why untong aton nga layo sila dira? Dugay na nga pangandoy sa pila ka mga negosyante da, nga matadlong ang lugar da, makon mo, naka double lanes pa na siya. Ang single lane, puro lang parking area. Oras na mga katorpa, it's a minute after 9, makomersyal ta. Balik na pagkatapos ng standby.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinanakas Santon Plus Gold.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sansaun Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sansaun Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sansaun Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansaun Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sansaun Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gijang sabor sa Sansaun Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibisan ang mga Supple Plus Gold.
1: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Visio Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bone.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga bukika. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026 XFM 103.9.
3: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap ang Evergreen Herbal Capsule, kag Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM
4: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
7: Further
8: then, yung nag-atras ang public opinion.
4: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
9: Nga medyo isong pasalayan.
4: Ini ang Bullseye.
10: Oras mga tropa, alas 9:11 na sa ato yung pagpapalaga. Darin na sa final hour stretch sa ato na programa mga katropa. San ulang nag-June 1, no? Oh, pero subong ako, June 29 na. Oh, pizza 30 na, boss. Mga katropa, matapos naman yung June, ma-July na ta. Bow, dasig-dasig kayo sa mga inadlaw ta. Make the most of it, mga katropa. If you makaubra ka muna sa mga mapuslanon ng mga ano, bla, pulutun, mga katropa. I hope makahimo kita sa pamaagi, no? But nonetheless, mga katropa, subong, ang ato lang mantras kabuhin aton is to be consistent sa mga obligasyon ta trabaho ta mga katropa. Kung may mga trabaho kamo, kamiyara kamo mga katropa, kag okay man lang, no? Planggaan nyo, trabaho nyo. Kung may ara kita sang giragmay nga income, nga makabulig-bulig sa aton paglebantar sa aton nga daw, no? Planggaan nyo, tipigin nyo mga katropa. That's the only thing we have for now. Samtang nagapangita ta sa mga dugang mga pamaagi para mag-improve man ang aton pagpapuhin. No? Sa pila ka mga kulturan ta nga ara sa aton nga mga drivers na ito mga katropa, kabalo kita sila ning apektado dag grabe sang ining sitwasyon nga ginaagyan sa aton pungsod mga katropa, no? Sige lang, no? Padayon lang. Hindi lang magkangawa, hindi lang magkataka sa pagpangita sa pamaagi. That's the most we can do for now. Until nga mag kanay-kanay ng aton sitwasyon, I hope, ha? Ma'am Lia Lobrado, may aga. Tanan nga taga Kaman Kalan ko na, good morning sa imo. Salamat kita sa pagpangalagad ta kag pag ano ta pag

0: lantaw tasang posible o kung pag paningwa ta para magnami pagkabuhi. Kapangapi-kapi, kamusbong, pwede ka mo ka pangapiyo ang aton nga Santon Gold Coffee Mix. Pwede nyo na ma kapi anay subong ka problema ka nga basi tumaas nga akon nga kalamay. Why man ay problema, no? Sa why man ay problema para sa mga diabetic nga mga kauturan ta. Sa mga kauturan ta nga mayara sa mga pre-existing conditions, why man delikado kay hindi mo na magpapalpiti sa inyong inyong heart nga magresulta man sa hindi namin nga sitwasyon sa aton ikayong lawas, mga katropa. Next is ang aton nga kape, may ara sang glutathione kag collagen, makabulig sa aton, mga katropa. Amo na ginapakita sa mga estudyante sa nagapagwapa kag gwapo bla. Habal nila magpangapig sila, abi ko no, nag-abot sa punto nga doga gayelong unto nila. Ari yung mga katropa, ginapagwapo, ipakita pa puti ya ka. Ang collagen ka paputi si imo. Ang glutathione ka paputi si imo. Collagen naman nga pa firm, mga katropa. Ginakabig mo na sa anti-aging ng mga suplemento sa lawas natin. Para dugay kita ya lang taon nga hindi ba ano ng edad tabla sa tsura ta. No? Amo na sa ang aton nga Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, mabakal nyo na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Pwede ka mo kabisita da sa mga Mercury Drug Stores station outlets, South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide, mga katropa. Ang ining aton nga mga suplemento. Katuwanta lang si si Katropang Winston. Oo. Pila ka mga balita, angot ni sa RSSI nga reklamo sa mga planters, mga katropa, mo nang igo sa aton bawa. Dari sa mga pungso, sa mga tuig daw, dari na sa aton tanan, no? Ang binaha. ang problema sa init. Kaya ginahambal pa natin to, may aras ang ninyo nga nakahulat sa aton. May igo sang RSSI nga peste. Subong nag-igo sa ato mga katropas, Negros Occidental. Ang ano naman ho? Ang ASF? Ho? Amo na yung ginakukumatan sa pinaka mga kauturan tang naghupot sa baboy bla. Negosyo livestock, mga katropa, delikado ni. Ha? Mag-igo sa mga merkado ta. Lalain naman ta tungod sa income nga ninit kayo. Anyway, check on ta si katropang Winston Villanueva, angot sa update development, mga katropa. Problema RSSI, no, sa pananom sa tubo diri sa Southern Negros. XFM Live Reports. Katropang Winston, may aga.
1: Pinaga ka, Katropang Win, no? Kasi ato mga tagsipagsaka, tagpalamati. Katropang Win, tungod sa padayon nga pagsaka sa kaso sa pagkalamatay sa mga baboy, diriya sa surgabahin sa Negros, Katropang Win, may admission naman sa probinsya nga mayara, gid man sa African Swine Fever nga nag-igo diriya sa surgabahin sa Negros. Ang mga barangay, Katropang Win, karon nagapat sigayon sa pagbantay. May mga checkpoint kita diri sa boundary sa mga kada barangay dahil may pagpangusisa na gid, Katropang Win. Usiringon, kung hindi ikaw sa sila nga barangay, kagang imo nga baboy, abing pagwaon kong pasudlon, wala sa nagkakaigo nga papilis, hindi kaya maka baligya or hindi ka makapalusot, hindi ka makapaagi sa imo nga baboy bangod sining kaso sa African swine fever nga nag-igo sa amon mga kababuyan diri. Actually, hindi na ya dili nga pulo ba hindi na nakalamatay. Ginatos na, Katropang Win, ng mga baboy ang nakalamatay sa pagkakaroon na ginalubong na lang nirikta kaga muna nga dako nga problema sa aton mga breeder na aton ang baboy din sa surgabahin sa Negros. Magluwas ang aton mga katubuhan karon, apektado man ining red stripe insect ni ng RSSI. Kaga ang tawag na daw tiki o tigi daw mo na wala. Daw ang inaigo yan ha, ang mga dahon sang tubo. Dala na sila sa pinapik sa mga dahon, tubtob na hindi na, no, hindi na maka, hindi na mabuhi mayo, hindi na magtubo mayo, ang imong tubo kato pangwin, kada makalapir, di na lamang ang imong tubo. That's why, subong, mula ang ginatubang naman, nga problema, no, sa aton mga nagatanom sang tubo kag nagasagod sang baboy dire sa Surga Bahin sang Negros.
0: Katupang Winston, kabalo kita dire sa Southern Negros ang kalabanan da nga negosyo palay tubo kag livestock. Amo ni mga sources natong da sang aton nga pangabuyan mo. Pero at this point of time, may mga barangay na nga naka-record sang nagkalamatay nga baboy sa Kamangkalan or sa area dire sa Southern Negros.
1: Himamaylan, Kabangkalan, Ilog, Gato Pangwino, may ara na sa mga recorded. Kaga ilang taon, Gato Pangwin, sa Himamaylan, karon ang live, ang pagla-live, ang live weight na baboy. Nag-hampak nga lang ni sa sin, tugtog sin, tumahinti ang kilo.
0: Uy, nagbarato.
1: May mga baligyaan kita din sa karne, no? Mga baligyaan sa karne na nagtemporaryo untak, anak, temporaryo untak sila.
0: Ay, tood ka?
1: Tungod nga mapirdi. Yes, sir, yes, sir. No? May mga, dito sa Imamayla, no? May mga naguluntak, anay, gri. Kaya pirdi din sila, katropang win, kung ila ini padayunon. Bago siya, nagbayan sila tao, nagbayan sila sa ilang operational expense nila. So, hindi nila matatapan mag-amuin ang baklanay. That's why, temporaryo anay, nag-uluntat ang aton mga manugbaligya. No, may mga manugbaligya din eh, pero may araw na bilin. Galing doon, ano na lang bala? Napasimpalad na lang yun ah.
0: Ganit?
1: Yan ang bahala na, basta lang may negosyo lang yapon.
0: Why do you expect ka to pang Winston mo? So, una, igo man ka makalanda. Grabe to, do truck-truck kung ginpang lubong na lang ang mga baboy to, kaya hindi pwede i-consumo. Delikado. So, mga ari naman to, ari naman to, sa bago, panibago naman experience, ha? Ang lechon da, mabarato naman mo?
1: Muna galing, di. Kung manog lechon, subong na, bantay-bantay man ito, barato. Pero ang problema, bako diin sila makuha sa nga ila sang ireyawon kay bagod nga budlay-budlay, no, hindi makadali-dali sila baka palusot ang baboy or makapambakal baboy kay mangod sining ining balatian, no, kaya naga duging karon din sa among area.
0: Ang kalabanan ang Oriental Gakwa da Supply sa Kabangkalan o kagawayan as much as si Palay. Ang iba nga mga manugbaboy from Iloilo gakwa mo sa Southern Negros mo. So kun wala na kay hindi na pwede. So kaluluoy ni mga manugbaboy ta, manugsapata?
1: Yes, sir. Ang hinubaan naton si Palay apektado na, that is why galing ang mga baboy dito ang mga magsagot sa baboy dito gareklamo naman tungod nyo wala sang may makasulod maayo ng mga manugbakal di ba sang una kita naton mga truck na yung nagpamakal pero karon sulong sa ila ang malaka-laka na ang nagasuti mapirdi si manugbaboy bangod nga malawig nga matinil sa iya ang baboy, pakauno niya nga pakauno niya sa bagay, kung tani, pila na nakabulan, tatlo, apat, madispose mo na siya. Galing sumong natabo, i-dispose mo siya sa pinakabarato na maligyaan ay Katropang Win.
0: Anong bulik, anong assistance sa katong sudad, Katropang France, Katropang Winston?
1: So now, may registration. May registration nga katabo ay mga breeder naton. Ipa-insured mo. Ipa-insured mo ang baboy mo, subong. Ipa-insured mo siya, ugaling. Ang iban, hindi magpa-insured. Eh, once nga mag-paydalong ka sa insurance, kailangan ipa-vaccine, no? Vaccinate mo ang inyong baboy. Pero iba, ligaw man sa vaccination.
0: Oo, kayo may presyo. May presyo man mo. magasto ka na yan, tis ka makaparistro, mapa-register mo sa ano gani ng insurance.
1: Wala busi na katropang win. Ginalang tao nila nga daw, siyempre kung siyempre tawag, di ba, kung baksinan kita yan, hinanatol kita.
0: Oo.
1: Ang ilang ginalang tao, nga was nga mabaksinan, kung isa, daw galuya, normal na siya, galing ang iba, hindi makarecover. So, hindi makarecover, that's why, ang iba, daw ka naman nga ipa-insured kay sunod sa ila.
0: Mm-hmm.
1: Parang lita ni pa-insured mo, ang mabaton mo, why magari ka tunga sa bili sang ginasagod mo.
0: Uy, Japon punto. Nakaisuriyat na sa mga mga livestock nga mga breeders, black tropang Winston. Ang isa to, I don't know, that was 2023 or 2024. Ang experience naton for ASF nga ang Southern Negros na igugid. Mamakon mo sobra ginatos kay mga baboy ginapangubong mo lang.
1: 2024 2025 may arang ilayama may tamwa mo maninga bulan katropang winam mo na gani siling naton nga sa nagligad ng mga tinuig na ka-experience na kita sang kangay siling na problema galing wala agad sang na-preparehan gihapon.
0: Correct na,
1: wala gihapon na-preparehan, that's why ari naman amo naman pagkarangkaran, amo naman pag tiulihin na, may isa sang magulang, no, sang opisyal nato sa klas sa salong, nakita natong galay, belibion mo. Kinahungitan niyang iyang nayon, para mas makasurvive, belibion. Pagkaga, katropang win, lima kabilog niya, patay din.
0: Grabe ba?
1: Patay din makabilog.
0: Gina-check na
1: ito. So, muna ka, ako ang nag-experience siya, no? Muna ka, ako ang ginatubang karoon ng problema sa nga ito mga breeders na rin, ano mga nagsasagod na... actually, subong ka lang na ibalawan sa tropang win, may ara ka rin nagsasagod niya sa mga maila na ginatos ka dyan. Ginatos ka dyan ang mga na yun ba lang? May ara ka rin. Hindi ka nilaw-lahog ng mga mabuyan ini. Pero, ang muna, halos ka itong subong niya, apektado na.
0: Oo, grabe, no? Gawalat kita sa anong konkreto ng mga pamaagi approach ng atong provincial government para mabuligan ng atong mga manugbaboy. There is Negros sa Occidental. Nagligad, nag-sentinel, ta, nagsugod ta, liwat pa ano sa baboy. Pero here we come. Balik naman ta sa zero ni Bao. Ang kabankalan, way, nagkagwa sa ilang assistance or bulig sa mga manugbaboy kay katropang Winston?
1: Asob na ganito katropang Winston pa lang. Validation pala ba? Papalista ka to, registro ba sa imong baboy? Kung pinakabis, kung ginasagot mo, na muna siya kung asoob na, o mo pala ginayon, tapos i-validate pala mo. Kaya validation, kag kung matabo, hindi napatay sa imong baboy, yan ang palista, may aras na batunon nga assistance from local government. I don't know kung may aras ang probinsya man yata, pero doon muna ang plano, no? May arang ang DA nato dire, ang City Agriculture nato dire, nagpanglista na asob na ako katropang Winston.
0: Oho, sige. Ang RSSI, katropang Winston, lapnagon mo Japon. Ano mo Japon problema sa ato ng mga planters?
1: Hindi, dire sa Kabankalan, daw laka pa lang. Pero ang 5 mailan, binalbaga nato ng katropang Winston, ginatos na yung hektarya, ang apektado. Ang ginatos ng hektarya ang apektado sa RSSI sa Imamailan, Kagbinalbaga na area, katropang.
0: Oho, sige. Iba naman tayo. Anyway, naghahatag man sa mga statement ang aton provincial government. But, ako na itong ipagwa sa SRA nga budget para sa RSSI. Pero why man Japon, do'y buhay pikto, ho? Do hindi tayo mabatsagan? Maamo mo na Japon? Katropang Winston? Alright. Oras mga katropa, 9:27. Katropang Winston, morning. Dula sa?
1: Sir.
0: Oo. Go ahead. Go ahead, Katropang Winston.
1: Okay na, sir.
0: Go ahead.
1: So muna katropang Winston ko, subong sa Imamailan, may ara na sang mga nakabaton. May nakabaton na sang mga gamay nga bulig, ining mga apektado niya sa RSSI.
0: Sige, katropang Winston.
1: Okay. Tama naman, tagnato na yung updates yung kaso no, sa ASF Cagayan SSI diri sa aton na area of assignment. Hindi ba kalipat na katropang sa aton mga dairos maulanon gihapon diri sa amon sa kada hapon sobrang gani mag-guom-guom na kung maghapon gaulan-ulan maghalong din sa mga dairos sa aton kasi aton mga tagsakatag palamati na nagasulay mas maayo din na may tubar kita no, sa mga yes to health products aton, aton plus, aton gold, hindi din magkalipat no, mag-inom gigit para dugang persa kaga pangapin sa aton man mga kalawasan. Para sa Gugyon ng Pilipinas sa Pilipinas, si Katropang Wilson, 12 Million Nueva, XFM News, Kapalgalan.
0: XFM Live Reports. Thank you so much, Katropang Winston. Ang RSSI, ASF, amuning medyo mabugat nga mga panghangkat sa aton nga probinsya. Pinag-iko sa pila ka mga kuturan ta nga amuning source nila mo. Sa pangabuyan nila, amuning ginakwaan nila parangitanan, manumduman ta, nagsala ang aton nga aton gobyerno kung paano nga approach ang mahimo naton kung problema ta sang ASF the last 2023 no tapos may ara sa mga nag-declare na to sang mga paggamit sa mga funds nila para mabuligan ang mga planters dream tropa ari pa ginatubang pa naton base kuno mag-El Nino pa no diri sa aton pong sod by last quarter sang ano sang 2026 until the first quarter sang 2027 do damo sa mga naga hatag sa aton kabudlayan katropa ari pang crisis ho sang gatong inaway sang Estados Unidos kag Iran nagadugang pa ni sa mga probinsaron ta. As of this time, may pakatag sang confirmation ang aton nga DOE kung pila ang saka or nabo para sa presyo sang petrolyo base makibot na lang blaster sa aton. Base tumibuok naman ni kiti nag-away naman to, nagpadayon sang ilang giyera ang Iran kag ang Estados Unidos katropa. Kamay pa hindi lang Dari ma-retain lang naton presyo subo. Okay naman niya. Nakabulig-bulig na sa aton nga mga motorista ang ining presyo karon sa petrolyo. Ngamay ara kita mga katropa, handong pagin naton tani magnubo-nubo para hindi ta matam-an, hindi ta mabudlayan pagit sa aton nga pagpakabuhi mga katropa. Budlay daan subong abri klase. Amo na yung gastuhan mo. Mga blayeran sa eskulahan. Nagsaka pa ang mga balaklon. No? Hindi natin manigar mga katropa. Ang mga basic commodities natin, ang mga basic nga mga balaklon, katropa, halin sa bugas, pakadto sa Sudan, pakadto sa mga groceries, mga katropa, nagsinaka na ni. Kag there's no way magparaog pa ni sa sining panahon. Dili lang na di Japon. Dira lang di Japon. Hindi na magparaog. So, ang ato naman sitwasyon, ginapigwigo itong kita ta, ginapigwigo itong income ta para makalabot lang sa 15-30 kay para pagka 15 bayad sa utang naman liwat para sa pizza 30 umuman na kabuhi ta, rolling lang parang gulong ng palad minsan na nasa ilalim minsan nasa itaas pero daw kala daw nang stagnant sa naguot dala na ito perbe sa ilalim ho. Why na ta nagpasaka gid? Ay nako. Stuck kita. Sa mga sitwasyon. That's why importante gid mga katropa hugot pa hata. Hugot pa hata gid. Hugot gid nga hindi maglawagtang da kun ano nakasangat na. Kay kabudlay, kung pabayaan talang ning sitwasyon ta mga katropa, kapabinsaron ta ni bawa, grabe naman ni mga stress kag anxiety nga magwa sa aton nga pabinsaran mo. Makun mo ang kwarta mo, ang imo budget pigwiguon mo for 15-30 kung kisa pulo lang kadlaw, ha? Ang maiguan, iguon ka sang imo balayran sa kuryente, iguon ka imo balayran sa tubig, ha? Iguon ka sa imo balayran sa ano ganini sa internet mo, plus iguon kapag sa mga kataason sa mga baraklon diri sa aton pungsod katropa, daw makambal kay nun ang tabo subong man. Ah, pero sige lang ah, bisan na, noon naka-budlay mga katropa, kita mga Pilipino niya, fighter man ta, mabato man ta, no? Bisan na, noon kabudlay sa sitwasyon, sigihon talang niya. Ah, importante, sige apon, buhi. Ah, kay amo malaning aton ginapakigbato, subong, ha? Ah, ang sitwasyon nga dapat ma-address sang pila ka mga kulturan ta. Good morning sa kay Junior Alegria, nagkapamati kami sa Kapihan. Kag sa kay Hermel Mamilia, thank you so much, salamat gid ha. Sa kay Lilia Lobrado, thank you. Good morning sa mga taga Kabankalan, thank you so much. Noe Hilliares, maing aga. Salamat sa pagtutok dira sa Barangay 35. Sa mga kuturan ta sa Barangay 35, mabuhay kayong lahat. Kabay pa magdamo-damo kita na. Kabay pa nga maglapta-lapta kita, no? Paki-share naman sa aton page katropa, XFM Bacolod News Public Service Authority sa Kabankalan, pa-share naman sa XFM Kabankalan katropa para magdamo-damo man ta, para mag ano man ta, para mag lapta-lapta man, no? Kay paring Art gali, no? Dira sa salong ano gani tong iyang ano man pa message blesser Art. No, sa imo da nga aros kalduhan, kagapihan, namin sa kapila mo, no? Man, diris ka kabakalan, amo lang ning lugar ka katropa na ma-appreciate mo ganyang kape. Na-appreciate naman kape sa ibang mga lugar, San Carlos. Pero kung kape pag-istoryan, kaman ka lang namin. Ha? Barato, pagkatapos ang brood nila, brood ganyan, na proseso ganyang tobla, no? Pagkatapos may mga kapihan man naglaptanis la ng mga kapihan, I hope tani sa atong tourism, no, mahatagan sang pagtamod ang negosyo kape dira sa Kabankalan, no. Next sa mga prutas, why gid man niya sang specific nga production ang Kabankalan when it comes to ano mo ng mga gina ano ba la gina gina-producer ka mga produkto, ati, dira eh, kalama ng tubo, kag humay, ang kalabanan da, or livestock, ang inang negosyo. Pero ang kapi, wala pa, makabulig mo na mo, ang sa tourism, mambal ta mga pita, kamakalan ta, no? Lapit man lang, duha ka oras, oh, galing, mambal ka, mahal pa ang gasolina, ta kontras kapita, binamin. Noe Hilliares, good morning. Salamat gid Junior Alegria. Habalya, shout out lang sa kay Bobby Villaran. Salamat gid sa pagpamati. Bawo mga kauturan ta. Way ko kaklaro diri katropang Junior Alegria kag kay Rimel Mamilia, kundi into gani na plasta to ang taytay nga na ano na na plasta na tukod na, no? Tutuod lang sa sitwasyon diri sa Buisas Padilla, La Castellana, mga katropa. Ang sudat ni nag-recover Japon mo sa sitwasyon balas ang bala ni Bagyong Tito. Hasta subong ka-recover pa. But anyway, oras naton 9:36 na makomersyon pa na. Aboy ito mga obligasyon ta mga katropa. Pagkatapos sinibalik kay ta sa pinakamang issues naman tutukan ta sa aton nga pagpanganagad diri sa Bullseye.
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Ato balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
4: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management, but the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu. osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
10: Sa ako

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: work. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bilis sa mga butika. Santhon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santhon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santhon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santhon Plus Gold.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santhon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santhon Plus Coffee ka na. Santhon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na,

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Hindi
2: nga nag-atras ang public opinion
4: objective.
2: Prangka kag diretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
6: Kadamon sa mga posting ko sa mga tropa kita ta sa social media nga post lang sa mga kabataan ta, no, nga nag-amok, nagpangita sang away, no? I think isa sa mga bagay naton dire mga katropa is regulation mismo sang aton local government, no, nga nag-laptop ini mga kabataan. And chindita nga may ara kita mga programas ni, pero kung babayan ta mga kabataan gani, amo ning resulta. Ang isa ka lugar dito sa Manila, nakita to mga kabataan, ginsaka ang jeep, isa ka jeepney, no? Pagkatapos ginpang halbot tong mga alaha sa mga nagpasahero. May isa man to kita to, isa ka lalaki na nakit sa isa ka pampubliko nga sasakyan. Ari naman di isa man ka mga minors katropa nga ginlaot sang pulis kay ang isa to nga manog balot vendor katropa gin tripan nila. Gaisog ini mga bata kay damo sila, no? Nagaisog ini mga bata kay may mga grupo, no, nga may ara ka sandalanda, may ara sang mga may ara sa mga nagasapupo man, naga-artboard man sila ang isa, no? Ang pabangkot din ang layita para sa mga bata. Bayant lang din sila, equal to dito sila, no? Kaya ang hambal di, dapat failan gidya kaso para mapaydalon sa programa sa atong gobyerno katropa, no? Matagaan sila sa insaktong rehabilitation. Pero going back, tanawang tabla, dason nga may red now, ang aton nga mga bahay pag-asa, no? Ano ka ready ini? Ano nga mga shelters nga pwede katuan sa mga bata, katropa, nga dito sila kay manubdabanta sa una to. May mga shelters tali, pero mga kabataan, nagpinalagyo, mga kabataan to, reklamo, wala pagkaon. Siyempre, magwagin lang na. No? Ti isa sa mga bagay nga pag-istoryahan nato mga katropa, no? Aray subong, at least nakita ta ang sitwasyon, no? Nakita ta ang sitwasyon sa mga bata nga dapat respondihan pinaagi sa mga programa or layi nga dapat ipaidalom ini mga kabataan, no? It's not easy mga katropa nga magsolbar ining mga problema, no? Garangkat ko natagani sa istorya sang social media, no, regulation sa mga bata, but there is Pilipinas budlay na ipatuman, no? Hindi mo na mapatuman eksakto sa gusto sang layi mga katropa, no? Ang istorya nga ti mapanubo ta sang criminal liabilities para sa mga bata na tumang katropa, no? Looking at sa mga bata, ti ang UNICEF may araman sa pag tuon nga hindi pa amuna ka ready ang bata because ang ilang hindi pa maayo nga discernment whether insakto kun hindi kinahimo nila, no? So damo sa mga ginadebatehan subong para maanan ang mga kabataan until natabo tong sa San Jose nga insidente, amo tong first mga katropa di Responsible Pilipinas ang mass shooting sa eskwelahan, no, nga natabo mga katropa. And I believe this is not just a simple problem nga tubangon natin at this point of time. Nga kinahanglan gid natin maghimo sa pamamagi para ma disiplina, no, ang ini mga kabataan sa sining panahon. Hindi pwede nga pabayaan lang sa mga katropa because amo na nabla naghatag na sang impresyon sa mga kabataan nga hindi kami madakpan, hindi kami paglauton, hindi kami pagprisuhon kay mga bata, kay protektado. Amo na pag-insindi nila. Ang kakalatabo sa aton layi katropa, instead nga filan sa kaso, no? Kabalo kita insindihan tapang na sitwasyon sa mga enforcement natin sa atong mga pulisan kung ano kabudlayan nila, no, kay ti kabataan, base babalikan sila, base makasuhan sila, but dapat tani mapastarang clear cut nga patulumanan, no, kung ano nga mga kaso ang pwede i-file. If it's a capital o kung heinous crime, capital offense, mga katropa, they will be charged of that crime, mga katropa, and dapat may ara sa mga na mabutang na sa korte mismo, kay para ang korte na mismo ma-desider hindi, no. Pero why? Sa fiscal pangadaan, dira nag-reglo na eh. No? Sa fiscal pangadaan, ginapabalik na sa isang fiscal, pamangkot ng ginikanan o kapablay ka babla. Kaya butang nato ni sa diretsot na lang ni sa bahay pag-asa kung ano. Ha? Di, kung kis, ako ni ikaw ginikanan naman, bali, ako lang naman custody sa iya, sir ah. No? Kay kaya ako pa man. Di, anong, PNP, ano bala sa inyo? No? May sufficiente ka mo bala, may ebidensya. Aray lang na kita namon na ano? Aray lang ko, ano, kulang nga, insufficient. Balik ta niya ang custody sa mga bata ta, sa ginikanan. So that's where our law fails. No? Nga dapat may ara sang filing sa kaso, may ara sang proceeding matabo, kagma butang sa mga rehabilitation mga kabataan. Gani, ang problema mo naman sini mga katropa. Ang aton nga mga bahay pag-asa daw prisuhan man ning tsura niya, no? So dapat ginapaintindi sa aton nga ano, sa aton nga mga sa aton nga mga pamatanon nga mapriso kag gidya Japon, no? Dapat nakat na siya ang custody halin sa pamilya. Ma-separate gid ang bata, no? Halin sa pamilya. Wait, takabalong factors mo. Maybe may ara kita sa parental problem, no? Parental nga obligation nga always nagaka-failure, no? Nga mahatag sa bata. Or maybe may mga influensya, may mga grupo da nga nagasapupos bata mo. Or maybe kabalo kita diri athag na gid man na. Nga may ara sa mga tao nga nagasugo sa mga bata ni, no? Dapat mahibal-an na sila. But we have to separate the kid, no, halin sa custody sa mga bata, sa pamilya, kinahanglan gid ta kag mag-agi sa pira ka may intervention, mapatuman gid ang layik mga katropa, no? Kay ti kun indi amo lang ta ni lawton ta lang sa pagkatapos i custody ta lang sa PNP, why ni matabo ta, why ni sang insaktong intervention nga makuha ang bata pag insindi, pag huna-una ang bata. Mambals lang, makagwa mo ko Japon, makahimo mo ko Japon. That's why nag-iisog ang mga bata. Take note mga katropa, this is not just a simple crime nga natabo sa San Jose, but more so dapat natin tutukan kay mga kabataan ta ginagamit mga katropa sa pag-dispose ng sa illegal na droga. Kagkalabanan ha, ang kaso sa mga kabataan ta droga, no, nga most nga ano aring heinous crime, hindi iya mo nakadamo, pero damo nga kaso nga gakaimbolber ang mga minors natun sa illegal nga droga, and we have to do something about it. Hindi pwede nga pabayan-bayan. Dapat may ara sa mga patakaran kitas na, dapat may ara tulumanan mga katropa, kasuhan kag kasuhan. This is a crime nga dapat na subject na sa intervention sa aton nga ano, aton nga shelters mga katropa. Oh, ang shelter ta kumusta ihan? Oh, ang shelter ta butang mo tong bata to pagkatapos malayas sa Japan. Balik man to Japan, balay nila. Oh, di way man pulos Japan. Dako nga lokasyon tani ni sa programa mo. Sa bahay pag-asa, may budget na da ang national government. Since this is covered by national law, there is an allocation nga ginahatag sa bahay pag-asa. Doktor, no, may ara kita counselors, no, may ara pagkaon, ang maintenance ang aton nga ano, maintenance ang aton nga bahay Pag-asa itself, no? And dapat hindi siya makita tabi daw arap man daw pinabayan mga bata to sa shelter, no? Oh, ang lain pa kung kisa gasinimpon ba laki bayi? Ay nako. Oo. Hindi niya sa iba nga magrugar mga katropa. Oh, ang ginanaminta. But anyway, let's look forward mga abyan. Kahit naglapta na mga video nga ni sa mga kabataan ta. And para naman sa mga social media sharers natin, let's be responsible, even the media. There is ato niya, we make sure that there's a caption, that there's an information nga dapat maintindihan. Kung ikaw social media vlogger ka or whatsoever, mga katropa, nakita mo tong content because ang pinaka-epektibo nga distribution o kung engagement, mga katropa, is emotional content eh. So ginagamit nila, ginapost mga katropa to gain sang attraction, engagement sa social media para magdamong ila subscriber. But wala sang kontenido, no? So mga katropa, we're asking para sa pila ka mga social media ano na ton, let's just be responsible. Let's be objective why we share or post a certain content nga nag-involver sa mga minors natin mga katropa. No? Dapat may ara sa sang explanation, may ara sa warning, may ara sa mga detalye, no? Kay kalabanan subong gi-react nanta, no? Buyayahon pa natin gani mga katropa without even knowing kung anong sitwasyon, anong content dito, ha? And don't you know, nga may epekto na sa utok sa mga pamatanon ta kag sa mga social media sa ano natin, users natin, no? Naghatag sa stigma, naghatag sa mga impormasyon hindi insakto. And open na, tanan ha? Notwithstanding sa edad. Even minors, mga katropa. Maybe kita mga lagko, mga baltay, ka ano, waywaay, gid nga bata, oh. Ha? Pero sa mga kabataan nga nakita da, mga baltay, na so'y baskog. Oh, isog. Ha? Ginapamarisan. Na? Ginahimo, ang ginapost mga katropa. So, ato lang niya, maging objective lang kita sa pag-post sang ini social media content, mga katropa, sa aton platform. Kabalo kita, kabudlay, i-regulate ning social media. And tanan nga mga nagakaltabo, diri nag-agi mo. Even atong mga ano bla, online coach, mga katropa, no? Dira man nagalin. Ti komplikado nga problema. Dapat mag-istirihan natin every now and then. White oras mga katropas, pagpangalagad natin. Salamat, Ged. Sa kay Junior Alegria, thank you. Mami Remil Mamilia, kay King Kong, baho. Basta, baho. hindi ko na rin, sir, pagbasahon. Basta muna. Mga katropas, sa aton nga... may pila ka mga changes kita sa aton programs. Karon alas 2 mabatian mo na si Kavokal sa aton si ano si Uncle Bob kag si Sexy D, no? Alas 2, no? Karon. Pagkatapos alas 4 tubtob alas 5 si Mami Dean, Mami Gina. Na confused so, Sexy D kag si Mami D. Si Mami G 4 to 6 na kag 6 to 8 si katropang James, James King, mga katropa. Bago niya, ginapa-improve na itong mga programming, mga katropa, para sa inyo tanan. Okay? So, keep on listening, keep on subscribing sa pila ka mga social media sites ng XFM Bacolod, mga katropa, sa pagpabakod pa natin sa mga programa natin nga maghatag sa inyo sa kaligawan kag impormasyon sa aton talatuntunan, no? White oras sa ngalan sa aton technical partner katropang Chris Librando, sa aton station manager Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President Dr. Raymelito Oy, mga katropa, ako naman si katropang Win Salinas. Bantayin nyo karon programa ang sang sentro sa dugang mga detalye kag mga balita, mga katropa, no? With katropang Franz Andrew Burgos. Tubtubwas, God bless mga katropa.
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sample Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Sister Payne.
17: Si Michelle Legale is

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
3: Department of Agriculture. Kamusta ka?
4: Ayaw ha?
5: 103.9 XFM.
6: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
7: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
7: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga hinalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Kay kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mong taas sugar mo eh.
7: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
7: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
7: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Ang saluyot naman o kontugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
7: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pag-manage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
7: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
6: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
7: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
8: Nga XFM kid how?
9: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
8: Nga XFM kid?
10: Ay, nami ang music ah.
8: Nga XFM kid?
10: Ay, pula ka lang music magkatapos mugtaw ka blam. Mayarap ko yung mga balita blam. So nami, bigit yung mga DJs nila.
11: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Simply,
8: may how kita pag...
11: Enjoy lang.
8: Nga XFM kid how?
12: Tingin mo!
13: XFM 103.9.
14: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon

0: bugsad ang bulan. Kag nagapalanin to kang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akong? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
1: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
2: Exciting.

0: pagkaroon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.
1: Kailangan mo gin sa akin pangumpra mo ga? Ito hindi ko man birthday.
2: Buang, kabalo kagin nga tinda subong. Baratong baligya anay. Kundi, nagbakal ko.
1: Aw, ah.
2: Ay, huugaliga. Nakita mo ang bag-ot nga kaingod? Inang naka-establa subong sa bakante nga balay sa unha nato now.
1: Ah, oo. Ang agi?
2: Oo. Ay, nakita mo man gali siya? Kagwapo sa iya, no?
1: Hmm. Ano? Nagapuhan ka siya?
2: Oo. Nga nagahungag yung ilong mo, how? Mangimon ka? Kaya hindi man to pure nga lalaki?
1: Hindi lang ko gusto, ah. Nga may magapuhan ka pa sang sakon. Bisan agi pa to, ako lang dapat nagwapo sa panulok mo.
2: Ate, natural. Ikaw gid lang yung gwapo para sa ako, no? Man, ikaw yung ginpakaslan ko.
1: Naya. Pero, wala ko na namian siya ka.
2: Ha? Huh? Ay nga, aman.
1: Do may ginatago siyang hindi amo.
2: Ha? May, anong bot mo silingon sina, aman?
1: Basta lang. Kabalo ka naman sa akon. Kabalo ko yung magbasa sa pagkatao sa isa katao. Panulo ko sa tao ngayon, ha? Do may hindi amo nga ginahimo.
2: Hindi man siguro, ah. Do kabuot man gani si ito lukon. Ginsapak ko siya bala, kag nagsapak man siya sa akon.
1: Be, ikaw pa nagsapak siya?
2: Ay, alang-alangas na bun ko siya. Kag naglabaygid ko bala sa kilid niya. Isa pa, kaingod man aton siya. Kinahanglan nga magkilalahay kita dire.
1: Gusto man nina. Pero hindi lang ko gusto nga magsagad ka sang sapak siya.
2: Ha? Anong buot mo si Linon?
1: Kung makita mo siya, palayo eh.

0: sahod man?
1: Nan, kundi pati ikaw nakabugtaw man.
0: Bah, Junas? Ara ka dira sa bintana?

0: Ginatanaw ko lang pala isang agi ah. Hasta subong eh. Wala pa sila makatapos ang partihanay nila. Pasado na last year sa gabi oh. Hindi to sila ikaroon niya katulog.
1: Ay, basi my birthday ah. Isira na lang bintana. Manabo na lang to sa ulunan ah.
0: Pwede pa ngayon na sila karoon mag-untak. Tawagan ko na sila karoon pulis.
1: Uy, hindi ha. Babahiin na sila ah. Bago pa man lang na. Mayo kong kapila na kay. Dali na diyo. Matulog na ta ah.

0: Uy, Han? Uy, ari ka man.
1: Pala makuha na ibisang liquid eraser.
0: Anhon mo, how?
1: Gamiton sang bata ko, ah. Man katangadal, kundi indiin niya ginabutang iya mga gamit sa eskwelahan. Mangayo lang dayon sa akon sa mga kinahanglan niya. Pamatyaga niya sa akon, store sa mall.
0: Pareho kita, eh. Amo man ang duha ko kabata. Madula gani ang gamit nila. Ako dayon ang pangitaan. Ay, dali diri sa sulod, ah. May liquid eraser diri si Lara.
1: Ah, sige.

0: Para sa imo?
1: Ano, ina? Kabalo ka balabahin sa aton bag-o nga kasilingan?
0: Ha? Ay, nga aman. Ano naman? Ay, anay ka, day. Sinong gani ang ngalan niya man?
1: Ay, wala ka paghihapon makahibalo? Si Weasley.
0: Weasley? Daw ka pinasahi nga ngalan sa lalaki ba?
1: No! Lalaki!
0: Ay, dali lang ha. Kuhaon ko alay sa kwarto ni Larang liquid eraser.
1: Karoon na lang na bala ha?
0: Ha? Ay nga ahaw!
1: Tapuson tabalaan na yung atong chika. Kabalo ka baladay? Si Weasley, kadamo sang iya upod nga men sa ila balay.
0: Mm. Ha? Tuod? Ano nga mga men man? Pareho sila nga age? O kun lalaki gid?
1: Wala lang ko kabalo ah. Pero basta ah, nakalabay ko sa ila isa kagabi mo. Kadamo sa mga men nga ara sa sulod sang iya balay.
0: Ano ila ginabuhat?
1: Doon nag-istorya sila kag nagainom-inom?
0: Ati, nag-party-party guro eh. Amo to siguro ang time nga nagpatukar sila sang gabi nga to.
1: Kag-indi lang amo na.
0: Mm. Ha?
1: Daw kaduha na ko bala naglabay siya balay mo? Nga kadamo sang lalaki? Kag nagainom-inom sila?
0: Amo bala? Mahilig sila siguro mag-party-party eh. Kahibalo ka naman sa mga young professional subong. Mahilig mag-night out pag mag-party-party.
1: Pero day, hindi bala basta-basta ang car sang mga lalaki nga nakaupod niya. Ka mga bungga sang brand. Ang tanan, sport car pa.
0: Amo bala?
1: Oo,
0: ati. Amo na siya siguro eh. Social?
1: Bay, Gina?
0: Oh, naano ka? Kaya nga nagdako gid ang mga mata mo, haw? Sino ang ginatulog mo sa gwa?
1: Wala ka nakakita? Si Weasley! Kag may kaupod siya nga duha ka lalaki, wa? Ka mga bukod sang lawas! Kag ka mga gwapo!
0: Uy, diin!
1: Ato, ho!
0: Uy, hala! Siya matuod! Ara sila sa gwa. Nagasugilanon? Sa atubang itsang amon balay.
1: Ay, day, dali. Pulbus anay, be. Kagpaula ma ako sang lipstick.
2: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging na mamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o klavuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Kumain ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.
4: Department.

0: Tagbalay! Mayong adlaw!
1: Ah, mayong adlaw man! Good morning!
0: Ay, mamangkutang kuntani kami, manang.
1: Ay, kilala mo na ko, no? Nagsapakanay kita dito sa dalan. Kadumdum ka?
0: Ay, aba, ikaw si Manang Honey, hindi bala?
1: Mayo kay na dumduman mo ang ngalan ko. Ining amiga, kuya. Kilala mo na bala siya?
0: Sorry ha. Nagsapakanay lang kami, pero wala akong nakapakilala sa iya. Ah, ako gali si Wesley.
2: Tawgal ako kay Manang Gina. Welcome sa neighborhood, Wesley.
0: Ah, thank you, Gid. Ah, mga friend ko gali si Ryan kag si Brent.
1: Hello, Ryan. Hello, Brent.
3: Hello. Nice to meet you, ma'am.
2: May kinahanglan ka bala, Wesley?
0: Mamangkot lang kuntani ako kung may landline ka mo. Kinahanglan ko ginya makagamit sang telepono eh.
2: Aba, oo. May landline kami diri. Pwede ka gigagamit sini.
0: Ay, salamat gid nang. Wala gid ko magsala nga magpalapit diri.
1: Ay, kung ano ang kinahanglan mo, hindi ka gid magduha-duhas pagpalapit sa amo na. Kita ang magkasilingan diri. Gani kita ang mabuligay, di ba?
0: Agree ah. Salamat gid sa inyo ha.

0: Ay, salamat, Kids, pagpagamit ninyo sa telepono nang ha.
1: Wala sa nga naman, ah.
2: Amo na kami.
1: Sige, ah. Balik-balik lang. Oh! Uy, hala. Si Jonas, nag-abot na siya. Uy, hala. Nagsugata ay sila ni Wesley kag sa mga amigo niya. Eh, bibi, tan-awon tabi kung ano ang reaction sang bana mo.
3: Dokabu ang gidya bala sa imo, honey mo. Anong buhato niya sa bana ko? Nga kamoreno sina?
1: Oy! Amo na yung ampay nila, no? Tall, dark, and handsome. Hindi gigman handsome si Jonas, pero grabe ang muscles, dai.
3: Kasabad si imo, honey, ah. Oh, ara. Nagsugat anay na sila. Oh, ma, gintulo kina Jonas si Wesley? Babo dalo?
1: Uy, ala. Day. Tusuyo ang bana mo sa agiaw. Eh, mapaulin ako ah. Di na itong liquid eraser man.
3: Oy, ara na ba na sa bulsa mo?
1: Ay, oo gali no. Ginsulod ko na gali kaina sa bulsa ko. Eh, malakat na ko

0: sa dasan gani ha. E di nga gusto nga pasudlo mo diri sa balay ang agi nga to ha.
1: Ha? Nga aman haw? Kang nga nga daw aki kagit sa agi nga ato? Do kayo man na sa iya?
0: Amo na ginapakita niya mo. Amo na nga panulok mo sa iya mayo. Pero abot ko ng tao nga to.
1: Ha? Abot nga ano man?
0: Nga hindi amo sinang iya pagkatao. Ang ginapakita niya sa inyo diri, ang piki niya nga pagkatao.
1: Ano? Hindi ko bala kaintindi sa imo, Jonas, ah. Kung piki ang ginapakita niya sa aton, ano siya gali? Kriminal?
0: Posible.
1: Ano? Uy, hala. Kalain bala sa imo, Jonas. Nagkapasibangod ka lang imo, yaw. Nga wala ka paganing kakilala sa iya.
0: Ah, basta. Pati halang ako. Hindi ako gusto nga magsulod pa siya diri sa balay liwat. Kung magamit siya sang landline, patakod siya sang iya.

Eto yun ako, ah. Uy, masyado na galilas 12. Patyan ko ng suga, ah. Ma? Kaina pa ako nakapiyar, bala mo? Makadamos ang salaki nga nagalabay sa guha? Sa dinas lang kakadto man? Do wala man ko kabalo nga may party o kung nag-video ke? Ma? Ato naman? Ay, anay ka bala? Malingling ako sa bintana. Are, wahigon ko gamay ang kurtina. Ara, nawahigon ang kurtina. Ay, dito nagaraya ang mga salakyan sa guwas ang balay ni Wesley? Kagula nila ginapasigang suga sa salakyan? Pulos tanan, wala nagasiga ang mga suga? Isa, duha, tatlo, apat, lima. Hala! Lima gig ka salakyan ang nagaraya? Maano na da sila man? May naglabay nga motor? Kagula man nagasiga ang isuga? Dito naman nagdulog sa tubang sang balay ni Wesley? O hala! Nagkaano na da sila man? Nga wala sila nagkapasigas ang ilang mga suga? Ma! Ato! May tao nga nagguha sa gate? Nagasiga ang iyang cellphone? Sino una man? Hindi man ako makasiling si Wesley, ina. Kag nagasuksok siya sa jacket nga may kalo? Nagatabon sa inawong kagbuhok? Ma! Ara! Nag-istorya siya sa tao nga ara sa sulod sa salakyan? Namagsagan mo ko sa panilag sa ilay, man? Ay, matulog na ko gani. Bahala, kamuda.

kapiran ko. Sugod sa mag-abot dili sa amon lugar si Wesley, daw kadamo na sa nagakatabo nga makatilingala. Apang wala ko lang ginasapak ah. Kagmas ang kinakatingalahan ko paghid. Among aktuasyon sang bana ko kay Wesley. Doon ka bugat isang dugo niya sa among tawo.

0: katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 horas sa kasaysayan Boxing Drugs diri lang sa inyong paboritong estasyon XFM.
1: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Yes, to help!
6: May namang kodiridok, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy Doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasal. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
7: Santon Plus Gold.
6: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
8: The secret of health.
6: May namangkot diri Doc Leo. May maintenance siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
9: Kaya hindi mo natun mo pong gan ang magpangape. Kapit pagid bala Doc Erwin kung may sakit ka. Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
8: The secret of health.
9: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
6: Mm-hmm.
9: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
5: Yes!
6: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
9: Ang Santon Gold, yes. May ara sing mangustin.
6: Mm-hmm.
9: May ara sing beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sinik, ang papatamis niya is stevia.
6: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
8: The secret of health.
6: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
8: The secret of health.
9: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
6: yes.
9: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
5: Yes, to help!
6: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
8: The secret of health.
6: Dok, ano ang bulong sa kilit sa wala kagtuo nagasakit lapit na 3 months sige sakit 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
9: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilit tungod sa constipation.
7: Santon Plus Gold.
6: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilit sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones ilang nga tulay, hindi ka man magpa-check sa imong uric acid, may araman iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
5: Yes!
9: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Win, nalimbawa, may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
6: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid mga constipated. Tapos damuon tubig inom Doc Leo.
9: Yes.
6: Kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger. Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
9: Mm-hmm.
6: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
8: The secret of health.
1: Santhone Gold Live Testimony.
2: Ator balik si Milo al Laguna. Laging nga CD kaharing gabi, matake, sumubok din ng Santhone Gold. Wala pa nga ako yatang saling. Hindi na ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santhone Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Santhone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Santhone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhone Gold Herbal Tea.
10: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhone Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Sarah sa mga kututan ni Lilo.
14: Sa ako

sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyo

0: News. XFN time, alas 10:47 na mga katropa. May aga syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Pilipinas, kag-consideng kaban subong abahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
1: Sentro.
0: Mga katropa, adlaw kita subong sang Lunes. Hunyo 29, tuig 2026. Kag subong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
1: Sentro.
0: Mga katropa, kita naman rin mag-inop na naihumalin alas 10:30 tubtob alas 12 sang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga itong tutukan talagayon kag-diskusyonan. Sa mga nag-monitor dira sa ato, numaling kaina pa, aga pa nagbalangon kay Bangod, Lunes naman. May klase, may opisina, mga katropa. Tamyawon tas lablana isang maayong agada.
2: Eh, di na ka mo?
1: What? Sentro!
0: Oh, mga katropa, ha? Kita naman din mag-inop na naay. Ako talakayin tampila ka mga importante nga mga issues dari sa lokal, national, international, kagiman pa. Sa mga nagatutok din ang XFM Bacolod. Mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. Sa norte nga bahin sa probinsya, mga katropa, mabatian man ninyo kami ang XFM Sagay City sa radio frequency naman nga 87.5. Sa sur nga bahin sa probinsya, XFM Cabancalan City sa radio frequency mga 106.1. Sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7. Sa mga nagatutok dira sa aton through social media, mga katropa, ang XFM Bacolod, may aran kita sa official Facebook fanpage. Amo na yung XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa liwat, amo na yung XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mga katropa, may aran kita sa YouTube. Ang atong YouTube channel, XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, may aran kita sa ginatawag ng official streaming apps ang XFM Philippines. Inyo ini mga katropa ma-download nga libre dira sa inyong nga mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network sa inyong nga mga Google Play Store app. Please download. Kag ma-access dira ninyo mga katropa ang kapin 60 ka mga on-air stations sang XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao, ina. Kag meron kita mga katropa sa ginatawag nga text line sang XFM Bacolod. Ining numero ang 0915-628-7926. Sa liwat, 0915-628-7926. Amun ang hotline number sang XFM Bacolod. Kag mga katropa, subong aga, ano ba lang mga kaundan na ang aton nga nipreparar para sa inyo? Nga aton talakayang kagdiskusyonan, siningan daw sa Lunes, diri lang sa Sentro.
1: XFM News. Sentro.
0: Mga katropa, tinguan ko karon basi kung available lang si Sir Ian Arnaiz bala, dugay-dugay. Kay mga katropa dito sa siyudad sang Escalante, may nagpuhag naman sang kalinong sang mga pumuluyo. Kaya riyo, huwag giniguro braho ng ining mga estudyante, ano nibut sa lingon nila, ne? Gapi na dayaw nis lang. O kung kulang lang, o kung kulang lang, gin. O, sa atensyon. O, mga katropa, kaya may pila ka mga kabataan, Ariyo, amo gining siling ko, ang natabo dito sa Tacloban, tinaliktan, nagigamangin adlaw, dito sa San Jose National High School, ginahimo, mga katropa, inspirasyon sa ibang mga kabataan niya. O, doga kuha pati sila mga katropa sang inspirasyon sa samo tong bagay to kay nga
1: Sentro.
0: Ang suspect ti 14 anyos ato balang si Nash to nakaitom to white no na priso kay mo to may pinakadamo nga napatay pero ngin si anyos to makatropa amo to magapangatubang sa tatlo ka kaso o kon tatlo ka counts sa murder kag tatlo ka counts sa frustrated murder man and the rest multiple physical injuries serious physical injuries. O, proteng siling sa sininga bata o dito sa siyudad sa Escalante, aring mga katropa, may social media post, no? I think hinablos ini sang bata nga gina-message sang sining estudyante nga ginkilala lang sa kay Jacob. No? Ang siling din sa social media post, Ginoo ko ari dire ang anak sang akon nga utod sa banwasang Toboso, buwas pa ko no mapuli sa syudad sang Escalante kay hapunan man ang klase kuno. Natingalang tiya sa sininga bata nga halay kuno do kadamo gid kuno bala chat sa account sang sininga bata sang iyang inablos. Natulugan ko nung bata kag ang tablet bukas naka-on, no? Wala ko nung nalak. Natingala ko nung tiya nga do kadamo gid kuno sang chat kag amuni ko nung nabasahan niya subong. Oh. Ginpanawagan niya diri ang City Government of Escalante and also ang Escalante National High School nga tiyaryo, hindi nyo kuno ane pagpaeskwela ang mga bata ninyo subong adlaw Lunes kag Martes. Kay ini ko no si Jacob, nakitaan ko no nga bag-o lang ni kuno sila ni nagkilalahi sang iyang inablos kag upod sila kuno nga duha hampang Roblox. Oh. Kakululbaan ini. Amo nang ambal sang tiya ya. Tere may mga mensahe dire yo. Oh. Ambal ya. Ambal ni Jacob oh, gin message ning bata oh, ang inablos ang sining nga babae, ang concert citizen nga nagpost ambal ya. Dare me, haha. Tinagreply ning inablos ang sining nga nag concert citizen nga nag what, no? Nagreply. Ari ko ugma o kon sa Tuesday, dala ko may emoji nga pusil, no? Tapos message ni Jacob nga ni, no one can stop me. Oh, gi-replyan sa sang inablos ang babae nga nagpost Roblox part, nagamo na, no? Tapos nag-reply ni si Jacob, stricto ang gate kun aga. Kuno, no? Ti random inspection na. Pero nag-reply si Jacob nga, no one can stop me. Two kids sa Tacloban shooting part, not in jail. Eh, mga katropa, makahalangawa ang ini nga bagay, ho. Wait, takabalo, ha? Kung i-attempt gid man ni nila o kung hindi. Mas maayo nga hindi. Pero mga katropa, may mga natalupang dan kita diri ha. Nga mga pictures nga gin screenshot kag gin post, may isa ka armas. No, I don't know the calibers ng sininga armas o kung sa sininga handgun. Mga katropa, pero gin confirm ko ini ha, gin confirm ko ini kay Police Lieutenant Colonel Florendo Fardo, ang Chief of Police ng Escalante City PNP. Kung ang armas nga ginpadala sa message or sa thread sang message mga katropa sa messenger sang sininga bata ang matuod. Pero nanindugan ng police nga hindi ni matuod. Posible mga katropa nga ginkuha lang ni gin-download from Google. Tapos amo nang gin-serve mga katropa. Gin-send dira. Ipakita. Pero ari diri siling hambal ni Jacob oh. Oh. Part more challenge. Will beat Lupin the Third tomorrow. Kabalo naman kamo si Lupin the Third kung sino na, di ba? Si Lupin the Third mga tropa, bantogin ang kawatan, ngayon hindi dali-dali matakpan sa kapulisan. Abot si lingon niya eh, Lupin the Third tomorrow part, they can't catch me. Munangot si lingon niya. He used the term of Lupin the Third. Oh. And they can't catch me. Sorry mga tropa, good news is, tinag-cause in isang kangawa and concern sa pumuluyo and also dra mismo sa bulutuan. Kay ti ang nasambit ning mga pahayag ni Jacob. Delikado ini. Hindi ni sa malaglahugan mga katropa. We cannot tell kung ano ni ang lakas ng pinsar ni Jacob gani. Kay isa ka 14 anyos, mga katropa. Ni pamangkot kuno si Police Lieutenant Colonel Fardo. Ano ning grade sini sa sining bata? Posible grade 8 kuno 14 years old. Kag mga katropa, na-trace na nila sa karon kung sino ni si Jacob. Oh, because minor siya, hindi na kita makatagsang kumpleto nga detalye, basta si Jacob ang iyang pangalan. No? So, tiyari mga katropa, talakayon, tani karon, hatagan, tani sang nagakaigo man nga tiyempo, ang ining nga bagay. Oh, medyo naginasod-asod na ho. Kaya dito naman mga katropa sa Batangas, oh. Dumay information man itong naging pagwa man nga ito, ginaligar nga dumay natabo man mga katropa, no nga posible nga shooting incident man pero mga katropa hindi pa na naton ma-confirm kaya ginaimbestigahan man sa karon no sa ang mga otoridad dito sa syudad sa Batangas especially ning Batangas City Integrated High School kag suspende ng klase bangod sa pagpamahog man sang mass shooting. But I don't know in Escalante City ha kung may suspension of class man. So ti mga katropa, isa lang nimbot silingon sini. Ang ining mga estudyante, guro, ginatamad na ni may eskwila kay Lunes mo. Sentro! Bawa mga totoo, mga inday, tanay magulong tatalang kamusang eskwila kung namulang man ang inyong plano. No? Pagulong, tatalang mo yung eskwela kung kada aga magbangon ka mo, be. Labin na tol, just Monday, ha? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Weekdays. Di siyempre may klase gina, unless kung may, ano da, kung holiday na. Pro, amo ni bilang kabudlay mga katropas, mga kabataan, no? Hindi nyo mabaso lang inyo ginikanan kung nga agin na istrikto ka mo sa pag-eskwela. Kahit para man nag-iapon sa inyo. Bukawong ka mo agad, ha? Huwag ka mo may mahimo, kaya mo na orasin inyo klase. Unless kung untat.
1: Centro.
0: Hindi ka mo yung manghalit, mangperwisyo sa ibang nga tao, sa mga manunudlo, da, sa mga kapwa nyo, da, ang mga estudyante. Da. Na merwisyo, ka mo bangon sa sining mga galawo? No? Bro, kung si Jacob, pakita ko lang si Jacob, kaya namin isulod sa ako, kagi pitik-pitikon. Naming talinga ni Jacob niyo, namin ipitikon, no? Kulang ni Grospanse, ning bata, nga ni. Abi, yung ginikanan ni Jacob, abi, ananyo niyo? Oh, disiplinahan nyo ni songs tong bata nyo. Kapag nadayaw, so
1: Centro.
0: Hindi na siya manami mga tropa mo, no? Nagatag siya mismo sa kabalakang agkangawa sa mga estudyante kaya sa mga manunudlo. And also sa mga parents sa lugar.
1: Centro.
0: Teri subong, oh. Basi ko makachimpo lang kita karon kay Sir Ian Arnold Arnaiz, ang spokesperson sa Division ng Negros Occidental. Oh, basi makatag lang ni siya karon mga katropa sa insights lang. Bukod niya yan nga pahayag. And also, ano nang himuon dapat sa eskwelahan? Oh, sa sining nga bata nga ni. Hoy, Toto Jacob!
1: Centro!
0: Ha? Ang obra mo, ho? Natuwa bala, ho? Nan. Nagatag ka mismo sang perwisyos pumuloyos, mga classmates mo, teachers mo. Oh. Tingin ka lain, maning muning obra ho niya. Siyempre, mahuya man isa mo.
1: Centro! Oh.
0: Mahuya man isa. Kaluoy man isa iya. Kahit siyempre, oh, ginaaway ko, ginakontra ko. Wow, ano tong malain sa ginihimo? Wow. Bao totoo ka namin si Mutang Puyungon. No? Kulang ka lang giguro sa pag-inchinde. Bing ginikanan ni Jacob. Babi tudluin yung maning bata niyo. Sawayan yung maning. Mayo lang kayang tiya sa nga ni schoolmate yan eh. Wala lang yung specify kung classmate yan eh o kung schoolmate. Pero gagad ay ginahagad sa kanon ni Jacob ang pang Roblox.
1: Centro.
0: No? Hampang sila kung nga duwa. Tera, o nang lang ubras ng bata nga niyo. Tera doon nagpukaw sang kakulba. Kaya nga, hindi na tayo gusto matabo mga katropa sa ibang nga parte ng Pilipinas. Ang natabo man dito sa syudad sa Tacloban. Hindi to yung mga katropa lao. Kabuhi to yung ginaistoryahan mo. O, kabuhi to yung ginaistoryahan. Di ko ikaw mismo ginikanan nga grabe pa yung hando mo sa bata mo. Tapos pitik sintas, madula lang sa layo mo. Kay pinatay gali asang sining nga mga masiling sila nga. Sa skola niya mo na, tripping lang niya mo niya.
1: Centro!
0: O, te. Kanami, no? Namatay ka lang yung galing mismo kaya bangon nga tripping lang. Bangon Centro. Sa tripping lang, namatay kaya. Te mga katropa, rin na din dapat natun tunaan sa gobyerno, tani. No? Ang ini nga bagay, bla mga katropa. Damugin dyan nagadaga panindugan nga ang pagpanubo sa criminal liability, hindi na kunong rason para para mauntat ini. No!
1: Centro!
0: Ako yung pamangkoto na in my own personal opinion, pabor kayo mga katropa nga panaugo ng criminal liability into 10 years old.
1: Centro!
0: Aryo, si Jacob, 14 years old, no? Posible na niya mga katropa nga mapasakanan ni isang kaso bangon sa sining mga bagay. This is a threat.
1: Centro!
0: Threat na niya maniro sa iyong eskwelahan. Di pa English pa siya? They can't catch me. No? Oh. Mahimo siya kung si Lupin the Third. No? Malupin the Third siya kung... So ito yung mga katropa, ongoing ang investigation sa karon sa Escalante CTPM. No? And also mga katropa, ibang pagkikaroon ng mga talakayan, tutukan ta ang issue sa e-bike. Kasi makapagigangot, magkita karon with our regional director sa kaya Sir Jack Kunlo. Ako din mga katropa, ano yung specifications sa nga mga e-bike? Kaya ang syudad sa Bacolod, may plano nga magdakop, mag-regulate sa sining nga mga ano na sa sining nga mga e-bike na nga nga pinagusto dalagan kung dalan. O, oh, ilabi na hindi sa syudad sa Bacolod, kundi hindi nila nisa kung nga buo sa Bacolod, makitaan ko no, kaya nagdagsa sila. No? Teryo, ibalon tani karon una kung ano ginig pag-identify sa LTO, kung Land Transportation Office, sa specifications ng sining nga mga salakyan, o, oh, amuning e-bike mga katropa.
1: Okay,
0: galing yung kinalailan ni sila, electronic mo, di-charge ni sila, rechargeable sila. Hindi ni sila di-tughong, o kung hindi ni sila di-gasolina. Kagiba pagkikaroon mga katropa ng mga updates and discussions, supunan ta na karon, dari lang sa Centro.
1: Centro. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ipakilala ko pala na sa inyong produkto sang Yes to Health. No? Ang ultimate trio sang Yes to Health.
1: Sentro.
0: Mga katropa, ang ultimate trio sang Yes to Health, ini ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kagang Premium D3. Ang Santon Gold Herbal Capsule, imo ini sa mangustin, marguso, malunggay, aos, kag, spirulina. Ginting obi ni mga katropa sa isa kakapsula, agad nga makabulig ini, dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man, o kod maligna. Matasang imo sugar level, kagang imo nga blood pressure, mga katropa, kakon, ano pagitabi nga mga balatian, nga radras inyo sa karon nga nagatagman sa inyo sa kabudlayan sa tagsakadlaw. Ari mga katropa, adlaw-adlawan nyo pagtumar sang Santon Gold Herbal Capsule. May ara man kita mga katropa sang Santon Vitamin C. Yo? Ang Santon Vitamin C mga katropa, alkaline based nga vitamin C ini. Makabulig man ni mga katropa pa boost sa atong immune system. Makapaayo man sa atong pamatsyagan. Ilabi na gid subong mga katropa kambyo klima hindi kita kapakot no. Oh, subong gaguom-guom naman tapos pagkadugidugay ba tagiting init.
1: Sentro.
0: Kag mga katropa, may ara man kita sang sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule naman made of virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3.
1: Sentro.
0: Baka buligin ni pa-healthy sa atong mga cells, makapabakod sa atong mga katulanan, kag mga katropa, makalikaw pa sa atong sa mga infections, kako sa bakterya, kag viruses. Ang ini nga mga produkto sa Yes to Health, mabakal mga katropa sa Yes to Health Wellness Center. Nga nahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Makolod, kag sa mga drugstores, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa, and don't forget sa online sa Shopee.
1: Sentro.
0: Alas 11:03 na. Check na yung PDMPD mga katropa para sa latest update sa lakad sa panahon. No, may low pressure area.
1: Sentro.
0: Kahapon sang hapon mga katropa na batyagan ng pila ka parte sa siyudad sa Bacolod yung pati kadamol sa ulan. Dira sa inyo nga lugar, kamusta ka mo dira? Amo naman nga to, bulon bantayan da kay basikon na maano kita be, maka malipat kita ba mga katropa ang pag binaha mo naman ang pagdala sa perwisyo sa ibang lugar dire. Check na yung PDMPD ha, para sa pinakauli na itong update sa lakas ng panahon kay ano ning ilang observation sa karong mga katropa, especially sa sitwasyon sa panahon tano. Kay dugay-dugay after sa PDMPD, basikon makaano kita, makapakigangot kita with Sir Ian Arnold Arnaiz mga katropa para sa dugang langit ba lang nga ano no opinion man sang DepEd Negros Occidental. Angot sa sining nga bagay mga katropa dito nga nagalanog naman sa syudad sang Escalante ho.
1: Sentro.
0: Nagkosang panik kag kangawas pumuluyong ining nga bagay mga katropa. Pero dire kita nay sa tiempo ha. Ibalon ta. Ang latest observation kag monitoring man sang PDMPD sa sining adlaw sang Lunes. Mga katropa, expect kita no kasi kun oras dan sang hapon di kita kapakot. Mas may nalang gidya kada aga, magaling kita sa panimalayta. Bit-bit kita sa aton nga payong jacket, no? O kung may raincoat man dira. Ay, ito yung mga katropa. Kunuras ang hapon nga. Tigulula, no?
1: Sentro.
0: Tapos kung aga, mga katropa ba? Ang init, perte man. Mas may nalang gidya makasigurado kita sa oras ang hapon. Ha?
1: Sentro.
0: Sige, basic undo lang alang man. Ang PDMPD. Write na lang ang Fivox, be. Oh, dire kita sa update sa kanlaon. Kay nga, ah, kay na sa kagaon, gin-post naman isang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. May nakita naman ng sanding sa close-up camera snapshot, mga katropa. May ginaligar, may natalupangda naman nga banaag sa crater sang bulkan o kung ginatawag niya siya, mga katropa, crater glow. No? Banaag, abi mo, kung lang tao mo, bla, ang fume sang ano mga katropa sang kanlaon no? Dogasiga
1: Sentro
0: eh kasi lang yung iba masiara ng magmabla oh. Lapit na lang kunobla sa baba sa bulkan managwa na
1: Sentro.
0: Okay mga katropa sa Fivox makaupo na ito sa piyakaling niya Sir Darrell Aro
1: XFM Kanlaon Update Sentro.
0: Sir Darrell good morning kaupo mo sa Sir si Katropang Andrew.
2: Yes, sir. Good morning.
0: Sir Darrell, kaina, may natalupangdan lang kami and also sa postman sa Fivox nga may nakita man into sandig sa close up camera snapshot, sir. Visible ang crater glow. Sir Darrell, anong mga observation tani, sir?
2: Yes, sir. Kagina sa nga aga, sir, no? May na-observe kita na crater glow sa and visible ni sir no, sa naked eye natin.
0: Okay. Mm-mm. So, visible sa naked eye. Pero, Sir Darrell, nagadepende na, sir, sa distansya, no? Kung mas lapit ka, mas klaro, no?
2: Sa intensity mo, sir, sa
0: okay.
2: Crater glow, sir. No?
0: So, Sir Darrell, when comes sa intensity, ano nang butsilingon, sir, man? There is a bigger chance, kid man, nga may nagsaka, nagataas ang level sang magma, sir?
2: Yes, ano, since na may na-observe din na crater glow, okay. Possible, sir, na magma, sir, malapit na sa baba ni Kana.
0: Okay.
2: So, pero why man yung paywatic, sir, na may imminent na eruption.
0: Okay. I see. Sige, no. Pero, Sir Darrell, sa inang sitwasyon, though, ano ni sa Sir Man, may mga ano lang kita, may mga dapat na kita ipalabot ng mga panumdom. Ilabi na gidra, Sir, sa mga residente, Sir Darrell, after this, mga nakita, mga sightings ni?
2: Yes, sir, no. So, kita man diri sa Facebook, Sir, 24/7, makita ka, monitor sa mga parameters ni Kano. Okay. So, in case nga may mga elevated niya, mga makita natin na mga parameters ni Kano, hindi ato man na i-inform ang public, sir.
0: Okay, sir.
2: So, ang ato ng mga pangayo na likawan lang isang likawan talaga magsulot sa 4 kilometer permanent rangers.
0: Okay. So, Sir Darrell, there's ano man, may chance sa ayan nga may masarangan ni sa ayan, Sir Darrell, nga mapataas pagid ang levels ng magma para makatugas ang lava flow, sir?
2: Yes, sir. No. So, sa mga history man ni eruption ni Kanaan, pwede magkarya sa ngayon man sa effusive ang lava flow.
0: Okay. So, Sir Darrell, may chance nga makalava flow magamon ni sa sir, no?
2: Wait naman mapansin na nang kuha ang posibilidad na
0: okay.
2: Makalava flow sa ano.
0: Yes, sir.
2: So, sa past mga eruption nga, may mga history man nga nagkalava flow, sir.
0: Ay, okay. So,

0: ano nyo nagiya po, sir? Na-record nyo ni sir kung ano na ayhan sa diin naging nilapit ang magma, sir? Sa crater?
1: So, far, sir, wala pa kita pababa, sir, na kung ano kagadang mong sa magma.
0: Okay. Mm-mm. Pero, sir, ang edifice ng vulkan, gaswell gaya po, no? Gabano gaya po?
1: Yes, sir.
0: Aragid gaya po?
1: Inflated sa gaya po, pero okay. Wala. Hindi mo naka-significant ng pagka...
0: Ang inflate, ang pag-inflate, yeah.
1: Sir,
0: yes. Ah, okay. Sige, Sir Darrell. Sir Darrell, ang ining crater glow, every morning, gini siya, sir, makita, and every night also, sir?
1: Ay, hindi, mga sir, no, may times na sana makita. Kisa, sir, superheated lumang natin ang observe, no? So, makita na, sir, gamit na natin ng DSLR.
0: Ah, okay. Sige, sir. But wala ni siya. Then it's not because of the filter, yes, sir, sa mga kamera, no? Pero, Sir Arya, sir, ano ganyan, sir? Bisa naked eye makita, ganyan, di ba, Sir, Sir Darrell, for make it clear lang, no, sir?
1: Yes, sir. Actually, sir, again, harap kita sa kagawa, kita isa sa naka-observe
0: sa... Harap sa galing, yeah. I see. Sige, no? Okay. Sir Darrell, salamat gid sa sining update. Sir, amo ni ay nang rason, sir, no, nga grabe nang iya nga do kasako na gid, sir, sa ano, no, sa ang aso sa bulkan, no.
1: Ang damo ni factor, sir, nga okay. Aso sa bulkan. Possible nga ang water, groundwater nga contact sa mainit na bagay.
0: Yes, sir. Amo na.
1: Ang pagma nagapasakan, sir, nag-release sa
0: ah, okay. Sige, sir. Sir Darrell, with this, thank you, sir, sa sininga information. Ha. Salamat, good.
1: Yes, sir. May mga
0: yes, sir. God bless you, sir. Salamat, salamat. Sentro. Mga katropa, ito na ba tiyan, Sir Darrell Aros, ang FIVOX, mga katropa. So, once ganing nga nang invisible na sa aton nga naked eye, kuno ang crater glow, posible, mga katropa, nga nagasaka na ang level sa magma sa vulkan. So, tiyara, nagsigali, mga katropa. Tiyan mo niyang pahayag sa FIVOX sa aton, ha? Oh, visible sa naked eye. Kinagligad ni mga tropa. Base ko nag-question, base sa filter lang na balas ang camera. Kaya base, siguro kung lang tao mong crater glow, doon ko amuna siya, no? Ang crater balang makita na nato, tapos may crater glow na siya, akong banaag, mga katropa. Nga, visible. Regali, sumong mga katropa, confirmed, ha? Naging confirm sa ato mismo ni Sir Darrell Aro. Nga, ang ining crater glow, mga katropa, is visible na sa aton nga naked eye, sa aton nga mata without using the camera, no? As long as mga katropa, kung lapit ka to, basi mas klaro pagin mas makita mo. And also, nagadepende gid gyapon mga katropa sa intensity sang kainiton. Kay kung mas mainit, posible mga katropa nga crater glow mas visible. Centro. So mag muni no, ang FIVOX at least do nagapaandaman sila sa mga LGUs kay dakong posibilidad mga katropa nga basi magtaas ang level sang magma kag magresulta sang lava flow. Sentro. Ang magma mga katropa mo nang sa sulod sang bulkan, no? O kon amo na ginatawag dagani sa dalom sang bulkan may aras na ginatawag nga magma vent, no? Ang magma sa sulod pa lang sang bulkan. Once magwa na siya mga katropa kon iluad na siya sang bulkan, malava na nang tawag sa iyo. Lava flow. Amo na ginatawag nga lava flow. From the crater sang bulkan, iluad ya ang magma, magwa, ti lava na. Mga katropa, no? So, this time, change ya topic kita subong, basi kung available si Sir Ian Arnaiz. No? Kuhaan ta lang ni Balapahayag ang DepEd, Division of Negros Occidental, basi kung available, ang bala Sir Ian Arnaiz, balaw, no? Ang once na sambit ni mga katropa ang pagpamahog sa mga shooting dito sa siyudad sa Escalante naman mga katropa. Okay, sining adlaw. Kay sining adlaw mga katropa dito sa siyudad sang Batangas. Batangas City Integrated High School. Nagsuspend man sa klase kay bangod sa pagpamahog man o kung ginaligar mga katropa nga ano man no? Nga mass shooting. Dugay na sudasod mga katropa kag nga ha? Ang pattern bala. Do may something gini mga katropa nga natalupang da naton, do may pattern. Kati pahayag sang ining bata ni Jacob ni Adri sa siyudad sang Escalante.

nakatropa, we're not sure lang kung ano no, kung ang sa Batangas may bagay nga amo man eh. Message just like this. Kaya din kung mga katropa na talupang dan, ang pattern, I'm referring sa sininga pattern, both silingon ko sini, kay nagligay itong mga katropa dito sa siyudad sa Tacloban, ginpahayag dito sa 14 anyos na suspect na nagpatay ito sa tatlo ka mga estudyante. Kaya, madakpanta, ma-charge, we can be charged, but different ang treatment. Central. Saan ba't silingon sinakabalos ha? Nga amo ni galing mga tropang matabo. Kung sa edad kong 14 anyos, mamatay ko tao, dakpon ko sa pulis, pero hindi ko ma-file ang kaso. Central. Hindi ko mapriso. Ito yung mga katropa, ang criminal liability dridan sa pusod Pilipinas, nag-edad sa 15 anyos. Basta edad mo 15 anyos, during the time sanging commit mong krimen, sa edad mo 15 anyos, makasuhan kagid mga katropa. Mafailan ka sang kaso. No? De, ang criminal liability dahil niya mga katropa sang Pilipinas, 15 years old mo. No? Te, amo ni man ni subong mga katropa, ang pahayag sa syudad sang Escalante, sa sininga mensahe mga katropa, nagasiling dire. Oh. Ang duha to gani ka mga minor, why gin pang priso? Wala lang siguro kabalo. Nga ni sa to, manigulang gin sa presuan. Sentro. Manigulang gin sa sulod sa presuan. Kahit tatlo ka counts ang murder, pangatubangon niya mo. Oh, mga katropa. Tapos ang isa to, ati under custody lang sa DSWD with may intervention to any kind of program mga katropa nga. Na nag-intervene din sana sa bit ni nga ano mga katropa o sa sining nga bagay. No? Central. So, well, tido lang alang ang si Sir Ayan. Sige lang, do lang alang, Ged. Okay, sige, no problem. Mga katropa, do gito, guys, basi makaligwa kita. Talakayon ta na, no? Pero din nilang ko bala istorya sa e-bike ko, no? Basi makaligwa ko di kay Councilor Attorney Dindo Ramos, oh. Basi kung makatag siya bala sa aton,

0: Mga katropa, sa piyak ninyo, makaupo natin ng chairman sa Komite ng Transportation sa Sangguniang Panglungsod, si Councilor Attorney Dindo Ramos. Talakayan, tanibila mga katropa, about ni sa regulations ng biyahe sa mga e-bikes. Ari sa piyak ninyo, aton nga Councilor sa Bacolod. Councilor, good morning. Si Katropang Andrew ni Sir, welcome sa XFM, sir.
1: Good morning. Si mga katropa Andrew, no, magsatanan niya sa palamang isang programa.
0: Yes sir. Salamat kay Councilor si mga time. Councilor, kay dumay issue ni sa karon sa e-bike regarding sa regulation bala. And also sa pagdakop ni kuno sa ila kay bangod nga duway sang bastante nga ordinance sa Bacolod and also Councilor sa ano ni sir sa mga ano bala mga dokumento bala. Councilor, ano ni sir?
1: Oo. Mhm. Nang katotohanan do no nang actually ang regulation bala sa operation sang tricycle kag e-bike ara ano sa barangay no. Atal sa current man ang jurisdiction nila pwede mo na siyudad. Although sabihin na ano naman ni Mayor Greg, i-check naman may mga existing mga ordinances na although nga daw ka updated na wala ka tupang Andrew.
0: Yes,
1: attorney. Kasi kanina mapasar ko ordinance this Wednesday. Masat na ng set sa guidelines, mechanisms, ang framework sa pag-issue ng franchises, no?
0: Okay.
1: Sa mga e-bikes, kagata sikat kay ang classification sa e-bike is the same as that of the pedicab, tricycle, no?
0: The tricycle.
1: So, dapat ang regulation sa operation sila para sa barangay, kahit ikaw barangay man ang kapatid.
0: Okay.
1: Kundi ng ilang terminal dapat, din ang
0: yes,
1: ruta nila.
0: Oo.
1: Kahit kung kila ka number of units, ang i-allowed nila sa ilang barangay, no?
0: Uh-oh.
1: Para nga hindi man pala mag-oversupply sa mga tricycle e-bikes, otherwise, sila man lang ganit malinaway na para
0: ganun
1: sa ilang mga income, no?
0: Yes, sir.
1: So, ipasulot ko na ng katupang na Andrew sa
0: yes,
1: ano sa Wednesday.
0: Okay.
1: Kasi ayaw ko ako ng mga upod sa konseho na first, second, and third reading lang para maging effective siya tayo.
0: Okay.
1: And then, ano naman, ang mga barangays
0: yes, sir,
1: na mag-submit sa ilang mga ordinances na nag-limit lang kung kilalagit ang number of units.
0: Ah, I see.
1: Di na ilang terminal, kala nung ilang ruta, bumulang importante sa kanan.
0: Okay.
1: Kaya once approved na sa sangunian, pwede na nila dahil ma-issuean sa franchise. Kaya ang city o Bacolod, ang muna man niya ma-issue sa ng business permit katupandro.
0: Okay, thank you again Councilor sa sinang nga plano man. Pero Councilor, regarding diri bala sa balikan tabing numbers, kay ti syempre ang ibang dan Councilor may ara nga ginagamit for livelihood, ang ibang just for personal use lang. Paano ni siya Councilor man? Sir?
1: Ang personal use yun, hindi yun for business.
0: Okay.
1: Why siya nag-engage into the transportation business pala na i-ferry ang mga pasahero from one point of origin to
0: yes,
1: point
0: sir,
1: of destination. There's no need mag-kuha sila plangkisa permit, no? For personal use.
0: Okay.
1: That's why isetting ng
0: Okay. Councilor, okay. Yes, sir.
1: Na-issue sa barangay.
0: Uh-oh.
1: And then, amo nang i-present nila
0: okay,
1: sa City of Bacolod sa business permits.
0: Paano
1: sa business permit katupang Andro?
0: Okay. So, Councilor, ang pagpatigayon yun isang or ang imuning pag-push ng sining ordinance sa Mandaris Bacolod, ibalik manigaligyapon, Councilor, sa barangay, no? Si barangay manigyapon ma-regulate ni sa ila or anong mga pagsulundan dira, no?
1: Matupang Andro, di kaantag-tingog ba ng atong barangay?
0: Okay.
1: Una, sila nakabalos ang terrain na sila barangay.
0: Yes, sir. Exacto again.
1: Sa UNMO 61 barangays, no? Arang,
0: correct,
1: may,
0: sir.
1: May ara. Unlike yan sa tricycle, very clear na yan ang operation sila. Pinaregulate ang LGU. Ang jeep naman niya, kaga mga vans ni, mga buses, ang issue one sa franchise niya, di naman niya yan sa LTFRB.
0: Okay, sir.
1: So sila niya nag-regulate kung pinagin ang issue, na prangkisa. Sa tricycle niya, ang siyudad sa Bacolod.
0: Bacolod.
1: Kahit nag-interlock ang tricycle sa iba-iba ng mga barangays mo. Ang tricycle niya, normally, nag-operate lang sila within the barangay.
0: Within barangay.
1: So, kabalo lang gini kung din makato
0: yes, sir,
1: mga interior,
0: correct
1: mga
0: na
1: dalan, ang barangay lang yun.
0: Amo ganin.
1: So, we need also to require the barangay to submit to us the ordinance na nag-regulate sa operation sa medicab or tricycle kaya bikes.
0: Amo
1: para
0: na gali.
1: Para na-cultural Manila ang kadamoon.
0: I see. Sige, sige. Pero, Councilor, regarding niya, sir, sa ano, sir? Sa mga multa, inkaso?
1: Yan na naka-executive. Although, na ngayon, ito silang moratorium for apprehension, tending of the resolution. So, kinrefer naman ito sa kay Gaayo sila sa BMD.
0: Kay Attorney Sabigo.
1: So, BMD is under the office of the city mayor.
0: Yes, sir.
1: So, kinrefer naman ito ang ilang letter for appropriate actions ang office of the city mayor.
0: Okay.
1: Nang hopefully, gani makapamati man ang BMD.
0: Gani man.
1: Na magaan man sa ng ano bala ng chimpo ini ang mga operators ng e-bike sa tricycle para mag-comply man sa requirements of law.
0: Gani man.
1: Kaya nga, doon malang gusto pa silang sumunod sa
0: yes,
1: ano, pero wala sila lagi na nag-regulate sila.
0: Okay, gani man.
1: Lang sa una, wala ka matulupang andro
0: kaya
1: sa ng iyak ka Councilor de Caspi si Councilor Malapitan, nara silang gin-regulate sa operations sa tricycle, pero pag-general na tama. No, hindi ba na mag-specific kung din ang terminal, din ang ruta, pinakabilog ang number of units. So, iniyami mo ko guidelines na siguro ng katrupakan doon, no, ng ordinance, ng setting the guidelines,
0: yes,
1: mechanisms, and framework no, for issuance of the grant of franchise of the barangay, no?
0: Okay.
1: Prior to the issuance of the business permit. So, kinadihon ko na na,
0: yes, sir.
1: Ipasulod ko sa Wednesday, hopefully, nang matapos ang sudayan.
0: Ay, okay. Counselor, klaro ko lang git, sir, kay TS na mention mo to, may ordinance na sa una sa tricycle mo sa pedicab. Bali, Counselor, ang imo ni subong niya nga ginadusong ordinance is this is may amend mo lang ni or bago gini siya, sir?
1: Daw i-repeal ko siya.
0: Ah, okay.
1: Dapat i-hatagid nga.
0: May liwaton gid siya.
1: Kapag determine sa number of units, kaya kung general lang baka tama
0: okay.
1: Sa pangal group.
0: Gani man?
1: Wala ka din mabalaan nga kung sa parangay man silingan na di pinakabilo.
0: Yes, sir.
1: Di ng terminal, di na ruta.
0: So,
1: muna gusto na ito niya matapo.
0: I see. Sige, Counselor. No? Counselor, kahit may ban kami kaina ng mga na-interview bala ng mga grupo sang mga e-bike bala, especially ng ilang asosasyon. Counselor, diri kita, sa may area, dira sa may barangay 12 and barangay 10, kaya ng ilan nga paradahan, ara bala mismo sa may crossing dira bala sa Nuwan and Rizal bala kahit yung ilaning drop off point Counselor posible nga sa Breadco or dira sa mall o kon basta within dira nga area sa barangay 10 and barangay 12 Counselor isa pa ginini matunan man kon ang presensya sa mga e-bikes especially kiti ang Rizal and San Juan dumakabig man sila diba ang mga major roads sa Bacolod Counselor?
1: Isa na sa mga bagay na dapat ihatag sa barangay
0: na
1: sa sabunihan panunsot.
0: Okay, ganit man
1: kasi kung diraan na sila kasi maging ano na sila traffic obstruction na sila
0: okay, kasi okay.
1: Siyempre junction pati sa international highway kag siguro sa interior sila ang muna nga ginagaan naman sa opportunity ng katropang Andrew
0: yes,
1: ang mga barangay to decide for
0: amuna gani man
1: it's a barangay no?
0: correct
1: pero siyempre hindi na subject to abuse
0: yes sir
1: that's why nilang ordinansa is also ng subject the ratification sa sa ganyang panunsod
0: at mayo man sige
1: so, nakita na naman ngayon hindi ibalik na naman sila with a comment kung anong
0: yes, sir.
1: Ang himuon nila
0: expect Ted ni siya, Counselor, ang imo ni nga ginapush nga ordinance by the month of July, ma-implement na ni siya, sir, or ma-hitso na?
1: Actually, katubahan doon, no, i-try ko ganito convince di sa kunyang panunsod to have it approved in first, second, and 30 days.
0: Okay.
1: Suspend ang rules para ma-accommodate nila.
0: That's yes, sir.
1: It's okay dapat.
0: Gani man.
1: Kailangan ma-convince man ng konseho.
0: Oo.
1: Kag hindi lang pwede na napapahazard lang wala nga mag-prepare mo kasi
0: gani man.
1: Hindi na siya maging final na kasi dito sa subject so public hearing.
0: Okay.
1: I-ano na lang siya kaya
0: yes,
1: may man na penal provision.
0: Gani man. Sige. Counselor, basi may dugang kanala na sir nga mensahe sir before kita magtakop sir
1: oo nang sa ato no nung ako na file ko ganit ko ng resolution no commenting sa ato nga BTTMD office department sa pagilang consistent pala
0: okay
1: ng ano ng masiling ato nga active nga pag-implement sa anti-colorum sa mga tricycle, no?
0: Yes, sir.
1: Unfortunately, nadala sa ating mga e-bike.
0: Okay. Okay.
1: Pero we have to, ano, nung lang impose our authority. Otherwise, wala din order sa street, but ng tutukan drone. No? Mm-hmm. So, muna na nga, okay. Na siguro, gusto na puntanan makapangabuhi man sa isang
0: okay.
1: Po.
0: Correct.
1: So, kung hindi tayo regulate,
0: yes, sir.
1: Maumulayan mo sila.
0: Gani man. Counselor, last na lang, before ko magtakop, sir. Allowed ng BTTM, di nga mga prehensor, maging poundy bikes, nga kolorom, tricycad.
1: Oo, under the law, ang BTTM, maka-apprehend sila. Sang, ah, okay. Sang tanan yung mga kolorom, hindi lang pesikola.
0: Ah, okay.
1: Tanan yung mga transportation na ng business na wala sa prakisa, that is considered to be a kolorom operation, no?
0: Okay.
1: So, hindi lang na sila, mga van, mga PUJs, pwede kita nilang madakot.
0: Ay, tuod. Ah, muna galing. Sige,
1: so,
0: sige.
1: So, we are not actually, ang BTTMT, wala man lang ka-focus ang ilayayang apprehension
0: yes,
1: sa e-bike ang mga.
0: Ah, I see. Sige, sige. So, bali, ang... Ano, ah, bali, why sila... Ay, nautod. Sige, nautod. Nautod. Sige, nautod ko kay Councilor Dindo Ramos. Pero at least, ano sila mga katropa, allowed sila nga magdakop, no? Any operation na mga sakyan lang kolorom, galing BTTMD. No? Pero to why, ginis naman nag-focus mas may mga katropa sa ilaning apprehension. Dali sa syudad sang Bacolod, sino mismo sa kay Councilor Dindo Ramos. Alas sa 11:29 na mga katropa, mag-a-pause kita for a while. So po nanta ni karon ng iba pagin ng mga talakayan kag diskusyon pagbalik sang sentro.
2: Andrew Burgos sa sentro. Sentro. Supple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika. Sister Pain.
6: Si Michelle Legale, isa ka

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
1: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanami kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, uniandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatiyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: XFM Exciting!
4: Yes to Health!
5: The Secrets of Health.
6: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
7: Yes.
6: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Dok Leo?
7: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
6: Mm.
7: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
6: Ang iban sini nagkata ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
7: Mm-hmm.
6: Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na.
7: Mm-hmm.
6: Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
7: Yes.
6: Kung wala na gid.
7: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
6: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Xanthan Plus Gold.
5: The secret of health.
6: Makabulig ang pag-inom sa Xanthan Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
7: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man niya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man niya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon niya sa charantin, vivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
6: Hindi na sa kabatsyag.
7: Yes.
6: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
7: Again.
6: Again.
7: Yes.

0: ka. The Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawa, gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iyasa mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang siling na nakapangapian sa Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secret of Health.
3: Sa mga klalaki na man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix. Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance and imbalances. So pwede ina, maabian makabulig nato sa nga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secret of Health.

0: Get ready, Cebu! The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellaneda Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, visit Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: Sentro sa mga balita.
2: Sentro sa mga balita.
3: It to be evidence-based, no?
1: Sentro sa mga impormasyon.
4: Sentro sa mga impormasyon.
5: Evidence sa prosecution. Ito ang testigo nila.
1: Sentro sa serbisyo publiko.
6: Wala man sila nag-engage siya sa pagbaligyas.
1: Feds, Andrew Burgos. Sa Sentro.
7: Sentro.
8: XFM News.
1: Sentro.
9: Alas 11:40 na. Mga katropa, nagabalik na ito ko pala, tuntuda na Sentro.
1: Sentro.
9: Maray niyo na rin nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Kag mga katropa, basi ko na available si Sir Manuel Lamata.
1: Sentro.
9: Sigantan ni Sawa. Kung ako nalang iyang update kay mga katropa, may pila na ka mga LGUs ang magadeklarar sa state of calamity or state of emergency, mga katropa, angot sini sa issue sa karon. Sang sining arrest sa ay ning halit ning peste ne. No? Peste sa tubo. Kiti mga katropa do naga ano na. Do kalapad naging makatropa sang halitan sang sining sapat. No? Sa katubuhan diri sa aton sa Negros mga katropa. Basika na available si Sir Manuel kay do may ano ni ko no may meeting sila? Okay. Sige, mga katropa, makaupo natin sa piyakan niya, Sir Manuel Lamata.
1: Sentro.
9: Sir Man, may uto, kaupo mo sa buong sir, si katropang Andrew sa Drisa. Welcome sa XFM Bacolod, sir. Sir Man, good morning.
10: Hello, Andrew.
9: Yes, sir, may agada. Sir Man, thank you very much for your time, sir. Sa karon, sir, anong pinakauli na to ng mga natalakay together with SRA, sir? After this effects ang RSSI, Sir Man?
10: Klaro kami din sa buong sa Nature's Resort. May seminar symposium kami din na ginunigin spearhead sa UNIFED. Nangyari din rin amon mga member president sa mga asosasyon, upod sa mga inkargado. Lapit na din sila kinintos ka tao.
9: Okay.
10: Nangyari din rin. Upod sa aton SRA administrator pagang i-abort. Ang yet team, maraming din staff sa research division sa SRA nag-explain sa tanan kung ano ini ang RSSI. Paano tapnaon, tagpaano hanggan ang long term para nga hindi na siya magbalik-balik.
9: Okay.
10: Pero kada mo, isang natunahan tadi,
9: yes, sir.
10: Kung may matakabalusin yung tuntun ng SSI, subok lang.
9: Ganyan.
10: Pero namin ang nakasang atong na seminar ongoing pa gani. So, wala lang tagani matapos.
9: Yes, sir. Okay. Pero, Sir Man, so far, ang ining bagay sa karong ginimo man sang SRA nga ginapalabotin nilang bulig, especially sa pagtapna. Ano, sir, do nangin epektibo man, Sir Manuel, sa imong observahan, sir?
10: Can you repeat, Andrew, may nag-asabad niya na radyo na.
9: Ah, okay, sige. Sir Mando, ano sir, doon ang inepektibo man sir ang inisyatibo sa karunsang SRA, especially sa pagtap na sa RSSI, sir. Kaya doon may pila na 200 million so pesos nga doon gamit for, I think, 200, more than 200 million pesos, sir.
10: Yes, in-explain man ni Admin Paul ang 206 million na ginagamit. Hindi lang kay sa RSSI, kundi sa abono, magsalamo ka mga gamit na gipangatag sa 36,000 farmers. Ang dumdumon mo, Andrew.
9: Yes, sir.
10: Ang 206 million naging ng hapagwa sa SRA para sa bilog industry.
9: Mm-mm.
10: Good for 450,000 hectares.
9: Okay.
10: So, sintibos na yung pera na kaya.
9: Gani, no? Sige. Pero, Sir Manuel, ano ni sa karon na ti gahulat-hulat na langgit ang declaration sa isang state of emergency sa probinsya. Kaya mismong Kabankalan City do nagplano na gitong mag-declara sa state of emergency because of this problema sa karon sa katubuhan na dalas ng peste. Sir Man?
10: Well, ang message ko para sa mga planter da, di ka mo magkabalaka ang United Kapangita Solusyon
9: okay.
10: Para sa kayuhan ng Bilog and Negros. Was malupad ko sa Tumaguete, mapungko ko sa kay Governor sa Garbaria, kag ayon ko siya na mag-declare man siya sa state of calamity.
9: Mm-mm.
10: Eh ang gusto namin matabo, Bilog na Negros Island.
9: Okay.
10: Ang kubiron ng either chemical okay. Or bugs or whatever.
9: Mm-mm.
10: Ang solusyon mo nang ginapangita.
9: Okay, pero galing tayo sa aton Sir Mando si Goflaxon do nag ano man to sa inyo do nagugyon man but pero galing ang pamangkot Sir Man sanog no?
10: Liwa dami kalain sa feedback sa
9: okay sige Sir Man kay ano no kay do si Goflaxon do nag-okay naman to sa inyong hangyo. Pero Sir Man, sano giniipatuman, sir? Si Duay pa?
10: Duay ang ano?
9: Duay pa na ano, ang state of calamity wala Sir Manuel? Ano ni sir? Kay after kay Goflaxon nga discussion ninyo? Pinulat nyo na lang. Ay, sige. Doon nag-bisyo. Sige. Okay, sige. Doon na, Sir Man, okay na? Consulod, okay na? Sir? Okay, sige do, hindi giguro niya kumabatian to. Sige, oo. Mga katropa. Sentro. Okay lang, message lang ta si Sir Manuel nga. Okay na lang. Okay. Sentro. Do busy siya. I-message ta na lang siya nga okay na. Sige. Pasudlong ko na lang ni si Sir Mitch. Pasudlong ko na lang ni balita ni Sir Mitch kay may kagtana man gyapon sa RSSI. Mga katropa, diri sa siyudad sa Kabankalan kita. Pasadlong Sir Mitch, kuha ko na yung balita ya. Sentro. Ang mga tayong mga tropa sa RSSI, no, nga declaration sa plano nga i-under sa state of emergency ni or kung state of calamity because of RSSI, mga katropa. Ano, check na ton. Plano nga pagpaidalom sa state of calamity sa siyudad sa Kabankalan bangon sa RSSI. Dugang mga update with Katropa Mitch Lipa. Sentro. Sir Mitch, please come in.
2: Yes, Katropa Andrew, bago yung lamang din pahayag sa aton ni Mayor de Gimerandol sa ang surat ng Kabankalan niya inisyal na nagpapauli na balik sa iyang atakpan. Wa? Abod mag-recommenda ka mag-baalay isang track para sa ilang rekomendasyon sa sangguniang panlungsod. Na ipagdalom ang siya sa Kabankalan sa state of calamity tangod sa malapad niya kalitan sa RSSI sa bilog ng Kabankalan City nga malapad na niya area sa katubuhan. At mga doon sa bilog ng Kabankalan City nga nasa Kupan, may around 17,000 hectares kali ang katubuhan dira, no, sa area ngayon. So kalabanan sa kabukingan. Kag sunod rin ngayon, Benji Miranda, kaya nga report sa meeting sa upot mga planters kayo na sang aga na almost katunga sang siningkala pa ron sang mga hasyenda ang may aplikato na sang RSSI. Actually, ang nasabi sa statement na ginsuportahan man sang SRA bangod nabalid, ang nabalidate na sang SRA more than 3,000 na affected na sang, ano, sang RSSI. That's why ang dugang ang mga dipalisin na i-dugang mo lang sa bagahin mo on man niya recommendation para sa state of calamity ka to mga ando. So, ang bagahin mo kung mga pagkakalam sa state of calamity sa katikang abot mo lang matasig ang pag-gamit na rukang ipondo sa takban mo para man sa mga ayuda o kung nangapan yung matikang apoy tumatap sa mga small farmers abot matap na ang pag-raptas ang sinipaste. Sa katubuhan sa karoon niya nagtugay sa takong pagkabalaka tapon ng mga manortanong sang tubo, labi na sa mga small planters niya pati mahalitan sang tako ang ilang tatubas kaga kasi ito kadubang ato niya maging production sa mga sinatuhin. Inilis naman ang mga intasyon siya na rapto pa nga kung na nubo ato niya production, ma-import naman kita sa kapiyanta ang Ano ba di bahay ni Mayor Freddy Miranda sa sining plano sang kita sa pamahalaan, kaya sana ni mo patungan sa sakit kalam ni di sa semana sa mga sang halitan sang RSSI.
4: State of calamity.
7: Mayor, bali, kusiliton ko lang ah. Bali, pila ka-hectares na ang kabangkalan damage?
4: Ako ang kabangkalan, ano, more than 3,000 hectares na ano.
7: Mm-hmm.
4: May sa record sa nga isa rin.
7: Mm-hmm.
4: So, paano kami matap na, of course, kinanglan pa nga mamuliga, ano, ang inimo nila pala na ginagamit sa drone mag-spray. So,
7: okay.
4: Kami na, ma-initial kami nga to with UNIFED President, si Emmanuel
7: Lamata.
4: Lamata. Na pwede sila nga mag-connect dito sa Pansa Mindanao, especially naman lang yung plano na nag-spray sa... sa karoon din ay assessment sa iba ng mga years kung pa na ang ilakalitan makalambot na sa kada mga kung sila paroon sa hectare rate niya pwede makasigyan sa state of calamity. Kaya sa province, sa total sa wilog niya province of Negros Central, 32% na ang total niya katubuhan ang apikado na suway makakualify na magpaitalam sa state of calamity.
7: Hmm.
4: Ang kamangalan, qualified naman mag state of calamity, that's why magpaitalam sila district na patar sa ilang sanggunyang ang lungsod. Mm. Nang palita, Director of Digital Capital, which is XFM News.
9: Centro. Mga katropa, ito na ba tayo ng balita gikan sa probinsya sa Negros Occidental amot sa plano sa Kawankalan City nga ipaidalom ang syudad sa RSSI, State of Calamity bangon sa RSSI. No? Alas 11:51 na mga katropa, Aryo, dere mga katropa, grabe maning nagakalatabo subong sa ano, tano? Sa pungsod, tano? Kay mga katropa, ang ining bagay, makaslid ni naman eh, no? Makaslid ni, gayet kay nga ah. Aryo, apat ka membro sa pamilya o pinamatayo. Sa Zamboanga ni mga katropa, sa... ano ni siya, no? Zamboanga... Del Sur ni siya. Ani mga katropa, gimpamatay ang apat ka membro sa pamilya. Oh, ang Iloy, nalaki pang ilang Iloy, kag tatlo ka mga kabataan sini. Sentro. Te. Ani mga katropa, grabe na ganyang krimen subong sa Pilipinas, no? Natabo ni mga katropa sa Barangay Litapan, Josefina sa Zamboanga del Sur. Lakip sa mga biktima ang isa ang ilang nga Iloy, duha ka mga dalagita nga nagidad sa 14 kag 13 anyos kag isa ka 12 years old nga bata nga lalaki, mga katropa. The ongoing ang investigation sa isang kapulisan kung ano ang motibo sa krimen, no? Ari mga katropa, no? Gipakilala ni Slatanan ang ilang nga Iloy si Arlene Dumalte. Ang grade 10 nga bata, no, nga si Nashel Dumalte, ang grade 8 nga bata si Enen Dumalte, kagang lalaki nga bata nga grade 6 mga katropa si Arnel Dumalte. Ano na yan ang rason sini mga katropa, no? Natingala kita kay nga apat gid sila. Sentro. Subong mga katropa, diri nato nakita kung ano nagid subong ang lakat sang komunidad. Kagsusyudad sa pungsod. Grabe naging mga katropang krimeno. Do ka, ano naging bala? Do ka lae naging dyan sang lakat sang panahon ta subo. Kari o, mga katropa, ano nang sala ni nilang apat yung pinamatay ni silang apat? Sentro! Hindi ni naton mahangpan kung nga may isa gyapon ka persona o kung sinoni nga mga tinuga. Ang nagbuhat sa sininga krimen, mga katropa, nga apat kidya kakabuhi pinang utasin eh. dapat ni tani makatropa matutukan ini sa mga otoridad dito sa lugar para matumod kung ano ning motibo sa sininga krimen. Di ba? Kinagligat to makatropa sa dinto man do sa Mindanao man to may isa to ka Iloy makatropa ha. Ngang iya nga bata nga pila pa lang to kasi mana.
6: No?
9: O kondo binulan pa lang to kundi ko magsala. To tatlo ka bulan, 3 months old baby. Pinatay man mga katropa.
8: Sentro.
9: Pinatay pagi sa kuga.
8: Sentro.
9: Galing Iloy mga katropa lulong sa druga.
8: Sentro.
9: Ano yung mga katropa ang ininga bagay? Ang ininga krimen, ang inimo sa sininga tawo, sa pagpatay sa apat ni kamembro sa pamilya, dalang ilang Iloy. Tatlo ka mga kabataan. Mga katropa sigurado, ya, hindi ni negatibo sila galing druga.
8: Sentro.
9: Mabatas mo ang utaso ng kabuhi sa sining mga kabataan inusong ilang Iloy. Mga tropa. Hindi kita magsiling nga okay lang taning Iloy pinatay. Okay lang taning mga bata pinatay, no. So lagi na yung mga tropa mismo sa mata sa layong pagpatay si Kapariyo. Kagisa pa mga tropa, inubos pa o. Apat gidya ka individual pinamatay sa sininga tao nga nito sino man nito. Tisubong mga tropa, blanco pa ang kapulisan kung ano gidney. No? Ang motibo sa krimen. Na, di ba? Amo pa na isa karong mga tropang aton din nga ginahulat pa. Kaya wala labot na sa violenteng mga hitabo sa sulod sa bulutuan o kung sa mga violenteng mga bagay nga nagdalagan sa pinsar sa mga estudyante.
8: Sentro.
9: Tapos mga tropa, amo pa nga mga krimen. Ang masugata na to, no? Dapat taning aton din nga gobyerno. No? Mahataga niya sa atensyon ng ining mga pamatay ni mga tropa nga nagkakalatabo. So, kaya ti, maka, ano na ni, makalangawa na niyong bagay. O sa bulutuan to, ti, to nadakpan tong sa Tacloban, to nadakpan tong mga nagimo to. Pero mga tropa, may pila ka mga kaso ng suspect, hindi madakpan, dali-dali mo. No? Kangay siniyo. Kabrutal ni mga tropa ang ining bagay sa sininga nga nadangtan sang apat ning ka membro sa pamilya. Ila Iloy kagay tatlo sini ka mga kabataan.
8: Sentro.
9: No. So mga katropa ginaano ko ni, ginapalabot ko ni sa publiko. Oh, for the awareness sa publiko. Kay ti mga katropa hindi kita siling makasama ka ba kita lang do hindi nagi jaluwas mo palibotan. Oras ang gabi tulog ka tapos may mga panulay galing nga naga nga lain ang ginawa galing mga katropa. No? Nga may tuyo, e galing nga hindi amo sa sulod sa balay ninyo. E makawata na inyo sa buong mga katropa. Grabe na kinakinawatay sa buong. Ti mga kawata niya, kumadakpan niya. Ti mayim ako madakpan na. Pero galing ti mga katropa, sa sininga bagay, no? Okay lang ako mangawat sila, pero hindi nila mamatay. Kuwaon na nilang gusto nila kuwaon. Way ta kabalo mga katropa kung ano ginin motibo but ginagina ano talang no ang pinakamalapit ng mga bagay kaangay sini yung pagpangawat mo manulod ng kawatan sulod balay ti syempre kung madakpan sila their last recourse mga resort mga katropa is magbato o kung pamacho na sa sulod sa balay.
8: Sentro.
9: So kung isubong mga katropa ang balantayan ta no kay kung may update na ni may development ang sininga kaso sa pagpatay sa apat ni kamembro sa pamilya dito sa Sambuanga del Sur i-update na ni sa inyo mga katropa no.
8: Sentro.
9: Oras ka doon inalang-alang na mga katropa mga produkto sa Yes to Health mapakalinitan na sa Yes to Health Wellness Center ganap tayo sa Dalan Lizares Barangay 39 Ciudad sa Bacol sa mga drugstores mga katropa kangay sa Mercury Drugstore Negros Grace Pharmacy The Generics Pharmacy South Star Drugstore kag sa Generica don't forget sa online sa Shopee nyo ininga mabakal.
8: Sentro.
9: And mga katropa good morning sa mga nagatutok sa ato mayingod to kay Bombona Costa kay ano no kay na Katoliko kay Jelwin okay, Sir Elvis Guanzon, kay Jinjin. Good morning dra sa inyo mga katropa, no? Kay sa iba pag naton dra, sa ila ni Felix Burgos, la ni Regina Burgos, kag sa ila dra ni Maria Fe kag ni Rosno Magael. Good morning dra sa Barangay Damgo Banwas ang ibi Magalo. And mga katropa, happy fiesta dra, no? Sa purok may mula tong Barangay Banago, fiesta sa ilang patron nga si San Pedro, mga katropa. By yours truly, Imo Langko.
11: Wow, ka-perfect!
9: Once again, happy fiesta. Pork may mula ton, para kay Banago. Fiesta sa ilang patron, San Pedro. Mga tropa, hindi nyo na paglisa inyo mga radyo kay magabulos ng XFM Network News. Salamat inyo ang kormansi katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapasalamat gin bang uto and God bless us all mga katropa.
1: Franz Andrew Burgos sa Sentro. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
16: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong ko sang order yung kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
15: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
12: Mabili sa mga butika.
15: Premium D3 coffee mix.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
15: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
18: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
19: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Santone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Tamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
15: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
21: XFM.
22: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, ang timpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
23: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
24: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
25: Come on, guys. Centro. Come sa Bullseye.

0: Live sa 104.99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Napapasok lang na balita rin, katropa, sinuspindi po ng Batangas City Integrated High School ang lahat ng klase nila at on-site school activities simula ngayong araw hanggang sa susunod na abiso. Matapos ang naiulat naman ay banta ng pamamaril laban sa paaralan. Ayon sa pamunuan ng BCIHS, ipinatupad ang suspension bilang pag-iingat para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral, guro ng teaching personnel, mga magulang at iba pang miyembro ng komunidad ng paaralan. Mahigpit ding pinayuhan ng publiko na huwag munang magpunta sa campus habang umiiral po ang suspension. Sa ngayon ay pag-ugnay ng paaralan sa mga kinaukulang law enforcement authorities kaugnay ng insidente at hinikayat ang lahat na manatiling kalmado. Umiwas sa pagpapakalat din na hindi beripikadong impormasyon at umasa lamang sa mga opisyal na anunsyo ng paaralan. Hiniling din po ng eskwelahan sa publikong agad iulat sa school administration o sa mga otoridad na anumang kahinahinalang mensahe, social media account o kaya aktibidad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
0: PNP paigtingin ang child protection at cyber safety program sa mga paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Paigtingin ng Philippine National Police o PNP ang mga programa nito para sa proteksyon ng mga bata at kaligtasan sa cyberspace bilang suporta sa mga hakbang ng Department of Education o DepEd upang mapanatiling ligtas ang mga paaralan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Natates Jr., nakahanda ang PNP na makipagtulungan sa DepEd kabilang ang suporta sa pagdaragdag ng guidance counselors at pagpapalakas ng koordinasyon sa mga law enforcement agencies. Tutukan din ng PNP ang mga banta sa online tulad ng cyberbullying, online exploitation at iba pang uri ng pag-aabuso laban sa kabataan sa pamamagitan ng mas pinaiting ng Child Protection at Cyber Safety Initiatives. Binigyan din ni Nartates na mahalaga ang pagtutulungan ng PNP at DepEd upang matiyak na ligtas ang mga mag-aaral kapwa sa loob ng paaralan at sa digital na kapaligiran. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Kabilang sa mga prioridad naman po ng Senado, mga katropa, ang panukalang anti-political dynasty bill at ang pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga batang 16 anyos pababa. Ito ay ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sinabi ni Gatchalian na kabilang ang dalawang panukala sa mga prioridad sa ilalim ng 50 Legislative Executive Development Advisory Council bills na nais nilang may sulong kasabay na iba pang mahalagang panukala. Ayon sa senador, isinusulong niya ang panukalang maghihigpit sa paggamit ng social media ng mga minor de edad dahil sa umano'y masamang epekto nga ng mga online platforms at mararanas na content sa kabataan. Samantala, sinabi rin ni Gatchalian na kabilang sa mga prioridad ni Senadora Risa Ontiveros ang anti-political dynasty bill at ang panukalang reforma sa Party List System Act. Dinagdag po nito na target ng Senadong pagtunan lamang muna ang piling mga priority bills habang isinasabay din ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at iba pang mahalagang gawain ng Kongreso.
2: XFM News Nationwide.
0: Tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng pamahalaan sa kabila ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, magpapatuloy ng formal o normal ang pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng administrasyon at walang isyong pampolitika ang hahayaang makaantala sa trabaho ng ehekutibo. Ipinahayag din ng palasyo ang tiwala na gagampanan ng Senado ang tungkulin nito bilang legislative institution at bilang impeachment court, alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Umaasa rin ng Malacanang na maiiwasan ang anumang boycott o hakbang na maaaring makaantala sa gawain ng Senado habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Binigyan din pa ng palasyo na nananatiling prioridad ng administrasyon ang pagsusulong ng pananagutan at transparency sa pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Nanawagan din si Castro sa publiko na huwag hayaang maging dahilan ng higit pang pagkakahati ang isyu ng impeachment at mag-ingat laban sa pagkalat ng fake news.
2: XFM News Nationwide.
1: Posibleng magharap ang prosecution at defense ng parehong mga testigo at dokumentaryong ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon po kay House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno. Ipinaliwanag ni Jocno, mga katropa, na may mga tinatawag na common witnesses at common exhibits na maaaring gamitin ang parehong prosecution at defense, pero magkakaiba ang layunin ng bawat panig sa pagpapakita naman ito sa impeachment court. Anya, kung naiharap at na-cross-examine na ang isang testigo, maaari nang hindi na ito muling ipatawag ng kabilang panig. Ipinaliwanag din ang mambabatas ng pagtalakay sa listahan ng mga testigo at ebidensya sa pre-trial ay pinangangasiwaan ng clerk of court na siya namang nag-uulat sa impeachment court kung may mga isyong hindi mapagkasunduan ng magkabilang panig. Dinagdag ni Jocno na sa ngayon wala pa sila nakita ang posibilidad na magkaroon po ng mga hindi isiniwalat o yung tinatag na surprise witnesses dahil kinakailang ihayag talaga ng bawat panig ang kanilang mga testigo at ebidensya bago ang paglilitis.
0: Posibleng bawasan ng House Prosecution Panel ang bilang ng mga testigo at maging ang ilang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung mapatutunayang sapat na ang mga ebidensyang maihaharap sa paglilitis. Ayon kay House Prosecutor Representative Joel Chua, nakahanda silang iharap ang ebidensya para sa lahat ng apat na articles.

0: maaaring hilingin ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na maglabas ng subpoena para piliting humarap ang mga testigong tumatangging dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, may kapangyarihan ang impeachment court na obligahin ang pagdalo ng mga unwilling o hostile witnesses kung mahalaga ang kanilang testimonya para sa kaso. Kabilang po sa 57 na testigong inilista ng prosecution, sina dating Court Sheriff Abe Andres, umano'y siruntok noon ni Duterte nung alkalde pa ito ng Davao City, at dating Chief of Staff nitong si Zulaika Lopez. Gayunpaman, nilinaw ni Chua na hindi lahat ng nasa listahan ay tsak na tatawagin sa paglilitis dahil maaari umano'y hindi na sila kailanganin kung magiging sapat na may naunang testimonya at ebidensya.
1: XFM News Nationwide.
2: Senate President Win Gatchalian tiniyak ang kaligtasan ng mga senador, media at mga kawanin ng Senado. Mga bisita papapasukin na muli. Narito ang report. Magpapapasok na muli ng mga bisita ang Senado matapos ang pansamantalang pagpapatupad ng no visitor policy bunsod ng umiiral na heightened security measures. Sa inilabas na video message ngayong araw, sinabi ni Senate President Win Gatchalian na tungkulin niyang mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng senador, kawani, miyembro ng media at mga bumibisita sa Senado. Matatandaang noong June 8, ay isinailalim sa heightened security measures ang Senado matapos makatanggap ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation hinggil sa posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Ayon kay Gatchalian, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Senado sa mga security agencies upang masiguro ang kaligtasan ng lahat habang muli nang pinapayagan ang pagpasok ng mga bisita sa ilalim ng Visitor Management System ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Kasabay nito, mananatiling mahigpit na inspeksyon sa mga pasukan, beripikasyon ng pagkakakilanlan at iba pang hakbang sa seguridad upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng seguridad at accessibility ng Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, buhat po sa Senado, punta tayo sa Malacanang. Mas malakas daw na ekonomiya, Katropa, sa pagtatapos po ng second quarter, inaasahan ng Malacanang. Katropa natin sa balita, Daddy Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live!
3: Sa ang palasyo ng Malacanang, nagaganda ang estado ng ekonomiya ng bansa sa pagtatapos ng second quarter ng 2026. Ito ay sa gitna ng inaasahang muling pag-aramtada ng mga infrastructure projects ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, na makatutulong sa economic expansion ang pagpapatuloy ng infrastructure activities. Bahagyaan niyang naantala ang ilang proyekto dahil sa ginawang pagprepaso, lalo na sa flood control at iba pang public works. Uro nang inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagpapalabas ng pondo para sa mga priority infrastructure projects ng pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Tumutino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Las Piñas City Police ang pagkasawi ng dalawang tauhan ng isang water concessionaire matapos matrap sa gumuhong 18-meter na hukay sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas City. Kinumpirma ni Fire Superintendent Sunny Carpio ng Las Piñas BFP na narecover ang dalawa na trabahador bandang alas 6:44 ng umaga kanina. Ayon sa mga initial investigation ng mga otoridad, 7 workers ng Maynila ang nasa excavation sites ng bumigay ang hukay pasado alas 2 ng hapon kahapon. Anya, sa nasabing bilang, 5 katao ang natrap kung saan nakaligtas ang 3 habang hindi naman pinalad ang 2 biktima.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, katropa, naglabas na opisyal na pahayag ang Maynila Water Services Incorporated kaugnay na aksidenteng naganap sa isa sa kanilang project site sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas. Ayon sa kumpanya, agad silang nakipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection sa barangay at sa iba pang local disaster response authority para po masimula ng emergency response at retrieval operation na kasalukuyang pinangunahan ng BFP. Inihag din ang Maynila at ang paigaramay sa mga apektadong

0: gagawa at kanilang mga pamilya. Tiniyak na may pagtulungan sila sa kanilang contractor para maibigay ang kailangan tulong at suporta sa mga apektado. Pansamantalang tinigil muna ng kumpanya ang operasyon sa nasabing lugar habang nagpapatuloy sila sa paipagtulungan sa otoridad. Sa ginagawa po naman ang investigasyon para matukoy ang sanhi na insidente. Dahil nagpapatuloy nga ang investigasyon, sinabi ng Maynilad, wala muna silang karagdagang detalye na pwedeng ibigay sa publiko sa ngayon.
1: XFM News Nationwide.
2: Mas mataas na terminal fee ang sasalubong sa mga biyahero sa Batangas Port simula July 1 ngayong taon kasunod ng pagpapatupad na ikalawang yugto ng aprobadong dagdag singil. Mula sa kasalukuyang 60 pesos, magiging 90 pesos na ito yung terminal fee matapos ang karagdagang 30 pesos na inaprubahan ng Philippine Ports Authority o PPA noong nakaraang taon. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, nananatili ang pagpapatupad ng dagdag singil dahil dumaan ito sa tamang proseso ng pag-aproba at nakalaan ang karagdagang kita para sa pagpapabuti ng mga pasilidad at serbisyo sa pantalan. Mananatili namang exempted sa pagbabayad ng terminal fee ang mga senior citizen, persons with disabilities, estudyante, mga uniformed personnel at Medal of Valor awardees.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga tropa, live din po tayo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Pwede kayo makinig sa XFM Radio Patrol Iloilo sa 100.7, Solid FM Davao City 89.1, at sa XFM Davao 89.1. Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
0: Unahin po natin sa Palawan, si Vice President Sara Duterte ay nakiisa sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bayan ng Aborlan. Tropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
3: Dumalo kahapon si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bahay ng Aborlan bilang bahagi ng selebrasyon ng 77th anibersaryo ng pagkatatag ng munisipyo ng Aborlan sa Palawan. Marami ang nagulat na taga-Palawan dahil maliit lang ang bahay ng Aborlan, subalit binigyang panahon ito ng Vice Presidente. Nagbigay ng binsahe si VP Sara. Sinabi nito na ang kanyang trabaho o ginagawa ay para sa Diyos, para sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ikinatuwa naman ng LGU at mga taga-Aburla na papremyo na ibinigay ng Vice Presidente para sa Lechon Parade Competition. Lahat ng 40 kalahok binigyan ng tig 5,000 pesos bawat isa. Ito'y upang lahat ay merong matatanggap. Nagpapasalamat naman si Mayor Lito Tito kay Vice President Sara Duterte sa pagbisita sa Aburlan at sa handog nitong regalo. Ayon pa kay Mayor Tito, karangalan ng Aburlan na mabisita ito ng pangalawang pangulo ng bansa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Matapos ang trahedya sa Tacloban City, Mayor Alfred Romualdez personal na sinuri ang seguridad sa San Jose National High School. Mga hakbang para sa masligtas na mga paaralan ay sinusulong. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
1: Live report.
4: Isang linggo na ang lumipas mula nang maganap ang malagim na shooting incident sa San Jose National High School noong Hunyo 22. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagluluksa at paghihinagpis ng mga pamilyang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Binalikan ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang paralan upang personal na alamin ang sitwasyon kasama ang mga department head, mga kapulisan at mga guro. Isa-isang ininspeksyon ng alkalde ang bawat silid-aralan. Nais ng alkalde na mapalitan at mapinturahan ang mga pintuang tinawaan ng bana upang sa pagbalik ng mga mag-aral ay hindi na agad maalala ang trahedyang naganap.
5: What I want to do for the students when they come in here, we change the doors. We will repaint them. Not here.
4: Ayon kay Mayor Romualdez, tunay na nakakalungkot at nakakagimbal ang nangyari. Gayunpaman, tungkulin ang pamalang lokal na ikayati ng mga estudyante na muling pumasok sa paralan sa pamamagitan ng paglikha ng isang mas ligtas, maayos at kaya-ayang kapaligiran para sa kanila. Nagkaroon din ng pagkakataon sina Mayor Romualdez sa Senador Rubin Padilla na mag-usap. Ibinahagi ng alkalde sa Senado na isa sa mga hamon ng mga magulang sa kasalukuyan ay ang pagpapalaki sa kanilang mga anak dahil mas pinaniniwalaan na umano ng ilang kabataan ang mga nakikita sa social media kaysa payo ng kanilang mga magulang.
6: It's very difficult for parents now to raise their children because ang mga bata ngayon mas naniniwala sa social media kaysa sa mga magulang.
4: Ipinalam din ng alkalde ang kanyang planong pagpapatupad ng mas epesyenteng emergency response system sa lahat ng paralan sa Tacloban. Sa ilalim ng planong ito, kung sakaling magkaroon muli ng insidente at may tumawag sa 911, agad na matutukoy ng mga otoridad kung saang paralan at maging saang partikular na silid-aralan nagmula ang tawag. Hanggang ngayon, patuloy pa rin nananawagan ng hustisya ang mga pamilya ng mga nasawi, gayon din ang mga nasugatan sa naganap na malagim na insidente sa loob ng paralan. Mula dito sa impilan ng 99.9 XFM Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
0: Samantala, Katropa, total cellphone ban sa pampublikong paaralan sa Dumanhog, Cebu. Ipinatupad. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Ng Dumanhog sa Katimugang Cebu ng total ban sa pagdadala at paggamit ng cellphone sa lahat ng pampublikong paralan simula ngayong araw. Ayon kay Mayor Gongon Hika, kukumpiskahin ang anumang cellphone na madadala ng mga estudyante sa paralan at ibabalik lamang ito sa katapusan ng school year. Sa isang pahayag sa social media, ipinaabot ng alkalde sa mga punong guro, district supervisors at mga magulang ang naturang polisiya na layuning mapataas ang antas ng academic performance sa bayan at maikayat ang mga mag-aaral na mag-focus sa pagbabasa, pag-aaral at face-to-face interaction. Sa ilalim ng patakaran, maigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng cellphone ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Giit ng alkalde, layunin ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng mas maraming oras ang mga mag-aaral para sa pagbabasa ng mga aklata, pakikinig sa klase at pakikipag-ugnayan sa kanilang mga klase salip na paggamit ng mga mobile device. Hiniling din niya ang kooperasyon ng mga residente at iginiit ng hakbang ay bunsod ng umano'y bumababang academic performance ng bayan. Nilinaw rin ni Mayor Hika na ang cellphone ban ay hindi kaugnay ng kamakailang insidente ng pamamaril sa paralan sa Tacloban City. Ani ang pagsisiyasat sa mga bag ng mga estudyante ay bahagi lamang ng mga akbang sa seguridad upang matiyak na walang armas o anumang delikadong bagay ang makakapasok sa mga paaralan. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Sunthorn Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almimata XFM News.
2: Dalawang high school students sa bayan ng Apari, Cagayan na hulihan ng baril at patalim. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tuguegarao.
8: Hulihan ng baril at patalim ang dalawang high school student ng Apari School of Arts and Trades sa bayan ng Apari, Cagayan noong umaga ng Biyernes sa Hunyo 26 taong kasalukuyan. Ang mga nahulihan na mga mag-aaral ay itinago sa mga pangalang alias Masli, 15 anyos, residente ng barangay Punta at alias Jiro, 14 anyos, nakatira sa barangay Talungan na pawang mga grade 8 students sa nasabing paaralan. Una rito ay tinangka umano ng tatlong estudyante ang mag-cutting classes. Subalit nasita ng hani ng 1st MFP, 2nd Provincial Mobile Force Company ng PNP na nagsasagawa ng school visitation. Matapos ang isinagawang inspeksyon, nasamsam kay alias Masli ang isang kalibre 38 revolver na walang serial number at may dalawang bala, habang nakuha naman kay alias Jiro ang patalim. Nasa kustodiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng LGU Apari ang dalawang menor de edad, habang nasa pangangalaga ng PNP Apari ang mga nasamsam na baril at patalim. At yan ang ulat ang mula rito sa hottest city in the Philippines sa Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: Probinsya ng Guimaras, pansamantalang hindi tumatanggap ng mga baboy at iba pang produktong pork mula sa ASF infected areas. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
9: Pansamantalang hindi nagpapapasok ang probinsya ng Guimaras ng mga hogs, swine, pork products at byproducts na mula sa mga lugar na kinategorize bilang red zones o infected zones ng African Swine Fever o ASF. Ito ay sa ilalim ng Executive Order No. 60, Series of 2026 ni Governor Maria Lucia Nava. Ipinag-utos rin ng nasabing EO ang mahigpit na border control, mandatory disinfection ng lahat ng mga hogs, swine at transport vehicle pag enforced ng veterinary quarantine, food safety measures at pagkontak ng regular o random na checkpoints. Kanila ring ipinagbawal pansamantala ang pagpapapasok ng live hogs at pork products mula Capiz, Iloilo at Negros Island Region. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Diretso na tayo sa Katropa, Katropang Brian. Binabantayan ang pag-asa isa pong LPA, Katropa, low pressure area. Namataan sa silangang Surigao City, Surigao del Norte.
2: Katropang Buddy, inaasahan ang pag-asa ngayong araw ang maulap ng kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon dahil sa LPA, habang naapektuhan naman ang southwest monsoon ang natitirang bahagi ng Mimaropa.
0: Samantala po tayo sa Metro Manila, Katropa, makakaranas tayo ng iba pang bahagi rin ng bansa ng bahagi maulap. Hanggang sa mas maulap na kalangitan, madilim na nga daw po sa labas ngayon. May mga pulo-pulong pag-ulan din, dulot naman ng localized thunderstorm.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.30 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin, Katropa, ang Santon Gold. Subok at epektibo. Nanawagan na si Pope Leo XIV sa mga leader ng iba't ibang bansang unahin ang pagtugon sa gutom, kahirapan at pangunahin pong pangailangan ng mamamayan kaysa daw sa patuloy na paglaanan ng malaking pondo ang digmaan. Sayan talumpati sa punong tanggapan ng World Food Program sa Rome, Italy, sinabi ng Santo Papa na dapat higit na pagtunan ng pansin ang sapat na pagkain, malinis na tubig at serbisyong pangkalusugan. Binigyan din pa niya na ang patuloy po na krisis sa pagkain sa iba't ibang panig ng mundo ay nagpapakita na hindi balancing prioridad ng ilang pamahalaan sa usaping politikal at moral.
1: Showbiz News!
10: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilantad ni Kapuso actress at beauty queen Herlene Budol ang umano'y indecent proposal na natanggap niya mula sa isang nagpakilalang gov. Sa Instagram story, ibinahagi ni Herlene ang screenshot ng mensahe kung saan tinanong siya ng naturang sender kung maaari siyang makasama para sa isang one-night stand kapalit ang 150,000 pesos. Makikita rin sa screenshot na ilang beses umano siyang tinawagan ng sender. Mariing tinanggihan ni Herlene ang alok at sinabihan ang nagpadala ng mensahe na gamitin na lamang ang pera sa pagtulong sa kanyang mga nasasakupan. Hindi naman pinangalanan ng aktres ang pagkakakilanlan ng nagpadala ng mensahe sa kabila ng panawagan ng ilang netizens at social media personalities na magbigay siya ng clue. Wala na rin ibinahaging karagdagang detalye si Herlene sa kaugnay na insidente. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports!
0: Iatid po sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Inilabas na ng Philippine Olympic Committee ang opisyal na player pools ng Alas Pilipinas Women's at Men's Volleyball Team na sasama, Katropa, sa 28th Asian Games sa Nagoya, Japan ngayong September. Pauna niya ni Najia de Guzman, Mars Alba, Angel Canino, Don Katindig, Jel Cayuna, Thea Gagate, Vani Gendler, Shira Hardio, Justin Nazareno, Aya Lowry, Alia Malaluan, Jen Nerva, Shaina Nitura, Del Palomata, Pangs Panaga, Ara Paniki, Ami Probido, Erika Santos, Pipi Sharma, at iba pa. Hindi nakabilang sa final pool si Shaina Nitura matapos malalim pala sa ankles surgery. Samantala, pamuno naman po ni na Brian Bagunas, Mark Espejo, Lloyd Josapat, Jude Garcia at iba pa ang men's team. Sila rin pa rin ng Italian coach Angelino Frigoni.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po XFM News Nationwide, mga katropa. Ngayon pong Monday afternoon, June 29, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, marami salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: XFM 103.9
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
11: Mabibili sa mga butika.
14: The quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Premium D3 Coffee Mix.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
16: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
17: Ako si Sara sa aking kapita ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan epekto sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. At gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
19: X.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang aton lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din pinagi sa aton sininga pagpangalagad, siyempre padayon kita nga magapakigbahin, mag-share sa inyo sa pinasini ka praktikal nga mga pamagi nahanungod sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulig ka pag-ayo sa aton sini mga badatian, pinaagi no sa pagreforma sa aton sini tagsa-tagsa ka mga hindi amunga na andan o kung mga unhealthy lifestyle na ton. Pero kapati kita no, ang pinakamanamigid na aton matunaan kag mapaanad ang aton sini kagalingon sa usto sini nga pangginawi para makalikaw na nga daan kita sa mahimo mangin resulta o kung mga balatian tungod sa pagpabaya na ton sa aton sini mga kalawasan. Kariga pati kita sambalanon nga nagasiling. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Bisan ginagmay lang kaayuhan sa aton lawas ang aton ginahimo. Pero kung sige-sige, maabot gyud ang panahon na no? Nga magabalos gyud ni balik sa aton pinagi sa pagpabakod sa aton lawas para ang nagkarinlain sini nga mga banatian aton sini malikawan. Kati din bala nagahalin ang dalangko kung malala sini nga mga banatian. Sa simple lang naton sini nga mga pagpabaya-baya ukon sa aton sini pagpabuyan-buyan. Ayhan mga sintomas sini nga gina dala-dala lang naton kag gina pabayaan lang naton. Tungod sa aton sini pensar, base kon sobrahan lang ni kakapoy, base kulang lang ni sa tulog, base kulang lang ni sa inom tubig. Ang balsang kilala ko, base kulang lang sa kwan. De kulang lang sa tulog. Kati per mega pulaw. Nanghabalanon ko nablang ano ko na mahimo mo sa gabi, hindi o mahimo sa adlaw. Silang saya-saya. Bisa na adlaw niya kahimo ko. Ang pagpulaw, amung hindi ko na mahimo sa adlaw. Kaysa gabi, lagi ko na mahimo. Pero may nakapunto din na sa aton sini mga tagparamati. Dapat balanse ang aton sini nga kabuhi. Balanse sa tanan-tanan. Sa aton physical, mental, spiritual. Although hindi magiging aton na perfect, pero at least no, ara ang aton sini nga awareness. Ara ang aton sini panghuna-huna. Nga dapat maghimo gikita sa kung ano ang makapaayo sa aton sininga lawas sa adlaw-adlaw sininga tanan. Live magaling kita mabatian sa aton sini mga XFM station sa Bugo sininga Isla Sang Panay. Adara sa aton XFM Calibo, XFM Rojas City, XFM Antique. Dira sa aton sini mga kabiyanan, mga avid listeners na aton dira sa Negros Island region nga may mga XFM stations sa sudad sang Bacolod, kag siyempre dari sa XFM 100.7, XFM Iloilo City. Welcome, welcome sa diwat sa aton sini nga pagpangalagad. Ayan, may mga ginabatsyag kamo sa inyo sini nga lawas, dugay nyo na ginadala-dala, may mga natilawan man kamo sini nga mga remedies, mga tips na ginsunod nyo man, ano? Para sa inyo sini nga ikaayong lawas, pero ara gyapon nagabalik-balik ang inyo sini nga badatian. Ayan, may mga maid-id pagid nga dapat sini tong karon kag si saon sa inyo sini tagsa-tagsa kamakugalingon, may labot man sa lifestyle o kun base nakabase man dani o kun may labot man dani sa hindi husto sini nga preparation sang aton sini nga mga parte sang tanom, pagkaon sini kung timing nga pagkaon sang mga utanon, timing nga pagkaon sang prutas, anong kadamuon sini. Kaya especially sa mga dapat na hindi naton dapat himuon pag-abot sini sa nutrisyon. Kaya kadamu kita sa ginahuna-una nga sa aton husto pero hindi kili makapaayo sa aton na lawas. Pwede nyo lang ipadala pananglit may mga concern kamo sini sa ikaayong lawas dari sa aton sini nga text hotline sa 0928-287-4637. 0928-287-4637. Para makahatag makita sa inyo, simpiras sini ka mga pagpanugyan, pira sini ka mga rekomendasyon. Kung ano sini mga preparation sa mga tanong, mga parte sa tanong, ano kalawig ang paghulom mo sini, kung pagpabukal mo sini, o kung tanong niya mga method of preparation sini na kinahanglanon na naton. O kung hindi gani, maghatag man sini sa nagkaigyo nga program of
chosen supplements nga baka paayo sa inyo sa nga lawas kaga FDA approved nga makabulig ano pabakod sa aton sa nga lawas for prevention kag makabulig support sa aton sa nga lawas kun may ginabatsyag na kita sa nga mga baritian kapiyan pang ibandera ti under treatment sa ila sa ni mga nabatyagan. Well, isa na naman ka topiko ang aton sa nga pag-istoryahan sa nga edisyon sa aton sa nga pag-pangalagad. Sa masami, may mga kinaiya kita o kung may mga naandan kita nga ang iya sininga resulta sa aton sininga lawas, sa aton sininga panghuna-huna, sa pangkabugusan. Balan mo pag-abot sa naturopathic medicine o kung sa naturopathy, hindi kita nagatanaw sini sa ginatawag sakit sang isa ka tao lamang. Kundi ginatanaw naton ang tao nga may sakit. Kay nga aman, bisan pa ang iya sininga panghuna-huna, bisan pa ang iya sininga spiritual aspect sa iya sininga pagkabuhi, kung paano, kung ano kadalom ang iya sininga relasyon spiritual sa iya sininga ginapatihan, ano kahanuot ang relasyon sininga sa iya sigkatawo, o kung ano man, kanabaw, ano, o kung pagkasalimpapaw sa iya sininga ginatawag pagpakigangot sa iya sininga palibot, tag sa iya sininga mga interaction, magluwas pa pag-abot iya sa nutrisyon, may ara ina sang labot sa ginabatyag naton. Hindi siling na nagbalatian ka lang o kung nagkasakit ka lang tungod sa kagaw, tungod na latnan ka, tungod naghina lang imo sini resistensya. Kung tanawon naton sa pangkabilugan, may labot dira bisan pa ang aton sini ginahuna-huna. Kay bisan pa sa aton sini paminsaron gali, mahimo nga binipisyo o kung perwisyo ang maidulot sa aton sini nga lawas. Amo gani na ginasiling, no? Kapila naton ginabalik-balik ini may mga previous kita nga topic sini ang mga positive thinker mas mabakod ang ila sini nga lawas kumpara mo sa mga pessimist ini balang mga tao nga daw always a negative alang ang oportunidad tong kaysa ang ginatan-aw nila dira ang problema hindi balang chance nga mapaayo ang aton sini nga lawas pero may chance pa kita sini nga baguhon ang tagsa-tagsa naton kay hindi amo nga mga pag-inugali para sa kiikaayo sang aton sininga lawas hindi lamang sa aton sininga lawas pisikal kundi lakip na sa aton sini panghuna-huna kag piminsaran aton tun-an karon ang pinakadelikado gali o kun pinakapeligroso nga batasan o kun naandan nga ginahimo sang kalabanan o kun sa pila sa aton sa adlaw may mga ginahimo kita sa aton sininga adlaw-adlaw nga mga aktibidades nga para sa kaayuhan sa aton sini nga lawas o kun why lang kita nagamind ano why magita sini nagahuna-huna kun anong posible sini nga outcome kag ang balik sini syempre sa aton sini nga lawas kag sa susidad sa pangkabilugan kadamo sa mga tao nga nagahuna-huna ang pila sini ka makatalaga mga habit amo ang mga bisyo kasubong sini sang pag-inom kasubong sini sang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon pag sigarilyo pagkaon sinisang hindi healthy nga mga pagkaon hindi ka mag o kung nang hindi sinipag exercise ang hindi sinipag panimpon-simpon sa aton sining isig ka tao gina-isolate ang kagalingon tama mga tao sining nga nagahuna-huna nga doon muna nang ginatawag makatalaga mga ginahimo naton sa aton sining ikaayong lawas actually may labot man din na sila no sa pagpahina sa aton sining lawas sa pangka bilugan. Pero may ara gali sa isa kahabit nga halos maapektuhan ang ginatawag tanan naton sini kung pangkabugusan naton sini nga kaugalingon kung ginahimo naton sini adlaw-adlaw kag mangin kabahi na ini sa aton sini nga kabuhi. Ano bala ining habit o kung naandan naton nga ginakabig sa mga eksperto kay sunod sa pagtuon nga makatalaba at talagam sa isa siri ka individual nga may amos sini nga ginatawag sahi sang pamaagi sa pagkabuhi adlaw-adlaw amo ni balang habit nga nagakabuhi kita sa ginatawag auto pilot
mode. Magambal kita sa ninyo autopilot mode, ti aranay na andan na lang naton ang tanan-tanan. Why na kita sa conscious effort sari kung sa paguna-una kung ano ang labing mas makapaayo sa aton sa ninyo lawas. Why na kita sa nagahatag sa nagakaigo kag may idiid sa ninyo atensyon sa aton sa panghuna-una sa aton sa mga ginapili mga pagkaon naton, ginabuhat naton, ginasulot naton kag bisan pa sa aton sa ninyo mga action. Kung kita sini ang nagauntat sa paghuna-huna sini consciously, na balang may tinutuyo kag hungod gid nga ginahimo naton, kag ginapabay-an naton ang aton lang sini mga naandan, mahapos sa aton, maabot ang panahon ng aton sini naandan, ang aton sini balatyagon, ang aton sini mga kahadlok, kag impluensya sini sa mga tao sa aton sini palibot, amo ang magakontrol sa aton, imbes nga kita sini ang may kontrol sa aton sini kagalingon kag sa aton sini mga desisyon. That's why madamo sini sa mga tao ano nga kun pamangkuton mo nga ginhimo mo ini. Masiling tinakita ko mo nga ginhimo ini sang isa ka sikat man nga influencer sa isa sini ka artista o sa isa sini ka endorser kag ginsunod kuman. Without thinking, umagambal, blakit ang thinking, madalom nga paguna-una, kung paino-ino, critical nga paguna-una, hindi bala maayo para sa tanan o kung sa pila lang. O kung basi, ginahimo lang ang amo to, sa purpose iya nga para sa ila kaugalingon nga bintaha. Maghambal gani kita subong nga kung karon nga autopilot kung sa aeroplano pa bala ginaset ina sa piloto ang aeroplano dira no ang iya sini nga kung galupad na siya ang iya sini nga kataason ang iya sini nga kadasigon kag ang direksyon kun diin sila sinima kadto para mas mahapos sini no ang mangin plastada sa piloto sa samtang naga biyahe. Pero kung kinanglanon, pwede niya makancel mo sa piloto kag i-shift iya sa manual ang operation sa isang aeroplano. Ang problema sa aton sa tao, sa mga tao, sa mga individual kag sa mga listeners na aton na nagpamati, no? Kung maanad kita sa sining ginatawag habit nga autopilot. Magambal, gani kita sa sining autopilot, ano bala ang buot na aton sa silingon? Ang aton sini nga utok ginahandol niya ang mga ginahimo naton adlaw-adlaw halos adlaw-adlaw halos tanan nato ginahimo sorry automatically amo ni ginatawag nga autopilot bala like for example ang aton sini nga pag bugtaw ang aton sini nga pag-check sa aton sini nga phone ang aton sini nga pagtan-aw sa aton sini mga social media account kag ang aton sini nga pangginawi mas gustohon ta ginahimo ang mas mahapos sini sa aton to kita sa aton sa nga opisina. Mangin emotional kita. Kung anong gusto ta sa nga himuon, himuon ta. Matulog makita kung di magtulog, himuon ta man. Waay sing disiplina kumbaga sa aton sa nga galingon. Actually nga aton utok, mas ginapili niya ini kay mas mahapos ini para sa aton sa nga brain to conserve energy. Nga ang mas mahapos, amo ang mas ginapili. That's why may mga palamang kutanon kita nga, te, kung hindi gali maayon, doon ka ginapinsar sa aton sa nga utok, tinga ginahimo man aton. Damo sa mga bagay nga hindi mayo, no? Balaan ta man hindi mayo, pero mas ginahimo na itong tungkol mas mahapos sa aton. Kung mas ginapili ta ang mas mahapos sa aton, huwag kita sa ginatawag conscious effort o kung maalamon sini nga mga desisyon kag pagpanghuna-una kung anong mangin outcome niya sini, ti amo na ginatawag nga autopilot. Bugtaw kita, scroll kita sa cellphone, ligo kita, kaon kita, kadto sa lubrahan, dito sa lubrahan, scroll naman liwat. kung parts nga aton sini nga pag obra, mga obligasyon naton pagkahapon ulit na naman scroll naman liwat sa atin sa social media o kung mga naandan lang naton nga routine sini. Why na gani ibang sini nagapaminsar eh kung ano ang ila sini dapat buhaton nga bag-o kinaanad sila sa ila sini routine na lang sa adlaw-adlaw kagang adlaw-adlaw nga ini o kung inadlaw nga ini nagahimo sini nga sinimana nagahimo nga binula na binula nagahimo sini nga tuig damo sa mga tao nga why makarealisar sini nga ang ila gali nga pang gitawag kabuhi nangin routine na lang day by day why sing gitawag conscious effort at so ang iba nung kaisa no
Mamang kuton mo, anong adlaw subong, anong bulan subong, may araibang nga dumahayanghag. Siya ay Hulyo nagali subong, o kung Hunyo nagali subong, kung anong bulan manabi. Tingin mo ang kuton mo, anong mga pagbago sa imo kagalingon ng imo sininga na himo. Tingin ba ang sinita nagkauna-una lang yan kung magtulok lang sa imo sini, nga daw blanco ang pinsar. Pero nga ang makatalagam ginakabig nga makatalagam ining autopilot sini nga habit tungod nga ginakawat gali sini no kun may ginakawat gali ini sa aton nga hindi lang naton mapanumbalik. Ano pa lang ginakawat sini autopilot habit sa aton nga hindi na naton mahimo mabalik? Amo ini ang mataamat nga pagbuhin gali sa aton sini nga kabuhi kumbaga wising moment o icing nagakabuhi lamang kita nga daw as in nagaginhawa lamang kita daw hindi man worth sa aton sininga tinuig sa aton sininga kabuhi. Kung nalimbawa ikaw sini ang mentally absent during those moments nga importante no, ma-lose na naton kung madula na naton ina forever. Kaya nga aman ang autopilot slowly removes awareness ang pagat ang aton sininga pagkamaalamon bala ang aton sininga pagkaalisto ginaamat-amat kuha na sang autopilot habit ang aton sininga creativity ang aton sininga family relationships kag ang relationship naton sininga sa aton sininga ni mga workmates kag sa pangkabilugan ano sa aton sa ni komunidad mga oportunidad kag bisan pa sa aton sa ni kalipay amat-amat ini ginakuha no sa ginatawag autopilot habit nga hindi naton ini halos ma bantayan o kun hindi naton halos ma mulalungan nga ay amat-amat nagali kita distansa sa relasyon naton sa aton isig katawo. Hindi na gali kita makahimo sang bag-o nga mga butang sini nga nagahuna-una. Ano ayan ang masi-improve na kon sa akon sini ikaw galingon? Aware bala ako sa akon ginakaon o kon ano lang mahapos sa akon sa adlaw-adlaw amo na nang akon ginaluto o kon ano na amo na nang akon gina-prepare? Siyempre may ara man dira nga buksan mo dala tapos tughungon mo dala sa ininit nga tubig. May ara sini nga nakalata nga buksan mo dala pagkatapos initon sini sa kalaha o kon isulod sini sa oven kag magkaon without even thinking ano ba lang posible nga mga resulta sa ni sa akon sini nga kaugalingon especially sa akon sini nga lawas gani diri kita karon sa mga konsekwensya o kunang resulta sini sa living on autopilot. Ang maghambal kita ng living on autopilot, hindi direkta sini nga magmasakit kita. Kundi ang resulta sini ginatawag behavior, ining pattern nga dito padulong sini sa paghatag sa aton sini sa nagkalinlain sini nga balatian. Nga man, when you live on autopilot, you often make choices without thinking. Kung aragali kita sini sa autopilot mode, di gani autopilot gani, hindi na kinanglan sila sa critical thinking eh. O kung may idid sila nga pagpanghuna-una, masami kita sila nagahimo sa mga pagpili, nga way na nagahuna-una padalom o kung na pagpasangkad sa aton sa nipaminsaron. Halimbawa, ginakaon naton tungod nga kung may ginakaon kita tungod nga bore kita o kung boring gani kita nagapangita lamang kita sa kung anong matimo naton bisan hindi kita gutom. Kung halimbawa gani karon ara ka sa autopilot mode sini bisan gabi na nga oras na nga inugtulog sige ka lang gyapon niya scroll sa imo sini nga gadget sa imo sini nga cellphone. Why ka nagamayan kung pila ka na ka oras sini nga nagapungko dira? Why ka man nagahulag? Why ka man nag-exercise? And even kung ara ka sa autopilot living sini kung autopilot mode pila sini ka mga signs and symptoms ang aton lang ginabaliwala. Ignoring signs that you are tired or stressed baliwala na lang na si imo kadaw hindi mo halos manot taran kay divert ang imo sini nga panghuna-una sa mga bagay nga hindi man primary kung importante sa imo sini nga kabuhi. Ang isa sini ka desisyon kapin pa kung nalimbawa importante nga mga desisyonan o kung bisan gamay sini nga mga dapat aton desisyonan sa aton sini nga kabuhi pero kung ginabalik-balik naton sina adlaw-adlaw ining paghimo naton o kung mga desisyon naton nag-affecto sa aton sini nga habit kag bisan pa sa aton sini nga ikaayong lawas tungod nga suliton ko ang mga desisyon naton na ginagmay pero hindi pabor sa aton lawas inadlaw sini mana binulan kag nagalas tinuig tubtob nga maandan naton isa sa posible sa nga result. Number one, increased stress. Damo sa mga tao, ano, nga from one task to another without checking in with themselves. Gina-ignore nilang signs sini sa like, palanakit sa kalawasan, pabalik-balik, kasakit sa ulo, pagka-irritable,
feeling overwhelmed o kung dali sini mag-react ba na ang ibaan sa niya. Basta kulang lang ni sa tulog o kung basit kulang lang ni sa pahuway. Pero ang ibaan sini na budlayan na magtulog, budlayan na sini mag-ginatawaga adjust, pirmi, kapoy, ila, sini ginabatsag, hindi na sila makapaminsar mayo, ano? San kung anong dapat nila himon sila sini ng mga trabaho kung nagasalig na lang sa ilang sini ng routine. Why na nagawa na una kung paano pag may improve ang ilang sini nga dapat mangin resulta o kung outcome sa ilang sini nga mga gida obra sa opisina may na o kung sa sulod sini sang balay ini resulta no sa gida tawag autopilot living nablang board ka na bala nagaresulta gali ini sang pagdugang pagit sa pagka-stress sa isa ka tao nagaapekto sini sa iya sini nga pagtulog kahit ini nga automatic na simo kung maghigda ka ma-check ka sa imo sini nga social media account kay bisan oras sa inog tulog mawili ka iya sang scroll nga scroll dira hasta abdan ka tuwang gabi hasta abdan ka sang isang ginatawag kaagahon ini mga habit ano nga nagapaatrasar sa aton sini nga pagtulog nagabuhin sang inadlaw sa aton sa nga kabuhi nga nagaresulta sa dugang nga pagkakapoy hindi kita makoconcentrate maayo mangin na alabuton kita mahina ang aton sa nga ginatawaga reaction kung kaisa delay ng aton sa nga reaction hindi kita mangin maabtik kag maluya ang aton sa nga lawas kag kunara kita sa autopilot sa nga living nagaresulta ini kung magapadulong ini nagatuytoy ini sa aton sa ginatawag an healthy eating. Magambal kita ng unhealthy eating, tikon ano lang maayo dira sa aton eh. Like ang kalabanan sini sa mga ara sa autopilot living, gatanaw sang TV. May mga movie marathon dira, bisan pa sa trabaho gani no, ang imo trabaho lang yun, routine na lang sa imo, nag-scroll ka sa imo sa nga cellphone, bisan pa sa imo sa nga pag-drive, ara sini ang imo sini nga panghuna-una para nga ma-divert pagin ang imo sini nga pang paminsaron. Nga kung anong imo sini nga usapon bisan hindi ka sini gutom kag bisan busog ka na no sa aton sini mga tagpalamati sige lang gyapon imo sini nga timo sa bisan hindi healthy sini nga pagkaon amo ni nga ginakabig yung autopilot living nga makatalagam sa aton sini nga ikaayong lawas kay kun ara kita sini sa autopilot mode kasubong lang ang computer na lang ang nagawa dalas ang aton sini mga buluhaton lang kay naandat talaga nang automatic na sa aton sini nga utok nag-affecto man ni sa aton sini nga physical activity ang mga tao sini nga ara sa autopilot living laban ang pungko kaysa ila sini nga trabaho kay mas mahapos sina siya eh laban sini ang uyang sa oras instead nga purposeful kun tani may tinutuyo nga mas mapuslano lang aton sini nga kada oras sa aton sini nga adlaw kag tungod sa sining kakulang sa physical activity tungod sa pagpalipas ang oras tungod sa pagpatay sini sang oras ginaangot ini sa mataas sini nga risgo sa obesity heart disease type 2 diabetes pagsakit sang likod kay sobrahan sini kapungko reduced muscle strength and even ang aton sini nga mental health affectado man gali kun ara kita pirme sa autopilot mode kun halimbawa why kita sang gidatawag pagpaandar pagpagaling sang aton sa ninyo panghuna-una kun ano pagid ang mas makapaayo sa aton kay kun routine lang pirme ang aton sa ninyo saligan sa aton pang adlaw-adlaw ara kita pirme sa gidatawag hindi paborable nga kondisyon sa aton sini nga mental health kay ara dira no nga tawag sadness anxiety frustration loneliness kapin pa kun hindi kita sini kapin pa kun wai sing upod naton sa aton kapamilya o kun mga abyan naton nga mangin maalamon sini sa pagtan-aw sa aton sini nga mga reaksyones kay may mga tao iyang ang imo sini paghipos mabalaan nila nga may something sa likod ang imo sini nga mga pagyuhom mabalaan nila kung tuon nga yuhom o kung may problema sa likod sina nga mabuligan ka nila ini kalabanan nga nagakatabo sa mga tao balangaran na sa autopilot living waay na sa ginatawag nagakaigo kag maidiid sini nga pagpamensar kung anong dapat baguhon sa ila sini nga ikaayong lawas sa ila sini nga lifestyle sa adlaw
adlaw nga kun bala magresulta ini sa balatian o kun magresulta ini sa kaayuhan. Kadamo isang posible maapektuhan sa di sa ginatog autopilot living. Tungod nga hindi na kita sinimangin maid-id sa aton sining pagpangabuhi, dira na lang kita nakasalalay kung anong naandan naton sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Bugtaw, kaon, biyahe pa trabaho, balik sini sa balay, scroll sa cellphone, pulaw, tulog kadali, bugtaw, kaon, kag nagabalik-balik na lang kita dira. Pero rin sa aton sini mga tagpalamati. Ano bala ang pwede naton mabulig? Kung ano taran naton na no? Sa aton tugalingon na, anong mahimo naton mabulig? Kung ano taran naton nga daw langin routine na lang aton sininga pangabuhi adlaw-adlaw. In fact, may ara kita sa nina-encounter nga nakapamangkot siya, Dok, ano na lang ning akon kabuhi man? Amo na lang ko sini hasta nga mapatay ako? O kung ay nabala po bago ang akon sininga kabuhi, kagbisan pa sa akon sinikinabatsyag, naway man ako sing satisfaction, naway ko sing matodo na kalipay sininga nabatsyagan, daw hindi man ako tuman healthy sa akon sininga pamatsyag. Tungod ang routine na lang ang iya sininga pang adlaw-adlaw nga ginabuhat, naway sing ginatawag extra sininga pag-una-una, pagpadalom sa pinsar kung ano pagin nga pagpa-improve. Ngayon, sarang niya mahimo siya ko galingon, especially pag-abot siya sininga nabatsyagan, siya sininga pang-una-una, kag siya sininga lawas. Ano ba mga warning signs sinino nga mahimo apektado ng aton sininga health kung ara kita sa ginatawag autopilot mode nga pagkabuhi sini? Siyempre, may saranggali kita mahimo nga hindi kita magpabili lang sa aton sa ninyo kondisyon, kundi may pwede kita ligwaton, especially pag-abot sa nutrisyon nga makabulig sa aton sini para nga maluwas kita sa nagkalainan nga makonsekwensya sa kakulang sini sa critical nga pagpanumdom pag-abot sa aton sa ninyo ikaayong lawas. Ang mga tao nga afektado sini no, kung resulta sa ninyo autopilot living, may mga sintomas primero galit nga mabatsagan na ni masami ka naga batyag sang kakapoy, mas labi pa kung mas damo pang inadlaw mga kapoy sini sa bilog na simana kaysa sa daw pagsika, pabalik-balik ang pagsakit sang ulo sini, iba nagalingin ano ang ulo nila sini, hindi maayos sini nga pagtulog ang iban sini, why man nagapadako gani pero nagadugang ang ila sini nga kabugaton, mataas ang ila sini nga stress, nangin malipaton ang iban sini, hindi sila makafocus ang maayo, nagapananakit ang ila lawas permi, kanubo sang ila sini nga ginatawag interest sa mga aktibidades nga sang una nag-enjoy man kontani sila kag ini balang balanon nga sige lang ah tutok ka lang da kun anong imo sini ginatutukan bisan dili man puslanon sa imo sini nga lawas do ginapatay mo lang sini ang oras hasta nga matapos sini ang adlaw hasta ang routine ning balblas ang kilala ko ah. Hindi man ni Pacquiao ah. Inadlaw man ni pero bagabot sa aton sini nga ikaing lawas ang na-miss gali nato na kaayuhan nga mahimo naton madulot sa aton tugalingon subong, hindi na naton dina mahimo mapabalik. Gani ari karon ang pila naton sini ka panugyan. Sa mga tao nga kulang sa ginatawag pagbalanse sa ila sini kong galingon nga naanad na lang sa ila sini pang adlaw-adlaw nga cycle nga ginahimo. Bugtaw, kaon, kag siyempre since nga do ay ka man nag-mind sa imo sining health, why ka man nag-mind kung anong outcome niya sina, kung ano na lang mapulot mo dira, kung ano na lang madali sa imo dira kaysa sa manggarden kami kung may lugar ka, matanom ka logbate, matanom ka ampalaya, matanom ka balunggay, ang iban sina kahasol na sina, bisan may masang obra ganing iban, ginapatay na lang nilang oras gani mo tungod sa autopilot mode o kung autopilot living. Parambal sa kilala ko, katamaron ka na yan dok. Siyempre, tamara na gani maminsar na kung ano pag mas makapayo. Tamara na magkado sa merkado. Pagbakal sini sa mga utanon, bisa malapit lang sa merkado, ano? Kundi kung ano lang ara makuha dira. Ah, sa aga sini, may frozen goods, may sausage, may hotdog, kung ano ba dira nga. Sarang lumalabot. Tapos kaon sang kanon, iban sa nito, may paaman pa nga soft drinks, may paaman pa nga kape nga pertiman katamis. Nga, kung ginahimo mo niya adlaw-adlaw, hindi mangin mayo resulta sa aton sari nga lawas. Ari kita karon sa aton sari kabuhi. O kung sa aton sa mga suggestion. Kung nanotaran mo gani ang imo sini kabuhi, dira na lang nagalibot-libot. Bugtaw, kaon, kanto sa pisina, balik, scroll naman sa cellphone, panyapon, tulog gamay, bugtaw naman pagkaaga, kaon naman, or himos naman, kanto naman sa opisina, balik, kag iban pag yun mga ginahimo, mga hindi paborable sa imo sini nga lawas. Although,
Siyempre, ang pag-opisina o kung pag-trabaho, maayaw gina sa aton. Sa rin ako galingan, kundi palangitan anta man na. Pero siguro hon talang hindi inimangin pala agyan. O kundi hindi inimangin means nga kita sa hindi mangin healthy. Kaya basit kulang pa balang ginakita ta sa aton sa trabaho, pag-abot sa galastusan, pag-abot sa isang panahon. Ganit diri kita, no? Paano naton mabuligan ang aton tagalingon? Paano naton mahatagad sa pabor? Kung halimbawa, waay kita nagahuna-una, sini ko nabudlayan na kita sini, tamara na kita sini maghuna-una, kung anong i-prepare naton sa aton sini nga lamesa, pinggan sini, kaya tiyan naka-autopilot kita permi, gusto naton mas mahapos na lang. Diri kita sini sa aton sini pila kapanugyan. Ano ba lang papel sa aton sini nga Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sunthon Vitamin C, pag-abot sa mga tao nga ara sa autopilot mode. Ang mga tao, no, nga ginatawag tamara na maminsar sila sa likaw galingon, gusto nila mas mahapos permi. And even sa mga makapaayo sa lawas, gusto nila mahapos permi. Actually, hindi tanan mahapos. Tungod kinanglan ito mag-effort. Arang exercise. Kinanglan ito maghulag. Hindi na yung autopilot. Mag-start kita sa effort sa ni. Araman ng nutrisyon. Kinanglan ito man mag-prepare sa aton sa mga otanon. Mag-prepare sa sa mga prutas na dapat aton sa ni kaunon para sa aton sa mga nutrisyon. Kag araman ng husto sa mga pagtulog. Kinanglan disiplinahon. Ginaton ng aton sa ni kagalingon. Nga makakuha kita sa isang pito tubtubolo ka oras o kung siyam ka oras sila nga pagtulog sa kagabihon. Kag, hindi lang sila nga tulog nga basta nagpiyong lang mata na to na kundi mahamuok sila nga pagtulog. Pero, hindi man tanan nga mahapos, hindi maayo sa aton sila nga lawas. For example, ang aton sila nga Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sunthon Vitamin C, paano na to na pasulod karon sa mga tao nga maara sa ganitong autopilot mode? Dari kita karon sa iya sila nga mga sangkap. Isa, sa iyang sangkap sila amo ang moringa. Uko ng balunggay, dagaya ini sa mga sustansya, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, calcium, potassium, iron, magnesium, may protina, may antioxidant ini. Kabalo naman kita sa iya sa mga health benefit sa aton. Paano naman makabulig, no, sa mga tao bala nga kulang sa maidiid jag mapisan sini nga pagpamensar kon ano makapayo sa ila sini nga lawas. Una-una nagasuporta ini sa nutrisyon. Tungod kalabanan sa mga tao nga ara sa autopilot mode, tamara na maghimos, tamara na magprepare sini sa ila sini nga pagkaon, luto utan, magbakal utan especially kung magtanom sang utan, badamo gidang tamaran pagid sini, kagkapin pa kun wai ka man sa lugar sini sa imo sini nga palibot. Ang balunggay makahatag sa imo sa nagakaigo sini nga sustansya kon nutrisyon. Dira siya sa Sunthon Plus Gold capsule naton. Kanagabulig man na ni para nga mahagan-hagan ang pagka-damage sa aton sa

Unang mag-exercise for me, siya mag-exercise ko, basta lang pagkaaga, bla, ma-push up ko, bla. Pagkaaga, si Dr. Maran ko, sunod naman niya aga. Hasta lipasan na lang, inadlaw siya, di ba? Nabinulan, why pagyapon maka, sugod siya niya sa pag-exercise. Pabakod sa muscle na to ng pag-exercise, kag pag-repair siya natin sa niya muscle, kinanglan natin sa niya yung protina. Makabulig diri ang spirulina. May protein, may iron, may B vitamins, may copper, antioxidant. Kaglibaton ko, phycocyanin. Para sa aton sa muscles, hormones, katon sa ring enzymes, kag tissue repair, kag maprovidean makita sa ring sa nagkakaigo nga antioxidant for our cell protection. That's why ang Santon Plus Gold Capsule, highly recommended sa mga tao nga tamara na mag-prepare sa ilan sa ring pagkaon, pero tandaan na to na hindi ni maka-replace ang aton sa ring healthy eating habits. Makabulig siya puno sa kakulangan ha, sa aton sa ring maginakaon na magigitawag nga food supplement. Pagkatapos disiplinahon gid nato ng aton dugolingon. Kinanglan to mag-exercise, kinanglan to mag-tulog sang husto kung gusto naton sang mas maayong outcome. Amo ning panugyan akon sa mga nagapamangkot la sa aton. Ano dokman, ano nga mga pagbag-ong mahimo ko madulot sa aton sa ring dugolingon? Paano ko ma-improve ang aton sa ring health? Focus kita sa tatlo, nutrition, exercise, kag tulog. Tilawin nyo ina, ha? Kaya araya, proven and tested din ang mga technique kag mga metodo nga pwede naton himo. Kung pwedeng-pwede gid naton mahimo sa aton sining lawas. Isa ka bulan, may resulta na kamo sining makita sa inyo sining kaugalingon. Bisan 21 kun 20 kun 21 dias lang gani. Kung sige-sige nga paghimo nyo sini. Upuro nyo ha, nagakaigo nga pagtulog sini sa gabi, pag-aaga sini may exercise ka, tapos throughout the day mira kasang healthy sining mga pagkaon. Pero kung di umahimo ina sa masami, ara makabulig sa aton provide. Sa pisa-pisa mga kakulangan sa aton sining lawas, ang pag-inom sining sang Santhone Plus Gold Capsule tungod sa iya sining healthy nga mga sangkap nga makabulig sa aton sining kinahanglanon sa lawas sa mga kulang nga wain aton na pasulod sa aton sining lawas. Also, ang vitamin D3, importante man. Sa mga tao nga naka-autopilot mode, kalabanan sining tamara na magpasilak sa adlaw. Tamara na mag-effort sining nga magwa pa, mag-expose sila kung galingon sini. Mas gusto nilang ara lang gatuban sila sining gadget. Indoors lang permis sila. Why sila sa ginatawag discomfort sini sa pagpamahit sang balhas sini o kung hindi maayong pamatsyag sini kung balason tungod nga mainit. So, dari sini masulod ang aton sa ring premium D3 capsule. Tuman, ini ka-importante ha. Sa mga tao nga ara man sa autopilot mode, nga bisa nag-opisina, drama lang, balay, opisina, opisina, balay. Masami nagagamit sini sang computer. Kung nagagawa ka man sini, may salakyan ka man, o kung iba nagka-commute, pagwa sini, nagapamayong man gani, kay hadlok gani sini mainitan, mamiss na to ng binipiso sa silak sa adlaw, kay hindi makapanghikot sini yung vitamin D sa aton sini lawas. Pero pinaagi sa pagtumar sang premium D3 capsule, makabulig para nga ma-absorb na aton sini ang ginatawag magnesium. Nagapabakod o kung ang magnesium ang calcium nga nagabulig pabakod sa aton sining tulaan pinagi sa vitamin D pati nga aton sining muscle mabuligan man nga mapabakod man aton nung magnami ila sining pag-function immune system. Tuman kadako ang papel sini sang vitamin D3 pagpabakod sa aton sining immune system and even sa aton sining modo. Ang mga tao nga ara sa autopilot mode hindi man tanan ha, pero kalabanan sini alabuton gid. Madali sini ma-iritar o kon irritable. Makabulig diri ang premium D3 soft gel capsule. Kag mas manami pagid kuni upod naton siya sa Santhone Plus Gold Capsule. May nutrisyon ka kag may vitamin hormone ka, may nutrisyon ka pinagi sa Santhone Plus Gold Capsule kag may vitamin hormone ka pinagi siri sa premium D3 soft gel capsule. Kag kamalo bala kamo sa mga indoor dwellers dira, I mean sa mga laban indoors bala, laban dira lang sa sulod, routine nila sini te bugtaw, computer, gadget sini, kaon, higda, pulopahuway, untay-untayan dira, pagkatapos guwa lang kadali, pag mainit gading adlaw karon balik din sa sulod, gani kini masilakan sang adlaw. Kuno mo nang routine mo sa kada adlaw-adlaw nga tanan na no? Apektado gid ang imo sini nga lawas. Mabuligan kung nagainom kita sini sang Santhone Plus Gold Capsule premium D3 capsule kag manami pagid kun mayara sang Santhone Vitamin C. Kay nga man ang Santhone Vitamin C kaupod sini sa vitamin D nagabulig pa bakod sang aton sini nga immune system kag kinanglan ini sa collagen production para magnami aton sini nga panit, magnami aton sini nga gums, magnami magbakod aton sini kaugatan. Kag bisan pa sa aton sini mga luta-lutahan ano kung mapilasan ka madali,
mabuligan niya, madasig siya, ma pali.

0: kag hindi mauyang ang iron na inom nyo o kung ginpasulod nyo alin sa mga utanon. Like for example, ang balungay, ang ginatawag ang palayang, ara, dira, ang spirulina, di may mga iron yan sila, no? Di may vitamin C ka, like Sunthorn plus vitamin C, mabuligan niya maabsorb na kagwaay sing uyang. Kag may antioxidant defense pagikita nga makabulig para nga maprotehera ng aton sining cellula batok sini sa oxidative damage tungod sining oxidative stress. Pinakamanami, no, kung naugali na ton, kung naandan man na ton yung itatawag nagapahapos na lang kita, why kita nagamain kung anong sudano na ton sa pamahaw, kung anong na lang mapurot na mapulot na ton dira, kung anong na lang instant ang aton buuan sa ininit dira, o kung may malunod na ton kadali sa ininit taga aton haun unon kag aton kaunon nga ang impact sa aton na ikaing lawas sa ulihi at lagko gali nga mga balati anong iya sini posible nga konsekwensya, why not nga amat-amato naton introduce sini aton ni Ultimate Trio Sunthorn plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Sunthorn Vitamin C bisan twice daily lang kadamo na sang nabuligan sini nga mga tawo nga why malang gahuna-huna gani kung ano ang maayo sila sini nga lawas ultimo gani magkaon balungay daw halos gani matulon kung kaysa makabutang gani sa balungay makasamo sa sabaw ginawahig-wahig padra pahigad sa pinggan. Pero sang sugod na nakagamit ni sila sa Sunthorn Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kay Sunthorn Vitamin C why pa isa kabulan na may mga report kita sini nga nabaton nga nagpagsik sila nagnayanaya ila sini nga pamatyag nagmag-an ang ila sini nga panghulag hulag ang mga palang-alay palanakit sa mga lutalutahan ang naamat-amat na umpawan ang daw pagkaburingot nagamat-amat sini nga daw nagtawhay ang panguna-una kag na isla na sa pagyuhum-yuhum bisan pa sa mga bana nakanotar sila sa mga asawa nga daw may dako gid nga kalainan hindi lamang sila sa mga physical health and even sila sa mga emotional amuman sa mga asawa nga kaburingot man sila sa nga banahong kaysa, no? May iba nga nag-report sa aton, nga pangayo, sinisang ko na nung ma-advise naton. Sunthorn Plus Gold lang, Premium D3 Capsule kay Sunthorn Vitamin C, try lang inom sini. Bisan twice daily lang sa aga, sa gabi, para nga mabuligan, ano? Nga mabalanse ang dapat atong balansyon sa sulod sang lawas. Ang kakulangan naton sa nutrisyon, manami sininga balance ng atong sininga hormone, kagabag ginanglan sa isang vitamina para maabsorb nato ng ibang pagkat sininga mga minerals nga magamit sa aton sininga lawas. Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Sunthorn Vitamin C, available din sa mga butika, kag parmasya, malapit sa inyo sa nga mga lugar. Dugangan naton ano? Ang pila naton sa nga mga panugyan sa inyo kag pagbasa sa inyo sa mga palamangkutan na hanungod sa ikaing lawas pagkatapos gid lamang sa ma-report naton sa nga mga pahanumdom.
1: Plus, ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa, narinig ko na meron Sunthorn Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sunthorn Plus Gold.
2: Sunthorn Plus Gold, mabibili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Sunthorn Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well,

0: Cafe Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggagot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Senthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senthan Plus Herbal

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Pabalik sa aton siya nga pagpangalaga dari sa aton programa The Secrets of Health. Ayan, may palagas ka mo siya nga para magkutanon 0950-975-6970. May nagkapin naman kot dali sa aton. Ano? Actually, mga baguhan ng mga texter na aton, ano, ka mga listeners. Hindi ko na mabakal na ng Sunthone Plus Gold Capsule. Premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Pero may isa dali nga nag-message sa aton. So, yeah, confirm ko lang, Doc. Chak togin man niya kung sa autopilot mode ikaw ko, no? Nabatian ko ni sang una nga waay na kuno gagana ang emotion nga brain. Actually, hindi man literal nga waay nagagana nga aton sa brain kung narakit sa autopilot sa nga habit o kung nagawi. Inalang galing, di waay nag-create ang aton brain sa isang bago sa nga mga dapat naton buhaton ni tungod nga waay sa maanad mo. I mean, mga i-challenge bala naton dapat ang aton sa nikogalingon kundi dira na lang siya. Kung ano na lang ang nanda na to, namun na lang ginaas na pabalik-balik na lang kita. Kung nakikita sa isang conscious effort nga baguhon ng aton sa nikogalingon, kagdisiplinahon ng aton sa nga lawas, di asta na lang ang mabugto orangos, tayo dira na lang kita. Kaya muna lang naandan sa aton sa nga brain. Namun ganyan nagpanugyan kita sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Sunthone Vitamin C. Tinguhaon gid naton, tag-anaron gid naton, ugalion gid naton para nga mabuligan ng aton sa nikogalingon nga mapunan ang mga kakulangan ha, sa aton sa nga kalawasan. Ano man ang panugyan ganin na ito? Galiyon na ito ng pagtumar sa isang Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kay Sunthone Vitamin C. Isa na sa maayos sa nino nga mahimo na ito sa aton sa nga kaugalingon, especially sa aton sa nga lifestyle, pag-abot iya sa nutrition. So, nagabi naman ko, tunin mabakal, ining Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3, Sunthone Vitamin C. Kanto ka sa mga butika ng mga parmasya dira sa inyo sa ringa lugar. Kundi gani sa Mercury Drug Store. Maka-shop ka mo dira, makalagaw-lagaw ka mo dira, hapit ka mo sa Mercury Drug Store. Antes ka magpuli, ara mga produkto sa isang Yes Health Incorporated. Rose Pharmacy, available man dira. TGP, South Star Drug Store, sarang nyo man o bakal, ano? Generica, All Green Pharmacy, available man dira yung mga produkto na ito, ano? FDA, o kung Food and Drug Administration approved ining mga product. Husto na, Doc, sang nabatian ko sa inyo program, Sunthone Plus Gold, Vitamin D3, kag Sunthone Vitamin C, kanami sang akon sa nga pamatyag na pirmi lang nagapalang luya. Kag, daw nagsanag ang akon, Doc, pinsar, kag manaya-naya pirmi. Ano yan ang ari diri, Doc? Ang isa sinidira, o kung ang pila sinidira ka nagabulig para magnaya-naya aton pinsar ng pagsikat aton lawas, B vitamins, halin dira sa ginatawag mga utanon, ang palaya, malunggay, spirulina, dira sa Sunthone Plus Gold Capsule. May labot sa aton mudo, sini, panaya-naya, sa aton panghuna-una, sini, Premium D3 Capsule, kang isang nagapabulig para magnami ng aton sa nga blood circulation, kinami ang kondisyon sa aton kaugatan sa pag-inat-inat sa ni Sunthone Vitamin C. Dahil siguro no, puron mo ina, hindi lang physically, hindi lang physical sa nga beneficyo, kundi lakip na sa aton sa nga panghuna-huna ang mabinipisyuhan mo na no, sa pagtumar sa nga aton yung Ultimate Trio. So dito ko, available sa nasambit na aton sa nga mga butika, kag sa mga butika, malapit sa inyo sa nga mga lugar pa, mangkot lang kamo. Dira. Pero kung gusto ka mo iyang samtang nagiinom ka mo sa isang kafe, especially sa mga hindi ya fan of drinking caffeinated coffee, dira ka mo sa isang Sunthone Plus Gold Coffee Mix, may ara pag ito ni pinasahi iyang binipiso sa aton sa nga brain. Nagabulig siya para nga magnami, magaktibo pag ito nga aton sa nga utok, ti sa mga kabataan, pamatanoon sa ni, para sa inyo pagtuon, pagkabisado, ti sa mga may edad-edad sa ni, para nga hindi magnasig ang pagkabalipaton sa ni, tungod sa lecithin nga ara dira sa soya beans. May ara man din sa ginatawag ay soflavones, phytoestrogen nga nagabulig sa mga kababainhan nga ara na sa ginatawag age bracket sa isang pag-menopause, perimenopause, ginatawag pag-menopause mismo kag sa post menopausal ginatawag phase o kung ginatawag stage ninyo dira, makabulig ang Sunthone Plus Coffee Mix tungod sa ginatawag soya powder nga ara dira. And of course, ara pagidira ang balunggay, ara man ang spirulina, ara ang mangustin, ara ang phytobiotics sa nga garlic nga may binipiso gid sa aton sa nga lawas. Pero sa ibang dira nga mahiligon man sa coffee, ano, pero naga-expect balasang lagi nito agdugang pagin nga benepisyo, magluwas iya nga sa pagpainit-init lang sa sulok-sulok. Pero hindi man aton manigar, may nag-message aton diri nga siya, "Dok, ako yung mga kuya nag-expect sang kun ano gid nga benepisyo. Importante man lang sa ako niya pagkaaga, inom kuya kape." Do kompleto nang adlaw ko iya. Pero panugyan naton always try ta bala nga mangin conscious kita. Ugalion tanga kun giinom kita giinom kita sang coffee. Try ta bingan dira sa mga alas 9 hasta alas 10 sini, kun alas 10 sa aga. Ang paginom naton sini sang coffee. Sa aga iya pagmata naton pwede iya tap water lang ukon na plain water kun maalabaam nga tubi lang. At least nga bila ugalian nyo bala, mas maayos yun ang mga efekto sa aton sa ringa lawas, especially kung nag-inom na aton sa ni Santhon Gold Coffee Mix. Kaya nga man, may ara sa ginatawag mga utanon kag prutas nga sangkap nga nagabulig pabakod sa aton sa ringa lawas, kasubong sang balungay, kasubong sa ni sang ampalaya, kasubong sa ni sang ginatawag mangustin, kagagindugangan pagdating sang collagen and glutathione nga nagabulig no pabakod hindi lamang sang aton sa ringa lawas sa pangkabilugan kundi specifically sang aton sa ringa atay. Naganami ang pag-function sang aton sa atay, especially sa paglimpyo sa aton sa ringa dugo. Kung magnami ang kondisyon sa aton sa ringa atay, abin nyo kung nano, naganami man ang aton sa ringa kutis, nagasanag man ang aton sininga panulukan kaya naga-healthy pagin ang aton sininga mata. Kung may collagen kita sa aton sininga lawas, dasig mag-ayong aton sininga pilas. Kung masamaran kita, dasig maulian ng aton sininga mga joints o kung mga tuhod na ton, tukon ang mga lanit-lanit dira, mabuligan niya maamat-amat padamol bisan pa paano, though hindi naman naton din na mapunggan, ano, like magkurinot sa panit na ton, pero pwede nga matamat na ton siyang mapahinay kung may ara kita sa nagkakaigong collagen kaglutathion na ginapasulod sa lawas, bisan hindi mangin bastante, pero kung adlaw-adlaw bisan pag ginagmay, may ara inigihapon sang masupot ng efekto kay binipiso sa aton sa ringalawas. Kung halimbawa nagapangafe gid man kita, hindi taman mauntatan pagpangafe, Santhon Gold Coffee Mix ang aton sa ninga testingan ukon aton sa ninga gamiton. Available na sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa ninga lugar. Ang pampatabis ng gamit diri sa niis himo kung halin sa stevia. Amo man sa paginom sa nisang premium D3 coffee mix. Kung nagainom ka mo sa premium D3 coffee mix, sabihin pa kung na medyo aburido, bala ka mo permi, stressed ka mo permi, masinulobuon ka mo permi, ayan, kulang ka mo sa nisa sun exposure, kulang ka mo sa nisa, inatawag silaksang adlaw. Kaya nagabulig pa na yan ayas ng aton sa napanguna-una eh. Magluwas na nagpabakod pa sa aton sa nga resistensya. Pero pinaagigli sa pag-inom sang kafe, like premium D3 coffee mix, bisan pa nga aton panguna-una, gali mabuligan niya magnaya-naya, ano? Tungod sa vitamin D3 nga ara dira, kag tungod sa panit sang mangustin nga may dala sa nga santhone nga nagabulig pabakod man sang aton sa nga lawas, panami sang aton sa nga blood circulation. Kaya kikombine mo ining duha, ining vitamin D3, kag santhone, mabuligan gali nga ma-improve ang aton sa ringa insulin sensitivity. So kung sensitive ang aton sa ringa lawas sa ginatawag insulin, te automatic ina hindi mauyang ang glucose salin sa aton sa ringa dugo, ma-absorb sa aton nga cellula. That's why nagapamangkot sa aton nga nagapagsik kudokaw kung makainom ko sa premium D3 coffee mix. Isa sina tungkol nga naganami ang aton sa ringa glucose absorption, nagapapagsik sa aton, energized kita, magluwas nga may benepiso sa aton sa ringa mitochondria. Ining kombinasyon ano sang aton sining sangkap sa premium D3 coffee mix nga kasubong ba lang akon sa battery pa full charge ang aton sining battery kon sa cellphone pati ang iban sa rin di nagkakahangawa nga naga gahawat-hawat ang konbo nila ni My Labs niya dito pa sa nalubat damo sa niyang nakuan gag nakigan gag way ka na nagreply mo ni mo to gali ka na lubat gali pero kung kargado ng sa ginatawag kondisyon natin sa mitochondria. Kaso mga full charge kita permisory, isang makabulig sa napag-inom sa premium D3 coffee mix. Kag ang gingamit man sa nga pampatam is amo ang stevia. Available na rin sa mga butika, parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. Pili lang ka mundira. Pero may mga kuan kita, may mga listeners kita sa nga kuan gid kompleto gid ning tatlo sudok may ara ko sang Santhon plus coffee mix para sa akon bata kay pulo ka tuig bata ya. Pero actually bisan lima ka tuig nga bata pwede makainom sa Santhon plus coffee mix. May ara ko sang Santhon gold coffee mix para sa akon para sa bata ko nga babaye. kag Santhon ako na premium D3 coffee mix niya para sa akon sininga bana kag para sa akon sininga tatay ti sa bilog nga pamilya may ara sila sa nagkarin lain nga kafe nga puro man lang manami kag puro man lang may benepiso sa aton sininga lawas pero ari iya sa mga hindi ya mahiligon sang kafe pero from time on o kun hindi man gani kung madumduman man lang kun mayo man madumduman o kun mayo man kun hindi pero recommended na to especially sa mga disturbang tulog sa gabi kapin pa kon ang kabangdanan sa pagdisturbo sa imo panulog amo ang hindi o maintindihan niya pamatsyag sa imo sininga tiyan tilawi bala ang paginom sini isang Santhon Gold Herbal Tea. Ang Santhon Gold Herbal Tea may cinnamon, may turmeric, may anti-inflammatory properties, nagabulig sini panami sa kondisyon sa aton sininga tiyan, nagabulig man panami sa aton sininga bowel movement kapin pa kon imnon mo siya isa ka oras tapos o kon antes sini sa pagtulog. Like for example, ang imo tulog sini alas 9 takna sini sa gabi. Di mga alas 8:55, inom ka na sa nga maalabaab sini nga Santhon Gold Herbal Tea. Para nga mabuligan nga matawhay, matawhayan ang imo sini nga tiyan. Antes ka magtulog, tekon tawha imo tiyan, wala nagabutod, wala nagarinaguok, ang posibilidad sini nami imo sini nga tulog. Kag ang manami pagid sini, kay kon manami imo sini nga bowel movement pagkaaga, waay pagid sa magpalala sa mga sintomas sa ginabatyag mo dito kati ang basura sa aton sini nga lawas through bowel movement mapagwa gid naton. Ha? Hindi naman naton na kinanglanon, no problem sana kung nagadala-dala kita sa sadlaw adlaw tungod sa constipation bala. So mabuligan kita dira kung naginom kita sa Santhon Gold Herbal Tea. Ti pwede nga ni idugang no sa inyo sini tatlo kasayi sang kafe sa mga naga-message diri sa aton nga tatlo iko no bang iban nga pa indis pero daw ga pinahambugay ba. Hindi man mo paperde sa silingan niya. Pero may ara iba na nga isa-isa lang gid ta coffee ila kati amo lang ina na sa uan. So depende iya no sa ginatawag nagainom o kon sa may lawas pero bisan diin sini puro healthy lang gyapon even ang aton sini nga Santhon Gold Herbal Tea pwede nga madugang sa inyo sini ginakonsumo dira nga mga inom pampa init-init no sa Santhon Plus Gold Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix ukon Santhon Plus Coffee Mix pwede nyo madugangan ano sang Santhon Gold Herbal Tea kon try nyo man iya no nga maiba naman ang inyo sini ginagamit na ginainom nga pampa init-init sa inyo sini nga sulok-sulok kag isa gali no sa dapat man aton matutukan sa aton sini mga tagpanamati especially sa nag-message sa aton dre ang iya problema 30 ang iya sini nga edad nagaburon iya sini nga panulukan ano ang mapanugyan may naghambal sa iya nga magamit sang Xenex Plus. Sige kinanglan pa ni sang reseta, Doc. Salamat kabay pamabasa ang akon sa nga message. At since nga food supplement siya, pwede na to siya mabakal over the counter. Kag, ang isa sa nga aton dapat konsiderahan o kung i-consider o kung huna-hunaon kung nagaburo ng aton pandulukan, ay hankulang kita sini sa sustansya o kung nutrisyon. Undernourished ng aton sa nga mata. Ayan, kulang sa lutein, sa santin, beta-carotene, kag vitamin E, nga pwede na itong madugangan sina kung nag-inom kita sa Visenex Plus Soft Gel Capsule. Kapin po kung nag-aburo na yung panulukan, pwede mo mahimo ini nga twice daily. Okay, kadamo na sinisang nag-aburo na panulukan, nag-amala ang mata, nag-kisap-kisap, nag-sakit ang mata. Sini, may nag-message sinis sa aton. Sino ko nag-aalay, gani akon mata. Sino ko nag-aalay sa mata, man, ano pa matiyag man? Nga naumpawan sila, o kung ang ila pa matiyag, nagnami ang ila sinis nga ginatawag vision. Kag ang mga symptoms na matiyag sa mata ang nabuligan nga na ang mata amat dula. Sini, sa tayo yun nga pag-inom sinis ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Wala sa reseta, over-the-counter ni sa pwede ka makabakal sa nisa butika kay food supplement ini siya. Kag sa inyo sini concern na sa inyo sini nga ginatawag body odor, may iban dirang sa kalabanan ano naghambal gani naghambal gani ang isa naton sa nika texter nga siya dok. Kalabanan bala sa may mga body odor, hindi sila aware nga may ara sila sang body odor. Iba nami pabayaw-bayaw nila bro. Doon din nakaginhawang tupad nila sini. Pero ari bala no, para sa aton sini kinaugalingon na lang ang pagpanilo sa lawas. May body odor ka man sini o kung wala, pwede ka ganyan makagamit sang Santhon Plus Herbal Soap. Kung may body odor ka, may antibacterial property man din. Kung wala ka man sini sanisang body odor, mabuligan man yung makondisyon ng panit sinigati, may ara sang sangkap kasubong sanisang kapayas. Nga makabulig, ano, pahamis ang aton sininga panit, may ara man sang balunggay sining, nga nagabulig dugang sinisang pagbakod sang aton panit sini para maprotehiran kita sinibatok sa sagwa sininga mga kagaw, nga hindi na makapenetrate sa aton sininga panit, posible maghalit sa sulod sang aton sininga lawas. Sunthorn plus herbal soap, kapin pa ko na diba, nagaubog akong kaisa sa baha, may mga ihi sang ilaga, ihi sinisang ido, ihi sang baboy, ihi sang kuring. Nga posible na nagapataas sila sa risgo sa leptospirosis, isa sa pinakamaayong mga himuon pag nakaubog ka sa baha, wayo man ginhungod, ano, kung kaysa ganin, nagsikan ka lang. Kung may maagyan na malimpyo nga tubig sa nagsarang ka makapanghinaw, panghinaw ka na yun. Gamit siri sang Sunthorn Plus Herbal Soap. Pero sa aton, guya, may isa kita kahabon sini nga special ganyan ma-recommend siri sa inyo. Especially sa may mga dark spots dira, pinariyan sang punggod, especially sa mga dry, may dry skin pala dira, pwede ka mamakagamit siri sang Clear Skin Herbal Soap. May aras ng kojic, may aras ng glutathione, and may VCO para magtuman ka dry nga ton sa nga panit. Mabuligan pa ang mga kambang-kambang dira sa ton sa nga panit, ang maamat-amat sinipanas, kagmangin palarias ang kolor sini. Kapin po kong gamiton mo sa imo sininga guya, sa imo sininga liog, kag sa imo sininga abutkon. Ang Clear Skin Herbal Soap. Kasubong sang Sunthorn Plus Herbal Soap, available na ni sila sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sininga lugar. Kag sa ibang dira nga pag-abot yan isang hapon karon magluwas nga nagapamipi pa sa mga sapat-sapat na nagadapo sila lawas, magluwas nga nagapinanghampak pa sa lamok sa nga nagapangutot sa ila, ara pa ang pagsakit sini sa mga lutalotahan, mga palang alay pala muypoy. Ang iban kung kaysa nagakairitar na, nagapasingit na lang, no, kay tungod nga kadamo sa mga discomfort yung mabatsyagan, abi, try nyo abi, banyusi o kung pamanyos ka mo sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang Sunthorn Plus Herbal Oil, sa scent pa lang niya, sa humot pa lang, nagabulig pa-relax na sa aton. Pagkatapos kung nabanyos mo na, hindi pa basta-basta makapalapit ng lamok ang mga sapat-sapat, hindi pa kita sanima latunan sani, o kung hindi pa kita sanima infect. Kapin pang dengue infection, bala, kabudlay kon ma, ginatawag, so prayer kita sina pinagi sini sa pagturok dira, no, sa nga sungo sini sa nga lamok. Pero kung may ara kita sa Sunthorn Plus Herbal Oil, hindi basta-basta makapalapit ang lamok sa aton, therefore hindi makita basta-basta magka-dengue sini, kag hindi man makapalapit ang mga sapat-sapat sa pagkutot sini sa aton, mabuligan pa ang mga palang alay pala muypoy kag pala maol sa kalawasan nga maremedyohan kag masolusyonan. Pero sa iban nga naga-message sa aton, tidok, nagamit man ko sang Sunthorn Plus Herbal Oil, nabuligan ng akon sininga palanakit sang lawas nga nagaumpisa pa lang. Pero sunod nga adlaw, Dok, pwerte yung kasakit nga daw, hindi na madalaya sa balanyos. Anong pwede ko sininga himuon? O kung anong pwede ko sininga tumaron? Tidra, nag-recommend kita sa pag-inom sang Cess the Pain. Isa ni ka pain reliever nga makabulig sa mga palangut-ngut, palanakit, busog sa aton sininga kalawasan. Especially kung ang busog na sininga, nagadisturbo na sinimo, nagapastress na sinimo, nagapataas na sinimo sininga blood pressure, nagakairitar ka na, abitila win yung pagtumar sa isang Cess the Pain. Kung hindi nagid maagwanta, muna pero may panugyan na to na hindi nga gamay-gamay lang ang sakit, ginapaanad na to na itong dugaringon inom sa pain reliever, hindi man ina healthy. Pero kung daw hindi nagid maagwanta, especially kung may dapat tapuson ng talapuson, dapat hilinga gabon, pwede makabulig sa to ng pag-inom sa Cess the Pain. Sarang mabakal sa mga butika o parmasya marapit sa inyo siri nga mga lugar. Well, sa mga baway nato marangatan na pagbasa ng mga text messages diri. Pero pasensya, gina, kado ginakalabos ng mga kita sa aton sa oras, sa aton sa nga pag-pangalagad. Pero sigurado kung iban sa nga pang-replyan gina aton. Pero hindi naton mahingagaw, ginabasa naton diri sa kahanginan man, ano? Pero hindi man naton mahingagaw diri, gina-replyan man naton, ano, through sa ila sa ninyo mga numero sa mga naga-DM or naga-PM sa aton. Tige na tinguha man aton nina nga mahatagan sa nagkaigo sa ninyo mga question tagsabat ang inyo sa ninyo mga palamangkutanon. Pero sa nagpahayag lang sa ila sa ninyo satisfaction na maayong resulta sa ninyo sa pag-inom sang Turbo Dietary Food Supplement. Salamat kasi sa inyo sa ninyo mga feedback, no? Sa nagpinamangkot sa aton, kung pwede, kung order online, pwedeng pwede gid ano, Yes to Health Inc 2011 kung may TikTok and may Shopee account ka mo, pwede ka mo dira makabakal. Kay sa nagapamangkot sa aton Dok sige gihapon ang libre sa ninyo konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center. Of course, tuloy-tuloy pa rin ano, kadto lang ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, atubang lang gid sang Iloilo Midtown Hotel. Bukas sila halin Domingo hasta Biyernes alas 9 tak na saga. Sa mga taga-syudad sang Bacolod, Negros Island Region, Yes to Health Store. Dira na hamtang sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, in front o kung atubang langgid sang Marayo Bank. Binta, hagin man kuno ko naka-turbo suplemento. Siya daw Lunes lang adlaw-adlaw daw ba? Pero kaduhalin na mag-inom sa isa kasimana, daw Lunes kuno adlaw-adlaw. Sko nga man, kada adlaw may plug ceremony. Kaduhan lang magtumar sa niya, kaya hasta pa man 3 days sa niya ang ginatawag beneficio kung efekto siri sa pag-inom sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Well, since alang alay na galing aton sa nga oras sa aton sa nga pagpangalagad subaybayan, ang masunod na aton sa nga talakayan para sa dugang pagid sa nga kaayuhan. Sa kinandan, ang inyo certified na Turopath Practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa griseling health is wealth more than gold cherish it before you're old.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
2: FM 103.9
3: Supple Plus Gold.
4: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Bisyo next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: FM.
1: Mga katupa, exciting!
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na son, ah. Ina, kapay ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swa Brigade. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-sister pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-sister pain.
11: Pangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Sister pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sister pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA-CFM RR permit number 0098 series of 2026.
14: Feel the vibration.

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel Isa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gil ako sa work mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Saan Tone kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan gid pusang una kay Doper mi lang maluya ako lawas. Doper mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Saan Tone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Saan Tone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Saan Tone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Saan Tone Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Ethel Kompletado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Saan Tone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Saan Tone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Saan Tone Plus
5: Herbal Oil.

0: Mix FM。
1: Exciting!
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasan hindi mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP, South Star Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
7: sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.
10: Go!

0: Plus Gold.
1: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na siya ng kaibigan ko na umiinom siya ng Santong Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya din sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santong Gold Coffee Mix.
3: Palain man ko sang kape kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag sa akon sa mga suki ko sang natilawan ko ang Santong Gold Coffee Mix. Nagwapa ko kuno hambal sang suki ko. Sa Santong Gold Coffee Mix may kape ka na, gagwapa ka pa. Ganda mo pa, customer ko.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na, nagbaskog kag nagwapa ka pa. Santong Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santong kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangapi, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santong kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santong Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Santong Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santong Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santong Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santong Plus Herbal Oil.
8: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo.
9: Luzon,
8: Visayas,
10: XFM Cebu,
11: XFM Bacolod, XFM
8: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
12: X-rated sa XFM.
8: XFM 103.9.

0: Yeah, I'm keeping that.
1: No, never.

0: FM。
1: Mga katrupa, exciting!
2: Santon Gold, live testimony.
3: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold.
4: Kung dati ayaw mong nag-gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Sister Pain.
11: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
14: Go!

0: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Santol Gold Coffee Mix.
2: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Santol Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup, nag-clear akong skin tungod sa ingredients nga gluta kag collagen sa Santol Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw nga obrahanay, nag-glow pa skin ko. Ikaw man mag Santol Gold Coffee Mix ka na, healthy ka na, nagwapa ka pa.
1: Santol Gold Coffee Mix, nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santol Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix, mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santol Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Dal pa ang nakakainis na kuto. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santol Plus Herbal Oil.
5: Na XFM, kid how?
6: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
5: Na XFM, kid.
7: Ay, namiang music ah.
5: XFM kid.
7: Ay, wala ka lang music magkatapos magtaw ka blabay harap kayo sa mga balita blabay sa mga abibigay sa mga DJs nila kag
8: wala asang konkreto nga sabat,
9: wala asang katumbas nga rason kung naka-X simply
5: may how kita pat
9: enjoy lang
5: nga XFM kid how
10: Timo
11: XFM 103.9
12: X-rated sa XFM
13: XFM
14: FM.

0: Exciting! Supple Plus
1: Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga parigoy, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain!
10: Sa gari mo, saka service ko, may aratos sa chronic back pain. Takugin na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang aking ikot.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098, series of 2026. Go!

0: Hahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Santol Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santol Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
2: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil.
6: XFM 103.9.
7: XFM News.
8: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, diyari na ang aton nga top of the hour news. Natigayon nga maluwas sa isa ka bag-o bunag or ang isa ka bag-o bunag nga lapsag na babayi matapos nga ginaligar nga ini ang ginbilin sa higad sa kampo sa Barangay General Luna, siyudad sang Sangay sa Hunyo 28. Sandig sa impormasyon sa Sangay City PNP, ginpalabot sa ilang impormasyon sa isa ka 27 anyos nga babayi nga ginkilala sa kay alias Judy kag residente man sa nasambit nga lugar. Ginpahayag ni alias Judy sa mga otoridad nga nakita man sini ang iloy sang lapsag nga nagdalagan matapos ang pagbunag sa iya nga bata. Sa karoon, nagapabilin sa ospital ang lapsag para matagan sang nagakaigo nga pag-atipan kag pagpabulong kag yara na ini sa estable nga kondisyon. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nagkitsag kalawasan magamit sang Santol Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
7: XFM News.
6: XFM 103.9.
9: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
10: XFM Cebu,
11: XFM Bacolod, XFM
6: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: padulungan. Pero sa mga estudyante naton, dapat from school, diretso gidya sa balay anay. Okay? Hindi na lang magpasa YA, diretso sa balay, magtuon! And sa nasilig na, ako ang inyong mangin guide, kinahanglan nga pasakaon nato ng inyong energy. So, afternoon energy, check! Dapat dugangan nato ni ang inyong energy paagi sa pag-inom sa ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Sa ang aton nga Santon Plus Coffee Mix ang maghahatag sa aton sa focus drive diretsyo sa aton niya nga balay. Pero sa iba naman dira iyan, no? Especially ang halin sa opisina, siguro karoon 4:30 pa sila magagawa. But ready-ready na dapat, ano? Basi may istoryan po ka mga dira ng mga kliyente ninyo, clients ninyo. Dapat makuha gindi nyo dira ang agreement, no? So, dapat energy sa gihapon. Amoy na ganing ako gid ang inyong amangin service sa siniya nga hapon. Don't forget, kinahanglan nga it's going to be a date every 4 o'clock in the afternoon hasta yamag alas 6. Damo kita sa gihatag sa inyo, especially sa mga hilig dira sa information nga ginatawag. Naku, amo ba na ang favorite ko daan, no? Gusto ko yaya, pagpuli ko sa balay, wala sa giya po nag-auntap ang mga information nga ako nga mabaton. Hatagat na ka mo later on sa mga fun facts and trivias, ano? Kag syempre, may harap kitaya sa mga extra nga mga chismis. Ang aton pagin nga mga extra viral nga mga contents sa siniya nga hapon or sa nagakalatabo sa Isaya Kaadlaw. May harap kita sa mga updates sa aton nga traffic as well as sa aton niya nga weather. Kag syempre, ang ginapagita-ngita ninyo ng mga musika nga sarang nga makapabugtaw sa inyo nga mga kaluluwa. Basi man ako naigo na kamusang katuyuhon. Okay, so we're just getting started. So nasiling na, just pump up the volume. Kay para nga mabatian gid kag madugangan ang ato niya nga pagka-lively sa sininga hapon. Ari lang ko diya, ako ang inyo nga mangin extra service, Mommy G, para sa 103.9 XFM.
1: Musika, istorya, chika, at iba pa sa extra service. Extra service with Mommy G on XFM.

XFM 103.9 Extra Service with Mommy G.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Sample Plus Gold!
3: Ito nga pala si May. Nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Gold. Dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Sample Plus Gold!
4: Mas pinalakas!
2: Pinagaling!
4: Pinahusay!
2: Sample Plus Gold!
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Copper Mix. Ihalo sa 1 dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Sandown Copper Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Copper Mix. Sarap!
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Sister Pain.
9: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado ka isa, ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Go!

0: Samtong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
2: Good thing,
1: may Samtong Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and gutatayon ka pa.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Samtong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Samtong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Samtong Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabag yan!
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one.
5: Sa presyong
4: magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Nga, XFM, kid how?
7: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay, namiyang music, ah.
6: XFM kid.
8: Ay, wala ka lang music magkatapos magtaw ka blam. Mayarap ka sa mga balita blam. Ang aming bigit sa mga DJs na lakad.
9: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
6: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
6: Nga, XFM kid how.
10: Timo!
9: XFM 103.9.
11: Musika, istorya,
12: chika, at iba pa
11: sa Extra Service.
12: Extra Service
11: with Mommy G on XFM.

XFM time is now 4:35. Won't you take me to the Funky Town? Amoy na subong ang ato niya yung tema, ano? Para inabalang samtang nag-drive ka mo dara. No, pabalik sa inyo yung mga destinasyon. Well, ang inyo dara yung feeling. No, feeling lang. No? Nga very, very lively. Okay, sige. So, we need to give you some information sa nasiling na, no? Kadamo, saan pwede natin bantayan. And for those nga nag-drive subong ang aton mga manang drivers nga nag-abiyahe gitsang taxi, mapa-traditional traditional o kon ang aton balayang modernized jeepney or yung gani mga e-bikes or e-trikes dira. Hello and good afternoon sa inyo. Sa liwat, ako si Mommy G para sa aton yung extra service. And speaking of service, beep, beep, beep, beep ang ako niyang tunog. Sa mga nagabiyahe dira, syempre, kinahanglan may baluan man ninyo, ano? Nga kung sa diin, ang inyo dira nga ruida o kon tires, no? Sa paggamit sa inyo nga pagbiyahe-biyahe. May araw gali sa ginatawag niya nga oldest wheel, no? O kung ang pinakadaan niya nga ruida. Amo ina ang ato niya nga X time, you know! Amo ning extra nato niya nga mga knowledge nga i-share gin sa inyo sa siniya nga hapon. Mati ka mo bala sa maayo, kahit balon man ni sa gyapon naton sa tag sa nato niya kaadlaw. At least may share ka mo dira ha, pagpuli sa ato nga mga manong drivers sa ilay nga mga kabataan. Uy, may ara galiin ya yeah, or ipamangkot mo sa ila, ano ba lang pinaka oldest wheel, ano, or sa diin ini nga makita, no? Sige, manong driver ha, ari ang ato niya subong nga extra nga info sa inyo. Ang oldest wheel gali na diskubrihan ini malapit sa Jublan, ano ni magbasa man, Jubladjana sa Slovenia, nga kung sa diin over 5,100 years na ang edad sa siniyang ruida, making it one of the oldest known wheels sa bugos ng kalibutan. Syempre, hindi na nato niya mabiyahe. Imagine, 5,100 years old na ang ini nga klase sang wheel. Te ang ini yung wheel, no, ang na-preserve lang kag dito na discoveryhan git sa may Slovenia. And sigurado gi ko, no, nga this will cost much. Kuning kaso gid man, ano, nga pwede babalik ya o galing kay tida display na gid man ini siya para makita sang tanan nga may ara gid jaya sang gingamit sang una, no, nga wheel para iya sa mayo nga pagbiyahe, no, pag transport. Gani ikaw dira manong driver, check mo man ang imo dira nga wheel ha, basi kun 5,100 years old. 5,100 years old naman inati, syempre islan mo na na kay baka cause pa inayas ang aksidente. So dapat gid nga siguraduhon i-check anay kung may mga buslot, no, or mga sungaw ang inyo dira yung mga ruida antes ka mo magbiyahe, because samtang nagbiyahe ka mo, you are transporting, ano, ang mga lives sang ato mga estudyante, ang ato niya yung mga empleyado or workers, no, para nga maka-study sila, no, or makakado sila sa school, makapauli sila sa Iglabalay, as well as makaubra sila, no, kag may ara sila yung sa income for the day, kag makapuli naman nga safe sa ilang nga panimalay. So always check on your wheels, mga manong drivers naton. Awi na ang ato niya nga X time, you know, dari lamang sa 103.9 XFM Bacolod. This is your extra service with Mommy G. Pao daw para gini sa akon. Oh, G!

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
0: Vision X Plus!
2: Marami na ang natulungan!
3: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen, nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
0: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati ng akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga katupa, exciting!
0: Sample Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
10: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Kani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil.
13: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
12: Isang pahid lang
13: ng Sample Plus Herbal Oil.
12: Ang galang kati-kati.
13: Sample Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
13: na all-in-one.
12: Sa presyo
13: magaan.
12: Extra service.

0: Check your time. It's now 4:56. Time check brought to you by Santone Plus Herbal Oil. Santone Plus Herbal Oil, mga katropa, ang naghahatagit sa ato na no, sa feeling nga naibsan ang muscle tension sa ato niya yung lawas. It can help soothe mild muscle pain, help provide comforting relief after long drives ninyo dira, kay pabalik na kamo sa inyo yung mga panimalay, and nagabulig ba nini para nga feeling relaxed and refreshed gid tanan-tanan. Okay, so don't forget ha, labay dira sa ato niya yung Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, Generica. Kung naubusan na kamo sa inyong Santone Plus Herbal Oil, kay available gid na, no? And syempre, kung makalabay man kamo sa ato niya nga Yes Health Wellness Center dira sa my door number 46 Vinco Building sa Lizarre Street sa Barangay 39, yara lang dira kag pwede gid maka hambal kay Miss Angeline, Miss may Santone Plus Herbal Oil kada. Diba? So very easy na nang gid nga mapangita ini kag matistingan ang kahilwayan when it comes to mild pains. Yana right there with SM. Ano siyang SM? Wow, nakakainis ang ganitong buhay nga wala pa nakasulod sa wallet. Ang ibang diraya, buwas pa makabaton. Ahay, di mo na tamay may imo ah. Nakakainis. Team song sa mga wala pa nasudlan sa sidiya nga hapon. Extra service ang inyong nga kaupod basta pagpataka alas 4 sa hapon tutuman na sa isang gabi. Maski amo niya ang imong experience kay tropa, wala na yung isang problema, mati lang di bala. Kay sigurado gid ko nga maibsan man ang imo dira yung mga worries. Buwas pa si Judith. It's now 4:58. Tutok lang sa 103.9 XFM.
1: Extra service with Mommy G.

0: Sample Plus Gold.
1: Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may natural energy booster.

0: Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaking nagatake ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
9: Hala, ka-exciting.
6: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, bago ko nandiskobre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis. Sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog ng prutas, kagtanom ng mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo nga kape. Gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Garantisado.
6: Maaasahan.
13: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
13: mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahit na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil. XFM News.
14: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang aton nga top of the hour news. Nagapabilin sa yellow alert ang Visayas Grid sa tong Lunes, Hunyo 29. Umali na alas 6 ang ugto, tubtob or alas 6 ang aga, tubtob alas 7 ang gabi. Sunuin na sa National Grid Corporation of the Philippines. Kung alerto ang bangod sa manubo nga reserba sang kuryente matapos sa ka-experyensya sang outage ang tatlo ka mga mayor nga coal-fired power plants sa rehiyon. Sunod sa NGCP, mayara sang 2,571 megawatts nga sarang magamit nga kapasidad kun ipaanggid sa peak demand nga 2,288 megawatts. Apang bangod sa pilin nga pagpanon sa pila ka mga planta, nagapabilin nga manubo ang reserba sang kuryente. Kaginaang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Malanakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
6: XFM News.
15: Ipunta na ang hapon. Hapon.
16: Bring it on.
15: Musika?
16: Musika?
15: Istorya?
16: Istorya?
17: Ito ba?
15: Ano?
16: Parinig!
15: At iba pa!
6: Extra Service!
18: Extra Service!
6: Extra Service!
18: With Mommy G!
6: With Mommy G!
18: Sa XFM!

0: XFM.
1: FM.
2: XFM time, it's now 5:16, last hour para sa ato niyang extra service. Kaupon si Mommy G. So, let's check first, ano? Kung bala, kamusta ang ato niyang road right now? Well, moderate to heavy traffic ang ma-experience andiri sa Bacolod City. At syempre, aragid nag-upod sa aton, ano, para i-clear ang aton yung mga operations via the Bacolod Traffic and Transport Management Department o kung BTTMD, kagang City Legal Office. O expect ninyo ha, may significant delays kag localized congestion sa mga areas parehas lamang sa San Juan Street. So medyo likaw-likaw lang kita dira. Exceptionally slow and periodically diverted. Kahit tungod ina sa active sustained clearing operations sa man ginakakas dira sa buong mga illegal structures. And sa Lacson Street man, ano? Syempre, rush hour, may mga congestions. Burgos Street and BS Aquino Drive. High volume sa mga salakyan, subong, ano? Ang nagatugagid sa slow-moving traffic. Eh, syempre, sa muning mga oras, ang tanando, halos gusto na yung magbalik sa ilaya yung puloy-an. Gani, hinay-hinay lang ha sa pag-drive. Hindi magpainit sa ulmo, ulo, I mean. Kalma lang. Maski wala pa unod ang wallet mo. Sige lang, ano? Dapat i-avoid gid ha ang mga peak hours. Ang iba niya nagpabilin-pabilin pa kung kisa mga lasay sa sila yung nagagawa, ano? Kag-plan ahead na nga daan kung diin ka nga ruta ya, mga kanto, para at least

smooth lang ang imo yung pag-travel. Or ni gani, check mo ang mapa kung diin sa karon. Ang sarang nga malabyan, padulong sa imo yung pakaduan. Alright, so amoy na nga ito yung traffic update. Ato ni nayatag sa inyo, ano, every day. Para at least may baluan man ninyo kung safe and sound ang mga dala noon. Nga ito niya nga pag-agyan. At ako naman niya, safe and sound man sa gihapon ng mga music ang gina-play natin din para sa inyo. Tayo yun lamang ini. Gani tayo yun man kamo nga magpamati. Diri sa XFM. Ang iniyaya nga ang pahanon charot. Doka Domingo lang. Ang ini naman yung hit, no? From NSYNC with Bye Bye Bye. I'm not saying goodbye. I still have songs here ginlatag para sa inyo. So, pamati lang because extra service ang maghahatag sang serpisyo. Tutupakita ala sa isang gabi kaupon si Mommy G.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Mapala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sample Plus Gold! Mabili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa buhol buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca.
2: Usa ka herbs
3: na gatabang og boost sa pagtaas sa libido
2: sa mga kalalakinan
3: o kababainhan
2: o gahatag o kusog
3: o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist,
4: consult your doctor.
6: Ibilis
4: sa mga butika.
7: Go!

0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na work.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samsung kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan din po sang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko. Kanami, kitbala, kay Batyag, kugid ang pagsik sa akon lawas. Ganado, gid ko sa akon ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Kumang karis mo sa sentro. Kam sa bullseye. Depart.

0: Mix FM.
1: 5:41 on the clock, and here's Kitchen the Doll with Wag na Wag Mong Sasabihin. I'm so sorry, Kitchy, ano? Kaya balanta ka, hindi pwede nga, hindi ko niya pag-isugid sa atin nga mga katropa. While they are on their way sa ilay ng mga puluyan, let's check anay ang atin nga mga kabataan, especially sa atin nga mga ginikanan. Pakicheck nyo dira, ha? Kay baw, may natabugid, ho? Ang naglapta sa social media ay isaya ka-conversation sa Messenger kung sa diin involved ang mga estudyante. Dito yaya sa may Escalante National High School sa Escalante City, Negros Occidental. Ining may threat, ano? Involved ang mga kabataan. This is just a conversation, ha? Kaging share sa isa yaya katiya kay nakita niya gaya. Ang ining pag-istorya, ha? Na isa giya nga hinablos kag sang nakilala niya sa Roblox nga hampag. Aba, delikado gid kung mag-amo sini ang mga kabataan nato, ano? Dapat ani ang leksyon, ang ila sini nga ginapaminsara, hindi ang mga pagpanghalit. Anyway, tagaan ta lang kamoy sang ediya, ano? Although amoy ini daw kadamo sa mga threats, ano? Kag kahangawa or kabalak-an ang atay nga mga ginikanan parte sa Roblox. Ang Roblox ang isayaya ka online game, no? Online game platform, ka game creation system. Nga kung sa diin, hindi pa ini-banned sa aton diriya sa Pilipinas. Pero ang Department of Information and Communications Technology kung DICT, kag as well as, ano, si Senator Bam Aquino, nag-consider, I mean, si Risa Ontiveros, or Senator Risa Ontiveros, nag-consider sa nationwide ban. Kay tungod gani sa seryoso ng child safety and exploitation concerns. But wala pa ina na decide na, no, nga i-block gid ang platform. Pagkatapos nga ang mga Roblox executives ang nagsugot nga mag-implement sa mas estrikto nga child protection safeguards. Ang gobyerno ang nag-imbestiga sini sa karon, ha, sa threat nga ginatawag man nga ban nga nag-trigger sa nga child grooming and predators. Nga kung sa diin ang mga otoridad nakabaton abi sa mga reports sa ginatawag adult predators nga nagamit sang platform para i-target nga i-groom ang mga minors. Nga gina-brief sila, ano, sang in-game kunsadiin na moving them to private communication channel. So, mas kumbaga na gina-lure ini sila or ginaakit ini sila para yaya nga makakonverse sila, ano? Kaglain na nga platform ang pagagamiton. May mga illegal activities man, ano? Ang mga aligasyon na ang ining platform ginagamit para mag-facilitate sa mga illegal nga mga aktibidades. Ilabi na ang illicit drug transactions kag ang ginatarget ang mga young players. And lastly, school violence plot, no? Amo ni subong, ano naton sa balita, no? Dito sa may Escalante. Ang issue nakalabot na, no, nga ang mga local authorities ang nag-foil gani, ano, sa school attack. Allegedly, sa isa ka minor, gin-groom, kagin-influenced by extremist through the app. So, well, pag likaw lang sa ginatawag yung mga kung ano man ang posibleng matabo, like dito yung sa Tacloban, ano, ang mga ginikanan dito sa Escalante National High School ang ginpangsugat ang ilay ng mga kabataan tungod lang sa naglaptang conversation. Okay? So, halungan-lungan nato ng mga kabataan nato. Pagpuli sa balay mga ginikanan, dapat istorya hun. Make them feel, ano, nga they are safe and hindi sila pwede yakahimo sa malain or makasakit sa iba niyang asag-isag isig katawo or kapareha man nga mga estudyante nga inosente man, no? Kaya ti syempre ang ila diri nga kahilwayan sa ulihi ang saranggid kag ang future as well, ano, ang saranggid nga maguba. So amoy na mga katropa ang pinaka latest. Amoy niya nga aton nga mangin segment man diri sa aton nga extra service ang eksakto nga viral, no? Okay, sige. So sa mga katropa nato dira tutok lang sa gihapon diri sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Triple Plus Cold.
1: Ako si Wayne. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
2: Sa mga butika.
0: Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Usgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga usgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan isang balbayro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
11: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangkis-tangkis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Musika, istorya,
14: chika, at iba pa.
13: Sa Extra Service.
14: Extra Service
13: with Mommy G on XFM.

Take on me. Aha! Take on me. Buti di ngon si na, take a chance on me or accept me for who I am or let me be the one you are with. Pero ang correct phrasal verb, no? Ang pag-form gitsin na should be take me on. Sa bagay na mention yung man sa sinieyang song. Anyway, sa mga katropa natin dira, before I head out, of course, gusto ko lang i-remind ka mo, ano, nga mag-join sa gihapon para sa atin yung Suntone and XFM, libo-libo pa premyo! 3,000 pesos sa gulat sa inyo on Friday or every Friday. Kaya man may weekly draw kita. And the more chances nga makakuha sang 50,000 pesos as grand prize kung damo man ang inyong mga entries nga igahulo. Gani every week dapat maghulugid ka mo para matipon ina. And then, kung damo yung mo entries na siling na, tingunin ako chance mo nga makabaton gid sang 50,000 pesos grand prize sa Suntone and XFM libo-libo pa premyo. Buwas naman, kita ay kita para sa atin yang extra service. The new time slot with the new katropa. Mommy G, alas 4 sang hapon, tub-tub alas 6 na sang gabi. Up next, James King para naman sa Extra Drive. Darin lamang sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Quibix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus?
3: Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdugin sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
11: Exciting! Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
12: Edukasyon.
11: Edukasyon. Edukasyon
12: para sa ikaayong lawas.
11: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sining mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
12: Edukasyon,
11: edukasyon
12: para sa ikaayong lawas.
11: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hico, umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malulungan kalunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyo tukon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtap na o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
12: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
11: Matika naman kita iya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang sapo na rin. Gamma aminobutyric acid. Nga kunsariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sininga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sininga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sininga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
2: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sang evergreen herbal capsule, natula pala minhot sang akon nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong nga pagpupo.
11: Ang evergreen herbal capsule kagang evergreen herbal coffee, babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
12: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas.
11: Para sa mabakot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C, pito kasangkap sang evergreen herbal capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika. Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen herbal capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
13: Pare, doon tayo magagupay malapit sa Tore.
14: Sige, mukhang okay nga doon.
15: Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
13: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
15: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Tore o sa linya, ang mga gamit nyong pang-

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha?
2: Mga katupa.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: Pagpili sa mga buki ka.
3: X. XFM.
2: FM.

0: Exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hinihingi ko, siguro po ako, dahil po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako ay kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan, og gahatag og kusog og resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legali, isa pa

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor. Sa mga
2: bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: XFM.

0: Cellphone Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mabili sa mga butika.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinary naryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Max, kagintilangan ko man. O kikidya ba kay wala na nagkasakit ang akong ulo? Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Max.
2: Premium D3 Coffee Max. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Max.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
5: Sanzone Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sanzone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Sanzone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sanzone Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sanzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Sangton Plus Gold, mas pinalakas.
3: I'm retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sangton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
2: Sangton Plus Gold. Iba ka sa lahat. Sangton Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong panalo. Sangton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
8: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
7: Historia eh! Lainip pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
8: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
7: Unsa? Naka-turbo po di ay ka?
8: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
2: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Assistive pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sangton Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sangton Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sangton Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sangton Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Mga katrupa, exciting!
1: The Secrets of Health.
2: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sininga lawas. Gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtuna now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
3: Gusto mo ba ng pinaka-

0: higa. Kung hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuuna nato ng mga makalamay, ginuuna nato ng carbohydrates, ginuuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsinyo sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinla inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kada mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sini Sunthone Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Sunthone Plus Gold.
4: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sunthone Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako minom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
3: Sunthone Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Gusto

0: suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ka ha. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Assist the pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na assist the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape. Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: XFM Exciting!
8: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: o si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Sister Pain!
6: Si Michelle Legali, isa ka

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Gas Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain. Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan efekto siya ako sa Sister Pain. Pero sigda, sige na matulang pagsakit sa
2: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: X. XFM.
9: FM.

0: Live testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katupa,

vitamin D3 nga mamantinir ka sang kape sang ordinary puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa premium D3 coffee mix by Stevia and natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves ang premium D3 coffee mix ang may aramat sang vitamin D3 nga pampapasgog sa atong natunan, pampagkanas ang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 coffee mix. Madamit na, super healthy pa. Mabilis sa mga laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: XFM, katropa mo.
1: Exciting.
2: Pwerteng ang style ba? Ngurob pa more.
1: Ano-ano mo lang daw ginalabatiha, come on.
0: Ay, it's Monday, right?
2: Right.
0: Oh my goodness. Lunes na gid man.
2: Yes, last Monday of June.
1: Sige lang, ako nagapangayo, pasensya sa tanan nga nayawyawan ko sang sini nga June. Bago magtakop ang bulan sang June, pasensya gid sa mga nayawyawan ko. Pero sa July, matampuyungan ta na gid ka mo.
2: Labatiya na gitan.
1: Si ano mahambal mo kay ma-July na taya?
2: Well, ang mahambal ko lang, goodbye June sa kay July na ko yan.
1: Ano nga mga memories ang imo nga hindi malipatan sa bulan sang June?
2: Memories.
1: Yes. Ingat na. Ako may natumtuman nyo.
2: Nawala.
1: Gusto mo i-recall ko sa'yo.
2: Sige,
1: di lang sa pagpalin na.
2: Ah, okay.
1: Kulang ang
2: mahal. Ah, okay.
1: Ang title, ikaw lang ang mamahalin.
2: Layo ba?
1: Grabe yung churaw. So, ito ibos. Tos puto, sige dyan, subong yaman.
2: Ha?
1: Kung nawan ka naman.
2: Yes, eh.
1: Mag-i-adjust siya pag aircon 23 sa animal.
2: Uy, hindi kaya ako ang nag-adjust siya.
1: Ay, GC City, kinaya bala dapat mo.
2: Wala ko yung blag-adjust sa aircon.
1: Natong nawan ka pa sa 23 nga.
2: Yes.
1: Oh my God.
2: Pero, speaking of ibos, may nadumduman makugali sa June nga ini.
1: Nga man.
2: Nga ang pakla. Pwede po ito sa ibon.
1: Isulit mo naman liwata.
2: Yes, eh.
1: Ah, ito siyempre, di ba? Amo na nga ito ng mga binuang sa bulan sang June.
2: Oo,
1: Ano naman ay matabo sa July?
2: May ma.
1: Basta kay ako ha, manog July pa lang, di ba?
2: Hmm.
1: Piyatsa 29 pa lang subong. May 1 million ako nagsulod subong gabi.
2: Wow!
1: Pero hindi akon.
2: At least may 1 million.
1: Bati ka na. Basi i-hold up ko lang namang naogoblao. Joke-joke lang na amon niya. Hindi na ito. Hindi nyo kami papatihi ha. Ano lang niya. Nang tarang tayo pang hambal na amon. Wala sing kamatuuran. Wala sing kamatuuran. Kagung ano man ang amon nga ginapang hambal. Kag kung nanonano gagululwa. This program is a paid broadcast. The views and the opinions of the host or speakers do not necessarily reflect the management and staff of XFM.
2: May disclaimer na ito.
1: May opening billboard na taga-closing billboard. Welcome na tanan ng XFM radio station nga naka-hook up na sa programa ng Phone Pal. Mayong gabi sa mga taga-Bacolod. Mabatian kita sa XFM 103.9 Bacolod. Upod ta si katropang
2: Judy Ray.
1: Dali lang taon ko ha. Nice. Sino to? Sino to?
2: Judy Ray.
1: Ay, correct.
2: Oh, see? Love you, Judy Ray. Pick up, babe.
1: Sa Kaban Kalan, mabatihan kita sa XFM Kaban Kalan, 106.1 with katropang
2: my love, Papa Rodel.
1: Ganadong-ganado sa sumunga yes. Gabi. Iba, yudi. Sino na yung iya karong inspiration, ha? Inspiration, giman o kung expiration?
2: Ah, pwede. Commotion.
1: Pero feeling ko iyang inspiration do taga-kanlaon gid guro mo.
2: Ba?
1: Okay, may patigayo naman kuno mo.
2: Ay, ipos.
1: Sa kanlaon, nabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
2: Baby Ron.
1: Correct. Tipila to ko, no?
2: Di, wala kita da.
1: Sa San Carlos, i-tune in ang inyong mga radyo sa XFM San Carlos 98.9. Mayong gabi, kuyong nato dito si katropang
2: Supremo.
1: Correct.
0: sa Sagay, mabatian kita sa XFM Sagay 87.5. Sa mga FM radio ninyo, kag sa television, Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable sila, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, XFM Radio Patrol 100.7 Iloilo. Upod ta si katropang
2: Alec
0: Genre. Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
2: Noel
0: Neil.
2: Oh, okay.
0: Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
2: Noel.
0: Correct. Sabi ko nilang yung muyambala. Antique! Mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
2: James King.
0: Correct! Sila sala mo?
2: Isa.
0: Anong isa?
2: Isa lang!
0: Di ba gambal ka perme? Sa akon sala? Sa akon sala?
2: Tatlo ka sala. Imagine lang ka tatlo mo gito ulit.
0: Te, isa lang yung masala?
2: Hindi ah. I-qualify ta lang. Ang una nga sala, gamay-gamay pa na. Ikaduwa, dako-dako na. Ay, katatoy, dako-dako. Nagkitiya ka ito, gambal ka. Sakon sala, sakon sala, sakon dako-dako nga sala. O, te, kundi siyempre, yung ikatatlong dako-dako.
0: I-save niya naman na XFM call and text line sa Smart Gag TNT.
2: 0912-0076-793.
0: Kaysa Globe, 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo, sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
2: Tindog-tindog pa. Sabi na doon, umasakit ng Premium D3, your food supplement against viruses and bacteria.
0: Mabari pa ang phone, palubod nyo si Katropa Antroy Tisoy.
2: Kag Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
2: Exciting!

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
3: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at

0: Wala gid nakapaurok-urok ah. Wala na gid kayatan saya. Balik na sa phone pal, upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kagkulad dyan sa mga gusto magwapagwapo mga kapika na healthy ka pa.
1: Kaginadulong mo sa aton sang Cess the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa may mga pananakit ng sang kalawasan.
0: Ang tanan nga Yesol products sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi sa aton nga tumalanaw sa FB, Roldan Dano, sang Roa City Capiz. Mayong gabi, hi sa family Danios. Sweet Dalian, mayong gabi, kag Manananggal Di Amor.
1: Wow, ha? Si unang aswang.
0: Gapusing, ganon. Gapusing na ko di Troy. Dahil lang yun, gapusing na ko di Troy. Kay marakak naman ko sa inyo duwa. Kasadyagi dyan sa inyo duwa. Madula kay problema ko kung makapamati ko sa inyong program.
1: Wow. Gusto ko na makilala si Manananggal.
0: Ay, hindi na pag-ambisyon, ha?
1: Nga aman.
0: Basi kung ibaylo sa imo ang iyang hawak.
1: Hindi pa ako naging babae ako.
0: Hi, my caller. Hello, good evening.
1: Hello, mayong gabi
2: eh.
0: Leo ko patay sa radyo. Leo ko patay sa radyo.
2: Mayong gabi po.
1: Open na yan eh, radyo mo.
2: Mayong radyo, sir.
1: Kuhangin mo headset.
0: May ano da ando kagahod sa background mo ako?
3: Oh, naka-loudspeaker na.
2: Naka-loudspeaker, abe sir mo.
1: Ang muna gani, painaye.
0: I-off lang ang loudspeaker. I-off lang imo loudspeaker.
2: Hello?
0: I-off imo loudspeaker, paano ta ni karon maghilibati ID? Ay, guwapo, ya.
2: Hello? Hello?
0: Migo, mabatian mo kami?
2: Oh, sige po.
0: Hindi lang pa... Hindi pag i-loudspeaker ang imo nga cellphone.
2: Oh, na ano na po.
0: Tapos ang radyo, liw lang ko anay, mute.
1: Oh, ay palayo sa radyo.
2: Nakalayo na po kami.
0: Oo. Pero katunog sa imo radyo, hindi ka dyan bation, kalaway sa imo background. Tawag ka na lang, liwat. Migo. Ayawan ako explicar, tawag ka na lang liwat karon ha. Oh, tawag ka na lang liwat kay kagahod ah. Dial ka mo liwat mga katropa, XFM call and text line sa Smart Card TNT.
1: 0912-0076-793.
0: Ang sa Globe 0915-8311-431. Mayong gabi sa mga taga, ano ni man? Mga taga-Yulngan City from Dale Rain.
1: Wow! Maayong gabi ninyo diha.
0: May griton lang kuha nga nalipay gid siya nga na gaantas ang radyo wala doon. Mm-hmm. Taga Sagay Malanay siya si Madam Kix Gonzales Malundo.
1: Wow! O Malundo?
0: Oo, parintian na ka mo?
1: Hindi, ano yun? Habi
0: ko parintian
1: ano,
0: na
1: si Raymond, siya ang akunda nga close na Malundo.
0: Ah, Malundo?
1: Malundo, gudya.
0: Agi-agi. May caller sa line number 2. Good evening.
4: Good evening.
0: Yes!
1: Wow, welcome back!
0: Are you born again?
1: Were you baptized?
0: Hi, Nanay Rose. Welcome back again.
4: Kamusta?
0: Okay lang, ari. Agi man japon upod ko. Ay, pagbato.
1: Baka dugay-dugay. Masi mo magbalik ba? Katapusan pa.
4: Ako
1: sa bagay.
0: Pero totoo lang, wala man kami nahidlaw sa imo. Ah.
1: Nagbalik ka kay tapos bulan na.
0: Di may radyo na ikaw halin sa XFM.
4: Oo. Mundo na lang po katupang to. Tawag mo nga gabi. Kay Pastor
0: Emerson. Gingaan ka, Sir Emerson?
4: Si
0: Joshua, si Joshua.
1: Si Joshua?
4: Puro aman. Ito, tanda sa lino. Ako na mag-abot.
0: Ah, pero nagaan gid ikaw, nabaton mo na.
4: Oo, nagaan. Ibat mo ka.
0: Wow! Siyempre, hindi mo na magatag si Joshua kung hindi magpasugot si Sir Emerson.
1: Correct.
0: So, pasalamatan ta si Sir Emerson, ang manager sang XFM Antique. Kaga nga mo, admin nga gwapuhon nga si Sir Joshua. Okay man ang signal dyan. Kanimo ang radyo.
4: Oo, okay lang.
0: Oo, tii, uli na sa amon, kaya nakagamit man. Bawi yun. Yes, Nanay Rose.
4: Nagata na doon. Yan nervous ako.
0: Ah, hindi ka man na maigo. Mabalaan mo man ako maigo ka kay ginlatayan ka na sang kilat. Joke lang.
1: Amo gina nagapanag-uob kay ti kabalo sila nga may radyo kanada mo.
0: Ay oo. Pero okay lang naya. Importante damo man kakahuyan sa inyo palibot. Ay nalipat. Damo galito nalipat ko kay nambal niya sa akon kay kung maglupad siya dira sa anay gahugpa.
1: Ti Nanay Rose.
4: Yes.
1: Na
0: Dolpe.
1: Dog nakalipatan mo na ko, wow.
4: Ay, oh, wow, nalipat mo ko kanino ka sa Dolpe.
1: Na, di nakadaog ka na sa Sansaw. Ay, wala pa din.
0: Ay, nano.
1: Oo man.
0: Kaya wala ka man gabakal sa produkto mo.
1: Basi wala ka man guro gabakal.
4: Ay,
0: hindi
4: na
0: hulog kaliwat. Hulog kaliwat kaya para wala ka chance nga magdaog.
1: Basi kung ginahulat ka pa sa grand draw. Ah.
0: Sa grand draw, Todd.
1: Oo.
0: Sa grand draw, guro. Basi ang highlight, ara, sa ang highlight mo sa grand draw, hindi ikaw yan. Pang 50,000 yun na yung beauty na Nanay Rose yan.
1: Correct, Jaya.
0: Anon mo gani ang 50,000 kung Nanay Rose, anon mo gani 50,000 kung magdaog ka sa Santo na nag-XFM libo-libong pa-premyo?
4: Ma-tip kita sa Hong Kong.
1: Oh, hey, go na!
0: Bisyosa ka man, no?
1: Pangita ka na lang manananggal kang sakay.
0: Pero pwede na pwede na ang 50,000 ah, kung siya lang gidya gusto. Kalaway man nakaroon kung solo traveler ka lang.
1: Kung sa bagay.
0: Ay, kinanglan niya may upod. Pero enough na ang 50,000 sa inyo nga duwa.
1: Oh, tuod ka.
0: Hindi lang ako magtulog-tulog sa lima kaadlaw.
1: Hindi pwede man kami katulog, ah.
0: Ha?
1: Pwede kin kami katulog.
0: Paano?
1: Gatindog.
0: Nanay Rose, nalipay kami kay ti Gintigayon, gidman sang XFM Antique para masabat ang imong handom nga magka-radyo sing personalized XFM radio set. Bilang handumanan mo sa amo ni Dolpe nga kung ano giman ang matabo sa dalalayon sing panahon, at least madumduman mo, ahay, amo pa ning ginhatag ni Dolpe sa ako.
1: Nag-ana bala.
0: Ano mo na nabaylo-baylo mo na mo?
1: Oo, ah.
0: Oh, di ba, amo na, ahay, amo pa ning ginhatag ni Dolpe sa ako. May ara man chance kung kaisa o kung tendency kung kisa nga, ahay, ginahulid, gininin na iros kung mamati sa bala.
4: Kaluoy
0: man sa iya, no?
1: Wala saan may madusi, ati ang radyo na lang.
0: Pwede, Nanay Rose?
4: Yes,
0: nami, manami mo na siya bala kung ibutang dapit sa may sarakangan kay kay nag-vibrate na siya.
1: Siyempre, may sound waves mo.
0: Amo nang amon radio nga special katama na Nanay Rose kay dala na siya vibrator. Oh, gani. Pero amo na gani ginapadiscover naman si imo nga ibutang mo dapit sa imo sa rakangan kay silbi na siya nga vibrator.
1: Iwulit bala karon bala.
0: Oo, oo, oo. Tapos tanday-tandayan mo wala na Nanay Rose? Tanday-tandayan mo man.
1: Kada tanday mo bala? Oo bala, nang Nanay Rose, kada tanday mo sa iya bala, kasabat na siya lason nga, exciting, exciting.
0: Oh, gambala, be exciting, exciting. Gamon pa na, amon pa na yung patihan mo, so, yes, Nanay Rose.
4: may itamay. Ito ba lamang?
0: Ayun lo. Dali lang. Hindi kami pag-gulpi. Kaya base kung makibot kami ba
1: base confidential na kasi nga pamangkot.
0: Ano na ang imo nga pamangkot? Personal na? Oo. O kung ano man?
4: Ito, kami na nawag. Wala ka mag-isa ko niya. Sa gabi ba? Ginatag mo ka no, ang number ko ka na.
0: Ano ko no?
4: Wala akong kalagaan mo kay Kakitang Troy nga plug na ako niya number.
0: Oo man.
1: Eh, hindi ka pa na kami nagpanawag sa imo.
0: Bombay ko no? Bombay ko no?
4: Hindi ako muntisag. Hindi mo nawag sa ako. Kapag ako nang naman nawag sa imo, ni Katupang.
0: Bombay ang kapanawag sa imo?
4: Hindi. Si ano? Tagagimbal.
0: Ha? Tagagimbal ang kapanawag sa imo?
4: Ano kano Katupang Troy, si Richmond? Niklala ka nga, Richmond.
0: Alam, oo, nakolor na namon si Richmond.
1: Oo, bala mo. Oo.
0: Pila ko na edad nanda ni Richmond?
4: Ay, wala ko dyan. Yung kapamangkot, hindi na kung kisado mamangkot ang bako. Hindi, edo naman tawag-tawag sa ako na.
0: Ay, hindi ka gitigali magpatilaw sa taga-gimbal? Nga aman, mapatilaw ka gani kay Dolphy nga taga Bacolod, taga Gimbal pa.
1: O, te.
0: Ay, laing giman gali ang mga ano no.
1: Mga jugera.
0: O, te, sige binyagan, na imo radyo subong. Ano ang imo gusto ipatugtog subong agabi para patuduan mo imo radyo?
4: Torn between two lovers.
1: Wow! Wala ka man lover. Pagkatapos, torn between two lovers, paget.
0: Kanami, isang kantangan na. Oo. Sige, tuduhan mo kay, ano ni mo, kay Mary McGregor.
1: Ha?
0: Maureen?
1: Pero ang tuno, nabla sa amo niya, torn between two lovers, na Nairos, Lain.
4: Ano?
1: May kahati pala ako sa puso mo. Ano na? Nag-return between two lovers ka, bay?
4: Sa tutuon, ikaw lang.
0: Sige. I-plaster ang radyo sa imo sa rakangan. Kaya i-play namon ang turn between two lovers. Tapos mabalaan mo na dayon nga ang radyo nga nagali ang iagamit sina vibrator.
1: Yes. Pagkaaga bala, Nairos, pagka alas 4.
0: Oo.
1: Gapamukaw pa na lang ang radyo.
0: Paano mamukaw ang radyo naton?
1: Kuruting!
0: Tapos,
1: put, putok! Eh, hindi ka pa sina?
0: I-play naman request mo ha, tuduhan mo da ha.
1: Yes, Nanay Rose, salamat gay.
0: Lamat, talong da ha. Good evening.
4: Good evening.
0: We love you, Nanay Rose.
1: Bye-bye. God bless.
0: Okay, arin na ang turn between two lovers ni Nanay Rose ah.

namin, napaka-sensitive. Hindi po rin maulan kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Diyan-diyan,

ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki. Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Ikaw, ikaw, Beng. Ha. Ha. Baho ba? Balik na sa phone, panopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Duffy lang ka.
0: Ginatulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity. With ascorbic acid, Santon Vitamin C, baskuga imo immune system pinaagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C kag para sa imo nga kayong lawas, Santon Plus Gold.
1: Kag ara man ang Santon Plus Vitamin C. Baskuga.
0: Bago ko lang ginbasa.
1: Ara man ang Clear Skin Herbal Soap. Nga Cotis Porcelana, Cotis Artisa pa.
0: Ang tanang ESL product si Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Igrita gali ang mga ano, ang aton nga mga kapulisan nga nagapadayon, nagapadayon, gapatigayon sang mga checkpoint sa bilog nga NIR kag sa Panay Island. Ilan na routine nga hindi lang kay siling nga tricycle lang i-checkpoint pati ang mga private cars pa gyud.
1: Yes, of course.
0: Kay syempre lain na bala subong ang mga big time nga mga mudos kay di pa karuna na sila subong.
1: Di pa van na gani.
0: Di ba?
1: Van.
0: So amo na ang pinaka the best da kay ti mayara sing police visibility sa tagsa ka mga municipality kag city sa bilog nga NIR kag Panay Island.
1: I guess hindi lang gan guro Negros and Panay.
0: Eh. Even Luzon and Mindanao areas. Bilog na nationwide na lang. Okay, ti ang aton malangya scope sa aton program is Negros Island Region and Western Visayas.
1: Correct.
0: So para tanan-tanan, alalangay kag alalapod, saludo kita sa tanan nga mga kapulisan nga Pulau Bugtaw sa ilang nga mga trabaho kag dala nang ilang sideline.
1: Ate ada joke lang. Kasi bagay may nga Pulau Bugtaw mga kapsula.
0: What I meant nga
1: ngawon man kamon niya.
0: What I meant nga sideline sa ilang negosyo kon na pagtapos sa sila sing duty. Manegosyo naman sila.
1: Oo eh.
0: Mga lain-lain ni Muya ginapinsar dayo.
1: Wow, ako pa ya.
0: Ma-checkpointan ka gani sa pulis. Halong ka gid. Tod man. Sa bagay, eti gusto mo man ng papriso gani, ano?
1: Inulso lang sila.
0: Inulso sila ng prisoon kanila. Mamba sila, ay, hindi ka na lang sir, Katie.
1: Agwa na lang to.
0: Agwa na lang sir, kay senior citizen ka, tapos agi ka pa. Dayon, ano mo din mga piniriso, isa-isa ho mugid sila ya.
1: Papalmalipay man lang mga priso. Oh, di ba?
0: Kag speaking of mga piniriso, ang tawag sila gani persons that deprived
1: of
0: liberty.
1: Yes.
0: Mga PDL naton nga ara sa tagsa ka mga selda. May mga radyo man ata sila.
1: Oo,
0: Para sa diri sa aton dira sa ano sa Barangay Rizal nga
1: ang BJMP.
0: Nga BJMP na nagapamati na ta sila. May ato na to gani nga nakagwa na message sa akon nga

0: Kung pal ang ginapamatian nila sa Lod Prisuhan.
1: Kaya mo man lang ila kalingawan.
0: Mayo man si warden, no? Kay nagatag sing radyo. Eh, kunta-kunta ba lang mga warden, bala? Panggaan to sila radyo nga para lang gidya sa mga pineriso, bala? Nga, ba? Depende na yas ang ano ya, sang jail guard kung ano oras nila pandaron, kag ano oras patsyon, no? Matag ta, ah. Pila man lang natin kabilog, prisuhan diya sa aton nga area man, no?
1: Para may kalingawan man sila.
0: Ay, ginlawag ko, sundo naman na sa ibang nga istasyon.
1: Pero, ang hindi nila masunod, abi mo ko na, no?
0: Oo.
1: Pi, gapangatag ta radyo, di ba?
0: Oo.
1: Paaman ako. Oh, may lakamot na.
0: hindi nila mailog, gali ka, ikaw yung gali yung ano.
1: Oh, ako
0: ikaw
1: paama.
0: Ang toppings.
1: Yes. Oh. Kung sa mga ano pa, kung daw ala, choking.
0: Ikaw ang toppings nga daw alpings. Alpings nga daw lamping.
1: Lampingasa.
0: Line number 2, good evening.
2: Good evening, Piltro.
1: Hi! Hello!
2: Kamusta to, Sen?
0: Nahidlaw kami ang subong na may babae na ganyan bala. Okay lang kami, ma'am. Ikaw, kamusta ka?
2: Okay lang po.
0: Taga saan po kayo? Bakit nagtatagalog?
2: Hindi po, si ano po, sir? Si Ashley po yung, ano, yung taga-Aklan po.
0: Ay, hindi na kami okay ngayon, ma'am. Kasi caller ka na, caller ka na namin dati, di ba?
2: Opo, ma'am. Ano lang po na advice, Troy? Kasi yung ano ko po pumunta dito, yung boyfriend ko po kasi hindi po buto yung ano ko po, yung auntie ko po.
0: Sandali, sinong boyfriend mo ba? Nakilala mo din sa program namin?
2: Opo, opo, opo.
0: O bakit? Si auntie mo ba yung magpa-fight sa boyfriend mo?
1: Yes, di ba?
0: Oo. Oh.
2: Kasi ano po, kanina po kasi kung ano, pinagalit na ako ni auntie ko, eh, pinapalayas niya yung boyfriend ko ngayon sa bahay ko po. Yun, kanina.
0: Yun ba yung taga Iloilo? Hindi.
2: Opo.
1: Amo ni siya na, po, ano, nag-imitar sa aton, di ba?
0: Ah, yung magpapakasal na kayo. Kayo
1: diba?
0: Yun?
2: Hindi po, hindi.
0: Ah, iba din.
1: Ay, iba.
0: Pero taga Iloilo din yung boyfriend na nakilala mo dito sa amin.
2: Opo.
0: Oh, pangalan nga ng lalaki para ma-recall namin.
2: Nandito po, Troy, kasi nandito po.
0: Sige nga, kausapin nga. Ay, mayong gabi, Migo. Ngalan mo, Gani?
3: Ano po?
0: Pangalan nyo po?
1: Sino ni Gani?
3: Emil po.
0: Oh, taga saan ka, Emil?
3: Taga Antique po.
0: Ah, taga Antique. Iba din. Oo, oh, iba din ito.
1: Ito yung ikalas doon.
0: So, kumusta na? Nagsasama na pala kayo ni Ashley.
3: Oh, yes po.
0: Oh, how about her, Ash? Abo ako niya, hindi asang imo, yaya. Kadong-kadong ka.
1: Nakadaw mo lang po, yaya.
0: Imo pag hindi as gito, yaya, eh.
1: Kapitawa lang, how is your Ash?
0: Oh, kumusta naman yung ano, yung relationship nyo ni Ashley?
3: Okay lang naman po.
0: Ay, mga ilang buwan na kayo nagkakilala bago? Ay hindi, ilang buwan na kayo nagsasama simula nung sumali kayo dito sa program namin?
3: Nung, di ba, nung Martes, nung nag-live siya ng ano, nagsasabi ng...
0: Last week?
3: Yun po. Tapos,
1: so, one week pa lang.
0: 1 week?
3: Oo.
0: Bakit ang bilis-bilis nyo? Paano mo ba ginapang si Ashley? Bakit napauo mo kagad?
3: Wala lang po.
0: Oh, really? And then after noon na nagkakilala kayo, nagpalitan kayo ng Facebook account at saka nag-video call.
3: Oh, yes po.
0: And then, yun na, nagkita na kayo. Eh, maganda din ba si Ashley?
3: Maganda naman po.
0: Ah, napugihan din ba si Ashley sa'yo?
3: Yes po.
0: Oh, nakailang bengbang na kayo?
1: sabihin
0: mo naman.
1: Sabihin, oo.
0: Oo.
3: Oo po.
0: Nakailan na?
3: Isa lang po.
0: Ah, isa lang? Bakit isa lang? Isa lang ba yung kaya mo?
3: Yes po.
0: Hindi ka kasi umiinom ng turbo. Kasi pag uminom ka ng turbo, titigas yan sa'yo at titindig-tindig talaga. At saka pag titindig-tindig niyan, mapapaano talaga siya.
3: Sir?
0: Oh, yes, sir.
1: Yes.
3: Nag-ano lang sana po, sir, nag-gain niya ako ng advisor kung ano sana. Kasi pinapa-ano nga ako dito, pinapalayas, sir.
1: Hindi.
3: Nang ano, sir.
0: Bakit? Bakit pinapalayas ka? Oh. Bakit?
3: Hindi kasi boto yung ano eh, yung pamilyar sa akin.
0: Hindi, ganun talaga yan. Pag, siyempre naman, na ano lang yan, na parang nabigla lang ba? Kasi ang bilis-bilis ng panahon. Nung umalis si Ashley, hindi, nung, siyempre, di nila in-expect na si Ashley makakahanap kaagad in less than 1 week ng boyfriend na pupunta dyan agad-agad sa bahay. Kay sinong bahay ba yung ano, inistihan nyo?
3: Yung di namin ka ano, di namin ka kilala po.
0: Hindi, hindi, what I mean yung ano, yung bahay na ano ba, tinutuluyan ni Ashley dyan, yung may-ari yung tsahin niya?
3: Oo, yung tsahin niya po, pero yung tinitira namin po ngayon, yung ano, yung lumang bahay.
0: Oh, lumang bahay.
1: Kaninong bahay yan?
3: Hindi ko po rin alam kung kaninong bahay po.
0: Sandali ha, eto, mayroon lang akong itatanong. Si yes, Ashley, po. Single mom din ba? Tama?
3: Yes po.
0: Ilan ba yung anak niya?
3: Apat po.
0: Apat. So, andyan din sa kanya sumama yung apat?
3: Yes po.
0: Bali, anim kayo lahat?
3: Oo.
0: Anong trabaho ni Ashley?
3: Wala lang po. Nandito lang po sa may bahay po.
0: Okay. Ikaw, ano yung trabaho mo bago ka umalis ng Antique?
3: Construction worker po.
0: Ngayon, meron ka ng trabaho dyan sa Kalibo?
3: Nadahanap pa rin po ng trabaho na panibago po.
0: Ayun. Eto, mas maganda ganito. Diba, yes, diba anytime po pwede ka pa naman bumalik doon sa tinatrabahoan mo sa Antique?
3: Ay, wala na po. Nagpaalam kasi nagpaalam na rin po ako ng maayos po eh.
0: Oh.
3: Bago po ako na ganun.
0: Oh, pero meron ka pang sapat na pera bago ka pumunta dyan sa Kalibo?
3: Ay, wala na. Ang dala ko pong pera po kasi mga ano lang po, mga 2.
0: Oh, bakit kasi tapos, nagmamadali kayo? Hindi nyo pinaplano.
3: Yun nga, hindi, yun nga. Ang bala ko nga sana po, yung babalik sana po ng ano, ng
0: Antique.
3: Oh, kaya lang po na ano nga, yung na-stranded kasi ako nung time na yun eh.
0: Eh ganito na lang yung gawin natin. Kasi syempre, di ba, nagmamahalan na naman kayo ni Ashley, tama?
3: Yes,
0: ganito na
3: yes,
0: lang.
3: Po.
0: Iuwi mo na lang muna si Ashley from Kalibo to Antique muna. Doon ka na. Kasi mas mabilis ka makapaganap ng trabaho sa Antique compare mo dyan sa Kalibo. Mm. Tama?
3: Mm. Oh. Yes, po.
0: Iuwi mo muna. May pamasahe kayo.
3: Wala rin po eh.
0: Oh, ganun din kami. Wala pa kaming sweldo eh.
1: Kaya siguro against yung ano yung auntie niya. Kasi nakita niya naman na hindi ka pa financially stable.
0: Besides, nabigla lang yan. Pero mas pinakamaganda dyan kasi lalaki tayo, i-prove natin na tayo talaga yung karapat-dapat para sa kanyang pamangkin. No? Tulad ng
3: yun din po yung ano ko po eh. Oh. Sana na ipapakita ko yun sa pamilya na kaya ko po.
0: Tama, tama. Tulad ng magbanat tayo ng buto na yes, talagang paninindigan natin na mabubuhay natin si Ashley kahit payat lang. Diba? Oh. Tama?
3: Yes po.
0: O sige, kausapin ko na naman ngayon si Ashley kasi tayong mga lalaki, tayo talaga yung didiskarte sa sa buhay-buhay. Tama?
3: Oh.
0: O sige, kausapin ko ngayon si Ashley.
3: Ito po.
0: Sige.
2: Hello po, sir.
0: Ashley, tama ba yung nadinig namin na napasukan ka ng isang beses?
2: Opo.
0: Hindi mo talaga dinideny ha? Opo ka agad, ha?
1: Mabuti at honest ka.
0: Ito, malaki yung problema natin kasi pinalayas ka na sa bahay ng auntie mo. Tama?
2: Opo.
0: Then, kinausap ko yung boyfriend mo, wala ding trabaho kasi kaka-resign lang, pumunta dyan sa'yo.
2: Opo.
0: So ano ba yung ano, yung sa inyong plano lang kasi nakapagbigay na ako ng hint sa kasama mong si Emil ba yung pangalan ng lalaki?
1: Si Emil.
2: Opo.
0: Nakapagbigay na ako ng konting
1: advice.
0: Remedyo general kung paano kayo makakaahon sa ganyang problema.
2: Opo.
0: Ano ba yung pinag-usapan nyo? Dahil yan na yung nangyari. Plano nyong dalawa?
2: Plano po kasi namin, nabobobo kami ng pamilya. Kaya nga lang po, sabi ni Auntie kanina, kung pagkatuloy ko daw po yung ano sa kaya, pauwiin daw ako sa Romblon bukas.
0: Oh. Sandali, sandali. Yan sa part ng family mo. Oh.
2: Opo,
0: kunyari,
2: opo.
0: Siyempre, aayaw ka talaga sa plano ng Auntie mo, tama?
2: Opo.
0: Kasi nasa tamang edad ka naman eh. Yung tanong ko, ano yung pinag-usapan yung dalawa ni Emil na yung kayo na para na sa inyong ano buhay-buhay?
2: Yung plano po kasi namin maano magbobobo kami ng pamilya ko po, kaya nga lang po yung auntie ko po parang naghahad lang po.
0: Hindi ba? Nga, oo nga, diyan na tayo na bubuo na kayo ng pamilya kasi meron ka namang pamilya na eh, di ba? Bubuuhin niyo yung pamilya. Ay, yung ibig kong sabihin, ano ba yung ano yung plano nyong dalawa? Ito na lang para mas mabilis. Nakapag-usap ba kayo na sabi ni Emil, doon na lang muna kayo sa Antiki uuwi?
2: Opo.
0: Yun yung dapat isagot mo sa akin. So, ano yung desisyon mo kung ano, ikaw ba ay nag-a-agree sa plano ni Emil na pansamantala doon muna kayo sa Antiki while nag-iipon si Emil ng pera at maghahanap ulit ng trabaho?
2: Opo, agree po ako doon sa sinasabi niya po.
0: Oh, so yung problema natin, pamasahe, papuntang Antique.
2: Opo.
0: Oh, Dolpe, ikaw na magbigay dyan. Nasaan na yung blank check mo? messenger lang natin.
1: O, pwede.
0: O, ilan ba yung, magkano ba yung pamasahe mula Kalibo papuntang Antique? O, anim kayo lahat, di ba?
3: So, magkano kayo?
0: Magkano yung pamasahe from Kalibo to Antique?
3: Ang Kalibo po kasi pa from to Antique 450 po yung pamasahe po.
0: Oh.
3: Galing ako ng ano, tapos sasakay po ako ng tricycle mga 750 po lahat po.
0: Oh, isa-isa 'yan kasi anim kayo lahat.
3: Oh.
0: Medyo malaki-laki din.
3: Mm.
0: Oh, yan na yung problemahin nyo. Wala na kami magagawa dyan.
3: Hello? Sakit naman yun.
0: Ang sakit naman.
1: hindi naman sa ganon. Kaso nga, diba?
3: Hindi. Yun nga yung ano nga sana namin, sir. Kung ano, okay lang namin, tatanggapin po namin. Pero kung wala talaga po, hindi namin po na... Na-expect yung ganun.
0: Hindi.
3: Ganito kami na lang po mag-ano.
0: Ganito na lang itutulong namin sa inyo. Kasi syempre, pare-pareho lang naman tayo na naghahanap buhay dito pare, no? Iba lang sa amin po. Kasi kaharap namin microphone at saka parang ang pupugi namin sa social media. Pero sa totoo, wala pa kaming sahod ngayon kasi bukas pa. In the meantime, yung mga nakikinig sa atin, meron ka naman sigurong GCash number, tama?
3: Ay, wala po.
0: Paano ba yan?
3: Palawan na lang po sana.
0: GCash? Oo, GCash account number.
3: Yung ano lang sana po, kay Ashley lang po, tatanungin mo.
0: Sige. Hindi, ganito gawin natin. Huwag nyo nang pabukasan kasi... i-ano na natin, i-grab na natin yung opportunity na naka-ere tayo sa lahat ng XFM. Mm-hmm. Kasi nakikinig sila sa problema ninyo. Yung problema ninyo is pamasahe galing dyan sa Kalibo pa-uwi ng Antique. So, magbigay na kayo ngayon ng GCash number para malaman na natin kung mga magkano lahat yung mga tutulong talaga.
3: Kay Ashley niya lang po, tanong niyo ulit.
0: Sige nga, balik mo kami kay Ashley. Ito yung mahirap sa amin, Mahirap na maghanap ng mag-jowa. Mahirap.
2: Hello.
0: Okay, sige, ma'am, go ahead. Opo. Ma'am, available ba yung yung GCash number mo?
2: Bukas pa po i-text mo, pwede lang po kasi nandun po sa bahay namin, hindi po ako nakauwi sa amin ngayon.
0: Hoy, paano 'yan? Dali. Ganito na lang. I-follow up ka namin bukas at tawagan ka namin sa number na ito, yung 0950, tama?
2: Opo.
0: O sige, i-save namin ito bukas, then mananawagan tayo sa buong XFM station sa program namin na hihingi tayo ng pamasahe para makauwi kayo ng Antique, di ba?
2: Opo.
0: Sige, yun na lang muna yung maitulong namin sa inyo ha, para then bukas siguro baka tamang-tama din darating na yung sahod namin, makakadagdag din kami kahit mga 50 pesos.
1: Uy, malaking tulong na yan.
2: Thank you,
0: po. Sige, good luck sa inyo ni Emil. Eto, ganito you, ha. Ganito, Ashley ha. Oh, ayan. Diba, nagkakilala kayo sa program namin. Baka di naman kayo magtatagal. Yan, pag-isipan mong maigi yung decision mo ngayon kung sino ba talaga yung mas matimbang. Yung ante mo o si Emil. Kasi hindi nyo pa, alam namin, hindi nyo pa lubos kakilala yung isa't isa. Baka kung uwi ka doon sa antike, baka iiba na rin yung ihip ng hangin doon at saka yun. Wala kang assurance. Kasi kakakilala nyo lang, hindi nyo pa masyadong kakilala yung isa't isa. O ano mo muna? Tatagan mo yung ano, yung sarili mo at the same time pag-isipan mo talaga yung desisyon na buo na ba talaga nasasama ka kay Emil kasama ng apat mong anak. Yan ha. Yan
2: yung thank you po, sir. Lagi po kong nanonood sa live lang kami-gabi po.
0: Oo. Then bukas balikan ka namin, tatawagan ka namin para i-plug natin yung GCash number mo ha, para marami din magpapadala dyan ng ano ha, ng pamasahe ha.
2: Opo.
0: Totoo na ba talaga yan yung ano, yung pag-ibig mo for email?
2: Forever na po yan, sir.
1: Evaluate mo muna lahat.
0: Ano mo muna ha? Totoo, opo. Hindi, sandali, totoo na ba talaga yan?
2: Opo.
1: Tapos ang ano, ma-advise ko lang na mahalin din ni Emil yung mga anak mo.
0: Hindi naman yan valid yung advice mo.
1: Oh, bakit hindi naman
0: valid? Advisor ka ba?
1: Sinabi ko ba? Kasi pag ano, mahirap na eh, di ba?
0: Na ano?
1: Siyempre, hindi tunay ng mga anak yon.
0: Hindi nga natin sinisira si Emil.
1: Kaya nga.
0: Yung pinakamalaking magdi-decide talaga sa kanilang pagsasama, si Ashley. Oo. Na pag-isipan mo talaga ng 100% ha, na totoo na ba talaga yan?
1: Yes.
0: At oo. Tama ba yung bibig mo na nagsasabing
1: yung decision mo.
0: Siya na ba yung forever mo na si Emil? Ha? Di namin sinisiraan si Emil. Ha? Pero eto ha, masarap ba talaga si Emil?
2: Opo.
1: Kaya nga, sabi ko,
0: patay tayo dyan. Ilang taon ka na nga walang ano, wala nang kasama?
2: 5 years po.
0: Kaya pala. Hindi, baka nasarapan ka lang ngayon. Baka sa susunod na araw, iiba na yung ihip ng hangin yung sabi ko.
2: Hindi po, sir, hindi.
0: Hindi talaga mag-iiba na?
2: Hindi po.
0: Masarap talaga si Emil.
2: Opo.
0: Gano'ng kasarap? Sige nga, i-describe mo nga sa ano, sa tinig mo kung gano'ng kasarap si Emil.
2: Hello. Ano po yun?
0: I-describe mo i-describe mo sa tinig katulad nito. Kung nasarapan ka kay Emil, describe mo katulad nito. Oh. 'Yon.
1: Pwede na rin.
0: Ulit. I-describe mo ha kung gaano kasarap si Emil kay padinig nga. Ay. Sarap talaga
1: sige,
0: si Emil.
1: Sige, tagalan mo pa, tagalan.
0: Tagalan
1: mo
0: sige
1: pa.
0: Nga, i-prolong mo nga ng kaunti.
1: Grabe.
0: Kayo na.
1: Kayo na talaga.
0: Ashley, tatawagin ka namin bukas sa follow-up namin ha.
2: Thank you po.
0: Ingat. Bye-bye. Yan yung malaking problema natin eh. Nagpo-problema na tayo kung may sasali ba talaga at tatawag at naghahanap. Kaya ayun, na. Meron na nga nagkatuluyan.
1: Nagkatuluyan na.
0: Problema naman natin ngayon yung pamasahe.
1: Yes.
0: Kaya yung mga nakikinig sa amin, ano pang hinihintay nyo? Tulungan nyo naman kami.
1: Dapat lang.
0: Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi sila mag...
1: Kasi sabi niya masarap daw si Emil. Pati Kim naman.
0: Iba din kasi pag 5 taon na hindi nakatikim.
1: Oh, siyempre, di ba?
0: Di ba?
1: Oo.
0: Kahit parang munggo lang yan, masarap na. Baka hindi niya pa nga yun siguro nakita eh.
1: Nang kaya nga eh.
0: Baka buhok pala niyo yung pumasok, no? Hindi pa yung ulo-ulo, Dol.
1: Kaya nga.
0: Pero ang galing natin mag-Tagalog in fairness, ano?
1: Ha?
0: Parang na-improve yung Tagalog natin ngayon.
1: Baka ikaw lang.
0: Meron tayong mga malalalim na mga Tagalog mga salita, eh. Oh, di ba? Ang galing natin, no? Mm-hmm. Oh, dakuulo ba?
1: Ang ulo-ulo, ya.
0: 42 minutes after 10. Mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Zofilangka.
0: Ito ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: face the pain.
1: Ako si Hyder, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang sis the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sige, ano na po niyo si Katropang Troy Tisoy?
1: Gag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Hindi ka magkalipat, mag-premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: And of course, arap man ang Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga bukol-bukol sis kag tumor.
0: Ang Yes to All products na mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. XFM call and text line
1: 0912-0076-793.
0: Tawag man ka mo sa Globe 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Yahoo! Kada mo nagit bala subong ang mga estudyante ka sutil bala dol.
1: Amo na gani.
0: Basahan mo tong sa Sumag. May ginbuno naman sa Sumag. Kay nagbalos to ang nagbuno kay una kuno Arya based niya sa police report no ang ginpasuni nga ang suspect ginsumbag una kuno sang biktima amo na ang suspect nagbalos nga ginbuno kag wala na sa kabalo kung ano to ang iya ginbuno sa biktim na
1: eh imagine na
0: nga gadamo naman subong
1: amo na gani
0: tapos kaina naman ang mga taga Escalante diri sa Negros ang mga parents sa ginpangsugat ng ilang mga kabataan kay may natukiban na naman nga konbo regarding naman sa laway nga buluhaton sa sulod sang buluthuan
1: ngan
0: ano na lang ni subong ang
1: gakalatabo
0: ang gakalatabo sa mga minor man may may values education pa subong dol.
1: I think so. Oh, siguro.
0: Pa, no? May harap pa values education, guru. Sang una kita to. Bisan mahabuyan, tas ang eraser, kag matulukan lang, kag maamon niyo, nga itong ditingkoy bala dito. Ano na di ganyan? Tawag ng Dolph Dari Dapit sa may dulunggan dapit niya, re? Driblo? Ano na di ganyan?
1: Patilya?
0: Sa may patilya, patilya? Mainata ng tagani sa patilya sang una, gani. Disiplina na sa aton ikaduha nga nanay amo na ang
1: mga
0: teacher
1: maestra, diba?
0: Nga subong do haras-haras matagani Japon
1: nan edi ako ya kung ari lang gid ya honestly kun ibalik lang gid ya ang daan nga
0: curriculum
1: old school discipline abi kag curriculum as well
0: oh no
1: oh.
0: Nga ano nga hindi taman guru ma'am. Pero ang napunteriya ko di Dolph tungod gid sang ano sang teknolohiya
1: ay ako agree man ko sa
0: dagko kay may mga conceptualize na sila sa mga malaway nga hinimuan sa lain nga mga lugar tungod sang access bala nga makita
1: correct
0: nila sa aton nga internet no anong tana man
1: kag isa pa may mga video games nga di ba do mga war
0: oh isa pa gid na matiro-tiro
1: oh na ang isa sa nada ka character ikaw mismo mo
0: oh
1: na amo na
0: ga Call of Duty man ko gani
1: Call of Duty sa
0: ah hindi ka na iya makarelate kay wala ka na iya gampang
1: ang amo na
0: oh yes lain ang imo ginahampang ang pichuro ko ya imo ya
1: siyempre masarap.
0: May caller to sa line number 1. Good evening.
2: Isa try good evening ko.
0: Hindi man ni problema amon pang atubangon sa buong gabi. Problema ni hindi.
2: Ay, wala may gay, gamay lang ang problema Troy.
0: Ah. You deposit, you di may problema gidaw.
1: Pagi na nga dahil problema na to, sumong problema pagi.
0: Nga asod-asod sumong mga problema nga nagatululuhaw sa amon programan. Ngalan anay be?
2: Si Troy, siya to ang problema ko, Troy.
0: Ah, dali lang, dali lang. JC sang?
2: Ang ililaw sa Troy, ah.
0: Ang din to, amo to ang amon friend nga security guard?
2: Oh Troy, ang class loan na tanay, pero araw na sa subong, eh. Grito lang siya ang pag-ulan ng tawag na nga naibulig.
1: Si
0: dali
1: ano?
0: Dali lang, dali lang.
1: Si Ashley?
0: Si Ashley to mutong ginsugat mo last time lain man tong pangalan niya o kun si Ashley kag si Arlene isa lang
2: oh Arlene isa lang na sila
0: iyo di po sipyon
1: kiring ko gid daw hindi bala nga nagambal ta to sa nagligad nga
0: nya daw pareho tingog.
1: Tingog tapos nagambal ka nga ikaw man ni Gapon ah
0: ti dali lang gid bala dali lang gid bala migo ang ngalan niya ni
1: Gary. Jesse
0: Migo. Abi ko gani kung mayuhay man ang inyong nga pag-intindihan na yung duha.
2: Ikin permisan aku sila Troy sama pakasana kami tanik sila pro ulak mana mabot ikin tistingan aku nak sah kai baru kuma pakan mata noko
0: apa Dubai
2: Saudi
0: aw Saudi oh
2: pa Saudi di negara aku kuna nuna no, ikin mansa tapi pun tempat sila aku ni di mana gede.
1: Eh amo to gadi kagina ba ko si mo nga amo ning class loan.
0: Ah,
1: di ba? Amo pa para yung sa tingog ya.
0: Sa sining nga
1: hugada.
0: Sa sining nga hugada, madampig ko siya nga ante. Siya nga tiya.
1: Ko na
0: kay mas nakakilala to iya tiya kay Ashley o kun si Arlene.
1: Correct.
0: I-compare mo ni sa ila ni nga duha si Jesse kag si Emil.
1: Hindi kay kun wala pa niya nag-voice out si Jesse, wala kita kabalo nga amo na galing plano ni
0: oh,
1: ano, di ba?
0: May problema si may, ano,
1: si Ashley.
0: Si Ashley or si Arlene. Kay gindungan niya kamo migo Jesse. Natilawan mo sa nagpatilaw man sa taga Antique.
2: Kani Troy sige lang, wala may problema sa ako niya kay ako yung tampad siya ate. Yan ditampad din siya ko lagi din sa puto at least naglalaw ko din
0: ate kay nag voice out kapag itsabong nagapamati to sila sa kalibo laban-laban lain man tong buot ni ano
1: ni
0: Emil
1: correct
0: why man
2: so, why problema why man why problema sa akin Troy welcome ano welcome naman na sa
1: nga nga duwa kay ti alala ko naman so sa imuya wala problema eh kay ti ato naman siya kay Emil.
0: So nagpaubaya, oh, nagpaubaya ka na, baligindiga mo na lang siya kay Emil.
2: Oo, oh, Troy, sila naman nga doon, ano, mo po sa kaplangkay, kung din sa mga lipay, supportaran ko na eh.
0: So sa sini?
2: Aralan ko na sa imuas mga supportaras ang, ano.
0: So sa sini?
2: Sa todo jali, no, todo jali aswai, wala ko na pa sa Udi. Hindi sila talaga ko kundi kakutob, di...
0: Wala ka pa ka pa Saudi, may gimbaylo na sa.
1: Gintestingan mo lang gali.
0: Mm.
1: O sa mga kanta pa, na willing sa tugon-tugon.
0: So, wala chance nga makulbak pa ko siya buwas nga i-plug ang yan number para gaan sila pamasahe.
1: Correct. Kahit ti, base sa imo nga panugiron, daw gintuntuyan man ka eh.
0: Mm-hmm. Kami gintuntuyan man.
1: Kami gintuntuyan man.
2: Sige lang, Troy, may problema na ako mabuli pa ko na gani. Kung ano siya,
0: kaya ay, hindi yan. Hindi ko yan hindi ko yan mabaton nga, mambal. Kaya nga, sige lang. Hindi kami yan mag-plug number. Yaya bala sa daya.
1: Kami yan, wala kami yan ga... prangkana yung istorya. Wala kami yan ga tolerate sa bulaton ni amo na.
0: Oo, kay ti, siyempre... Tarong ang amon nga ano nga
1: pagpatigayon
0: pagkatapos sa likod gali hindi gali tuod ang yagi na pangambal
1: double timer gali
0: ha hindi double ah
1: ano gyud
0: two timer
1: amo na gani
0: mga double double body lang guro yang oh ate sige na okay na deal na na Jesse okay na at least nabalaan
2: na
0: amon
2: number ko na Troy.
0: Ha, ma-plug na lang sa number
2: ma-ano
0: mo?
2: Ma-ano ako ng number ko para nga basi ko may araman nga.
1: Mangita kaliwat?
0: Oh, sige, go ahead.
2: Oh, mangita na lang ko sang, ano ko na. Sige, 09-0964-7878-150.
0: Oh, solita, solita.
2: Ang 0964, Troy. Ang 7878. Ang 150.
0: Okay, 0964-7878. Ano to galing tatlo na yun?
2: 164-150 sa Troy.
0: Ah, 0964-7878-150.
2: Oo.
0: Okay.
2: Ang dito lang Troy, ang ano?
0: Yeah, thank you, bye.
2: Okay, bye-bye Troy.
0: Balda si Ashley, si Arlene, oo. Isa lang gid gali.
1: Amo na gani kasi hindi ba nagduda ta to sa nagligad.
0: Nga yati ko familiar ka tama si Ashley.
1: Tapos ang balo niya yung ano to nang
0: hindi ang yung drama sa aton sa Manila Salin.
1: Mm-hmm. Tapos si
0: ang lain gali kay gimpadalan sa gali to ni Jesse sing kwarta.
1: Sa kwarta.
0: Kay nag-expectar si Jesse nga sa Manila gidyalin si Arlene.
1: Mm-hmm.
0: Kay gali hindi gali. Sa kalibo lang niya gali si Arlene.
1: Amo na siguro nga nang hindi ang iya nga ante. Kasi nakita man sa ante nga daw tinunto ang iya nga obra.
0: Hindi, kilala na gin sa iya nga tiya.
1: Nan.
0: Oh. ti wala ta man tugin pakalain niya tiya ha.
1: Huwa.
0: Wala man tay nagdampig dayon ha.
1: Correct. Ka ako ya wala ko yaga ano sa kay Arlene nga ano ha. Pero daw hindi lang bala nami ang imo ginhimo.
0: Basta kaya mambal kuya, this program is a paid broadcast. The views and opinions of the host or speakers do not necessarily reflect the management and staff of XFM.
1: Yan, correct. Pangayuan, ano nga daan niya sa ano ya, ah, ano? Sa kapatawaran. Di ba
0: lang? Uy, dali lang gid ba na?
1: Mm-hmm.
0: Subong ba lang panyempo na sense mo, Dol, nga mas nagapangibabaw subong ang mga malain nga tao kaysa sa mga maayo.
1: Nan.
0: No, ako na notice ko gina sa sini nga tuig.
1: Mm-hmm.
0: Puros na tanan mga malain ang nagapangibabaw, meaning madinalagon subong ang mga malain di komparar mo sa mga may maayo nga buluhaton. Nagadamo na gid sila. So paano ina naton tap na on?
1: Baka ta kamang yan buwas man no.
0: Istiwitis lang guro ah.
1: Uh-huh.
0: Istiwitis.
1: Ilakot sa kamang yan.
0: Hindi, ang laya ng istiwitis. Amo nang sunugon para mag-aso.
1: Oh, pwede man.
0: Ang oras, 13 minutes after 11 o'clock. Balik pa ang phone, palubod niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis. Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
4: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
5: Oh pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo Food Supplement from Himo sa Maca o Clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakingan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement from Men, mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 33 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Oh. As usual, zero pa din. May namangkot. Mayang gabi sa inyo nga duwa, Troy. Mangkot ko lang tani. Kun nga apirmi, may tulakbong si Dulpi lang ka. Siyempre ka-obvious, sige na sa sabat. Kanugon kung matunugan ang iyang hubon bala.
2: Na ang yubon-yubon bala. Abuslot na mo.
0: Balo naging ka mga bagong bunag ni. Kinang lang yun dyan nga may talokbong.
2: Nan.
0: Talok. Talok ulo.
2: Ulokbong.
0: Ulokbong. Kung kakson mong iya talokbong daw ulokbong.
2: Actually, ginatabunan ko ni nga, no, kay wala labot nga ang tanan nga buga ari di sa akon.
0: We, seryoso na.
2: Oh, yes. Tapos ang ano, may sinusitis pa ko nga daan. That's it.
0: Paluiluoy ka na naman.
2: Ako na nga ba kung nga mapaluoy ko?
0: Amo na nga ilong ginasinusitis pa?
2: Balo ka na ginang wala takungad.
0: Pati ko tani kung daw ang ilong mo dorang model sang New Zip. Ari mo, mapati ko ang kinasinus na iya.
2: Hindi, santon plus gold na lang kin.
0: Hindi na imo sinusitis.
2: Ano mang gali?
0: Sinops of it is?
2: Amo kin. Correct! Amo na da.
0: Dagi-dagi wala.
2: Ano?
0: Oo, oh, yung bot sa inyo sa ato nga mga viewers. nga pati ang mga nag-tulakbong na ano na, aga-ano, talokbong.
2: Ambot ulokbong
0: nila, no?
2: Oo.
0: Amo na ko nga nga tawag ni gani. May punggod mong subong dusungay ako nang tanggal.
2: Duha ka bilog.
0: Nga subong pa kuya ginpunggod nga hindi naging tatuman kaya box sa guapay.
2: Ko nagatindog na ang punggod.
0: Oo.
2: Do si Batman.
0: Sungay kuya subong iya. Inaano man ini nga to niya yung plastada sa mga gabi. Pero nilipay ko sa sining sa sining episode sa atong program kay kadamo sa aton nga ano.
2: Nga, oh yes.
0: Sa aton nga mga caller no hindi ta maubusan. Mayari pag ito basi ko man follow up ni.
2: Sige be.
0: Ngayong gabi.
2: Hello.
3: Ngayong gabi. May follow up din ako Troy.
0: Oy, may follow up again.
2: Follow up again.
0: Si ano Emil, na? Si Emil ni. Si Emil ni.
2: Hello.
3: Ako to Troy, si Ulan.
0: Ah, dali lang. Sino lain man to ya si Emil? Taga din kay si Ulan?
3: Lain to, sir.
0: Oo, oh, taga din si Ulan.
3: Samunduriyo, sir.
0: Problema man ni imo, Ulan?
3: Ikaw lang po, sir.
2: Anong i-follow up mo?
3: Ayong kay Ashley na yun, saka kay ano yun, si Arceli. Sabi niyo sa akin, si Arceli.
0: Ah, marami siyang nabiktima.
2: Ay, grabe. Si Araceli man yung imo, lain naman yung ngalan.
0: Damo sa nabiktima.
2: Kaglain-lain yung ngalan.
3: Baka una pa ang pangalan, sir.
0: Yung pakilala niya sa'yo, pangalan niya si sino?
2: Si Araceli, kuno?
3: Arceli.
0: Na, si Arceli. Si Arceli.
2: Si Annalyn.
0: Arlene.
3: Pintone.
2: Kag si
0: Ashley.
2: Kag si Ashley. Isa lang galing katawo.
0: Meron pang isa, pangalan ng isa. Yung pangalan
3: ang
0: na isa?
3: Ang pangalan sa akin si
0: oh.
2: Nan,
3: Arceli.
2: Grabe, no?
0: Nakapagpadala ka ba ng GCash?
3: Ay, magpadala sana ako, pero marami pala siya.
0: Oh, yun. Nan. Dapat lang at kasi yes. Maganda yun dahil updated ka sa program namin kaya naano mo nakokonek-konek mo nakokonek-konek mo
2: natimbang ya bala doon natimbang ya
0: pero di ba meron ng ibang nag-text sa iyo nung nakaraang gabi nung sumali ka sa amin
3: may nag-text po sa akin mga ano parang ayoko na sa mga ano yung mga single parents manliloko.
2: Hindi naman lahat.
0: Hindi naman lahat.
2: Oo.
0: Hindi, galingan mo lang sa pagpili.
2: Kaya nga.
0: Ganito kasi pare yan. Ganito kasi yan. Wala namang may maluloko kung
2: walang
0: nagpapaloko. Yun. Walang may naluloko kung walang nagpapaloko. tama dol pa kung Tagalog. Correct. Yun. Oh. So dapat ikaw talaga yung pipili. Ganito gawin mo. Kung parang ano, diskumpiyado ka sa kausap mong single parent, pwede naman yan mag-usap kayo, mag-video call kayo. Pagkatapos, i-ano mo talaga. Kung hindi talaga mag-video call, i-ano mo, decline mo.
1: Oo.
0: Oo, wag mo nang ipagpatuloy. Hanap ka naman sa iba. Hanggat matumbok mo. Oo.
3: Yung pero kung yung talaga ano nangyari sila sa si ano si Emilio yon si sana lang maging masaya siya pero dapat hindi siya manlukan tao bago
2: kaya
3: niya
2: nga, na si Emil. Ang sa amin
3: kilala niya si GC.
2: Yes. Ang sa amin lang kilatisin niyo muna bago niyo kayo bago kayo mag ano ng isang relationship. Oh,
0: naloko ka lang naman ni Ariseli. In the sense na iba yung pangalan na ibinigay niya sa iyo. Pero wala naman siyang may nakuha sa iyo at hindi mo rin natikman si Ariseli, tama?
3: May balak na pumunta doon. Totoo, isa ko, busy ako sa trabaho.
2: O yun! Kaya nga, hindi mo siya natikman.
0: Hindi mo naman siya natikman. Tapos wala naman siyang may nakuha sa iyo.
3: Natikman sa video call.
0: pinakita? Pinakita din ba?
3: Hindi lang, sa tawag lang.
2: Oh. Kaya nga.
0: Kaya pala.
2: Ha talaga ang babaeng ito.
0: Oh, sige, save ko na lang yung number niya para kami naman mag-video call.
3: sabi ko, parang wala na akong diwala sa mga single parents.
0: Huwag mong lahatin.
2: Nagkataon lang na manuloko yung ano, naka-chat mo.
0: Marami naman kasi nag-text sa'yo, kaya nga sabi namin, kilatisin mo na.
2: At saka,
0: kasi pinagdaanan mo na yon na niloko ka ng single parent, pero huwag mong lahatin, hindi naman lahat masasama, tama?
3: Kaya nga, idol, sabi ko nga sana na sana, kaya tanggap ko sana kahit mga bata niya eh, kasi yun na yung uli, parang hindi siya kontento, naramdaman ko.
0: So okay na yan.
3: Bukod lang pala sa, ano.
0: Okay na yan kasi yung pinuhunan mo lang naman yung ano mo eh, yung damdamin mo sa kanya.
2: Oh,
0: hindi, yung ano, yung feelings niya.
2: Kaya nga.
0: Yan lang naman yung puhunan. Pero importante dyan, hindi ka nakunan ng pera. At the same time, hindi ka talaga naloko.
2: Yes, at least
0: naloko ka lang sa ibang pangalan.
2: Yes, at least maaga pa, nalaman mo na.
0: Diba? So, ayan, good luck ha sa mga nagtitext sa'yo. Kilatisin mong maigi yung mga single parent na nakikipag text or chat sa'yo.
2: Yes.
0: Kaibigan, ang pangalan nga ito?
2: Ano nga yung pangalan mo?
0: Si?
3: Olan.
0: Si Olan. Yun. Kaibigan Olan, salamat po.
2: Yes. Kaya Olan, ang masasabi ko lang sa iyo.
0: Sa bakla ka na lang.
2: Sa akin ka na lang.
0: Yun.
3: Dapat nga, kinulupin na lang ako eh.
2: Oh, kaya nga eh.
0: Hindi ka ba nakarinig ng kanta? Yung kanta ng Dagdang Lason? Alam mo ba yun? Mga tambay lang kami sawa sa babae, mga babaeng manluloko, sinisiraan lang kami, kaya ngayon bakla na lang ang aking iibigin. Makakwarta ka na, masupsupan ka pa,
2: makakupang ka pa.
0: Pare, maraming salamat po.
2: Olan, maraming salamat.
3: Sige po, sa idol.
0: Paalam. It's 42 minutes after 11 o'clock. Mga tech on duty, salamat sa mga station managers sa tanang XFM station sa Negros Cagpanay Island. Thank you, man. Kag sa ngalan sa amon nga CEO, President Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
2: Muchas gracias.
0: Babosh.
4: XFM exciting!
5: XFM.
6: FM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax sa akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: XFM.
1: FM.
2: Santon Gold. Live. Testimony.
3: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga soaking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga soaking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting, bro!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: May Linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Kung si Hazel Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diintag tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan
10: at masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
1: System Pain.
11: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
1: System Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Visionex Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sister Pain.
10: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Bili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika.

0: Moon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadchag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodelyn Takuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: XFM.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasog sa atong natulaan. Pampagkana sang uto. Kag pampaimprove sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Claire Skin Beauty.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sunflow Plus
0: Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
0: mag-Sunflow Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunflow Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-System Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-System Pain.
2: Pangkalang pain.
4: Fast and safe.
2: System Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo?
6: Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
5: Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan.
6: Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legari, isa ka sa

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Mga katupa, it's

0: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
1: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santone kabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga kutipan.

0: ulo.
1: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Mga katupa, exciting!

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny. Isa ka bus driver.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Exciting! Man.

0: kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Salzone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Hala, ka-exciting!

0: Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma. Matlasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Mix FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
2: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Sakit ng katawan?
8: Mag-Santhon Plus
9: Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santhon Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
11: Santhon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iba. Diyan ko tayo. Wala nang kasakit ang akong likod.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bibili sa mga butika.
18: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
19: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
20: Mga katupa, exciting!

0: Exciting!
1: Sarton Plus Gold, mas pinalakas.
2: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Sarton Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Sarton Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Sarton Plus Gold. Sarton Plus Coffee Mix.

0: bibili
1: sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Turbo. Pakusog.

0: Katong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
1: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southland Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southland Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southland Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southland Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: XFM.

0: plus gold.
1: Sunfon plus gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Sunfon vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, pero dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Sunfon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain. Mag-assist pain.
10: Kamkarang pain.
9: Fast and safe.
10: Assist
9: pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sistapain.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhin ang mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang

0: Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
1: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid ba lang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, extra

0: exciting Pilipinas. Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, diri lang sa

Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome sa itong programa yan dari sa Exciting Pilipinas. Subong yan nga daw sa Martes! Mga katropa, June 13 na kita 2026, last day of June. Last day of June, mga katropa, tapos July na kita! Kadasig daw, kadasig sa aton nga tiyempo, mga katropa. Pero anyways, yeah, matamat na dira, bangon sa natutulog mong isip at puso. Oh, sa tanan-tanan nga mga katropa naton, sa in love man dira, o kon heartbroken, o kon ang importante buhi. Amat-amat na bugdaw, amat-amat na gising. Sa may mga pakantuan ha, no? Sa may mga arasang natalana nga kantuan o kung aktibidad this morning. No? Para yung hindi ka malate tira, mga flight abi, no? Sa ilang nga mga flight tray. Pero ti, sa mga nagabiyahe o kung sa mga may pakantuan dira nga mag drive, no? Sa ilang masarakyan o kung mga motorsiklo, hinay-hinay lang. Ay, basa ang dala nung tungod aga pa nag-inulan. Nakibuto gano'y gina, no? Mga around 2 a.m. Kaula na, 2 a.m. Oo. Nakibuto ko, nabugtawan ko. Kay, nag-damol-damol, nag-uulan sa gwa, no? Basa na tiil ko sa bintana. Hindi magbugtaw sa alarm clock, pero mag-ulan. Dapat galiyan muna, basa. Para mag-gising. Ay. Mga katropa, live na kita sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa liwata, live na kita sa ito official Facebook page. Ara kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And syempre, mabatian mo kita sa inyong mga tagsaka-radio. Ara kita sa 96.7 and 103.9. And syempre mga katropa, subong yung aga ng ating kululan, ganyan magkakasugod na daan. As of 2 a.m. today, mga katropa, from DOST Pag-asa, June 30, 2026, ang low pressure area ako ng LPA 06D, ang ginamonitor sa karoon sa Sulugya sa Philippine Area of Responsibility ako na TIPAR. And mayara sang high chance ng manginisaka tropical depression sa sulod niya sang 24 oras. Wala sang bagyo mga katropa, pero ang LPA yara sa sulod sa Philippine Area of Responsibility mga katropa, ginamonitor no, mayara sang dako nga chance ng manginisaya mga katropa ka tropical depression kag ti posible pagit magin bagyo. Kagat may thunderstorm advisory man mga katropa ang DOST Pag-asa diriya sa bahin sang Negros Occidental sa kadiin makaapekto ini sa hinubaan City of Sipalay, sa Cagayan, Kanduni, Ilog, City of Gabangkalan, City of Mamaylan, Binalbagan, Hinigaran, Isabela, Moises Padilla, La Castellana, La Carlota City, Pontevedra, San Enrique, kag Valladolid. Samtang 2 hours ago, ginpagwaman sa DOST Pag-asa nga mayara sang heavy rainfall warning number 5. Ako niyara ini sa yellow warning level mga katropa, no? Nga tig posible nga pagbaha ang mabatsyagan sa pilaya ka lugar sa Negros Occidental. Sa karon daw, wala pa kita nakabukad kung kumusta ang sitwasyon sa mga katropa nato, no, sa ining mga ari diriyo sa yellow warning level sa possible flooding, no, sa heavy rainfall warning sang DOST sa dira sa may Sagay, Cadiz. Kamusta, kamuda? Sa Manapla, no, sa may Toboso, Calatrava. Kamusta ka muna sa bahin sang Norte, mga katropa? No? Sa mga listeners natin, dira, sa Iwi Magalona, good morning! Sa mga taga Victoria City, distrito sa Bacolod, no? Mayong aga sa inyo. Ah. Sa mga taga Bago City man, La Carlota, San Enrique, good morning!
tanan ano nga probinsya kung sa tanan nga mga local nga gobyerno o kung local government unit diri sa probinsya sang Negros Occidental. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Ay ay sus, alas 5 in punto na. Teka, matamat kita bangon mga katropa. And then matamat naman kita diraya pabukal sa ato mga tubig para sa pagpangapis sa pagbalik na tandugay-dugay. And syempre, matamat kita tigang. Digamo. Nabalang biskanya. Ang bulsa mo dira dugi na ano na, mala na. Ako nang imo heart dugi na kumus man. Kung ano man nabatsyagan mo subong, that is valid mga katrapa. Pero there's no way to stop moving. Or there's no way nga ikaw hindi magpadayo. So matamat na bung tao, matamat bangon, himos, and go, go, go! Diba? Kung si Rofa may pa, yeah. Todo mo na, yeah. Alas 5:01 na mga katrapa, para naman sa atong yung mga musika nga magkapa bugtaw sang imo yang diwa this morning mga katropa. Dasig na kag magpamati kita diri lang sa XFM Bacolod. Hindi ka mo maghalin na magabalik pa kita. Here's Cupido by Rachel Alejandro.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM 103.9.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas. Kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa mga kututan ni Luilo.
12: Sa ako

balik sa inyo mga racho. Good morning, good morning, good morning. Mga katropa, oras na ito na 5:16 na. 5:16 in the morning. And, kamusta ang inyong mga hilikoton? Kamusta ang inyong mga pagpamahaw? Kung kamusta ang inyong mga scroll-scroll dito. Pag-scroll-scroll sa ato niyang mga cellphones, no? Live man kita ha sa ato nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. So, kung nag-scroll-scroll ka mo da, padulungin niyo nga ato nga official Facebook page. And don't forget to like and follow and share. And of course, ang aton man nga live stream sa karon, no? Live na to na sa aking official page. Ari na! Kitaon ako mo. Sa ilayan ni Jillween, good morning! Kamalia, dan na ko no sharing. Kag maulano na naman ko no. Namit na naman ko no pangape. Nga may Paris ko no nga puto. Maya mahilig ang mga Pilipino sa kape. Kay sa pagbugtaw sa kadaaga ko no kape gida yon ang pangitaon. O, tsakto kagida. Oo, magina da, no? Kagti. Masa Pinoy, abis ka niya gatag ito yung init yung mga pinagyapo niya. No? And speaking of kape, syempre may aram makita sa mga kape, mga katrapadriya sa aton sa XFM. No? Produkto sa Yes to Health. Mga katrapa, sa mga nagpamati na subong magpangapi-ngapi man, may aram kita sa mga kape, no? Driya sa Yes to Health. Una dira ang aton pinakabago nga Suntone Gold Coffee Mix. Kung saan din ang Suntone Gold Coffee Mix, mga katrapa, ang manamit nga kape. Healthy kag makapagwapa kag makapagwapo pa sa imo. Ini ang kape mga katrapa kami ara isang malunggay, turmeric, mangosteen, chia seeds, mayara sang glutathione and collagen. And of course, may santaw na kung sa din mga katrapa nga hindi lang namit kag healthy para sa imong lawas kundi skin care mo pa. So din ka na, dili ka na sa ating Suntone Gold Coffee Mix. And syempre, sa mahilig naman niya sa kapeng barako, kung kapeng-kape ang lasa, kapeng-kape ang aroma, na makapabugtaw gid sa imo, nga aga. Mga katrapa, may arang isang kape man, nga para gid sa imo. Arya, manami man, para sa may mga mataas nga sugar, o kung sa mga diabetes, mga katrapa. Tungod, ini mga katrapa, ang hindi mo na kinahanglan payadaan nga butangan sa sugar ang mga kape na ito. Nangari, ang ato nga premium D3 coffee mix. Kape nga, wala sang sugar, bangod stevia ang gingamit nga pampatamis. Mga katropa, healthy-healthy stevia, mangosteen plus vitamin D3. Kaundan sining nasambit ka kape nga makapahealthy gid sa imong lawas. Mahilig ka magkape pero ikaw wala ang nagaproblema sa sugar mo. Ini na para sa imo. Ato nga premium D3 coffee mix. And sa mga kabataan dyan, like me, oh, na sa mga mahilig, man bala mag-coffee-coffee tani, pero allergy abi sa caffeine, o kung hindi, gila gusto sa sulok-sulok nila ang caffeine, o kung ang coffee beans, gila ang kape, gila mismo mga katropa. Mayara kita sa nga niya, coffee mix nga para gid sa inyo. Hindi para sa pwede sa tanan na pati sa kabataan, mga katropa. Tungin niya ang himo sa mangosteen, soya, kag malunggay. Hindi naman niya ang coffee mix for the family. Hindi nga ito niya, Suntone Plus Coffee Mix. Mga katropa, ang atong mga kape ang mabakala sa atong niya ng mga Yes to Health Store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. No? And syempre mga katropa, iniwan na mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online. I-search na lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man! Good morning, good morning, good morning! Sa kay Andy Molyenedo, good morning man! Namaliya, ginapag-greet niya lang ko ng family Molyenedo sa Sipalay City, kay Anyesa Joy, Romy, Jay, Mendy, Dian,
No, palagi ko no nga naka-XFM. Uy, thank you so much sa Molinedo family dra. Pareho sila ni Anyeza Joy, Romy J, Mandy Dian, no? Good morning sa inyo dra. And of course, kay Sir Andy Molinedo, no? Mayong agay. Thank you for listening, no? Dra sa si Palay City. Gaulan-ulan man da, sir. Kamusta lang ulan-ulan dra? No, and of course, good morning man sa kay Marlon Campuid Villalba, sa kay Carl Tejare. Uy, good morning. Sa

0: Dindo ay nalawag ko sa siya. Good morning kay May de Lompines. Good morning kay Alberto Norbing Loreno. Good morning, man, sir. Nandra sa mga listeners natin sa Talisay City Zone 15. Good morning. Sa ilaya ni ni Ma'am Beverly Sarabia. Good morning. Sa ila ni Ma'am Melanie Martisano dra sa May La Castellana. No? Sa ila ni Ma'am Marive Kipgano sa Talutog Morsha. Good morning. Sa ila ni Sir Randy Santisa. Sa isa tanang yung mga listeners na to. No? Good morning. Good morning. And now, mga katropa. Sabang naman nato naman padayuno ng ato naman yung programa sa ato niya segment naman syempre nga TikTok ka ng mga TikTok naman nga trending online ako sa TikTok app mga katropa ako sa tingin nga makahatag sa good vibes sa ato niya tanan o kagsabang agar yun kay syempre you know opening of classes na nag-start ng klase ano ba mga ganap sa sulod dyan classroom especially sa una ginaka mabatian sa classroom nga okay class get one half piece of paper sa bata da yun ng mga ma'am one half ma'am get one half piece of paper gani diba lalik ang mga kasuit wala okay makwista get one fourth tapos mamangkot pagina 1/4 ma'am di ganun magambal pala nga get your one half lengthwise ma'am lengthwise gani no? Anyways wala aring naman yun kakaiba pag iniyang content creator nga niya kailan tawang iya ng mga videos on TikTok is it relatable or at the same time makahatag yung good vibes no? Oras na to on the 5:24 na, alas 5:24. Ari na nga to niya, nga ginamulat sa lahat niya, video mga katropa. Ari na, tiktok ka na.
1: Class, please get any paper.
2: Ma'am, any paper?
1: Any paper, paulit-ulit.
2: Okay, papindili ay yung gagamitin ko.
1: Hoy, yung pwede masulatan.
2: Ama, awas. Okay, kartalin na yung gagamitin ko.
1: Hoy, masyadong mal...
2: Manila paper yung gagawin.
1: Number 5 na ha! Wala ka pa rin paper!
2: Ah! Bawal! Sabi mo yun yung paper! Sige, Cebu paper.
0: May Cebu paper ha? May Cebu paper ha? No! Tama na mga estudyante, mga katropa. Tarna na lang na iyan! May muna yung student, di ba? So, good day. Ay, number 5 na. Wala ka pa papel. Dumakugin na. Okay, number 2 ng maestra. Wala pa ko papel. Kaya nga, pangayo pa. Ginasulat ko lang din sa kamot ko answer ko. Kaya malipatan ko karon, no? Kasi nawala, no? Pero tutuod lang, do. Ay, hindi. Nakabakalma ko papel, ah. Sa mga grade 12, abe, kumakamba ko tayo nakagraduate mga kumula nagbakal papel. Nakabakal ko galing. Sa first day. First day of school. Nabuhi ko mula sa pangayong-ngayo papel, ah. Papel, ah, by low answer. Papel by low answer, no? Ay. Tapos ballpen pagit, ah. Pero ang ballpen ko, ikakadula. Kasi ang una mong... Nablang pag oko lang bakal, oo. Nakagula, ay. Hindi lang nga, graduate man ta. Gusto mo nagko, sa ballpen ko, te. Ate, good for you. Oras na to na alas 5:26 na mga katropa. Kag, syempre, padayon lang sa pagbumati. Comment down lang ka mo dira sa ito niyang... mga live subong mo sa Facebook. Kasi pagbalik nato, natin na yung mga katropa nga at thank you one. So, samtang nag-himos ka mo dira, no? This morning, syempre, pang-impyo, nag-paligo, pang-ilamos, galuto, or nag-mahaw, gapakal ka na da. Ari pala mga musika nga makapa-induct sa aton. Oo, makapa- galawan bilang ang mga pangbailihan. Kemerot. Charot lang mga katrapari ng mga musika na di makahatag sang beat sa aton mga aga. Ariang, Counting Stars.

0: nagbabalik sa inyo mga racho. Magkatrapa. This is our last portion sa programa na ito. Nedria sa Exciting Pilipinas. Subong yang aga. June 30, 2026. Kamusta na kamo dira mga katrapa? Oras na ito. 5:32 na. Ay, pero so far madulum-dulum ang palibot tungkol niya. Tito. Magulugalum pa. So sa mga may laktan dira, bring your payong para kita tanan ang protektado sa masakit. No? At the same time, mga katropa, panilagi naman dira, tanawan ninyo ang weather forecast. Yeah. Para yung ati, prepared kita, no? Adlaw-adlaw. At the same time, magtumarman sa ating mga vitamin C. Dari siya sa ato, sa XFM Bacolomera, kita sa Santon, vitamin C. Yeah. Kung sa liin yung makapapasko, good sa imo yung alawas, no? Pagbakabakod sa immune system, nimo batok sa balatian. No? Sa ato niya, mga katropa, ngalawas, dapat protektahan gid naton. Maginom kita sa Santon Vitamin C. Good morning sa Riwata, sa ilayan ni Jelwin, sa ilayan ni Ma'am Shirley Arevalo. Good morning sa inyo. Sa ilayan ni Arnice Irida. Good morning. Sa ilayan ni Noisky Bilaes Francisco Bona. May krusang kolor sa akon nga buhok. Correct. Nag-fade na siya ganino. Hindi na siya red. Red good kayo. Iga daw, ano siya, ito highlighter, saka color red, subong ano na lang, ito ka burgundy na lang siya. Na-fade na. Kay Yana Bebs Dukay, good morning. Good morning man sila ni Romel Bautista. Kay Jerry Parian Ganila, good morning. Kay Lenny Ligatam Nohas, good morning man. And sa mga taga Talisay Zone 12, dira, good morning man. Especially kay Sir Luis, kay Francisco dira, o kuno, nabalya samtang nagapamati, kag nagapamati sa XFM. Mayo lang ang pagpangapit dira, ano, sa Talisay City Zone 12. Kay Tin Fardo, good morning. And of course, sa tanan natin yung mga listeners, sa ilang mga tag sa Tagsaya Karadyo. Good morning sa inyo, Dra. And sa ilang manalan yung Jojo Galea. Good morning. Kita Daisy, ta Daisy, may sudaan ka da. Nagutom na lang. Sa tigululan, nagutom. Good mo na. Anyways, ano, madamat na himos. Kag sa mga nagabiyahe halong, hindi na hinay lang. At the same time, don't forget your breakfast. Don't forget your vitamins. Your payong, your yabby, your money, everything, no? And don't forget to pray also. Let's pray, no, for our safety, for everyone's safety, for peace, for love, and for blessings. And syempre, no, magpangayo kung madapatawad. And magpasalaman ka kita nakabugtaw naman subong aga, mga katropa, no? Alive. And ano, energetic, enthusiastic. Salamat mga katropa, ang inyong programa. Gapampuga ko na agad rin sa Exciting Pilipinas. Kapo din nyo si katropang Wendell Balinario. Itayin naman kita buwas sa diri lang sa liwat sa XFM Bacolod 96.7 and 103.9. Mga katropa, happy, happy, happy Tuesday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi sa 25 years.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sa health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa vitamin D3 na pampapaskog sa atong natunan, pampagkana sa utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
7: Mabili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oo, oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: Mix FM 103.9.
1: Get ready, Cebu! The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City Dimari. Choose your challenge: 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellaneda Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win. Get ready, Cebu! The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City Dimari. Choose your challenge: 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellaneda Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid!
4: Inami ang music, ah!
2: Nga, XFM, kid!
3: Ay...
5: Wala ka lang music, magkatapos buktaw ka, blam, mayarap ko yung mga balita, blam, so namin, sa mga DJs na lakad,
6: wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X.
6: Simply...
2: May how kita pa...
6: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
8: Tingin mo!
0: XFM 103.9.
9: Yes to health!
10: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
11: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, tawag tayna nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon hindi matabangan base kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ato sa ring pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
12: Welcome man, Sir Jos Hill. Kagamuman, gina-welcome man nato ng aton sini tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa badabutan sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini pag-aistoryahan nga siguro sigurado gid ako makahatag ni kaayuhan ilabi gid sa tong mga tao nga apektado sini.
10: The Secrets of Health.
11: Ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga Ultimate Trio. Kay kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita nga vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
10: Santon Plus Gold.
9: Yes to Health.
11: Bisita ka mo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Dari iya sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo dakabakal sa tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sining discount. Kung may libre kita dara nga consultation na Doc Leo.
10: The Secrets of Health.
11: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagis ini. Amoning problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan, possibly can cause further infections kag dako sining nga problema si kayong lawas. Pero ang iban sini Doc Leo kon na morning na batyagan lugar magwa sa CR magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon laban na ba nagapamahid paluha mo
12: kagang iban sini na magluwas nga makabatyag sang distress sa tiyan may mabilin pagit sa alatrasan.
10: The Secrets of Health.
11: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
12: Tindihan naman nila.
11: Kaya base kung ilungguhon namon ng inyo sinamo, hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabuna, hindi magwa. Ina, bangod mga abyan, sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini Doc Leo, ha?
12: Amo ini Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sini, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay gidya nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton sini nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
11: Amo nang ginatawag nga everything yung ginakaon ta ginadeposito ta na sa sulod sa ato sining digestive system sa tiyan and then ginadigest ina ka ginaprocess sa aton tiyan na mapuslanon amo ni nagakadtong duga sa ato sining lawas ang sagapra akag ang ugasip kon sa lubi pa amo nang ginapagwata kon sa mga tubo pa balang iya sining bagaso amo nang ginapagwata ini na mapuslan a problema sining kang iban deposito lang deposito why ga withdraw bangko lang yang nisigi ka deposito may interest iniya kon sige mo ka deposito kagaway gid ga withdraw laban-laban sini galastuhan Doc Leo
12: kaya gid ang maka withdraw sini tungod sa gasto.
10: The Secrets of Health.
12: Speaking of constipation, Sir Josil, ang aton pagistoryan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatyag ka lang sini like kaisa sa isa ka bulan or sa isa ka semana nakabatyag ang mga kaduha, hindi sang amuna. Kay parte na sang aton sini nga bowel movement kami mga times gid nga amuna. Pero magambal kita ng chronic constipation, nagasuprer ka sini kun ara ka sa amo sini nga sitwasyon o kondisyon sang binulan or iban gani tinuig. Nga amo ni ang ilas sini nga kondisyon sa sulod sa tinae.
11: Pero sa masami, anong kabangdanan sini Doc Leo? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko. Dapat kung tani magwa na through your what we call as excrete, no? Nga may amo sini Doc Leo. Anong kalabanan na ginahalinan sini?
12: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle, kag okay. Diet, naton. Ang aton lifestyle, more kita sa mga kalanon nga waising fiber. More may kita sa ilim nun instead of normal nga tubig, ang may mga kolor kag may mga kalamay. Among aton sining mas na gustuhan. Magluwas pa, may arakid man kung kaisa Sir Josil nga mga kondisyon medical nga nag-efekto sa aton sining bowel movement. Like pag may problema ka sa thyroid, hypothyroidism, posible makonstipate ka man. Posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa ma-experience yan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man eh. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pagid yung mga factors, Sir Josil.
11: So with that, kung nagabatsyag ka na, kag nagasuffer ikaw sa constipation, ano ang dapat natun sining himuon? If we speak about lifestyle-driven sining constipation, bangod ka ti mahilig kaya magkaon sang karni sang baboy, baka, karabaw, kanding manok pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo daw kapanamkon balanga gadigwa-digwa. So ano ang pwede mahimo sini sang tao suffering from constipation Doc Leo?
12: Kung lifestyle related Sir Josil, i-assess mo kung ano ang mga kabangdanan o kung mga factors sani. Like halimbawa, kulang ka sa fiber kaya hindi ka pa nakaon utan, hindi ka pa nakaon prutas. Amo nang imo sana i-correct. Tugangan mo siya, i-manage mo siya. Tapos posible constipated kaya hindi ka pa rayong tubi. Instead, mga soft drinks imo, mga fruit juices, hindi mayo. Kay kung kainom kita sa mga makalamay Sir Josil, nagahuna-una lang kita nga nagapasulod kita sa fluid o kung liquid sa aton lawas, pero ang kamatuoran sana ginadehydrate nato ng aton tugalingon.
11: Baliskad ang epekto.
12: Ha? Basta sugary.
11: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro siling niya, kaya doon namin hindi pa dulundon, hindi nagani ipanghatag isa kalitro. So isa kalitro na ito na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos ma-dehydrate pa ako, ma-constipate pa ako.
12: Pagsulod sa lawas, ta automatic release na sa atong lawas yung nakabalo siyang hindi mayo. That's why, why sa sing benepisyo, kung naman ang purpose ni mo, instead, to be good dapat.
10: The secrets of health.
12: Kung nagatinamad ko na Sir Josil maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. May ginatawag kita ng peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton sa nga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sa nga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pa yun Sir Josil, no? Anaro na ito ng aton tugalingon. Once magbatsa gani kita nga daw makadto kita sa CR for bowel movement, hindi ito na pag-delay. Hindi ito na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani, karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan. Mo, madula na lang na. Asta nga malakat na lang ka, tingala ka, wala ka naman nagbatsyag. Asta nga maanad na lang karon ng emosyon nga atyan, nga instead nga may urge ka kuntan eh, gusto ka mamuhin, madula na lang, asta nga madula siya saya sininga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josil na no, may mga tao gid, nga hindi gid sila magamit sa CR, kundi sa ilabalay.
10: The secrets of health.
11: Pero, paano naton masiling dayon, Abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ako. Pag hambal ba lang, constipated na ako, inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa? Constipation na na?
12: Isa, Sir Josil. Kay suppose hapus lang pagpagwa sa aton sa nga higko eh. Kagasunod pa ganyan sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sa mga 5 tub-tub 7 kapulgadas.
11: Amo na kalaba ha?
12: Abot lang kung paano nila takso na.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: The secrets of health.
11: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa aton sining bowl. Ang design sa aton sining bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sining paa sa imo sining buli. Unlike before, sang uso paya sang una sa uma nga buho-buho lang. In short ga katin-katin ka kasi kungkong. Tipag si kungkong mo, ay kung kaysa hindi nakalisensya niya magwako. Pero subong ya Dok Leo, kinanglan mo pa i-kambya. Kay kun hindi mo pag i-kambya, matiyaga mo do gasagud do ini magwa.
12: Ay ban sina ginapanugyanan nga magbutang sa bangkito, patungan sa ila sining atiil samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
11: So dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
12: Semi katin-katin.
11: Nga, kung magpungko ka lang straight, ang imo sining anal part, actually, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
12: Yes.
11: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manugid, makipot.
12: Yes.
11: Pero kung magkatin-katin ka, buta malong conforming kadakon, sulod mo man ang kadakon sa gwa.
12: Manami ang flow niya pag pagwa.
11: Okay.
12: Pero isa pag balance ni ka problema naton sa ni Sir Josiel sa subong bala, kadamo sa complication, ang isa sa problema kung nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin, kay may mga body aches and pains nga mabatsyagan sa hawak, sa tuhod, nga sa dukabudlay gid. Isa pa gid na. Which is ang isa sang edad factor man sa constipation Sir Josil.
11: Kung naga-edad ka?
12: Yes.
11: Why?
12: Kung nagahina ay muhulag.
11: I see. So, number one, you should exercise.
12: Yes.
11: Dapat mobile ikaw. Kung namang kalabanan sa mga bedridden nga ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
12: Yes. That's okay. Why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga maka-release sila.
11: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na hambal nila ti daw kanding kamamuhin ba? Gagmay-gagmay.
12: May problem na sa sulod Sir Josil sa ilusin yung colon.
11: So you should check your doctor. So cases like this, paano na ito ini mapunggan Doc Leo? Na hindi kita mag-suffer sa constipation.
12: Ang isa sa ni kung lifestyle related siya, di correct na ito na ito sa nga lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami pagin na ito nga himuon, supplyan na ito ang kulang. Especially kung di kita palakaon utan. Kag especially kung nakabalo na kita nga utan ng isang liabi o kung solusyon sina, hindi gyapon ta makauyon. Anong uton himuon? Gamitan naton siya, pasudlo naton ng utan through supplementation.
11: So kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
10: The Secret of Health.
12: Ang manami sinis sa Santone Gold Capsule, Sir Josiel, kay gin combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables. Sa kadamo sa ila sining nga sustansya, kag of course may upod gid sila sining nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya mo ning Queen of Vegetable nga moringa, may ara sa sang high fiber content kag compounds nga stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung nga constipated ng isa ka tao, kaya isa sang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gani kita sang Santone Gold Capsule pinagi sa moringa, may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para magbulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kung ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid, amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kunang unod sa mangustin, sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josiel, ano? Nga makabulig sa constipation, masiling na ito nga direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga aton sininga tinai. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sini, amo ang IBS o kung constipation man. Amo ning ginahimo iya sang santhone dalin sa mangustin ginapunggan niya ina. Pagkatapos mayara pagid sa sang garlic. Amo ning manami ang kombinasyon naton mo sampat gini sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sang beneficial bacteria. Kay once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josiel, sa aton sa nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Andun naman nami pagid kay mayara sa sang spirulina. Ang spirulina hindi man sa direkta nga maka-affecto kung makasulbar sang ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magambal kita nga gut microbiota, tidiris ni ang mga bakterya, tidiris ni ang fungi, viruses, dira sa aton sini nga digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
10: The Secrets of Health.
11: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulo no kun kaldiro butangan sang sangkap panakot tira nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santone Plus Gold kay nakakapsula man ina, wala sang aftertaste.
14: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: The Secrets of Health.
11: Makabuligid man tuod ang malana madanlog nga pagkaon, Dok Leo.
12: Makabulig, Sir Josiel.
11: Just like for example, Premium D3. Kay oil-based inisya, may virgin coconut oil, may malunggay oil pagid,
12: yes,
11: and the vitamin D3.
12: Yes. Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, amo ni sa Premium D3 naton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang ginatawag motility o kon ang peristalsis movement sang aton sininga digestive system o kon sang aton sininga colon. Isa na sa sangkinang lanon gid mo kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kon waay si may nagstimulate kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higko. Isa na siya sang ginaubra o kon mabudigan sang Premium D3. Kag ang manami pagid sini sa Premium D3 kay hambal mo kagina, Sir Josiel, may mga oil ni siya.
11: Oo.
12: May ara sa sang moringa oil, kag may ara sa sang VCO. o virgin coconut oil nga makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami Sir Josilo kay may fiber ka na halin sa Sunthone gold capsule. Nagabulig to sa bulk kag nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos may ara sang premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
11: Good ang premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO may antibiotic-like effect pa ni Doc Leo.
12: Yes.
11: So makabulig ini di last night.
12: Problema pa bala Sir Josil sa mga constipation ano, constipated? Taas imo sini nga risk sa nagkalain-lain yung mga infection.
11: Sa aton sini nga pagpulo-pamangkot iya sa mga medical practitioners. Delikado ina because that could cause colon cancer nga natawag nila Doc Leo.
12: Magin factor gud sa Sir Josil.
11: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends gud. Nga tig isa ka semana sila kag makapagwa. So until lately nga why na gid? Mugsa galabutan tig sobra isa ka semana.
12: Correct.
11: Asa sang ulihi nga gin pa doctor, and it was found out malala na stage 3 ng cancer sa colon. Bangod sang grabe na to, nagarok na ang pagkaon dito nga wala mapagwa.
12: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sini nga panimalay tulod sang duha, tatlo ka adlaw kung may mga tinai sang isda na dira o kung may mga sapay na dira sa mga karne, anong matabo?
11: Manimaho gid.
12: Much more kung istak mo dira sang sinimana, di maglayo ang sitwasyon susulod sang aton sini nga tinai kung di kita makadefecate o kung mapagwa sang aton higko, suppose adlaw-adlaw.
11: So kinahanglan gali adlaw-adlaw gid no makapagwa gid kita higko.
9: Yes!

0: Secrets of Health.
1: Ang vitamin C versus amo ining masami kag kinarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
2: Yes.
1: Most of us nagagamit sang vitamin C. Tikon mag-inom ka vitamin C that could help sa constipated person.
2: Amo pagyud ning manami Sir Josiel sa vitamin C. Kay nga man, kun hindi mo pagkumpletohon ang kombinasyon bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nagbulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatuwag nagnami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, yung medyo magpaganot ang higko dito susunod yung di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol plus vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
0: The Secret of Health.
2: Pero halalungan man, like for example, taas mo BP.
1: Okay.
2: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka. Kung nakaagi ka na sang stroke. Gina-discourage man. Kagiban pagid niya mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
1: Kay kung mamersa ka, ang imo sining heart na gasunod man, nagpampasa sang damo nga dugo. So, delikado kay base karon kon tuod may high blood ka. Tingala ka lang, oh, nagpamuhin lang to sila niya, patay siya iya.
2: Imaginable, Sir Josiel, kung may hapo ka, tapos mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, mo na siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
1: So, kinanglano na to, if constipated, mag-inom sa Santhol Plus Gold, Santhol Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: Kagaman namin pagin sa ni Sir Josiel kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation at the same time ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa imo sa ninyo higko.
0: The Secret of Health.
3: Santhol Gold.

0: now available in your nearest drug stores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay, but make sure nga more than that. Pareho sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sinigalawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sinigalawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinito maintain sang manami, firm na ito sininga skin. At the same time, nagapanami sa ito sininga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ito sininga brain. At the same time, nagabulig, agud to magbalanse sa ito sininga mga hormonal imbalances sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nag-suffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala, inang nagkakabaraka about prostatitis. Ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leo, no?
3: Kung ma-infect siya, Sir Josil, timo na yun, maka-experience ng lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
2: No.
3: Pero ang isa pa, gid, muna siling nga slow but steady ang BPH o kung prostate gland enlargement. Although, benign siya, pero hindi man naton makuha ang possibility, kapin pa kung magpa-PSA kakagamit medyo mataas, concern to talk to your medical doctor, gid.
2: Oh.
3: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Josel, na kondisyon sa kalalakinhan kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
2: Oh. Ti ang iban nga muna. Ti diabetic ko yun. Ti premium D3 coffee mix. Templado na siya, pero hindi mag-shoot up inyo blood sugar level because ang iya sining sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
3: Kagang problema sa mga diabetic, Balancer Josil, is maluya eh. Although di man tanan ha. Wala no, may iba na kabalong na mag-manage sila sa sining lifestyle bisan diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix, nagabulig ni magpa-energized sa aton.
2: Taba?
3: Yes.
2: Magamal ka-energized, nagpapagsik ah, sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta, ang iban gabatsya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pe kaya ina insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Well, ang initanan yung mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A. Young Building, Yolo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Ara na nga to sininga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impina. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dara sa Lizarre Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mabutika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok Shop.
4: The Secret of Health.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. May symptoms persist. Consult your doctor. Ibilik sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josiel, sa joints, palang alay, palang nakit sa lawas tungod na constipated. Mm. Inasuggest yun na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos, kung ang sakit, bala, nag-disturb gid sa imo,
2: oo,
1: pwede sila makagamit sa Sister Pain na ito, Sir Josiel.
2: Sister Pain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secret of Health.
1: Kung ka-experience ka nga, ito, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo na lang yung isog. masadyas na ito, tumarga po, Sir Josiel, sang tatlo.
2: Mm.
1: Kakombinasyon na ito, tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
2: No.
1: Para ang mga body odor, bla.
2: Mm-hmm.
1: Gamitan mo sa sabon kami antibacterial nimo.
2: Mm-hmm.
1: Mabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ninyo lawas.
2: Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sini nga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sini nga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa hilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sini nga panid.
4: The Secret of Health.
2: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sining aguya. Sa mga kauturan ta, gamit bala kamo sa Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap, may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So, Clear Skin Beauty Soap kag Santhon Herbal Soap, sa gihapon sa suki niyo sa mga butika kag pharmacy, pwede kamo sinakabakal.
4: The Secret of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
2: That speaks about our psychological reaction.
1: Mm-hmm.
2: Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kuntani, galing kiti daway na gana kay because ang imo sining pinsar ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking.
1: Mm-hmm.
2: Way na sa imo kulohiton. Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kaya nagabulig siya, Sir Josiel, panami sang blood circulation.
2: Mm-hmm.
1: Especially sa mga kalalakihan, para nga may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapiyan pa kung constipated, inuman sang kombinasyon na ton nga tatlo.
2: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: There you are, ladies and gentlemen. Naglawi kita sa ato sining diskusyon on constipation. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sining information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sining constipation.
2: VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ice yan!
3: The secrets of health.
4: Sa naga pa mang coach, Sir Josil, ano kuno kalawig ang pagtumar niya sa premium D3, Sunthon Vitamin C, kag Sunthon Gold Capsule sa constipation? So, ma-recommend na to, dapat straight-straight yun ni mo. Sa isa kasimana, kung nami ang response ng lawas mo, may manami ka na sa nga mabatsyaga, ano kung pagtawhay. Pero, ginarecommend na to, pwede mo gin siya sa gihon up to 4 weeks. Para nga tayo yun, ang pagbalik sa kondisyon sa emosyon nga, tinai kag digestive system. Kaglikaw sa mga makalamay, mamantik ka, likaw man sa pag-inumpirmi sa soft drinks. Kagiban pa nga kontra sa aton sininga, ginabat siya especially sa constipation.
3: Sunthon Plus Gold, the secret of health.
5: Yes, to health!
6: XFM 103.9
3: Sunthon Plus Gold.
7: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Sunthon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
3: Sunthon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sunthon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sunthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sunthon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Nanabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always argi ako night time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ng akong dalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Sunthon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunthon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunthon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunthon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: XFM 103.9.
16: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
18: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
19: Luzon,
13: Visayas,
20: XFM Cebu,
21: XFM Bacolod,
22: sa XFM
13: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Go!

0: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
1: Di naman. Mas mabilis kasi dito. Pag dito kayo dadaan.
2: Oops. Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
3: Center. Mga balita nga una mo babalatiri mo babatian Express Balita Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.
4: XFM News
3: Express Balita.
5: XFM time alas 6 sa Biyente na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kag konsiling kaman sa mga bayan sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Express Balita.
3: Express Balita.
5: Adlaw kita sa buong mga katropasang Martes, Hunyo 30, tuig 2026. Kag subong aga kaming inyong mga tagbalita.
6: Ako si katropang Wendell Balinario.
5: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong namon sa inyong mga katropang mga kaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor dira subong sa aton ang XFM Bacolod. Mga katropa, mabatian ninyo kami sa inyong mga radyo. Yara kita sa FM band. Sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. Sa sur o kun sa norte, nga bahin sa probinsya, XFM Sagay City, mabatian ninyo kami dira mga katropa. Sa radio frequency naman nga 87.5. Kag mga katropa, sa sur nga bahin sa probinsya, XFM Caban Calan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 101.7.
6: Mga katropa, kita man ang walang tao sa ito niyang official Facebook page.

0: aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:22 na. Kag mga katropa aton padulungan ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international kag iba't pa diri lang sa Express Balita.
2: Express Balita. Headlines.
1: Sa update mga katropa karon, bantayan taman sa lakat sang panahon. Angot sa pagbantay sa low pressure area, nga posible mangin masunod naman nga bagyo. Kag para sa aton nga mga headlines sa balita sa lokal.
2: Express Balita. Local news.
1: Explosive eruption sa Bulkan Canlaon na posible matabo sa bisananong oras. Bangod maathag naman ang banaag sa baba sa bulkan.
0: Kabangkala na magapaydalom sa state of calamity bangod sang RSSI kag ASF samtang kada city naman magaporma sang tatlo ka mga task force ago dibaloon ang estado sang kahalitan sang RSSI, ASF kag El Nino.
1: Senior citizens concern ang tanan himuon sa bagong nga ginbuksan nga center sa Bacolod. Sa aton nga headlines and national news.
2: Express Balita. National news.
1: Napulo ka mga foreign nationals ang gindakop sa operations ng Philippine Immigration sa Siargao.
0: Mixed movement sa presyo sang gatong mahimo mabatsyagan karon nga nagbalik na ang tensyon sa Middle East.
1: Para sa aton nga headlines international news.
2: Express Balita International News.
1: Luting kagpagpangawat sa Venezuela nagdugang sa krisis kag ginapangatubang matapos ang mabaskog nga linog.
0: Heat wave sa Europa naging mabaskog, nagsaka ang kadamuon sang nagkalamatay.
1: Para sa atong nga balita karon sa sports, Canada pinakauna nga team nga na-qualify sa round of 16 sa FIFA World Cup.
0: Samtang sa ito naman balita sa showbiz, mga katropa, si Jose Marichan, kag iya musika nga sikat hasta sa karon nag-gain ayahan sa gihapon.
1: Kagibaloon tani mga katropa ang istorya espesyal o kung balita espesyal. Kaupot si katropang James King. Ano bala ang sala sang sininga lalaki? Nangawat siya kuno sang karne. Ato ni baloon mga katropa, ano nga karne? Alas 6:25 na. Inyo nabatian ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international kagiban pa. Kag mga katropa, ang ining mga headlines kinadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika.
1: Alas 6:25 na ato padulungan mga katropa ang pinakauling lakat sang panahon siningan daw sang Martes.
2: Express Balita. Weather update.
1: Ato ni baloon anong kabangdanan sa maulanon naman nga aga. Subong nga Martes, Hunyo 30, ginkumpirmar sang okay na posible nga mahimong ay isa kabagyo ang low pressure area kon LPA nga nasa karon sa kadagatan sang San Pascual, Masbate, sunod sa pag-asa. Kon madayon ini pagatagon ini nga bagyong Henry. Sa karon lakip sa mga epekto sini mo ang magalumon nga kalangitan, mahimo man nga magdala sa laptalapta nga pag-ulan, pangilat kag pagpanag-uob sa iban nga bahin sang rehiyon. Mahina tubtob makasarangan ang huyop sang hangin sa Negros Island region nga magadala sa makanay tubtob makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura subong adlaw ginabulumanta 25 tubtob 30 o kon 25 to 30 degrees Celsius. Kag mga katropa, ang adlaw magabutlak kaina alas 5:31 siningaga kag magatunod karon na nasa 6:13 sang gabi. At na padulungan ang mga detalye naman sa balita sa lokal.
2: Express Balita, local news.
1: Ginkumpirmar mga katropa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX nga may posibilidad nga magluntad ang lava flow sa Bulkan Canlaon na pang nagpasaling nga wala sang dapat kabalakan. Sunod sa kay Daryl Aro, ang science analyst ng FIVOX La Carlota Station, ilang ang ginabantayan ng nasambit ng aktibidad matapos makuwaan sa Laraguay ang banaaga o kon ang ginatawag nga crater glow sa bulkan kagahon sa Hunyo 29, Lunes. Dunga pa ni Aro,

0: at hag nga makitaan sa panulukan sang tawong banaag sa craters ng bulkan kag nagadepende ini sa intensity sa kainiton o kanang distansya sang magma sa baba sang kanlaon. Sa nagsilang investigasyon, mayara na sang history ng bulkan kanlaon nga nakapagwa na sang lava kag isang bulkan mayon kag nagpalabot na ini sang paandam sa mga lugar nga aras sa sulod sang permanent danger zones.
1: Sa bylaws ang deklarasyon sa state of calamity ang siyudad sang Cadiz magaporma sang tatlo ka mga task forces agud magatubang sang tatlo ka problema. Una amo ang pagaporma sang task force RSSI, magaporma man sila sang task force ASF, kang ikatatlo amo ang pagporma sang task force El Nino. Nagkalain-lain ang mga heads agencies ang mga pamuno sang nasambit nga task force. Sunod kay Mayor Salvador Escalante, hindi na kinahanglan ang state of calamity bangod nagapabilin paman sa state of calamity ang bilog nga probinsya halin sang nagligad nga tuig nga ginataki man sang RSSI ang mga katubuhan. Ang siyudad sang Cadiz ang nagapanguna o kung na nagapangaduha sa may pinakamalapad nga kahalitan sang insekto kasunod sa Kabangkalan City kag Sagay. Sunod sa kay Escalante nga magatilaw sila sang biological approach sa pagtapan sang RSSI bangod ng spraying kang gamit ang mga insecticides ang wala man sang epekto bangod nagdamo na gid ang kampo sa karon ang nakalitan.
0: Bangod sa malapad nga kalitan sang red soft scale insect o RSSI sa mga katubuan nga sakop sang Kabankalan, ang lokal nga gobyerno pagi kay Mayor Benji Miranda ang magarekomendar sa state of calamity. Sunod sa alkalde galing nga madraft o kung magadraft sang endorsement ang City Disaster Risk Reduction Council sa Kabankalan kag igapasa sa konseho agud nila kuhaan sang data bag-o magpasar sa resolusyon. Sa kapin 17,000 ka hektarya sang katubuhan sa bilog nga Kabankalan, halos katunga na sini ang nahalitan sang RSSI. Sa validation sa Sugar Regulatory Administration, masubran sa 3,000 ka hektarya ang kumpirmado nga may kalitan. Nagapakita nga kwalipikado na ang syudad para sa state of calamity. Kung mapaidalom na sa state of calamity ang syudad, mapos sa lokal nga gobyerno ang paggamit sa pondo agon magserbi nga ayuda sa magagmay nga mga mangunguma. Nagkukumpirma man si Mayor Miranda nga magpatigayon sang drone spraying agon mapalabot ang mga akon malabot ang mga mabudlay nga bahin sang mga kampo. Sa naibaluan, may mga kampo sang tubo nga yara sa pangpang kagtuman kanabukid nga lugar. Isa man sa magatulod sa pagpatuman sa state of calamity, amo nga madamo man sa nagkalamatay nga baboy sa syudad sa tanagahulat sila sa confirmation report kung balakaso sang ASF o kung African Swine Fever.
1: Ginaimbestigaran sa karon sa mga otoridad ang paglaptas ng social media post angot sa plano ng mass shooting sa sulod sa Escalante National High School. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Florendo Fajardo, ang Chief of Police ng Escalante City PNP, ilan na sa karon na trace ang aras sa likod sa mensahe sa social media kag isa ini ka 14 anyos nga lalaki. Dugang pa ni Fajardo, nagpakingangot man sila sa burtuan ay kalakip na sa mga manunudlo. Principal kag Department of Social Welfare and Development kong DSS SWD, Women and Children Protection Desk on WCPD, kag iban pa nga natungdan nga mga ahensya para sa pagpalabot sang duga nga bulig kag pagpatunga sa nasambit nga insidente. Ginakompirmar man ni Fajardo nga hindi matuod ang armas luthang nga ara sa literato bangod ini ang gikan lang sa internet kag suspendido man ang klase sa bulutuan kahapon sa nasambit nga eskwelahan. Kumadumduman ay nagpabutyag sang kahangawa si Gia nga nagpadala sang mensahe sa social media alias Jacob sa iya nga hinablos nga nagkilalahay lang paagi sa hampang nga Roblox. Nakita sini nga nagpadala sang mensahe angot sa plano sang mass shooting sa sulod sang nasambit nga buluthuan.
0: Natigay nga maluwas ang isa ka bagubunaag nga lapsa nga babae matapos sining ginaligar nga ginbilin sa higad sa kampo sa Barangay General Luna, siyudad sang Sagay sa tuong Hunyo 28. Sa next sa impormasyon sang Sagay City PNP nagpalabot sang impormasyon ng isa ka 27 anyos nga babae nga ginkilala sa kay alias Judy kag residente sa nasabit nga lugar. Gipag ni alias Judy nga sa mga otoridad nga nakita man sining iloy sang lapsa nga nagdalagan matapos ang pagbunaag sa iya nga bata. Sa karon, nagpabilin sa ospital lapsag para mahatagan sa nagkakaigong pagatipan kag pagpabulong apang ara naman ini sa establing kondisyon.
1: Ipasaka ang kaso nga frustrated homicide batok sa lalaki nga nagtiro sa isa ka babae sa sulod sang Kalan-an sa Dalan Circumferential, Barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod, gabi sang Hunyo 27. Ang biktima gin kilala sa kay alias Reyna, ligal ang edad, samtang ang suspect gin kilala sa kay alias Ace, ligal ang edad, kaglunsay mga residente sang siyudad sang Kabangkalan. Sunod sa kay Police Major Mark Joel Reclamado, ang station commander sa Bacolod City Police Station 4, nagapabilin niya at large ang suspect kaginatipo na ang mga dokumento para sa pagpasaka sa kaso batok sa iya. Nagdugang pa kung dugang panireklamado, nagagwa sa ilang investigasyon nga pagpangimon ang motibo sa krimen kaginahibalo pa kung ano ang kalibre nga armas luthang nga gingamit sang suspect sa krimen. Kung madumduman may upod nga lalaki sa Reyna, kagupod sila panyapon bangod nagasugalaw sang kaadlawan ng biktima kagilayon nga ginsulod sang suspect ang nasambit nga kilanaan kag nagtugas ang komisyon nga nagresulta sa pagpangluthang.
0: Samtang ginanunsyo ni Mayor Greg Gasataya sa mismong opening sa bago nga Senior Citizen Council nga ang mga senior citizens nga nagaedad 65 pataas ang makabaton sang tigpulo ka kilo sang bugas. Para lang ini sa mga senior citizens nga wala sang may gakabaton o kon may nagakabaton nga ayuda sa lokal kag nasyonal nga gobyerno kaangay sang pensyon. Apat ka sesyon ang ipatigayon sa paghatag sang tigpulo ka kilo sang bugas. Ang ini nga bugas ang gikan sa bagong Pilipinas program sang gobyerno nasyonal nga naibaluan may arasang 4 million pesos ka pondo para sa syudad sang Bacolod.
1: Padayon ang kampanya sang Bacolod City Government batok sa mga nagalapas sa road clearing regulations matapos liwata nga nagpatigayon sang clearing operation ng City Legal Enforcement Unit kag Bacolod Traffic and Transport Management Department kon BTTMD sa Barangay 16 sa syudad. Lakip sa operasyon ang mga dalan sa bagong dalan Yulo Street kag Hernais Street kung sa diin ginpang impound ang kapentrenta ka mga e-bike kag motorsiklo nga nasapuan nga nagalapas sa kasuguan sa pagparking kag nagabiyake sa nasambit kadalanon. Ang mga nakumpiska nga salakyan ang gindala sa BTTMD impounding area sa bahin sang Baredco. Kabahin ini sang padayon nga kampanya sang syudad agud mapahawa ng pampubliko nga dalan, mapadasig ang trapiko kag masiguro ang kaluwasan sa mga motorista kag nagalakat sa karsada. Samtang ang syudad ang nagatuyo naman nga i-regulate ang mga e-bike kagud sila makakuha sang permit sa syudad.
0: Opisyal na gibuksan ang Bacolod City Senior Citizen Center. Agad mapalapad pa ang serbisyo para sa mga senior citizens sa syudad. Sa Senior Citizen Center, mahimo na nga maka-avail ang mga lolo kag lola sa naglain-lain nga serbisyo. Kakaisang social pension concerns kag updates. Laderay centenarian concerns, assistance to individuals in crisis situation o kunaex concerns, nutrition counseling, medical consultation, dental kag eye check-up kag libre nga bulong. Tuyo sa inisyatibo nga mapadasig nga paghatag sang accessible kag mas epekyente nga serbisyo para sa mga senior citizens. Ilabi na sa ila ikaayong lawas kag social nga kinahanglanon. Ang Bacolod City Senior Citizen Center ang namtang sa likod sa Bacolod City Government Center kag bukas ini para sa mga kwalipikado nga senior citizens nga nagakinahanglan sa serbisyo sang lokal nga panguluhan. Alas 6:36 na. Mga katropa, inyo nabatingan ang mga detalye sa lokal. Lagi na ginadulon sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Alas 6:36 na mga katropa. Itong padulungan ng update tukol mga balita sa national.
3: Express Balita. National News.
0: Para sa aton nga mga motorista, medyo may pagkusmod gamay subong aga. Kaya nga nagsaka ang presyo sa mga gatong sa pila ka mga kumpanya kaangay sang Petron kag Shell sining adlaw Martes, Hunyo 30. Epektibo subong nga aga alas 6 kag nagsaka sang 80 centavos to 84 centavos kada litro sa presyo sang diesel. Samtang 1 peso and 65 centavos naman, tub-tub 1 peso and 70 centavos naman sa gasolina, kag 1 peso and 20 centavos, tub-tub 1 peso and 22 centavos sa kerosene. Naibaluan nga sandi gini sa Department of Energy o kung DOE, kag posible nga may pagnubo o kung may pagtaas sa presyo sang gatong sini nga semana.
1: pagabuksan sang Senado ang bahin sa ilang building para sa mga Pinoy nga luyag maglantaw sang live sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga natalana nga magasugod sa Hulyo 6. Sunod kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. Mahimo nga walk-in ang mga luyag maglantaw apang dapat anay magparehistro sa Senate Visitor Management. Ang mga reservasyon mahimo man nga himuon online apang limitado lang ang makasulod bangod ang Senate Plenary Hall ang may kapasidad na mangyara sa 340 ka persona sa Gallery Cag 30 sa VIP area. Ang mga palungkuan naman ang pagatungaon man para sa mga nagkalain-lain nga grupo. Isa ka bahin ang igalukar sa mga ginagdang sang piskalya, isa sa bahin sa depensa, kag isa sa bahin sa publiko. Magluwas man sa tumalanaw sa sulod sang Senado, ginalauman man gamadamo pa mga Pinoy ang makalantaw sang trial, pinaagi naman sa online streaming platforms.
0: Ang trial bato kay VP Sara Duterte posibleng maging pinakamalawig nga pagbista sa impeachment sa maragtas ang pungsod sunod sa kay Senate Secretary Renato Bantog. Base sa estimate sa impeachment clerk of court, may mo nga maglawig sa 7 kabulan na trial. Bango 3 kadlaw kada semana ang target trial schedule. Apang posibleng nga sa gihapon sunod kay Bantog nga mapalipot ang proseso kung magdamo pa ang mga testigo nga mapresentar kadadlaw. Kung ipanggit sa mga nakaligad ng mga impeachment trials, naglawig lang sa 44 kadlaw ang pagbista kay Anay Chief Justice Renato Corona sa tuong tuig 2012. Samtang ang nagligad ng pagbista batok sa kay Anay Presidente Joseph Estrada sa tuong tuig 2001, naglawig lang sa 23 kaadlaw. Matapos nga nag-walkout ang House Prosecution Panel bago nagpamaliban ang Senate Impeachment Court nga buksan ang ginatawag nga second envelope.

0: Napulo ka mga foreign nationals, lakip pang apat ka mga Israeli ang gindakop sa mga ahente sa imigrasyon sa ginpatigayon ng operasyon sa General Luna, Surigao del Norte o kun Surigao del Norte sa nagligad nga simana. Ang Bureau of Immigration o kun BI nagsiling ang mga dumuloong gindakop bangod sa paglapas sa mga kasuguan sa imigrasyon, lakip ang under o kun undesirability overstaying and engaging in gainful activities nga wala sing pahanugot o kon permiso. Maglawas sa apat ka mga Israeli, gindakop man ang mga immigration agents. Kung sang mga immigration agents ang duha ka mga Chinese, isa ka Lithuanian, isa ka Australian, isa ka Moroccan, kang isa ka Nigerian. Sa karonya, sila sa temporaryong kustodiya sang General Luna MPS samtang ginahulat ang ilang pagsaylo sa immigration detention facility. Ang pagfile sa mga panumbungon ang may kaantanan sa immigration kag mga paghusay sa deportasyon, si kaso naman sa Bureau of Immigration.
1: Alas 6:40 na. Inyo na pati ang mga detalye mga katropa sa balita sa National. Kaginiginadulong sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: At na padulungan mga katropa ang detalye naman sa balita sa International.
3: Express Balita. International News.
1: Bisan ang mga kable sa sulod sang gamay nga balaligyaan ang wala makaluwas sa mga kawatan. Halos wala pa maguntat ang pag-uyog sang duta sa nagsugod ang luting kag pagpangawat sa lugar sa labing unang nga ginalitan sang doble nga linog sa Venezuela. Sa isa ka video nga nagalapta sa social media, isa ka grupo sa mga individual ang nagalibot sa mga kahon sa mga appliances gikan sa isa ka narumpag nga balaligyaan. Nagalapta man ang mga akusasyon sa online batok sa mga pulis kag mga tinaos sa militar nga ginaligar sa mga kritiko nga nagapangawat sa mga puluyano kon bisan sa mga patay. Ginapatungod sang iban ini nga sitwasyon sa ginatawag nga disaster opportunism apang ginatudlo sang iban ang gutom kag kaimulon sa mga nadulaan sa tanan sa isa ka pungsod ngayara na sa chronic crisis antes pa man ang mga linog. Wala gitago sa mga taga Venezuela ang ila kaakig sa mahinay kag jutay nga buleg o sa jutay nga buleg nga nagahalin sa mga otoridad pagkatapos ang duha ka linog nga nagpatay sang hindi magnubo sa 1,450 ka individual kag nagbilin sa 10,000 pa nga mga namising.
0: Ang makamamatay nga heat wave sang Europa nagpabilin nga mabaskog sa bugos nga Central and Eastern Europe sa diin sa Czech Republic, Hungary kag Poland ang tuman nga naigo samtang ang temperatura nagtaas kag ang mga na record ang ukon ang mga record nagnubo indi magnubo sa 191 milyon ka mga taga Europa ang ginalauman nga magaatubang sang temperatura nga labaw sa 35 degrees Celsius shoes sa adlaw suno sa pagbanta sang AFP. Ang World Health Organization nagsiling naka-record din sa masubra sa 1,300 kasubra ka mga kamatayon sa Europa halin sang Hunyo 21. Sa kabilugan, ang mga 381 million ka mga taga-Europa ang natalana nga maka-experyensya sang temperatura nga masubra sa 30 degrees Celsius. Suno sa pag-analisar base sa forecast gikan sa German Meteorological Service kag datos sang populasyon. Halos naman tanan sa Poland, Hungary kag Czech Republic ang yara sa ibabaw sang 35 degrees Celsius. Upod ang mga 42 milyon ka mga pumuloy sa Germany samtang ang Slovakia, Serbia, Croatia, Italy, Austria kag Western Ukraine nagatubang bansang tuman sa karon nga kainit.
1: Alas 6:43 na. Inyo na batayan ang detalye sa balita sa International kagining nadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: At na napadulungan ang mga detalye sa balita sa sports.
3: Express Balita. Sports. Sports.
1: Abansa na sa round of 16 ang isa sa mga host country nga Canada sa nagapadayon nga FIFA World Cup. Ini matapos nagdaog ang Canada batok sa South Africa sa score nga 1-0 sa knockout stage sa ginampang. Sunod nga tubangon sa Canada ang magadaog sa tunga sa Netherlands kag Morocco sa piyak sa kalutosan. Magapauli ang South Africa nga may dako nga kadungganan matapos makalabot sa knockout stage sa pinakaunang higayon sa ilang pagpasakop sa FIFA. Samtang sinigid lang kaagahon ang five-time champion na pungsod Brazil ang nakasulod naman sa round of 16 sa FIFA World Cup 2026 matapos makaingaga goal batok sa Japan. Ang balita sa sports, ginadulon sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
1: At na napadulungan mga katropa ang balita sa Showbiz.
3: Express Balita, Showbiz.
0: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz. Si Jose Marichan, mga katropa, no, isa kasikat nga singer sa Pilipinas, sa pati sa iba niya pungso. Tungod sa mga kanta sa ni, ilabi na sa genre, mga katropa, nga tipang higugma. No, binagid, kung Christmas season, tungod sa iya nga mga Christmas songs, mga katropa, no, sikat na sikat yung mga kanta niya, mga katropa, nga pampaskwa. Pero mga katropa, sa isa ka press conference, mga katropa, no, sanggin pamangkot si Jose Marichan na kung gagain ka mabala, kamusta ang imong monetization abi sa imong mga kanta? Kahit tiyas na subong, why galubad ang imong mga kanta? Ang iba nga mga kanta, kumbaga, wala iya permi, gina-play, kis alang kung depende lang sa okasyon, depende lang abi sa imo emosyon. Pero ang imo yung mga kanta, September pa lang, August pa lang, gina-play na, no, whatever, tanan-tanan na lang mga katropa, no? Pero sunod sa iya, sad to say, waay siya sa mga nagakakuha sa iyang mga kanta, bisan pa nga sulit-sulit hindi nga gina-play, o kung bisan pa nga permi gina-play, ginahimuan pa remix, ginaubrahan pa sa mga saot, sa mga challenge, dance challenge, etc. mga katropa. Tungod suno sa iya, nga sa ginaubrahan ini mga kanta, sa CD ini mga katropa. When you say sa CD, mga katropa, hambal niya, sa karon why na may nagbakal sa CD? Na kung ginapaburn, ginawala mga katropa, nga sa disc, gina mga katropa, waay ay na, kadutay na lang nagagamit sa mga plaka nga ni, nga ginabutang sa mga DVD player, mga audio player, waay na mga katropa. That's why, yati wala na siya sang income nga kakakuha. Kaysa una, yati ang iyang income kakakuha ya sa mga CD player na nga ginapang baligya, sa mga cassette, sa mga, mga player na balang nga gina, katropang friends, ginabutangan sa plaka. Ti subong ya, online na, kagti, at his age kabalo kita, wala siya sa modern age nga subong niya mayara kita sa mga account nato nga pwede kita ma-monetize kung mag-upload kita dira sang kasaot, kanta, video. Ti mga katropa, wala pa ni siya ya. Wala pa ni siya that time kag subong ti amo na iti supposedly maayutan ni kung makaubra siya sa account kay download niya dira para somehow kung may mag-view dira may ma-play ti makakadto sa iya. Pero ti amo na no, wala gid siya gali mga katropa, wala may nagkakakwa sa mga kanta yan ni nga sulit-sulit malang natong ginakanta, ginagamit sang iban nga content creators, no, ginasaot, tanan na lang, ginahimu meme, no, ginatanan-tanan mga katropa, waay gali. So, tay, hopefully, nga, as early, no, as soon as possible, may muan siya sang account, biskan sa Spotify lang da, no, YouTube, para mga katropa, nga, ti iyan niya kanta mo, kumbaga, iyan niya nga, property mga katropa. So, kung ga-income, ganyan iba, nasa iyang account, kanta, how much more nga kung siya tani, kati iyagin mo na, bala, no, muna tani mga katropa, te. Ano pa lang ta? July pa lang ta? June, July, August, September. Duwa pa ka bulan. At least nga magkanta siya liwat katropang France.
1: Lawig pa.
0: Mm-hmm. Ang ato mga balita sa showbiz mga katropang ang ginadulong sa inyo sa ato mga habon sa Yes to Health. Una rin nga ito niya Santong Plus Herbal Soap. Ang ato niya Santong Plus Herbal Soap ang makaprevent sa early signs of skin aging kung magpapaputi sa ato mga panit mga katropa. Ini antibacterial man, madulagi ng mga germs kag amoy, baho sa inyong alawas no, para sa bugos nga pamilya. Ang ato niya Santong Plus Herbal Soap. And syempre may isa pa kita kahabon man no, sa mga mahilig sa glutathione and kojic. Ginimpon ni sa isa kahabon mga katropa ang gindugangan pa sang virgin coconut oil kon sang VCO sa ato niyang Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:49 na mga katropa. Ay, tiyabi ko, gagain na siya gapo. May tiya na iya, copyright? Royalty ng term mo. Timi Spotify, man.
0: Gani.
1: Timi Spotify, di ba? I think, dugabayad ng Spotify. Is mga artist mo.
0: Siguro, sa Spotify. Nalagin na siya, guro.
1: May YouTube, man.
0: Wala siya. siya account niya iya. Ah. Ngayon, for example, ako may post ko lang yung kanta, damo news. Ako yung may game, yung bitch na. Doon ka muna ka sa France ka rin, no? Kala, ano gila yun, no? Kala...
1: Kasubo man na, man. Ang first ko ginaya na introduce sa kanta niyo si Marichan, ang cassette. Cassette tape na mo. Drakon na batian ang tanan nga, ang iyang Christmas in Our Hearts na. Tanan nga kanta nga babatian mo, ma-feel mo gidyang Christmas. Christmas na Christmas. And kung ano pagkita ng mga ano pagkita ng mga kanta da? Oh, ang kanta ng Beautiful Girl. Oo, kag ano pa ginagani na ng isa pa gina. Lipat ko sa title niya.
0: Kumain mo ka na sa ano mo pa sa mga title.
1: Hindi ko magsala na Afraid to Love. Afraid to Love na. Oo. Afraid to okay. Basta nalipan sa title niya. Oh, Afraid to Love na guro, no?
0: Title.
1: Si Afraid for Love to Fade.
0: For Love.
1: Ano na, may rendition lang by Lea Salonga. Pero ang original na si Jose Marichan. Batihan mo na na.
0: Mga ano lang guro. Mga kakabatian talaga. Ako sa una, first ko na batian sa radio.
1: I can't let you pass me by. I just can't let you go. Afraid to love, afraid for love to fade. Ging kanta ko lang para hindi ma-copyright. Ang lahi, pabing kanta, tabi na copyright pa, no?
0: Huwag na, no? Pag-iba lang kami mga friends, basta minus one, kantahan mo.
1: Ambisyoso, eh.
0: Ma-copyright, hindi yung yapon. Tunti, wala. Kung sa pabing, minus one.
1: Maganda kanta, ta?
0: Minus one, tapos kantahan mo. Ah, okay. Gap,
1: copyright. Kahit niya ang tuno. Ang tuno, no?
0: Oo. Pag ang ano guro, instrumental, balaguro.
1: Ang instrumental, yes. Tapos kay nga, ah, ang iba na da, nga gaka-copyright, kaya ang ila, ang key sa kanta.
0: Na
1: kahit, for example, key of E, na bing kanta. Ang gusto ba lang, ano, nga key sa kanta, tiyaraya, anting, ginaya sa pamatinaan, sa gabantay, sa Facebook nga. Oh, amon isa na yun. Pag first note parang ting, lagting na. Oo. Oh, copyright na.
0: Nabis ka, diba?
1: Amon ang iba nga ginapanubo o kung... Doon ka laban, yung ginapanubo, ginaliwat nilang key. Mga katropa, no?
0: Kalibagod ka, nagkaraoke ka, copyright niya, pon?
1: Sakto na. Ang picture, pagkikita parang Wendell, hindi, ginaya makapirat. Nan. Wow. By Chris Librando. Basta siya na ding technician, no? Damo agi na din may makita. Isa gani kada pang Wendell, ba hindi pa man bala November 1. Makabalik ko tigum mata ko ano ni man. O do, dumay upod kada house, sino yung upod mo man? Sama na nang kabalikit-balikit kada si Piyak ang kwaryo mo. Kaya ko, nan, ito may sapi na nakatawo ka.
0: Hindi lang siya.
1: Hindi lang siya. Wala, ano man yung alas 6:53 na, pabuhasan tala ng espesyal ta kay ti sorpresa tanas tanan na bantay na nila boss. Bantay na nila boss. Ang oras na mo ni Katropang Wendell, doon ginakulabos na. Katropang Wendell, ang mga produkto sa Yes to Health sa Dayton ni Mabakal.
0: Ang mga produkto natin mga Katropang Mabakal sa itong mga Yes to Health store. Susunod sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Rizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kaginiman ang Mabakal sa mga butika mga katropa sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kay TGP, ma-order man online. Sa itong mga Yes to Health, o kung sa mga atong nga online shopping application, i-search lang ang Yes to Health 2011 para sa orihinal nga produkto.
1: Kag sa mga katropa na ito, ang darangan nag-monitor, maing aga.
0: Yes, good morning sa ila ni Andy Molyenido, sa ila ni Ma'am Lia Lombrado, good morning. Ma'am Elvira Gilugo, kay Ma'am... Ay, agad pa, ano galega pa, shoutout sila sa Maisi Palay City, Draang Molyenido family.
1: Maing aga da.
0: Sa kay Luisa Ayuno, Arvin Lindayo Cuevas, sa kay Jessica Gonzalez, kay Nina Arevalo Katoliko, good morning. Kay Sir Arvi Chris Casillas, good morning man. Kay Marivic Corey Castin, good morning. Sa ilaman rin ni Marivic Capegano, Ma'am Marivic Gano, sila ni Ma'am Melanie Martin Pisano sa La Castellana, good morning man. Sila ni Sir Randy Santisas, good morning.
1: Maing aga.
0: Sila ni Jodra. Okay, tayo Daisy. Tayo
1: yes.
0: Daisy, may ulam ta data.
1: Oh, good morning. Sa mga nagamonitor dala sa barangay Damgo, sila ni Felix Burgos, kag Regina Burgos. Sa ila ta ni Maria Fe, kag Rusto Magael sa barangay Damgo, sa Banwas, ang Ibi Magalona. At sila ni Lorna, kag ni Lauro Burgos, barangay Banago, nagamonitor gid, no? Everyday, katutokin. Wala piestada si Mukatro Pangarvel? Wala piesta, tapos na? May kagapon pa tamiyaw, isakon kay Piesta sang Patron, sang Purok, may mulat. Piesta ni San Pedro. Alas 6:55 na. Ano? Wala pag-ed? Wala pag-ed? Oo. Wala pista. Pisti lang ko, no? Pisti sa tubo. Alas 6:55 na. Mga tropa, hindi nyo na paglisoy nyo mga radyo kay magabulos na ang Bullseye. Kaupon si Katropang Erwin Salinas. Saliwat mga katropa, kaming inyong mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinareo.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9. The Secret of Health.
4: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
5: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sining nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ka nikita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kon masobra pa. Ang iban Sir Josil, waay gid ya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na sa nagastay sa tonsring nga colon. Ang iban kun nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ila sini nga maexperiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
4: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
5: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pagini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub 7 ka pulgadas.
4: Amo na kalaba ha.
5: Ambot lang kung paano nila takso na.
3: Sunthon Plus Gold.
5: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
3: The Secret of Health.
4: So, if constipated, mag-inom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
5: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule.
4: Oo.
5: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
3: The Secret of Health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
3: The Secret of Health. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Sa mga kautoranta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen da kong epekto yung sininga to maintain sang manami, firm na ato sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sininga brain.
3: The Secret of Health.
0: Nga, XFM, kidhaw.
6: Kay pagbuktaw ko, balita dayon mo.
0: Nga, XFM, kid.
7: Inami ang music, ah.
0: XFM kid.
7: Ay, wala ka lang music magkatapos magtaw ka blam. Mayara ka rin sa mga balita blam. Ang aming mga DJs na lakad.
8: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X ka-X. Simply
0: may how gid dapat.
8: Enjoy lang.
0: Nga ang XFM gid how.
9: Tingin mo
3: XFM 103.9 Santhon Gold Live Testimony.
10: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santhon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santhon Plus Gold.
11: Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santhon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
11: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santhon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhig gasang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
14: Clear Skin Beauty.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Xanthan Plus Gold.
6: Landapaga sa Pandakan, Manila. Ito mong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Xanthan Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom kang Xanthan Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
3: Xanthan Plus Gold.
7: Ang kape ko, Xanthan Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Xanthan, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Xanthan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Para sa malakas na buto,
11: Premium D3.
10: Matibay na immune system.
11: Premium D3.
10: Proteksyon sa bacteria at viruses.
11: Premium D3.
10: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
11: Premium D3.
10: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
13: Turbo Food Supplement for Men.
14: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasalamat. Sada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
13: Turbo Food Supplement for Men.
10: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
16: Ako balay si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga buki ka.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: XFM 103.9.
18: Likawan ang sobrang alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Supple Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakidin ko. Ako pala, si Kathleen, and the 7 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sight sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Boy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
12: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acid. Na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Mabibili sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
13: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi.

0: Turbo lang ang exciting.
1: Turbo food supplement for men.
2: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs
1: nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido
2: sa mga kalalakinan
1: o kababainhan
2: o gahatag og kusog
1: o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
7: XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan. Kanatarakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sang tao. Bullseye!
4: Iniwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman. Oh.

May nga mga katropa, may aga sa mga suki naton nga tabaramati. Welcome na liwat sa aton programa Bullseye. Wala nun nga hapo ang nga aga katropa sa pila ka mga kuturantang nagakantunan sa ilang mga opisina, sa ilang mga obligasyon mga katropa. May nga aga, I hope nga okay nga aton nga sitwasyon, aton nga pagbugtaw, kondisyon ng aton nga lawas, kag aton paminsaron mga katropa. Sa sining panahon, damo sa mga gusto ta matabo, no? Damo ta handom. Naka-istorya ta sa isa ka mangungumabla mga katropa. Abalya, sige gusto ko man lang nga matapos ang pag-eskwela sa bata ko. Gusto ko man lang makatukod kami sa negosyo. Gusto ko man lang mag-ayo, palibantar nga akong papakabuhi. Hindi na ko gusto nga mag-grano na. Amo naman lang na. Di siguro, amuna ka mga handom kag ambisyon, siguro tananta naka-relate kita sa sina nga mga bagay, mga katropa, sa mga pangandoy, gagmay nga pangandoy sang tagsa ka Pilipino, pumuloy yung Pilipinhon. Nga kat kita, gusto lang naton nga mabuhi, gusto naton nga makakaon 3 times a day, mamuna lang ng pinakahandom mo, no? May ara sa mga sulu sobra-sobra nga maka lagaw-lagaw, maka mol-mol, maka tipon-tipon na mga tagsa ka mga pamilya, mga katropa. Amo man ang pinaka-inspirasyon nato. I hope ha. Amo man ang inspirasyon sa tagsa-tagsa sa aton

Kumusta kamo da? Kumusta nga itong pinakamaturan? Kumusta mga pasayero natin da? Nakapungko tanan? Nakaplastar tanan? Basib lang may nagkakabit? Woodline na? At the same time mga katropa sa mga office workers natin, sa mga pakadto na sa ilatag sa mga opisina, mga ano tabala? Mga kauturan sa merkado. Subong ang ginestorihan si Kapitan. Ang ginestorihan ang nagalapit nga eleksyon. Uso naman kapihay, uso naman istorya politika. The change is coming. Ang pagbag-o ara na. Amo naman ang ginestorihan mga katropa sa mga barangay. Te anong atunda? Siyempre, ilang taon ta ang ininga mga tao kung samtang naghambal sila pagbag-o kag pag-avance sang inyong mga barangay, tanawon nyo naman kung kaya nila, kung hindi base puro istorya gisi lang ni base istorya lang ni nga ma palabot lang sa tao para makakuha sa empatiya. Okay, sa Adres Pilipinas, mga abyan, kinahanglan ta magmadmadman mo, kinahanglan man maanad kita sa mga palabra di uno sa mga politiko. Kaya naya pasalig lang para magpati ka, kung gisa papati naman lang para makuha simpatiya mo para pag-eleksyon, butuhon mo pero talaw blad lagan sa mga barangay ta amo man Japon, ha? Chapsoy man sa Japon, ha? Aramat na Japon's punto nga ang problema nagakadto Japon sa tao, ha? Despite sa mga promisa gani nga ginahambal sa mga politiko. Uy, oh. Welcome, welcome mga katropa, no? Taton nga pala, tuntunan. Paki-like and share na lang. Paki-palapta sa mga sang page na ito mga katropa. Parang iban, mangin updated man, no? Sa nagkakatabos, palibot nila. XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ang aton nga Facebook page. At the same time, katropa, ang aton nga Facebook dito sa Kabankalan, mga katropa. Live kita nagpangalagat man. Via 106.1 XFM Kabankalan. Sa YouTube mga katropa, pangitaon nyo lang ang XFM Bacolod, no? Live man kita nga nag-broadcast sa YouTube. Alright? Pero Negros Occidental, medyo damo na kita sa Negros Occidental mga katropa. Halin sa Sagay, pakadto sa Bacolod, kadto Kabankalan, kadto Gihulgan, kadto Canlaon, kadto San Carlos, kadto sa pila ka mga lugar dito sa Panay, mga katropa. Nagalabot na kita 60 ka mga istasyon nationwide, mga katropa. Amo rin ginpasanyog pa ng mga programming sa XFM para sa inyo tanan, para matagan sa balor man, no? Ang oras kang ginahatag ninyo sa aton nga mga pumuluyo, sa aton nga mga listeners, mga katropa, sa aton katropang listeners and solid supporters. Thank you. Salamat gid mga katropa. Now 7:25, pira ka mga balita na aton subong. Headlines. Ang Escalante National High School mga katropa, tukoy na, no? Sa Escalante PNP. Kung sa diin, naghalin ini ang isa ka shooting threat, no, dira sa Escalante National High School. Tanawon tara karon ang pinaka mga latest update mga katropa matapos nga nagsuspender kahapon ang eskwelahan matapos nga nakabaton sa sining isa ka chat message nga nagahambal nga may ara sang matabo nga matabo kit, ha? Kag nobody can stop me. May ara pa to mga post sa messenger. May mga armas mo, may mga hinganiban, no? So kinahanglan gid mag-akto sang aton nga mga eskwelahan kun amo ning mga sitwasyon katropa. Istoryahan tara man karon ang debate sa Gapon sa ginabaltang debate nga ipanubon ang criminal liability mga katropa para sa mga minors aras Gapon. Okay? Pero mas mayo kung may arak kita sa mga impormasyon, may edukasyon kita sa ininga mga balita, ininga mga posisyon katropa, no? I don't know kung okay sa inyo, pero if we talk about sang protection sa minors mga katropa, dira kita ya, because tiyamo na hindi pa na may arak sa study abi mga katropa, no? Nga hindi pa plastado.

0: utang ang paminsaron sa mga lamharo naton sa ila ka mga judgment, sa ila nga pagdesisyon. Ang ila discernment man hindi pa mo nakaklaro. Pero ang pabangkot mga katropa nga anaglap nag ini. Is it something about sa environment, bully nga mga issue katropa, or probably pila ka mga issue naman sa maltreatment sa pila ka mga tao nga nagapalibot sa mga kabataan ta, or mismo environment ang nag-impluensya sa ila sa maghimo sa isa ka bagay, no? May isa ka mga sektor dito mga katropa nga naghambal niya isa man sa mga culprit, isa man sa mga balansulon ang klase nga pagpangabuhi nga may ara kita sa Pilipinas. Nagatandog sa ekonomiya nga aton pamilya, hindi man nila ma-fulfill mo ang ilang tagsa ka mga parental obligation sa ilang mga bata, because nga ti kinanglan nila magpangita sang kinawala, kinanglan nila magpangita sang kabuhi sa adlaw-adlaw. So matapos nga nagakalatabo ina mga katropa, ang gakatabo naman mapabay-an mga obligasyon sa aton nga mga kabataan. Nagaresulta ina mga katropa sa pagpangita sa mga kabataan ta sang support group nila sa iban nga tao, sa iban nga grupo nga nag-impluwensya kung paano sila maminsan. Dugang pagid nga mga balita katropa, ari pa ho, ang aton nga Dreamans Bacolod nagbalos, may isa man ka minor di edad nga nabun-an kahapon dito sa Sumag National High School. Ambot kun ano ang kontenido, hibaroon tara karon ang pinaka mga latest update sa mga katropa, because the involving minor man Japon, no? Ang isa ka biktima sa nasambit nga stabbing incident. Well, see, no? Ang pila ka mga update mga katropa sa sining nagalap na luntad nga grabe, no? Daw hysteria bla nga kung nasugdan sa isa, sugdan sa matabo sa mga lugar-lugar. That's why ginahambal natin sa mga kuturan ta. That's mas mayo gid responsable kita sa pag-share sa mga content nga hindi nami para sa paraminsaran sang tao. Nagabagabag ba na? Nagahatag sang disturbo sa paminsaron sang tao, mga katropa. With all of the things nga ginapaminsan natin sa adlaw-adlaw, pangita sang kinawala, trabaho, pangita sang dudugang para ibakal sa mga aton nga mga pagkaon, sa atong kuryente, kag iban pa, amo pa ni nagdugang ang social media mga katropa, no? Pero pamangkot di, no? Hambal di, sige kinanglan ta i-contain ang aton nga mga minors para sa access nila sa mga online games mga katropa, kag sa social media itself. I don't know kung ano pa rin awan yung mga katropa, but gusto ko hibaloon ang aton consensus, ang aton pumuruyo, no? Kamodera, anong paglantaw ninyo? Palihog naman ko, post na aton sa aton nga Facebook page. Ara kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pwede nyo na i-drop ang mga comments ninyo. Insakto ba na? Nga i-limit naton or totally iban naton ang 16-year-old nga mga kabataan sa paggamit sang social media. Pinaka mga latest development mga katropa, presyo sang petrolyo nagtaas timbuok. Subong nga adlaw mga katropa, hibaloon ta ang pinaka mga latest development sila mga katropa karon sa pagpangalagad naton. Kay pinsar ko, may ara sang pagnubo, ang pagwa gali niya, may taas, no? Sobra piso sa gasolina. Pagkatapos may ara sang 30 centimos lang sa diesel mga katropa. We'll give you the full detail dugay-dugay. Pagkatapos ang kerosene ta medyo taas-taas gid ang iyang makabigta epekto sini. Pero okay lang na, no? Importante mga katropa, may ara lang kita sang ginasandigan sa mga kagastuhan na natin at this point of time. No, whatever you have, a job, mga mga racket da whatsoever, try to take care of it. Amo man ang natin ginawiyatan subong mo, no? Amo man ang natin makabuhi sa tun mo, no? O, kanto kita pagin sa mga balita natin. Pira ka mga opisyal sa atong gobyerno mga katropa nagduso para sa pagplastar sang Sinay City Ordinance para i-regulate ang mga e-bikes diri sa Bacolod City mga katropa, ini matapos nga ginpatigayon ang pag-impound sa mga e-bikes bangod suno sa aton BTTMD mga katropa, kulurom ini. kagmula sa mga dokumento nga ginauyatan. Amor gusto naton maklaro sa aton nga LTO anong specification katropa sang aton nga sa mga e-bikes nga hindi na kinahanglan maggamit sa o kun magkuha sang rehistro o kun magkuha sang permit, no? O kun registration or gina-require mga drivers mga abyan sang ining driver's license, no? Kay amo ni mga bisihan kun ano nga mga patakaran ang aton i-impose sa aton nga regulation sa mga e-bikes. I think upod ta, no, nga kinanglan ni ara sa mga tulumanan, no, sa pag-regulate sa mga e-bikes kag sa mga mode of transportation naton sa lugar mga katropa. Number one, kay base magatuga ini sang traffic, no. Ikaduwa mga katropa, ang pag-flood ba na sang ini mga e-bikes plus sa mga lugar kag makahatag sang inconvenience sa pala ka mga motorista ta. Plus unfair man sa mga motorista nga nagabaka nga nagakwa sang ilang mga permit sa aton sunod para mag-operate sila, no. Pero di kinahanglan specific man ang aton nga layi mga katropa. Hindi man ta magpinalagpat sang dakop. Hindi man ta magpinagusto sang dakop kay ti pangabuian man isang tao. Oh, ari man isla para mabuhi katropa. Oh. Kapin sa 300 o kung 300 o kung 3,000 hectareas nga duta diri sa Negros Occidental apektado mga katropa sang RSSI. Ang aton nga Sugar Regulatory Board mga katropa nagkapatigayon na sa mga forum, no, para ipahibalo, no, ang epekto sini kag anong mga measures kapag himuon. Ang Kabankalan mga katropa kahapon naghatag sa statement si Kabankalan Mayor Benjie Miranda nga probably mag-declare sa sang state of emergency, no, dito sa Kabankalan following sa kadamuon sang mga kaso sang RSSI nga nag-igo sa pananom tubo sang aton nga mga planter sa Southern Negros. Pinaka-recent ka mga balita mga katropa, pinaka mga grupo sang pumuluyo nagdagsa dito sa EDSA sibungin nga adlaw mga katropa. Ginpamangkot sa aton pila ka mga otoridad kung ano ang ila tinutuyo, anong pakay nila, wala sa naghatag. Pero ang pila ka mga identity mga katropa, members ng Iglesia ni Cristo ng simbahan. Base matipon man lang, base ma ano man lang. Kaya hambal nila kuno siya, kakapilang kami, huwag sasagot. Kakapilang kami, huwag sasagot. Tanaw-tanaw ka ng mga latest development mga katropa sa issues ang people probably wait na kabalo kung anong tinutuyo gidman nila. Pero dapat klaro ang pagkadto nila kung may bas-bas ni sa simbahan, kung may activities ang simbahan, kung may ara sa mga panagwaon ng simbahan, abal sa aton nga kapulisan to, hambal nila hindi man sila why pa man nagtipon-tipon pa man lang, so no need some permit. But if ever magdamo sila ma-deploy sa mga tao ang kung sa mga personnel ang PNP to contain sang possible nga mga kinagual dito sa nasambit nga lugar mga katropa. Subong pizza 30 na mga katropa sang Hunyo to 2026 mga abyan. Manugtapos na. Today is the last day of June 2026 mga abyan. Masulod na kita sa Hulyo. Sobra na kita sa tunga sa tuig. Sang San Olanta nakapatigayon sang New Year . Pero subong daw wala na daw kada siglang, no, katunga na sang tuig. Ang nakalipas katropa sa sining tuig 2026. Okay pa? Kaya pa? Kayanin. Sa pangalan ng pangkabuhayan ng mamayang Pilipino, kinanglan mabuhi. Isa pa ka mga balita mga katropa, ang San Jose National High School nagtipon kahapon sa pagpatigayon sa isa ka pag-offer no sang pangamuyo candle lighting gin patigayon dito sa San Jose National High School para magpatigayon sa pagpangamuyo sa mga nadula nagtaliwan no tungod sang ining isa ka school shooting dito sa Tacloban kag pila pa ka mga kauturan o pila pa ka estudyante ang pila suntuga sa nasambit nga pagpanglothang. Ang aton DILG nagpahayag man nga himuon nila ang tanan para dakpon kagakasuhan ang mga responsable sa paghatag hatag access sa mga kabataan sa pag-uyat sang armas. Oras na ito mga katropa, 7:35 na sa atong palatuntunan. Update kami katropang Chris Liberando sa atong technical side. Ako naman sa katropang Win Salinas sa atong programa sa Bullseye. Upod na ito na atong news team sa pagdala sa inyo sa mga latest update, mga latest balita sa atong palatuntunan this morning. Mga katropa, ang atong produkto, ang Ultimate Trio, nga gina-introduce natin, permi sa inyo, aga-aga, ginapahibalo natin sa inyo, nga importante sa gihapon ang atong ikaayong lawas, bisan ano pang istorya, no? Kay ang atong lawas, kung magmasakit kita, ati dira na, gasto kita, ang ginatago tanga kwarta, ginatago tanga pilang nahot, maginawa, ginasa. No, so mas mayo ang prevention na lang. Amo na yung gusto natin pabalo sa PhilHealth ta. Nga kami, hindi kami gusto magmasakit, pero nagabayad kami sa PhilHealth. No, para may income kamo ah. Ang panawagan mga katropas ang health department, sige bawal magkakasakit. Dapat hindi ka mo magmasakit git. Oh, kay delikado magmasakit. Oh, kay kinula mo magmasakit. Guro ba siyang mapurdoy man yung aton nga PhilHealth ni? So ato naman nga, upod na sila sa kampanya nga na para ano, kay Kapigado sa health health system na natun na responsod Pilipinas mga katropa. Premium D3, pabakuron talawas natun. Inom kita sa Premium D3, nga atong Sunlight Vitamin mga katropa. May ara sa virgin coconut oil, kag sa malunggay oil para kumpletuhon ang mga suplemento nga kinahanglan sa lawas ta. Ha? Ang Premium D3, Vitamin D, nga kinahanglan natun i-supplement sa atong lawas para magbakod ang atong bones, atong brain, atong circulation sa atong body, sa atong lawas mga katropa, hindi kita dali-dali magmasakit, kag hindi kita mapenetrate lawas ta sa mga infections o kung mga virus. Ang Santol Plus Gold mga katropa, ari man makitaan sa mga butika malapit sa inyong lugar. May mangosteen, ampalaya, marunggay, garlic, kag spirulina nga makabulig sa aton sa pagpabakod sa aton immune system sa sining panahon. So kinahanglan ta lang i-maintain ini mga katropa, no? Ano ang ara sa mangosteen o kun sa Santol Plus Gold? Ara da ang aton nga ano? Ara da ang mangosteen, ampalaya nga nag-regulate mga katropa sa pagtibuok sa aton blood sugar. Ang marunggay naman, gina-supplement diyan kinahanglan ta nga mga nutrients sa aton lawas, no? Tawag ni sa Miracle Tree, no? Kay ang iyang vitamins kay mahatag sa lawas naton triple, no? Grabe. Ang garlic na mga katropa, may ara sang alisin nga makabulig sa aton sa pagpaalam blas ang aton nga mga depensa sa aton lawas, sa aton nga mga soldado sa lawas ta, para hindi kita mag ukon na mga battle dayon, maaway dayon ang mga viruses nga masulod sa lawas naton sa kung kisaga camouflage na sa krumo. Ang isa at ka typical example to ang COVID-19 nga ang lawas naton wala sang kapasidad para mag-identify sa mga viruses nga ni. They auto nag-ano sila, ga-camouflage mga katropa. Hindi sa makilala. Hindi ko na alam ang imong ano yan, tiba, di soldado sa lawas katropa. Makilala nila sila yun, ma-identify na yun. Pagkatapos, tiyan mo na, makihimu sa pamaagi para i-chupi itong mga viruses lawas ta. Di ba? Ari pa ang spirulina, kung may mga bukol-bukol ka muna, isa ni sa makabulig mga katropa, ang spirulina. Mabuhin-buhinan ang hubag-hubag, bukol-bukol, inflammation sa lawas ta. Ang isa sa mga rason sa mga nagasugod nga mga bukol, cancer cells, nga nagadako sa lawas na itong mga katropa. Alright, Santon Plus Gold. Kung hindi ni mag-absorb, hindi ni magamit ang tanan nga mga benepisyo. Tingala ka, uy, nag-inom ako sa Premium D3, nag-inom ako sa Santon Plus Gold, mga katropa. Pagkatapos, napigaw haw, nawala haw. Sabi nyo, ang ininga bagay, nagkatabo ini because nga kita, nag-iedad naman ta. Gapigaw naman aton absorption sa lawas ta, no? Okay niya sa mga kabataan. Pero mag-edad ka na 50 pataas, no, kinanglan mo na mag-supplemento sa vitamin C. Kay para magdasig ang pagproseso sa mga nutrients gini, gagamiton sa lawas ta. So kinanglan mo ang vitamin C. Pero kung ang vitamin C mo, permi ka lang nag-suka-suka, permi ka lang nag-lain pamadsag mo, permi ka lang nag-hapdi chan mo, hindi nami eh. So mas mga mga katropa, inom kita sang vitamin C nga alkaline based. No, ano ni siya? Amo ni ang Santon vitamin C nga alkaline based, mga katropa. Wala sang hapdi sa chan, wala sang sakit sa chan, wala sang hyperacidity. Babakal nyo na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Mercury Drugstore, Southstar Drug, sa TGP, sa Generica Drugstores nationwide. Or para Sherbol, no lang mga katropa, may ara gid, kadto kamo to sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lisari Street, Barangay 39, at tubang lang sa Marayo Bank. Okay, kadto kamo da, pag magpangita sa mga produkto, ara da ang Cess the Pain. Ara mo da mga kape na ito, mga katropa, pwede mo nyo ma-check da. Kung nagkapulo pang api ka mo, kundi kape lang ka mo sang Santon Gold Coffee Mix. Dad, nami pa na yung puti ka pa, kag mag anti-aging sa because ng collagen, kag sang glutathione present sa nasambit nga kape. Alright? Wanta ora, o kung makomersyal ang ito mga katropa, mahaboy lang ta sa mga obligasyon ta, balikan ta mga latest update balita sa aton nga pagpanglagad, sa aton patrol, kaupod sa kay katropang Franz Andrew Burgos sa pagkuha naton sa mga latest update balita, mga katropa, sa malibot naton, Dries Bacolod, Kagbukos, Negros Occidental. 743, we'll be right back.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Supple Plus Gold.
2: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Sa pipili, sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Garantisado
7: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
7: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahit na all-in-one
6: sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-System Pain.
10: Muscle Fever.
8: Acute Pain.
10: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
10: Mag-System Pain.
8: Ang karang pain.
10: Fast and safe.
8: System Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: The pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo?
12: Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
11: Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan.
12: Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito.
12: Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Santon Plus Gold.
13: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
11: Santon Plus Gold.
10: Mabibili sa mga butika.
14: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
15: Vision Next! Marami na ang natulungan!
16: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
15: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
17: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
18: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
8: Sister Pain.
19: Si Michelle Legale, isa ka.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM our permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines,
6: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
3: Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: Mahal! Magtanim nga tayo ng puno dun sa May Tore.
8: Naku, mahal. Bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung maka-apekto lang sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
7: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
9: Hello po, ako si Linoy, ama si nanay. Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon, pusangan ng puno sa linya ay maaari nang maka-apekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
7: Aba eh, ayaw!
9: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
3: Balancing ang mga komentaryo.
10: Friendly,
3: yung nag-atras ang public opinion. Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
11: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
12: Balik na rin mga katropa sa aton nga talakayan, sa aton baratong tunan. Sa kay Junior Alegria, may aga sa inyo. Remil Mamilya, good morning lang kay Pupoy. Morning. Salamat, Gid. Thank you sa pag-upod per midri sa XFM. Ha? Sa kay Don Arem, nakatutok mong sumungo, kabankalan. May aga, morning. Salamat sa kay Junior Alegria, Bisaya Nibay, mayo nga pagpangapida sa overflow, sa grupo, sang... Butae. Tristan Yat Gulay, morning. Thank you so much. Salamat gina. Thank you ha. Si Jovi Sarge Amodente. Ma'am, good morning. I hope you're doing good sa ano da dira sa New Zealand. All right, enjoy lang ang aton nga pag mga hilikoton dira sa nasambit nga pungsod to. At the same time sa kay paring Vincent, ang iban nga pungsod na himo lang mabawal ang paggamit sa social media. Pero diri sa aton Pilipinas, no, kabudlay siguro? O, tuod na, sir? Oo. Ma-implement na muna nga hagna. Sorry, ito na karon, sir. Basta makahatag ka mo sa pinuinon nyo man. Ma'am Lia Lobrado, good morning. Salamat, Gid. Sa pag-upod sa atong platong tunan. Morning. Thank you. Paki-share naman sa aton nga page, mga katropa, XFM Bacolod News and Public Service Authority, so that may mapalabot kita nga mga bagay-bagay angot sini mga katropa, okay? Oras naton 7:54 sa aton nga programa. Ang isyu sang RSSI katropa, medyo gadalom git, no? Dako na kuno gastos ang SRA, no, para sa ining pagpatay o kung pag-away sa lapnagon nga pamiste dala sang RSSI. Ang kabankalan naghatag naman to sa ilang initial plan nga base mag-declare sila sang state of calamity due to RSSI. Pero we'll see, no? Because ang pinakalitest mga katropa sa SRA, hambal nila, sobra 3,000 hektaryas na ang na apektuhan sang RSSI. There is Negros Occidental. Natunta ba ang cost of damage mga katropa? Because maramdaman nyo to, ang ginpahayag man to sa Department of Agriculture sa una, nga may ara sang mass production sang biocontrol agents to help para mabuligan tap na ang red stripe soft scale insect amo ni ang RSSI nga ginahambal nga isa sa mga culprit kun nga nagasakripisyo na apektuhan ang production sang ating kalamay dere sa Negros Occidental tungod sini nga peste. Kada tuig ni nagagwa mga katropa. Hindi ko magsala, amo man nga mga tuig mga katropa between May to June, July katropa ang pagwa sang RSSI. Oo, because madumdumanta June 17 daw naghatag sang direktiba mo. Ang Department of Agriculture last year katropa para sa pagpadamo pagid sang mga ukon pagbulig sa mga planters naton nga naapektuhan sang ining sahi nga peste. Ang UP sa una gingkwa man to again nagpangayo ta bulig ang probinsya para mabal-an kung ano ang sitwasyon, anong pwede nga mahimo. Pero ti ang resulta ginton anto ang pinaka-effective kuno mga katropa mag-counter ka sang RSSI is mismo butangan mo sa sang peste man mismo no para mag-kaon no sang RSSI para mag tapna sang ining sahi sang peste. Pero ang problema kay ti paano tay muon. Kinahanglan pa iplastar mayo kung paanong sistema. Ano ni siya? Okay? Para matapna ang paglapnag sang ining sahi sang peste. Damo sa mga kuturan tanga may ihibaloman mo. So ang mayara na eh, no? Okay, so last time to may ginahambal mga katropa primero June early week sang June 2026 mga katropa ang report ni is 75 hectares nga duta ang apektado sang ining peste. Pero recently naglabot na sa ano? 300 hectares? Okay. Oh, nan. So, muna, ang pinakadako ng mga katropa nga igo sa aton mga tubuhan. So, anong epektos ni? Una, manubong production nato ni sang kalamay, mapiktuhan ang production ng kalamay. Tiba, sumagsaka naman kalamay, mag-export naman ta. Oras na ito mga katropa, 7:58 na. Diretsuhan ko lang si Katropang France, no? Mga latest update to mga katropa sa nagluntad nga school shooting sa isa ka eskulahan dito sa Escalante, ang mga developments ng mga katropa. Nakuha ang tumaritan yun, topod sa kay Katropang France, Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang France, may aga.
4: Yes, Katropang Erwin, sa ato ni nga pinaka-latest driba lang ng mga development, especially sa pila ka mga kaso dari sa Siyudad ng Bacolod, yung nagluntad. Katropang Erwin, ang isa ni ka grade 8 student, nga lalaki, Bilason, matapos nga gin, ano nino, Dugin Buno, sa grade 7 student.
12: Ah, sa Sumagni?
4: Dari mismo ka pa, Erwin, sa Tubang mismo.
12: Oo.
4: Sa Sumag National High School.
12: Oo.
4: Dari sa siyudad sa Bacolod. Kung sila yung direct pa, Erwin, gin, kuwanta niya sa information, sa na mismo sa interview natin with Police Major Ricky Tayaw, ang, ano ka pa, Erwin, no? Ang, Station Commander sa Bacolod City Police Station 9. Kaya yun yung incident, ikalik ka pa, Erwin, natabu ini sa tunga sa dua kamang siyante. Bangod ng gate sa pagtinulukay.
12: Tabis na, tabis-tabis ah.
4: So, tinabisay lang ni Kalay Katropa Erwin.
12: Oo.
4: So, tayo ang rason din rin. So, kagabot iya sa puntos ang pagkilang hinang katanay na blang.
12: Oo.
4: Matigil ang katanay na matatulay bala.
12: Oo.
4: So, tayo ang bitibang agang suspect na involved din sa linabutan na higit din, no?
12: Oo.
4: Nagbayluan na higit ng inumol.
12: Oo.
4: So galing, guro ka tropa Erwin, ito medyo na risto na gurong isa sa suspect, amin sa biktima. Kaya ang suspect ni ka na legend, ito pa Erwin, doon nakakuha ni siya sa, ano, nakakuha ni sa patalom. Kasi, in Alebla, doon din nagwaras-waras ni Sabla. Tag-tugtugtuman na pilasa ni ang ininga, ano, ang ininga grade 8.
12: Oho.
4: So, orang ini nga 14 anyos di kata pa Erwin.
12: Oo.
4: Tugtog niya sinakago ni isang pila sa kabot. Sa walang kabot kag sa yan nga walang akilin. So okay. Di kata pa Erwin ang ini nga situation. Gilayan man ini nga doon na nga gawaman dala pa-report sa mga otoridad. At tinatigayo man nga matap na, no? Sumayo lang kahit ang grade 7 yan eh. O ang suspect kata pa Erwin. Ano ni no nang wala man bala na no wala man gid bala idimandalo bala.
12: Oo.
4: Idimandalo ang pila kang sining grade 8 student.
12: Oo.
4: Katropa Erwin. Tapos siya mismo ang mapilakan sang sining 12 years in detention.
12: Oo.
4: So tay sa karon na ano ni ni sa investigation katropa Erwin ni Police Major Greg Ikayaw.
12: Oo.
4: Nga ang ano katropa Erwin ang grade 7 do na other than sa karon sa custodia sa development center sa